0: Yes, so kung naanay signal, sir, ang taga BEP nga mo atraka na mo, that's the time nga musulod mo sa para pagpangukay o naabagi ni may nato lawas sa tao.
1: Mga yung back up ang BEP sa mga sir, kasi po din na makasulod yung area.
0: Okay, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
1: Thank you, good morning.
0: Magandiyan. Di lang gani day usa ang lugar gituan nga wa makagawas magdumjan o gani tulo daw ka mga estudyante.
2: Yes, sa magdumjan ikumpirma ka na sa tong team leader sa USA Rodrigo Dapita nga doon na daw matod pa nga allegedly nga kining tulo ka nga estudyante ang natrap.
0: Ang gikumpirma ba o nga doon ay gikabutyag nga naay wa makagawas na trap. As to the weather naabay na trap, wala pa confirmation. Karong panahon na.
2: Sa magdumjan, so wala pa may po yung confirmation. Lagi na yun, kaya nga ito mag yung BFP ang mo'y makumpirma magdumjan. Kaya nga itong Bureau for Protection Personnel na dito sulod. If ever nga, doon na sila'y mamatikdan nga, naagid, kiri, ganito tulo, naagid, simpa ko. So, automatic, ang atong user, automatic direct response ang tabangan ang BFP.
0: Okay, salamat magdumjan Ramos. Sunog mga igsoon na itabo sa Barangay Nazareth, specifically, ang mga dalan nga nagakamensyon 9th Street, 29th Street, 21st Street, unya dayon do na sa 8th Street, Nazareth ni ato syudad, dool sa mosque sa atong maigsuon nga mga maranaw. Atong balikan si Magnum Angie Alsado, sa area. Magnum Angie?
3: Yes, Magnum John, na yung mga panahon na pabilin niya po na itong mga taga Bureau of Fire Protection at itong mga Volunteer Fire Brigade at dahil din yung itong mga gikan po sa kaning cooperative po magdumjun nga naga sa orong nga naghimog yapon po da sa papalong ini po nga kalayo na sila din sa babaw so mo niya kung makita karon nga footage sa karon ang nagdungaw po nato pud nga video po magdumjun ini po mga kamulo karon nga diri kon dihat nga mga kaning portion po magdumjun nga wala pa gyud hingpit nga napadong nga dili na po yapon po iya mga baga-baga so baga pa yapon nga aso gani po nga atong
0: malanta ba nimo sa imong nemotengan karon malanta ba nimo kadtong mga bombero nga naa sa sulod gaw kay ukay dito kay para pag-confirm og naa bagyoy mga estudyante nga matud pa wa makagawas. Di na mo malataw.
3: Di na to maklaro magunjun kay tungod sa kabasa sa baga sa aso. Ato makita din kay gawas na ani ato nga kauban karon dili sa taas nga bahin kani sa oro nga kadito nga mga fire responders. Dili kinat anatay na di dito na magunjun. Amot lang ako itudlo sa kung tudlo ha pero di ko klaro di ko sure kung makita nimo din ha kani atong itudlo kana ana din ha nga area na din ha atong taga BSP nga mga nag-respond karon standby lang dayon na ang aso mo gayo hindi ka masalit din sa magdungyo nung sa aso pero maklaro na ko din ni sa kuang area ang presensya sa mga taga Bureau of Fire Protection makamulo magdungyo na sa ilaha po din po nga pag taling nga kaikay lang di pang tarog ang mga scene sa lang din ha kami din ni anang na din na unahan malungyo sa nang naya kong tudlo so na sila din nga bahin pero tungod naging kinaman sa elevated nga portion di kayo na tumak di kayo magpaklaro malungyo na tungod sa kaaso kung di nyo lang sa ato ang bahin sa atong video pero tataw magyapon yapon siya malungyo na kung makita mo na ito ang mga uniforme nga nakasuot kung malungyo dayon din nyo sa atong area wapagid po yung mga may abot din sa atong nga portion kay di nyo magod sa atong nga portion ay mo makita din nyo kamulo kung maghapon kayo nga aso sakit di kayo sa mata din nyo sa tuwa po nga area magdumjun na galuha-luha po na yung magnumraman din appeal kay ang aso dangka pa yun sa mga po kay saka man lagi so katupong na mong aso magdumjun kay wa po magyun siya hingpit yun po no, nga mapalong ang tali po nga mga kaming struktura magdumjun nga gama sa light materials kaya man doon po siya na nga mga gama na sa mga kahoy di mong 20% nga kaning hato makita din nga konkreto na yung mga portion magdumjun nga konkreto pero katuning nga sa side nga kaning katong kaning tikas balay di ra kay rato maklaro magdumjun kay tungod man lang lagi kay dikit-dikit na mga pud ni pero naay mga portion nga naay dagko nga kaning kwan lugar unang first and done na ang kaning simentado so mo ni nga to nga mamatikdan pud da karon na pud din ni kaning naay open space magdumjun kaning dinhi sa kilid ano din ni ato pong nga matikdan nga din ni arang-arang din ni kay alang wala na kay kuya pagkalayo ano na ay tapad din nga bakanting lote kani din yung magandang wala kay kalayo din yung portion yun na po'y kawayanan din eh at kanang may kawayan din ako nga natumba so di na po magandang di na pud kaayo ang ayon ika Malacas ay wa na pud pagkalayo pero dinhin lang gyud sa may tunga kung di na pud no ang mga halos sa mga light materials nga kamulo pa karon nga gibugahan sa tubig ug lagi kay yaga ina tagya pud sa pagbaga-baga ni mga panahon madungawan na to sa magdungdung nga halos no wa na gyud ma recover dinhi nga tarong kay kani sa mga gated man dinhi sila nga mga pinayanan no kamaklaro man nato na may mga gate dinhi pud sa ubos andin sa ubos may mga gate dayon nga mga nabili na lang yung malunggino kanyang mga sa gate nila, kanyang mga grills nila, mga sinday yun din sa maupong mga panimalay. Ang ato abong namatikdan nga mo, ang po na yun, naka, kanyang nagbarugpod ka ron, ang lakit na ni pong mga simento din. Kaya pong nga sa, ila po din pong cable, no? Ila pong cable po malunggino na po din din eh, moro yung mga klaro, pero sagad mo malunggino, tugon lagi sa kaso, rin mga panahon na, di yun, akong sabang ni, kanyang sa gisakan ko ron nga, kanyang traktura, kanyang boarding house, mga cola family, kaya sa ganyan, naglumba yun sila sa pagpanganaog ang mga resident din mga occupants kaya lagi base may din lagi pa ingon may nalang yun magunggir kaya din sila ang rooftop
0: okay.
3: Na silbi kini na agyanan para sa mga taga Bureau of Fire Protection sa pagpalong hindi po nga maunga tunay
0: balikan ka na ako karuntatan magdumaan G ato sa atuan si Magdum Jane Luna kaya na si Kapitan may nabi niya ginabi matupad niyang pamilya Magdum Jane
4: Magdum Jane ato paminawan ka rin kaya ang pamilya ni Kanita mo ay i-interview ko ni Kapitan
0: Tulog ko muna ka mga estudyanteng gituan nga na-trap. Magdumaan, Jane. Sige pa rin. Padol gamay, Magdumaan, Jane.
5: Among renter, among boat house, parent ang mutawan
4: okay,
0: magdumaan. Unsa man to pabilik family?
4: Pabilik family pa ni magdumaan. Ako
0: dito pamilya sa katong gipangita karon.
4: Kanina iyaha na lang hinabi. Ya karon kanina po dayon nga tagiya na po dayon anak sa tagiya ni.
0: Unsa man nabutyag sa katong gikabutyag nga dunay na wala ma, wala makagawas.
4: Tulayan din nila tawag magdumaan pero dili makontak. Aha.
0: Kato si Sam. Si Sam.
4: Pero katong duha, wala pa tayong alam itong magdumasyon nung kaliwang matugan ko ng pamilya. Kapakahilo mo siyang sabiyon, kaya lagi gilaka ang gusto.
0: So na ang pamilya diya sa tulog ka mga estudyante daw? Nga gipangita ka lang?
4: Hindi naka-confirm kung tagtatag sa itong mga estudyante kay pamilya nila. Pero kini sila halos sa tanan, kapangita aning tulog yun mismo ka mga estudyante. Tala na tani kapitan, kaya siya may naka-direct kanina magdumasyon. Okay, kini mo guna mismo po ito ang pamilya mo guna ni lugar ng mga alleged ng trap magdumasyon. Hindi rin pagkat sila may istorya.
0: Nabi na to si Kapitan?
4: Tapos si Kito yung anak aning tag-iya aning kining balay yung magdunsyon o yung ka-istorya karun kay lagi ng kamulo kung matag pa siya o ba po ha o ba info sa info ha datang tulo ka mga sige daw ti mental magdunsyon pero na nag confirm ang pamilya itong tulo ka mga bata
6: di ba nila matag pa
4: kanat bridge kaya siya nag-ring so yung ilang gituuhan kapag sila tunog laki ilang telepon
0: before sa sunog abaong mga tinunan na abadiha sa area diya pa sila natulog anak
4: pero before sa tunog gawad na gito diya confirm ang katong mga batanon
6: ha?
4: Pero before itong tunog, nakita agad nga ni Uli di ang mga patanon, naagin sila din na ato nga tumura.
6: Oo, oh, matong sila sa iyo itong mga
4: tumura. Nag-inong ka namin na doon kong lito ganang ayong tabang.
6: Para kung ito na makita. Una nga, niya gisi, nari yung sika para i-confirm ko niya kung saan ka tinuhod. Muna yung kitaon ka ron para ma-bawad yun, kung nabag yun.
4: Hindi, pangalan na yung tulog ang mga batanon, wad na na kayo.
6: Wala, wala pa pag
4: Ito dyan, thank you. Ito na, nasa school, sir. Basin. Ang paon mo po nito, eh. Yung paon, wala
6: nagipalun sa amin, napreani. Sir, yung kira nito, eh. Wala mong nagagawas ng pinatanan sa taas.
4: Kaling na ETL.
6: Ha?
4: Kaling na ETL.
6: Oo, kaling sa taas. Kaling
4: sa taas. Ah, nagasin niya sa si Kapitan ng delay sa gawin. Isang maghatag sa info kay kamulo siya karoon o hatag o mando no? Sa iha lugar ng mga staff magduma June. Kalabot po din ini lugar ng baga balita o baga monitor ni ini lugar ng pamilya sa kining alleged sa tulog ng mga estudyante nga nawala. Kini daw nga na-CL dito sa August magduma June. Boarding house, sige po niya. taas, dito ko kanina. Nga, nakagawas na kita sila tanan, except aning naa sa ihang kilit. Dito bitang pinakauna nga balay lagi nga nasunog. Mauda to ang kiningipuyan, hindi nga tulog ka mong i-estudyante. O, karoon lang ato nga, pangunta na magsunugun. Dito niya, iswi na, ang sabang kayo. Pero lagi, ganina mong gunagin, nakadungo dito ng tao. Nga nai na nga yung bagtabang. Muna, ano nga, alarming, alang kaniya nga.

0: body language sa mga naglangkob sa rescue team kina sa USAR o sa Bureau of Fire Protection. Unsa'y latest development?
1: Yes, magdungil sa itong paglilili din kapita sa kinibitaong kining ground zero. Magnumjun atong nakita nga kamuli pa man og kining bukiki ang atong mga Bureau of Fire Protection na dinhi nga dapita og wala pa sa go signal sa atong BSP gikan sa kinibitawng atong BP nga nagakuan nagalihok dito sa sulod nga bahin kaya kining atong Bureau of Fire kining atong rescue wala traw sa kini sa kining sign o signal sa atong BP so karon ang sitwasyon nga magnumjun itong BSP kamulo pa o gagiling clearing o gagipang kuwan ng mga kahoy bitaw maging posible na kining doon malatabunan o hulat ka sa gaira ng atong oro or user sa kining signal sa itong BB pa. So far, sa pagkakaroon, wala pa ba po na action, wala pa ba yung move ang atong user sa pag-responde.
0: Kumustang fire investigator toon kay samtang na ay mga bombero nga kay ukay niya, gapanghabwa ng mga dibre. Ang fire investigator, murag mo himo masabto sa iyang separate nga kinibang tahas.
1: Magdumjun, mukha akong gisunod-sunod karon lagi, butlibot pa man niyan ito dyan kay. Kini usab nga itong investigator, magakuha pa usab ako kini bitaw nga investigations. Labi na gyud sa itong mga katawan nga duhol sa Panimalay, ugon sa kini nga tagi nga Panimalay. Kaya ano, ang kini nga itong kwan magdumjun na itong investigator, mukitili ang watag o kumplitong detalye. Kaya dili man po ni sila magpataka o kini bitaw sulat. Kung nga dili po sakto nga informasyon, gikan gyud sa mismo nga itong itunggal din
0: so nakakita na nagbit-bit-bit-bit na og clipboard kamulong sulat-sulat yun na magnum dyan
1: sa magnum dyan apay na ako gani okay ako gisunod-sunod yun pa pero kamulo pa dili pa akong gihan yun nga hinabiyo na ako di pa man siya magnum dyan kay kamulo pa daw siya og lista sa mga detalye gani na ngutala pa siya karon sa mga katawan rin gapita dul o rakilip tos kisa pa rin tagyapan kawana yung wala pa ba yung mga butang ayan dapat ilista para kumpleto ang iyang mahatod informasyon sa katawan.
0: Ang STL, murag 24 hours man siguro ang operasyon na, naapay na dalik at kapon dia, taya, STL, kuha man na, lottery man na.
1: What do I have to do, sa to?
0: Kanang STL ba, open, karong panahuna, naapay gidalik yat, para mo taya, bisang pag naisunog.
1: Ganiya magnum yun, nasirado man ang atong STL, but so far, sa pagkakaroon, nabriyan man eh. Basta na pag-abot na siguro, nabriyan sa kini. Kailangan nga mga kuha.
0: Napil pagkasunog, wala.
2: Magdang Archer, breaker lang.
0: Okay, breaker. Go ahead. Magdang Jane.
2: Adri, ang isa nila ka-friend. Sila ha. Naka-shooting yung supposed to karon ni ulit lang po. Nanangit ko.
3: Wala kayo gamit ko na sa yung screen.
2: Wala. Bigyan ko po si Taro. Ako, kailan niyo mo itong tulong alert? Hindi kipangita ka rin sa PSP? Tulong?
4: Ano kailan mga ka-board? Diyan po tayo.
2: Ka-board?
4: Kuan! Hindi rin ako sure kung kailan ko sa ila ha, pero wala mo pabaloid na sila dira ka ron. Or wala ba?
2: Wala sa kamantay.
4: Wala sa gigigan kong duty man ganino pong ala sa iyo sa hospital.
2: Duty mo dahil siya.
0: Sa tulong wa siya, sa tulong wa siya na Ilhan?
4: Kailan ko sa mahalan? Sam, Bob, Sarin, hindi guys. Hindi ko mag-close. Gano'n na kung dira ba? Gabor, dira guys. Hindi mo mag-close.
0: So board beat lang na, board beat.
2: Pantay po dyan yung magdumasyon, no? Pero dyan yung sa kanyang amahan, aning usap ka. Hindi mo sa ito siya may magdumasyon.
0: Amahan sa usap sa tulo?
2: Oo, yung isa sa tulo. Ito
3: pa,
2: sir, ato siya rin
3: sa religion,
2: sir, magdumasyon. Yung cellphone, sir?
3: Yes,
2: sir. Kasi mga anak ka to, sir?
3: Samantha ka tong, si Samantha Grace Mercado. Dahil natin yung kauban nga, yung parinti sa
0: Samantha Grace Mercado?
3: Ito na, kauban niya sa kwarto. Pareha mo sila di makontak.
2: Stay, sir, silang luwa.
3: Ayun yung anak. Sino pagkambak? Wala kauban yung mga lakaw. Wala yung lakaw ba?
0: Padulim mong radyo, Magdum Jean.
2: Sige, kito Magdum. Sabahan ha, yung kaibigan.

0: Hindi, video distance siya pa. Makita na ko sa, gan, sa video. Padawal, palihog.
1: Sa tao, tro magdumag yun. Actually, dapit ilang kwarto ni Samantha, sir?
2: Second floor, diri dapit. Diri na side.
1: Pero pwede ta siya makaamba kung pananglitan nga.
2: Mayroon talaga nakauban siya sa akong magulang lagi, pero nagsurin sa magulang, wala ko na niya nakita.
1: Ah, sa pagsipat po siya, huwag siya kabantay.
2: Huwag siya kabantay.
1: Dili po di mong magulang ko ni Shaggy at ginagtabang, sir?
2: Katong tawag ngayon na, order na mo to, si PJ, si PJ. PJ.
1: Nagawas?
2: Oo, oh, nagawas.
0: So, nakaila siya itong Magnum Gin. Nakaila siya sa tulo. Nakaila siya sa tulo.
1: Ito sa ipa-elaborate siya. Sir, kita itong lain nga doon, kakauban si mong anak, sir. Mailhan ba ni mo sa ilang first? Sa first name lang, sir.
2: Lalo ko balo sa kauban. Ika rin ang kauban, bali doon rin sila kapo. Dayo, nalaw ko ila sa pangalan itong kauban niya sa room.
0: Ang in, ngalan siyang anak, ngalan siyang anak.
1: Manta.
0: Pakipaklaro ka ng siya mismo mga dito, palihog.
2: Si sa friend siya, mama.
1: Sir, ang confirm nga pangalan si mong anak na ni sir?
2: Samantha Grace Magad.
1: Kailang edad, sir?
2: 20.
1: Asa niya siya kay eskwala?
2: Xavier.
0: Kadyot lang, ang apelido di kayo klaro. Samantha Grace Mercado?
1: Magdamajun.
0: Mercado. Sige, okay. Sige, padayon.
1: Kamulong
0: na
1: tayo kanon ng balita
2: dito sa mga BFC kanon ng kumaisyon. Sila gililian ng kamulong. Kamulong. Kamulong. Kamulong. Kamulong. Kamulong. Kamulong. Kamulong.
3: Kamulong. Kamulong.
0: Investigator ni.
1: Oh my God. Kuya Wanta, naida ko nga pader, magdumsyon, nang nahugmo, niya kabula na ba itong BFP? Delikado?
0: Check, basig na yung natabunan ka taga BFP, sabag ko. Magdumsyon, kanyot lang, magdumsyon. Magdumsyon?
4: Sa magdumsyon, bagway pala magdumsyon, na doon ay natumba, o kini natumba ng simento bitaw nga pader, natumba dito sa likod niya bahay. May gani, kaya wala natumba sa kining investigation nga gibuhat sa itong Bureau of Fire Protection.
0: Wala magtumba pa yun sa investigator.
4: Magdumsyon, tulsyon kayo. O tulsyon okay. Kayo magdumsyon sa kining bahay. May gani, kaya dito sa likod niya bahay siya nakapadulong ang katong natumba. Bukat ka ba kayo magdumsyon? Nagapakit. Nagapakit. Okay. So, muli karon ang sitwasyon kanya sa itong Bureau of Fire Protection pagka tumba na itong sa kapader, ang kapulitan, isiguro ang kaluwasan sa itong katawan. So karon ipadapli na, ipapalayo na ang mga katawan din yung magdunjol sa nagyod, parang ipasiguro
0: ang... Pagod lang standby sa mga area. Magnum Angie, kumusta ka sa mga area? Magnum Angie Alzado. Kaya narabot siya sa medyo elevated nga area. Kaya medyo ba padir maka, maragdato siya sa mga second floor, third floor? Pakikon ko namin, palihog. Pakikontak. Basig di ka, di ko niya mamunito. Magdumanji, sa mga area. Kumusta ka niya? Makontak. Muring ba? Yan mismong cellphone. Itong, di na makita niya si Magnum Angie Alzado, Magnum Jan, Magnum Jane, di niya makita niya.
4: Iya, Magnum Jun, itong gagi, pakita si Magnum Angie. Sa din sa akong sitwapan, sa akong lokasyon, wala na ko siya na
0: kita. Hindi mo malantawan.
4: Oo. Bukan mo ko. At tubangan niya ba yung Magnum Jane na kakuhan standby?
0: Sa imong area, Magnum Jane, kumusta? Kay morag naarba to sa elevated niya area, si Magnum Angie Alzado? Morag second floor, third floor man siguro to?
1: Wala tayo na matigdan din nga pretensyon ni Magnum Angie. Karoon Magnum Angie.
0: Katubang na loose, no? Gikan sa second floor, third floor o asa?
1: Second floor, Magnum Angie. Yung sinikulaps ng yun sa kaliit niya.
0: Okay, stand by sa Magnum Angie. Kumusta ka niya?
5: Yes, Magnum Juno, last na karoon din sa Maya, third floor.
0: Pakulba, sab ka na. Sige, dugay ka mga reply. Oh, sige, pa na yun.
5: Yes. Oh, din, din yung Magnum Juno na matigdan ka itong kamit kapag kulaps, hindi ko yung building. Na pag ganiha po na Magnum Juno, kakulat yung lagi po na ito. Kahit kusubungod kayo, pabupod sa ito po din yung area, ang nangitit ko.
0: Pero katong nakulaps din ito part sa imong nahimutangan karon. katong part nga nahugma dili to part sa imong himutangan karon.
5: Dili magdungjon nara din ni
0: sa pikas.
5: Sa atong madungawan na po dyan ang kanigini atong dugluon. Kani siya magdungjon. Moni siya nga balay nga ang yahang second structure nga ay luhag. Kani siya nga second structure. Moni siya ang nga katong silbi second nga anda na lugar ani niya. Motong nakugno nga ni kaning kwan po nakapatugaw gamay sa kapo din bumapas na nagigikan sa Bureau of Fire Protection. Kinarap na po sila din ni magdungjon. Kanang nagliok din ha ng mga taga BFP. Doon na po sila ani po na yun. So nakugno magdungjon. Pagkahugno, moto, nakuratan po no ang mga taga BSP kay Kormeto tibok pa derbya po ito magdungjur nga nagabarog kay lagi yun po na himong huyang tungod sa nahitabo nga sunog medyo blurry pa siya magdungjur no no not nini po nga ato po rin pong sitwasyon nga pagigidungkit na palong po na nga kalayo pero at least nga ma-access na o ganam-anam sa itong mga pasinagikan sa Bureau of Fire Protection. So dito sa ilahang karinggikan mo tangan kaninga kanit nyo ba nga sitwasyon magdungjun kanit din eh naman na din na itong taga BFP di lang maklaro so di na sila hindi mo talagang magdungjun nagyapon po sila yung kanina dala nga mga hosel sa itong namatik din sa ganiha kaya napamugod po yung aso so di man po da magdungjun nga mo kaming sugok lang po da sila diretso sa naging investigasyon nga wala po da yung sila pang protection sila kagalingon kaya lagi ang kaning aso mo man po yung dami lang po nga masugatan so di ni karoon na sa pamilya po dahil nila ni ma'am na rahit sa po magdungjun nga nagpa-access ko din sa ato pong ano nga pag saka din ni ato yung maklaro nga ang pag anam-anam magsibog sa itong mga taga Bureau of Fire Protection ining mag formal siya usar maguro niyo duha ka balay nga gated magundod na nasa ubos so naay kaning mga taga BFP na po din po yung mga taga municipal ko man siguro lang na diya kahit kung mag siya ka oo dayon na din ni sir, kaning ano sa mga tana pwede mga patana sir sa Magnum Nature Angel sir sa imong nasa iran sir sir pangalan natin sa dyan. Yeah. Si Abner magdungjuno nata din hi sa kaning gambalay no kada sa ato po makaisunang marana. Sir Abner imo na seran kaning sila nga mga balay din na unsa na sila din na ang ilag yung structure. Puros na simentado.
6: Like material na ano na sa first floor concrete din sa second floor light material na.
5: So mo to magdungjuno kay makita mo na to din hi sagad gyud po dang bili na lang nagbarog ang kanila gyud po sa ground floor kay mga konkreto man ang sa ubos dani man din hi ganino sa ilaha po din po nga kaning occupy po nga building kaninya sa Bangkola family sir ba sa tesa ay Bangkola residential kani din ni magdungjun kay may lang gani po kay mo dubol man nila hapod ang ilahang walling kay ang ilahang firewall din niya ato ay kay paduko kani oh na sila ani yan apo din sila ani so dubli magdungjun di lagi po diretso no nga motipa sang kani kalayo nga na din nga side paingon din nga side pero nasa gani trapal din ni kay na man grills ila gani giguba magdungjun para maka-access sa atong taga Bureau of Fire Protection kay na man grills din ni kani din nga tawag yung mga grills. Kaya di ba, nag-grills. So, kanila, ninyo guba magdungjun para mahimong accessible para sa mga taga Bureau of Fire Protection ang pag-responde ko din ha, din sa ilang hapon din pong property. Kay kung wala po na-respondean din yung magdungjun, posible din po doon mo paingon sa ilang hapon nga property ang sunog. Kay nag-meet na magiging mahitabo magdungjun nga mo, ahe din ni. Kay so good na din yung magdungjun, tupong-tupong na magdungjun ang kalayo, paingon po din ni sa ilang hapon nga area. Pero at least no, magdungjun nga wala po nila host. Kay lagi, kung nilang madaghan po ng ma-displace gito ng mga kaisuna na itong na. Pero huwag mo sila lipay nung naghan po niya po na ba po din sa Picas na sa Pabilis Family ang laugdawan dito sila ang property. Dini, dako-dako man niya po niya siya ang area magdungin. Pero sa ito nakita, ang side pala nga na sibugan o ma-access at po din po mga personagikan sa Bureau of Fire Protection, kani pa lang yung kani pa nga area ka natin gitudlo magdungin. Mga pa lang din na ang dinhing nga side, kaning dinhing nga side, wala pa yun. Ano pa yun? Kani siya nga tayo, wala pag gina siya magdungjun kani din niya, itong itudlo, magdungjun kay lagi din niya, grabe ka aso pag hapon, ganun kita din niya, makaluha din niya ang aso kay kahit kis mata. So kani din niya side nga medyo pabor-pabor sila nga accessible, kani din niya, mauli ang ilang hapon muna, o yung access mo magdungjun, nga gipang alsa ang mga scene karon dahil na naman ang nga ginluan, ang katupong mga area nga, ilang hapon din po nga tudlan magdungjun, para po nga dito sila mga samdan po niya, dahil po makumod ang mga natabunan ni nga sin nga mga napagipon mga lagato napagipon po yung mga baga-baga nga gikinanglan mahumod karon sa tubig aron hindi siya madeklara yun nga fire out kini nga mao nga sunog.
0: Okay.
5: So din siya itong ngayon magdungyo na at least nga wala man po nasamdan tali wala po man niya daghan na itong mga nakitaan mga taga-asnan pangidaron ang mga bata nga mga kaning membro ng pamilya sa mga kaisunan kung marano pero luwas sila nga nakapagawa sa ilabo din po ng mga kwarto dinhi sa may 8th street 8th street na banda magdunod ka murag ang kural na ginagawa kaning separate ani sa data sa may 8th street aside nagdungaw sa may 9th street barangay Nazareth ni ang
0: okay. Balikan ka na mo magdumanji karunya balikan ka na mo kay so taon sa nato usay update natong gituan nga wa magkagawas nga mga estudyante. Primero tulo o una usa unya nahimong tulo unya dayon sab sa mga pinulungan sa ginabi murag duha na sab ina na sa taon nato balikan sa nato briefly si Magam Jane Luna. Magam Jane no update unsa update karon Magam Jane. Okay, John Ramos, Magam Jane. Sige Jane. Kajut lang. Magam Jane, kumusta Magam Jane sa mga area?
7: Yes, Magam Jane no karon.
0: Unsa update?
7: Ito po pa sa mga tao karon magdumarcho no ang kini nga area kaya lagi daghan kay nagaw ni Hong Kong nga
0: wapay confirmation until now.
7: Wala pa kay mga tao sa okay. Indicator magdumarcho wait lang ha. Sir, sige. Confirm na sir na daw.
8: Wala pa ma'am, wala pa.
0: Okay.
7: So, sir, confirm tong tulo sir na dahil ni-report din nga tulo kay daw kay individual or duha ra.
8: Ah, gina-verify pa ma'am.
7: Okay.
0: Okay. Stand by sa mga area, Magam Jane. Magam Jan?
9: Yes, Magam Jane. So, karon ang kiring kalimutong balay nga diri sa sunka ng sunog karon gipang clearing na sa atong Bureau of Fire Protection kay diri man matag pa ang reported.
0: So, wa pag yung confirmation until wala pag yun?
9: Negative pa, Magam Jun. Okay. Ang sitwasyon karon Magam Jun, ang lusa na nagredor sa kilimutong ganahan sa kiling area while ang atong Bureau of Fire Protection sa sunod nga bahay kamulo na o kilimutong kwan sa sin.
0: Okay. So natin gilatan, ang gilatan nato confirmation og naa ba gyud, naa ba nakita nga lawas sunog na ginana or nakagawas ang naisgutan nga either duha, tulo o usa. Usa duha, tulo kami mga estudyante nga unang gamutyag nga wa matud pa magkagawas gituan nga nalukong, na trap sulod sa mga balay nga gilamoy sa kalayo. Yes, magdum
9: so far sa pagkakaroon na Magam Jane, wala pa may confirmation. Wala pa yan.
0: Okay, balikan mo na mo, karoon taon-taon, kay manginabuhi sa ta, kay sobrang nasa, magduha na kaudas, gawa ta magka-panginabuhi ning buntaga. Paminawin siya na to.
10: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa mong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
18: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
19: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
20: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
21: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
20: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
21: Wise jud ka, Mari.
20: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
21: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
22: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko ng tanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot yun 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
2: Nay, kailangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod.
4: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alas 8:40.
7: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech of expression or of the press or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, Mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon, ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
6: Alas 8:41. Igala, kumusta? Mayong kabuntag kanyang tanahan. Welcome sa itong nag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
6: Usamang higayon, kanikapan yung alagans kang inad, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantong taon niya may kala sa itong programa sa Magnum Rapido. Kanyang sa may kala kay ipanaunta ang mga eksyon ng itong coverage. Continuous nga coverage may kala ng usa ka sunog na napita may kala sa may pabili compound sa may barangay Nazareth, particular na may kala sa 8929 Street, Nazareth, Gato, Ciudad. Din gikabutyag may gala, initially, dili pa konfirmado, but initially, posible doon ay duha ka mga babae, estudyante, ang natrap sa sunog, nga giingon na appeal, but dili pa na konfirmado may gala, tungod kay until now, wala pa yung konfirmar, pero ang atong mga tinigganan sa kabimuruhan, atong mga tinigganan sa Bureau of Protections, ato may gala nga pipila ka mga rescue group na akaroon may galas area apan wala pa may gala nila i-search ang area aron rugar pangitaon ang iyong duwa but ang mga bumbero na pasulod sa maong kinibang ground zero din ay tabo may galang naiskutan nga sunog. Balik-balik ato magkauban may gala aron na may confirmar takini whether confirmado ba o dili mga gala nga naapilog kasunog ang duwa kamababaing mga estudyante di asa naiskutan may galang fire incident karong kabuntag. I-check ta at mga kauban nga nakaroon niya sa may area. Nadya itong mga kauban si Magnum Joey Lacobo, Magnum John Ramos, Magnum Jane Luna, Magnum Angie Alzado. Ipadayon sa nato may gala para nga dito mabitin sa kanabang detalye kung konfirmado ba may gala nga naapilog kasunog kininduha mga igsoon ka mga estudyanteng babae diya mismo may gala sa naisgutan nga area. Atong i-check, kinsay na anak ready na? Upat ni kakaoban ito niya. May ipang break tanan para nga continuous ta. Unya na ito mga headline sa itong mga top stories. Apil na sa itong mga hiskutanan. Unaon sa ito ng sunog may gala. Kay continuous na ito ng coverage mga igsoon. I-check na ito. Ula pa yapon. Pangtawagi sa cellphone kung di makontak sa radio. Aron na ito may ikon atong may ikon may gala. No? I-continue na ito ang itong coverage mga igsoon karagabuntaga. Tungod kay ato may galang ipadayon siya para mabuoan sa itong mga eksunan. Kamong naminaw, di mo mabitin sa detalye sa amon ng i-coverage may gala. Exclusive una ka ganina may gala nga nag-coverage ang Magnum Radio. Hangton may gala nga nakahibalong ang tumakaubang mga sakop sa media o tanan na nag-cover mga ekson. Ato ipansin ang tumakaubang sa gawas. Tuwa dito si area may gala. Unaunta, Magnum John Ramos. Kumusta o si update karon niya? Go ahead.
10: Yes, Magnum, matumani sa pagkakaroon na wala pa niya po na kumpirma sa itong Bureau of Fire Protection nga dinaway kining mga napil sa sunog labi rin katong katalo kay Sujan Timatik pa ang sa sunog at rin nga napita susubar sa pagkakaroon negatibo pa o kapadayon pa ang itong Bureau of Fire Protection sa pagkakita dali magdumani sa pagkakaroon na kamulo nila o kakilibitang lukat ang kaling nga mga sin o kakiling mga kahoy nga naadili sa kilibitang mga pagapaga aron nga masuta kung naabagyo yung mga natabunan sa maong nga pangitabo. Dali karoon na sa pagkakaroon na sila sa likod nga bahay kayo pa naman sila nag-search dali kilibitang mayroong balay yun na magnoma maning ang kaling kinugdan yun matod pa sa sunog dili sila kaganiyan. Uban ang atong Bureau of Fire Protection, uban ang atong Oro Rescue. Aron kung adunan sila makita, automatic diretso na yun, nga ilang nga makuha
6: nila. Mamlan dyan, kagalina doon ato sa kabumbero, nga ni sign nga medyo puturiok. Meaning, murag ga-confirm siya nga na ay patay on sa mga kato. Now, wala pa ito ma-sustain kung katong sign, kung nabag-ipatay nakita niya dito sa, di mismo sa mga debris.
10: Sa magpagamani sa wala pa man negatibo pa man sa pagkakaroon ang kinibitaw nga diskuta na katong nga matod pa allegedly natulog ka kinin nga estudyante nga napil matod pa sunog but so far kamulo pa mawasan sa pagkatong Bureau of Fire Protection sa pagkakaroon nga pagkakuli adaling dapita sa mga natabunan bitaw nga mga butang magnomad aron nga masailan kung tinuro kung tinamado pag yun nga doon na ba na apil sa sunog na din nga dapita sa kinin na itong sunog din mismo sa may barangay Lazaret.
6: Oo, okay. So, unsa gihimo karon na sa mga bumbero karon din na, sige pang ukay-ukay, aron maikonfirma kung doon na ba sila makita diya ang sign sa usa ka tawong nasunog, ana?
10: Sa magdama, Marino, sinatat, ang atong Bureau of Fire Protection, kaburo pa, huwag ka ng ukay-ukay, huwag ka para makonfirma kung ano na bagay mga na-appear sa sunog na dinig na pita, una-una ba nakalas na kinabuhi, huwag ang atong user usap, na nagrita, nakaplas na ng atong user, magdama.
6: Unsa gibuhat sa user karon dia, ga tanaw lang sa sila.
10: Okay, di pa man sila, ang atong user, magdama, Marino, dili man sila kasunod, if ever, nga wala pa, kinibitawang signal sa atong Bureau of Fire Protection, but always ready. O naka-ready na ang atong user. Naka-gloves na magaling ni sa kinibitong gloves na diligid mga duklal sa kalayo magnong mani. O itong tanaw karong bitaw. So mga pipila pa rin. Team dagan. Dagan na user din nakatambay sa kilid mismo. Sa kinig ground zero. So automatic din sila. Respond na sila kung to the sign ang Bureau of Fire Protection.
6: Pero ganun wala pa mo siyang ipatabang niya para matabangan pagpangita kung tinuod ba doon na o wala. No? O, so may poros nila din ha. Nga na may ilang presensya. Wala ay sign or signal nga. Sige, tabang mo din. Tabangan na to, ana.
10: Sa magnumamani, kumikan kini kaya doon po may baga po. Pagag yun na nabilil sa kini sunod niya bahay magnumani. Ang atong user man doon, wala mo sila nagkakumpit pipi ba? Kinibitang kalibitaw nga mga kumpit pipi, yun nga dili matugtan sa sunog. Okay, there is go. Usap pa para kanila kung wala pa rin nakilin sa BFP. So muna nga, ang BFP ay ang mga oro akiling user, wala pa po sila nakakuha ni sunod. Kaya doon po may mga baga o delikado pa ang mga ground zero.
6: Okay, so sa karon, para masabtan sa itong naminaw na ito karon makita pilagi sa itong Magnum Live, kadang itong mga footages dyan live, directa dyan sa inyong location, pilagi ka balay yun, anong nasunog dyan karon sulod sa compound, sa pamili, compound na Magnum dyan.
10: Pagkakaroon lang ito nga nakita din, usa, duha, o ka duha, o duha ni Magnum Mani, o kang usa, kung medyo luwag-luwag ang kiling isa, kanyang itong nadamay Magnum Mani, kanyang nadamay, muning luwag-luwag kay ngano, apartment Mani, o ka puro nito sa andanas Magnum Mani.
6: Okay, mga Ikson, para makita nyo may galang idea, doon may idea na kamong mga nangabinaw, pero nyo makita may galang sa itong Magnum Live. Kung gusto mo nga, unsa kay senaryo dito, actual nga senaryo may galang na itong live, footages, directa dito sa sunog may galang, nga nakaroon ongoing ang ilang pag-trace, nga basin doon na ba'y na-appeal ka sunog, kayo mo may initial, ka doon ay duha. Now, anang nga ba ang footages, kanang building nga nasunog karon diya, Magnum dyan, asa na nga building ang posible na akatunduha nga namising nga giingon matod pa nga na-appeal dili pa kumpirmado.
10: Sa magdoma mani kini nga mismo kini gibitaw nga pamilya nga pilidik no kini kini nga mga nga nasilukan lang sa kini po nga bahay magdoma mani muli sila muli sila diri sila allegedly daw gado na ikon mani apartment mani magdoma mani na pakaling nga mga estudyante at estudyante daw ni sa kini bitaw nga sa kini gani kabut ya nga kini usa ka estudyante sa nursing ang usa pero ang usa estudyante ya po magnumani wala pa na kumpirma but so far dirigit mismo kini bitaw nga ilang gingon dirigit mismo sa kini nga dirigit mismo sa kini sulugan yun o tinugdan yun sa sunog matod pa nila na pangayo tabang matod pa sa kini ato mga nasun na nagasulti ang mga silingan diri katita nga diri ta mismo sa kilingan ni PBDIC ang panimalay ang diri nagsugod o nagkuan ang kini allegedly nga tulog ka mga estudyante magdom
6: ano sa madapit ang posible ganito na kay-stay kining naskutan ng mga estudyante or na missing naa sa second floor o nasa sa ground floor?
10: Para wala po pa na itong gipasayot kay gumikan kay kining area magunda kining magunglas lang na natinugan sa Malay kini sunog ka Panimalay magnum way bisan danas magiging magumani so wala pa ko kabalo kung unsa sa baringa mga estudyante na kapalik tapang kay wala pa ba
6: na but sa initial magod na report na to na dawat na naa sila sa second floor nga bahin ang nag-stay katong naskutan matod pa allegedly nga mga estudyante nga naapil og kasunog diha no buna mo ingon ta college tungod kay di ba magyud wala pa nag-confirm pulos lang mo nga dunggan but wala pa gyud nag-confirm now second floor gabahin so kada karon diha nga area ang giuting kay nga tuwa didto naasla karon diha mga bombero but katong first og second floor sa maong nasunog ang gambalay nahuslo na tanan meaning puste na lang ang nabilin.
10: Yes, aron dito na ta magdumani sa kuning balay kini lahat din nagsugod patod pa kini nga sunog wala og daw lagi tanan first second floor wala gid mo makita na second floor dili wala mga ang nabili na lang semento na lang magnum mani so ang kadili gamay nga Panimalay na patong makita nga kini nga sin delikado kay ang mga poste dili sin sa second floor kani na gamay nga Panimalay magnum mani wala halos na gid na kun mo na tong kapulis sa lalo sa gin malukmak na iba ato ta gin ma kuana ang delikado ani magamani kung mo tigay ang mao nga kilisin no na na na nakakwala sa tong live pagamani mo ra ka wala nga tong signal dili kapita so karon makita na nato naka live ta so mo pagamani o ado na pa yatok nga nabilin diri sa gamay nga Panimalay akaling palay o nga makita nato nga kini nga poste kung kini sin second floor wala halos ka
6: Murag, wala mo signal. Kajot, murag, kuha ka. Murag, change pack ka. Stipot na sa malocation, magdum dyan. Anto sa tasatulay, kauban, no? Kaya murag, nagbuka naman yung pag-ayong aso na hinoon. Although, kontrolado naman kalayo, but nagabuga naman pong bagang aso. I-check tas magdum anji sa location, eh. Onse development ya, magdum anji. Yes, magdum anji, Alzado. Sa location, go ahead. Kadyot mga igson, ito sa kitsito mga kauban karoon di Maygala. Kaya pulos pag yun Maygala, although wala pa mag-confirm, kung tungkol kayo wala pa makita, sab, na ba Maygala ay tao nga naapilog kasunog Maygala karong panahon na. But, gingon man nga babae kini. Be, mag-imadje.
11: Yan na, wala na, wala pa marami din sa taas na bahay. Kung di mo makita karoon na dinipin sa lokasyon.
6: Sige.
11: Nakasamtangan po na kahit lahi matangan po na sa mga Panimalay po magumanin, no? Na nawagtangan din po na sila nga pinayanan.
6: Oh. Kanang balagi mo gitong tungan, magdumanji. Ang
11: ubay-ubay ng mga struktura magdumjun, nga giya, alam ba na, o kaning susi sa itong mga taga Bureau of Fire Protection, hindi tayo magdumara mo, no? Sa ato po rin po nga lokasyon po magdumani kay. Grabe po, magigit ni kaso. So, rin mo makita ng footage ka rin din po magdumani. Mo na yung overlooking view, nga 5 foot pa sa kaning
6: Magdumanji.
11: Street, oo.
6: Kanang balay ngayon mong itong tungan, wala na maapil siya kasunog?
11: Hapit lang yun sa Magdumanji. Mone ang balay, nga ipang nagyahan po na sa itong mga kaisunang Maranao, din sa may 8th Street. Kani sila Magdumanji, tungkol lagi kayo, double walling man, double man ilang firewall, so wala yun nakaabot din eh. Huwag ka rin man, taliwala po man nga, na i-portion Magdumanji, din sa rooftop man pa nila, naabot din eh, pero tungkol lagi kayo, double man ang ilang hapon na yun po nga walling, so wala nila po. Sila ang mihimo po sa pagtabang magdumani na mapalong po ang kalayo nga pagod po din po sa ilahang
6: area. Kanang na wall, wall na sa building nila o sa silingan.
11: Sige. Ang magdumani, mo makita din na sa ubos, sa muna ka ng mga balay, oh, kamunod pa ka rin. Napay mga kalayo-kalayo din magdumani, oh. Lisugo ka rin sa itong taga BFP, pero lisod mong yun kayo siya kung magdumani nung mga kanyang wala yun po kayo. Pero siya, kung sugo-sugo ka din, eh. Pasalig nyo ginato sa itong taga Bureau of Fire Protection magdumani kay lagi sa itong nakita din ang aso maugit po yung mga po nga kasugat dahil kung wala pong kaya anong experience po magdumani maraga apikigit po kayo na kung napay mo salga din sa itong mga taga BFP sa taga BFP ragi po natin makita karoon din na nga naa sa bawa po nga lokasyon hindi magdumani nga makita na ito na ay duha sa karambumbero karambumbero karambumbero magdumani nga laa din karoon
6: sige pa pamusisit tubig pa.
11: Aso, hindi kayo magawa na. Makita na ito, na idawa ka bumbero na din sa tuwang nga ito, sa ubos. Sila karoon na nagkumbati po din, nahabilin po ng mga kalayo, o ganun po din po ng mga aligato. Matagas, ito po nga pakiginabi po din po magawa na sa mga residente po din sa... building po, pinagyan sa mga kaisunan nga Maranao, nga lagmit lagi daw mo, abot din po ang sunod sa lahat po nga. E, yeah, may nalang gani, kasi na po, galipod nga nakamatikod magdumani, sa dako kayong kalayo sa likod, sumunan nga sila, mihimo sa pagbubog kalayo, at bubog, tubig, rado, pasensya na, nababakit relay din po daw sila, din sa mga po nga lokasyon, sumunan na, at makita po ron, nga din safe din lugar, nga mga residente, kaso lang, kaya nalagid po mga nagdawal, karoon ng panimalay, din po sa pikas nga tampi. Dayon, gari man naman sila, dako po din yung kading tangki nila magdumani, kaning sa... O sa po nisa nang gigamit kaya ganiha magdumani nung apang kaning supply sa tubig din sa area. Kaya lagi, din sa ubos na bahin, kaning sa ilang pong silingan, kamulo na mag-ipod na gi-kaod po dahil sa kalayo. Dito po magdumani naman ka na makita ni Modin ha. Alang naalin niyo.
6: Oh.
11: Naay mga taga-BSP na nga nasa sulod.
6: Gideklaro na magdumaan siya nga fire out na. Ang eskutan niya sunog, fire out na daw. So,
11: kada
6: aso-aso na lang na.
11: Pero, ang kaso, grabe, daghan gigay gapon magdumaan yung baga. Kayo, makahiyong ka, kay sakit kay sa mata. So, ang atong taga-BSP, sa itong matikdan, kaning naadi ni sa itong ubos, kung sila, wala rin ba sila nagkuhan magdumaan yung nag-breathing aparatos, wala man naginana. Naman, naka-helmet, naka-tudin pong ilahang kuhan po, safety nga kaning uniform po din po magdumani. Wala ka ng basing aparato sa itong namatikdan. Ngayon lahat pong gigamit sa lagi, tinimang po sa mga pong alokasyon magdumani, no? Kaning paputi ay naman po din po ang aso ng itong namatikdan. Di pares ka ganiha nga, grabe ka itom ang buga po magdumani. Gikan din sa mga pong area. Dayon din ito, pikas na tampi sa itong magdumani. Ito pong tawag po din nga side. Kani din nga side magdumani, na ay portion nga, nga kani o diba naman yung firewall. Lantaw to sa screen. Kanang naay balay gani magdumani kaning tampi gid kayo. Sa kani ganing ayol. Ani do kandana.
6: Oo.
11: Wa klaro ba nimo? Ani ana ana. Ani siya. Kani siya magdumani nga balay. Ah naman. Kani siya nga balay magdumani. Na-appeal gyud po na siya. Nag-feel na ipa. Na-absent niya po na siya magdumani. Kaya lagi, kaning bintana ang magdumani, kaning tuwitudlo, kaning nga bintana, ni abot mong ubihan, ni gawas ang kalayo, so naapiktahan ni kaning nga balay at magdumani. So, dili ko ron, makita po na to, na may usap ka balay po, nga dili po siya duwakandana, nga naay grill, kaning siya magdumani, happy po ni siya ma-appeal, malalang gani po kaya... Simentado po ang balay. Kaniya itong gidulawan ka rin ato magdumani. Nagmit po din siya nga mga Muslim niya po niya ato. Pwede po makaisunan po din hibon magdumani nga nagdapuyo. Makita na to sa kilit. Kani din niya bahin. Ano siya magdumani? Kaganiya din na dapit po no. Ang katulong nga nga husno. Nga mga sin. Kani kalit po doon nga. Kani katumba. Nga na po din po sa unahan. Na po din po yung kaning kung yun siya. Pater gi sa magdumani nga nalusno gi sa kaganiha nga wala pagkabundak gid niya o pagkahugno niya magdumani dako gi kay nagubo ang nadungog kaganiha. So gani man naman lang gani kay wala naman pay tawo sa sulod pero kung yun dagkatong alleged missing magdumani nga wa pay kita nga posibleng naluko di man pud ato maklaro pud dinhi pero anam-anam naman pud nga naghimo sa buting kay dinhi nga bahin ang atoa mga taga Bureau of Fire Protection kay lagi matigdan magdumani no di pagyud siya maayo nga sugukon gyud po sa tunga taga BSP tuod sa giniini po nga itabo nga kanila padayon po nga pag so din hangin hangin kay karon magdumani hangin kay dinhi
6: init ba diha
11: sa ato ako nga ayo kani dinhi grabe ka hangin ya pag pud sa aning grabe pud ka aso so gaton gyud init pagyud pud ra ba kaayo so mo ni naka pag pud challenge ya pud sa tunga taga BSP protection likod ta pud ka dinhi pud sa pikas nga side ay man di ba kunta ba kanting area magdumani dinhi manalang gani pud kay wala pud nila may dinhi pud sa pikas sa balay pud magdumani no niini pud nga compound sa amilang pabilik kay mo dinhi man siguro kami mga pulis magdumani. Namto sila si Kagawa do, naman ta makalintaw ta sila na may nagkaon. Karon diri siguro ni. Pwede na, diha man sila si Mang Jay sa gani ha. Dili na to, wala sila na apat sa kanang wala nabot sa kalayo kay tungod namay kani nga bakante nga area. Kung wala ning bakante pinya ayo magdumani, posible no nga maabot do katong kaning may mga namahaw karon. Dili na gani na namagani kani mga natumba nga mga kawayan. Chinese sa nga kawayan. po kanyang mga kawayan. Atun na po sa mga sunod po magnumani. So, dini, karoon, alam-alam na natong mga klaro po. Di pa rin siya ganun nga, ano yung magnumani nung wag ito, makita zero visibility kita, walang dumaw sa din sa kanyang taas na bahin. Ano po mga panimalay nga nga ugda. Makita na itong magnumani nga sa ato alam po yung manaban ng atagihan. Nga tayo makita din yung usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka mga pulsahan. Sa din yung side magnumani, kanyang ako itudlo. Ay lima ka pultahan ang inyong side. Di po na ko sure kung ako sakto ba kung pag-ihap, pultahan man siya. So di ko sure kung kanina po ba sila, lain din yung uga pag-iha. Kaya ito nakita ko sa struktura po na magdumani.
6: Sige, kayo kung magdumani, Jebe, kaya mo na gusto mo break, gusto mo sulod. Basi gano'n na importante kayo. Breaker, sige, istan mo magdumani. Sige, breaker,
10: guys. Sige, sige. Sa magatag na ako ka ng investigation.
6: Sige, bae. Idol-dol gamay.
12: Maing puntag sa tanan.
10: Yes, sir.
12: Ang atong sunog is located sa 9th Street, Pabelic Compound, Nazaret, Cagayan de Oro City. Na-receive na to ang tawag is around 6:30 sa buntag. Gipanag-iyahan sa nila Jonathan Pabelic. Type of occupancy is residential, but accordingly sa atong mga ipangutana is more na siyang compound nila but ipahin-pahin na sa mga heirs tapos ang uban is ipa-rent out. Ang atong second alarm is i-declare 6:35, third alarm 6:41, nag-under control sa 7:44 o sa around 8:50 a.m. Ang atong estimated damage is around 800,000. So far, under investigation pa. Ang atong total damage nga panimalay is 5, isa ka partial. O ang atong mga nag-responding nga fire truck is 8 sa BFP o 5 sa atong mga volunteers.
10: 9 injuries.
12: Atong injuries, naatay natala nga tulo, initially tulo. Abrasions lang og mga gasgas.
11: Sir, katong tulo nga injury, sir, kan lakip na itong nadala sa ospital?
12: Oo, apil na itong
10: katulog.
12: Ang atong mga injured is around 20... verify pa. Naay mga nag-istorya nga na doon na trap, but sa pagkakaroon during kamulo atong operations is wala pa tayo nakita, wala pa buntay na mga signs bitaw nga na trap. Pero it's too early to declare pa. Naay naging on food nga na daw missing duha kay students, but mulagi sa pagkakaroon, ongoing pa man ang ato ang operation, kamulo pa tang overhaul, wala pa tayo nakita.
10: Sir, ito yung una nagkabot ng fire truck kay Simon Magilabon na mas mula ang makasambil sa Nazaret?
12: Una ang Nazaret. Kay ang...
10: Sa asa ng area din eh?
12: Ato ang Nazaret ng fire truck is Tuluman Kabuok.
10: Okay. So, dinit ilang area?
12: Dere, ilan ang iwa? Sa ato ang investigation, ma'am, wala pa man good na human, but makita na to sa ato ang damage is dere nga kaning atubangan nga balay ang more or less pinaka-damage na to.
10: Okay. Sinudahan ninyo, sir. Sinudahan sa sunog.
12: Ongoing pa itong investigation, sir. Wala pa
10: ito. Sir, kung ato na indoor sila,
12: katong duha ka na lista na to is sa paggawas daw, naigo sila sa mga debris ito. Bisa atong mga pangutana na adaw ni Ambak, which is kaning ikatulo na itong na lista ng victim na nakadala sa ospital. Ongoing pa itong investigation. Pero mula gina, diri sa France nga balay.
11: So, kaya mga lima ka...
12: Bisa mo ang records, manggood ma'am, once manggood mag-engage ka sa business, naagi dapat na certain document, certificate. But, upon checking sa among record, wala po'y nakalista diri nga business nga paabangan. Pero, i-confirm pa nato na sa ila if tinood yun nga, nagpaabang ni sila. Bisa mo mga pangunta na doon, ma'am, is iniingon tong mga members sa household nga na daw certain portions nga gi pa rent out nila sa ilang mga kauban rapod. I-detumin pa nato kaya nadala magod sila sa hospital.
13: Asa hospital, sir? Asa hospital
12: gusto? Diyar magod pag abot sa kundi, mga victim na dala dito sa CDR. So wala na to nakuha. Ang atuang truck pag mo respond puno gid na. Kamulong kamulong firefight, maurot gid na itong tubig which would require us nga mag-refill. So, ang akong ma-assure sa inyo ha, pag maabot ng truck puno gid na. Nagamit lang diri. Overall ang area is dili man siya iyang terrain is dili man lisod kay kapling sa dalan, luag pud ang mga gate sa compound. Kanilang sigurong mga chemicals bitaw nga mga plastika na normal sa household ba nga aso unta pay naa diha nga
13: mga
12: nay nagamit pero mula gina ato ang ECBA po di maximum ana is around 10 minutes ra manggod. So dili gid sa ha nag ECBA nato na ma-declare mamno kay ma-identify kay luag manggod nay nag-cluster diri nga mga truck na po nag-cluster dito sa Picas nga street. So di na nato na maihap pampod galoy sa gusto lang
13: ang
12: nanawag sa Bureau of Fire. Ang
13: 911.
12: Natawag, na-receive ang tawag is 627. Okay. Abot sa 630.
13: Pero ang sa Pugon.
12: Oo.
13: Ang dito ko nag-arrest.
12: Ah, nakabot na.
13: Nakabot na, oo.
12: Kaya sila man ang first responder. Residential made up of daghan diri is mga concrete, makita ninyo ang balay nga nasunog is concrete ah. So nakatabang pud nga dili kaysa naidalan sa tunga bitaw. So wala ra gid sa nakatabok og ayo din naka fire pickas nga balay. I ongoing patong investigation sir ato
11: kana. Yo nay nagilang na border nga ka nagit pagyasi
12: ang i-kuan man pangutanon para makuha ginato ang tinuod nga answer ani ba? Ongoing pagid ma'am. Ongoing pagid natong investigation but ang ato ang kaning front nga balay ang ato ang origin sa sunog.
13: Alam sir, ang alam designation
12: sir. Ah, kamulo pa tang overhauling no kay to prevent ang rekindle sa kalayo.
13: Okay. Kung wala ba nakita natin sir na naad yung
12: matram? Sa pagkakaroon, wala pa.
13: Nag-fire out na sir?
12: Nag-fire out na. Around 8:50.
13: Ito na alarm tayo.
12: Third alarm. Senior Inspector Donasco. Ang Chief Operation sa Cagayan de Oro Fire District.
13: Salamat sir. So, magkamali, sumuka to ang kumpletong kining investigation o kining initial investigation sa itong Bureau of Fire Protection. Yung matod pa, mukabat sa 800,000 pesos ang structural damage yan, initial nilang kining gamyos o tulo ang kining manasamdan sa mga pangitabo o nadala na sa USA dito sa pinakadol nga kining balay tambalan na naroon sa pagkuhan.
6: Na ay tulo ang samaran ba't katunduha gay confirmar pa nila.
13: Sa regalagat na magdumani, so sigur sa ilang kuhan, so far negatibo pa man sa abkay sa palayo pa man sa ilang kuhan katong ikatao lagi nga nawala o katong na missing nga magdumamani, so palayo pa man sa ilang kuhan karon ba kinibitang pagpanglukan sa kining mga nakatabon-tabon ngiri nga mga pagabagawa sa kining Gal Zero.
6: So may tabo niya na is ikaw ang ganda, i-remove ginatanan ang mga debris nga nakasagabal dito sila pagpangita kung doon na ba'y tao na apil kasunog.
13: So muna ilang ginabuhat ka na magdumani, ilang gipang lukat ang inibitaw nga mga kaligi labi na gid kining gikan sa kinibitawang gikan sa kining second floor nga kanang nangahulog din sa ground floor mo na ilang gilukat karon og kini mga sin ila na sa anam-anam nga gipadaplin kay mga sin nagtapok ra gali sa kilid sa dalan ang mga sin karon nga ilang na akot gikan dito sa ground zero.
6: But dia duna bay pamilya ginikanan baka adto nga missing nga midalikat dia aron sa mapangitas lang mga anak.
13: Yes, sa mga mani ganiha doon na may nainabi ganito ni Magnum Jane. Sa karon wala naman tayo makita ng mga kuan na doon na pa yung mga ginikanan niya na kuan ng mga kabanay na itong mga kikataho nga na wala lagi. So far, dili sa akong himutangan lang ha, magdumani. Wala man saan akong nabantayan karon.
6: Okay, but nagpamilang pagyapon ng istorya, nga doon ay duhang na appeal din kasunog.
13: Yes, mga mani, sa itong pagkikuhan, akong paglibot-libot rin sa mga nagtanaw. So, danap, nagya po na nga mga kanang story nga nalagi daw, matod pa. Pero sa kung sa ato makikita kita rin, mga mani, sa kanibitong na sugod itong panimalay, tinubdan sa sunog na panimalay. So far, wala na may, kung ano, atong nakita rin, wala na may gibiyaan man sa kung ano, kumuburuan. Naman, hawa naman, so, ako galing din lihon din ito. Diliyon ako dito, iwan naman, may nakita po dito magdumani sa kining tinugdan sa sunog na kining panimalay. But sa so far, ang atong Bureau of Fire Protection dito na usap sa unahan niya bahay sila nag-clearing operation.
6: Oo, kay nahitabo na bila kaya ito na Pitas Barangay 35, abot kong nanabaka sa media ni Agto Panaw na magdumdyan, just Barangay 35, nga gika-report lagi nga na-missing, nga ito nga nalimut-limutan, wala, kay negative lagi daw, sa diyan ang hawa na ang tanan, na nangalot-kalot niya mismo sa naisgutan ng mga libre kay pang salbar lagi nga putaw og sin, dito na-discover nga dali tulog kataw na inapil kasunog. Later na, magdumad dyan.
13: Sa Roger, ang data magdumali, so inalagi lang maitabo, kaya abin nagsalita ba nga, abin mo karang ko, ala, wala. So, napamugan na yung mga pipila ka mga kwanod, question nga, muna nga, di pa rin kamutan karon sa BFP nga makwanod, makwanod, tanan kay, tingkaso, wala ka rin area, dito po sila sa leg area, kay basila, ah. Kaya ba sinitagan ito ba? Pagdagan, simpagundagan. So, kayong area nakapadulong magnumani.
6: So, Sarton Magnumjan, until now, napagya po yung pangita nila, wala pagya po nila iwala, i-discount ang posibilidad nga nagiduwang nasunog nga estudyante.
13: Sa magnumani, so, mo lang ikatausaba ni Sin-Inspector Dunasco, investigator sa Cagayano Fire District, na padayon ganda ng ilang pagpangita. Kaya ganit din yung portion na umana, dito sa area, sa salahing area, dito lang saan sila nagkakuha, nag-clearing operation, kipang lukat, ito pang butang, dapat kanito nga ang simpako, doon ay mga natabunan.
6: Okay, so sige, so, unsa na yung dayakon karon, unsa na yung senaryo karon nila, wala na ba yung naghimo sa pagpusisit pas tubig niya, or totally gibiyaan na sa itong mga kabubuyrohan ang area?
13: Sa atmosphere, dito na pita Magnum Manny, ipangipos naman ang atong mga host sa bombero nga dili mismo sa atubangan nga bahay na Magnum Manny, wala na sa tayo nakita dili sa akong lokasyon, atubangan Magnum Manny, nga wala na sa tayo nakita nga nagapusisit sa kining tubig gamit ang kining ilang host sa Magnum Manny. But ang presensya sa atong BAP, wala pagibiyahan na pagyapon ang atong Bureau of Protection dili mismo sa ground zero.
6: Okay, so bisan fire out na ni siya, but di pa niya po maduulan ng area tungkol kay napamangya po yung gabaga. At the same time, gaso-aso pa man siya, ang palibot niya, magnum dyan.
13: Sa magamani, Roger Lagat, muna nga napangatong presenya sa BFP kay Simba ko, doon ay mga mahitabuan kay ano. Kalimang kong area bitaw magamani na kilibitaw na wala pa bitaw na hugno na si Cantor abay sa kiling dinugdan sa sunog na panimalay, na hulga pa mong kilay kay walo nga, ganito itong hapit na gitma, ganito itong takilid na gitma naman ni Simba ko, kini makuhan, mahugo ni, doon ay madamay nga katawahan mo na nga Simbaga, siguro usap, sa itong Bureau of Fire Protection, seguridad, o safety, o pagilat itong panayon ang pag-clearing operation, pagpangita sa Simba ko, sa itong allegedly, nga nawala o namisting magdumani.
6: Okay, but sa area karon wala pa inoon kay compound man eh, private manager sa usa ka pamilya or sa ilang mga pamilya, walay diay mihimo sa pag-sulod aron nga manguikoy diya sa pwede pang unsay maisalvage pa nila nga mayo-mayo pa.
13: So, like, so naman sa akong narespondihan nga sunog sa pipila ka mga higayon, during na area gyud ko nakaroon nga murag safety ang kinibitong area. Kaya nga wala mga mga bata nga gadol-dol sa mga area aron sa pagpanguhan, pagpanguhat, na doon ay makuha nga mga butang. But so far sa akong paglibot, libot rin kapita o man tayo mga bata kay ano ang na police station of police ba personal Nazareth naman usap sa pag-iya so gali nakakuan sila nakaposisyon sila dahil sa tubangan sa kilit na po sa likod Magnomani.
6: Ah, okay. So, sige. So, di ato biyaan si Karun dia. I-check na ito mga kauban na lugang dia. Ang imo location Karun dia, nakabasa ubos, gabahin ka. Nakasa ubos, di ba? Meaning, nakasa ground. Unlike ganyan sa location di Magdumanje. Nga tuwa siya dito sa rooftop gabahin sa Usaka Panimalay. Sa Tuingsong Maranao. Nga dito siya kita agad niya ang ubos, gabahin. Ikaw nakasa ground ga area.
13: Sa Magdumanje natin sa kanang atubangan, gabahin.
6: Okay. So si Magnum Jane Luna na pabagyapon dia, kita rin mo. Basig na siya dugang pang mga angulo dia o makahatag o dugang info dia. Kay murang dili pa mo ginatong mabiyaan unless nga totally good ga mo confirm nga negative tong dunay na apil ka sunog gaduha. Magnum Jan. So sige be. I-check na to. Si kisabay lain dugang nagahatag makahatag dia o ga kwan dia. Sige, istipot na sa kanya, Magnum John. Istipot sa Magnum Jane, ano, Magnum Anje. Una sa ito sa Magnum Jane, be, kayo siya, magkakumbay na ba ito, yung ngalan anin ni Magnum Jane o ni Magnum John, na himo ng Jane Ramos. Usay, John Jane. So, Magnum Jane, Luna, sa imo location, kumusta dia?
14: Sa Magnum Manino, so, nata diri distansya siya taga Michael lagi, nagsusi-susi ka diri kay Basin, dahil no, nakita, dahil sila Magnum Mani, nga kanabito nga nakagawas, kanabito, kati mga distansya, nabito kay kapokus ng good kaya mga kauban po rito. So, oh. Dinis sa akin nga, unahan nga ba, yan nabito sa padulong na sa 21st Street, Magnum Mani, nang tanam mo to dira ganin na, wala man sila kabantay po, dani mga dalagita, lagi nang tanam ganin diri karoon Magnum Manino, nga, oy, nabantayan ninyo, patong mga dalaga din ha, nga nag-renta, so, wala gihapon no, Magnum Manino, so, usap po ni lugar nga gikabalakan nga simba ko lang no tinuod pa tong ilaha lugar nga alleged
6: oh
14: lugar nga natampo ra tapos pagkakaroon negative pagit kay mga amani no kay wala matud pa sila kabantay po nga miagi ang nasigutan po nga mga dalagita nya karon minghoy yung kayo din ni puno sa kini lugar mga tao po din kay wa man sila ikatupag po magdumani natuyok na ginato magdumani no kay tuyok po sa likod nga bahin

0: niya, medyo challenging po dito kay grabe kay kaso diri karon sa palibot pud magdumamani.
1: Oo.
0: Ah, tapo nga na-observeran din eh. Sirado na gyud no akin ni lugar nga palibot karon magdumani kay 9th Street o ga diri pud sa Maya 9th Street pud magdumani no kay lagi para gyud ang ma init bila din magdumani makafocus ang atoa pong BFB sa pagapangita. Pero diri sa uban nga mga street na magdumani na gito yusan yun na to. Kaya diri ay posible magdumani basi nakadagan. Nagadagan-dagan diri sa uban nga mga iskinita. Naglingkod, nagdalagamit, naghilak. E nanak bitaw magdumani, diri malikayan. So, wala yun. Wala tayo traces nga nakita sa pagkakaroon magdumamani noon. Kamulo po rin pangita po no.
1: Oo.
0: Kaya sa mga tanod, sir, nagpa-deploy po mo, sir, no? Nga kinibitang pagpangita at mga dalagita, kabasin, hindi nagtago-tago rin sa kilid-kilid mo, sir,
2: ba? Ito yung sila ang among mga kwan, ang among mga member sa mga bilyari mo, mga itong mga babae na mo, mga tanod na mo. Nagsigil po sila dito yung para na makita nila may interview. Na ay, masilip nila ba nga? Isa ba, ikan pa sila sa sarusunugan? Ano?
0: Kasi hindi ba, nakasibat ka ganina.
2: Oo, amo na lang lagi, pero natanan, order na namo na, ako nang i-order niya. Pangita-pangita po din niya.
0: Sige, nakatuyo po rito ganina, sir. Wala mo po doon sila pabantay.
2: Wala, wala sila ganina. Kaya amon po nai na kasusi nga. Nilakaw daw ko, no. Ito among iba, kwan, pangitaan niyo kasi naigikan ba sila sa sunugan, pangutanan lang, ana-ana. Pura namang ipag, kwan.
0: Ikaw ba, nagbaro ko baka ng stanod magdumani kay lagi. Si magdumani to. First name, guys, sir.
2: Tingoy.
1: Kasi...
0: kaila
1: ka ni magdumani. Ay, ako ba sniper sa katrayta to karon.
0: Sorry, guys. Gusto sa'yo mo magdumani, no?
1: Oo.
0: Nasa rin mong gusto gumani. Nasa lagi pang deploy karon magdumani. Kung kita sa uban nga mga street. Kay basin lagi nga nakagawa si nana ba magdumani, no? Sorry, sa karon negative na ilabi na sa bahay sa mga tanod. Nga usap po sa imanduhan karon ni Kapitan Regina Rodriguez. Karon usap no sa pagpangita niya. Ito po mga dalagita. Hanggang allegedly nga natrap. O nakagawas o na missing karong panahon na sa ito pong sunog po din sa may barangay.
1: So sato pa sila ng mga tanod ya, doon na instruction ng Kapitan Dias Nazareth nga lugar magpadayam ng gihapon silang effort niya pagpangita kung doon na bagayod kaning naskutan nga report.
0: So ang atong DSP magdumani o nang yusay dito mantra sa AIA magpapokus itong mga tanod din sila sa mga street.
1: Mm.
0: Oh, so di ba gipawiden na nila ang ilaha lugar nga operation gid karon magdumani. So dito itong mga kauban sa DSP kita diri po sa mga tanod magdumani no banuban ta kay basin di ay makita no at least makapindo pa diretso kay bulag-bulag man ta karon magdumani nagkatagata kita diri sa mga kauban.
1: Unsa kato initial no na kwan ko nalingahan ko ganina sa katong kwan sa atong investigator kun unsa ko sanang ano na sunog dalya.
0: Under investigation pagkahapon.
1: Ah, wala pa mga siren yun, unsay ko sa sunog.
0: Usap po din no, kay nag-agad po din itong mga tanod kung magdumani, kaya basi hindi na po yung mahatagat ang BFP pagkakaroon, wala pa yung magdumani, no?
1: Oo. Oh. Kung kato ka nga klase nato sa kuan nato karon nga gi-introduce atong gobyerno nga mga traktarak, nga tricab o sabi tawag ani nga motor nga pantrak, magsilbi ka to dia?
0: Matana ta diri sir Bongkay. Kanang ko pala tan sir no, nga ma-implement tong mga tarak-tarak dito tong mga gagmay nga mga fire truck. Tanaw nimo sir, effective ba gyapon to ilabi na diri sa inyo sa barangay?
2: Sa ako sa among lugar na diri. Namo gud mo namo gud ang fire mo gud na sa among tungod sa pot. Isa na namo ka sa isa na namo pot ka istorya kung naay nagsilag ng mga wire, ginagpay lang. Diri sa dayon. Siguro, effective na sa uban siguro ang mga barangay ka namin lagyo pa ang mga lagyo ang mga fire truck.
0: Kaliot-liot.
2: Makaliot-liot siya. Pero sa among magod, among sanda, pero sa iyo, among dalang ni Dad Kuman, yan aras, among barangay ang fire pot. So, dali na kayo.
0: So, kontento na mo, ano yung fire truck?
2: Kontento kayo, nagkubi kayo. Nagkubi kayo.
1: Pero kayo,
0: i-donate, kung i-donate man to sa inyo ha po, da, sir, saman po, yan ang... Ito ninyo gamiton po dyan, sir.
2: Ah, kung i-donate siya, dito sa mga kanang mga kilit-kilit, mga silik, ang mga sulok, iskinita-iskinita nga di siya masutladukuan, magamit siya. Kung sa dagpo, magunod ang mga fire truck, so magsumpay-sumpay pa biya.
0: Sinawad po, magdumani. Sabi, uban din yung iskinita nga, gagmay bitaw kayo.
1: Pero kung patupod siya nga fire truck, okay doon na yung mga naglapog ba, nasunog, kay murag karga to, murag kusuram to kabaril.
0: Sa mga lapog-lapog daw, sir, pwede na daw to.
1: Lapog-lapog,
2: oh. Ito ka na, ino na, mga lapong-lapong. Kaya ako, isabi ako, pag ako, wala, pag na'y maglapong, puro na akong cellphone ang tawag kasi naglapong din eh. Isingin na, pag abot na ako dito, ano, pakuha na ako sa akong matanod, padala na ako mga tubig tanan para mapalong lang. So, huwag na na, siya ka ng gagmay, dali na kayo, isa na kasi rin.
0: Makasutoy-sutoy po siya kay gamay man siya.
2: Oo, makasutoy po siya kay gamay naman, ditso-ditso na ba, dili na bito ako ng kwan pa.
1: Pero kung diya ko na pin, kung diya, pero... Pero kung di na pito sa may upper na sarit nga area, mo dito ko sa

0: Σιγουρό.
1: Αλλά πρέπει να σταθείς σε παρκαρόνο. Αν να να μην
0: τα να όλα dito siguro ito mag-silbi kaya ito kasaka kaya pinarang gawin sa motor.
2: Ba't ang tarak-tarak sir? Dito siya mag-silbi dito sa mga katungat.
1: Kato siya kung dito po siya kung nabot dito unahan po mga lagyo-lagyo na dito na po siya kadalag yung mga patwira manggot. Patwira. So ang fire na ang mga samo dito eh, kung among fire mo smutiyo mo dito sumpay-sumpay na gina. Sumpay-sumpay na gina.
2: So host na lang gidangin yung pag-asa dayo na na.
1: So host mga host na sumpay-sumpay dayo karon po kaya among po ng upper po na mo kaya mura man na diyan po yung mga iskinita kayo so kusog pa po nilang tubig then naitabu ito ng time nga diyan isuno dito sa nasarino so ang ipuwas sa mga tao ang ipuwas sa mga tao ipuwas nila itong pusa o tubo sa kanang panubig niya so po yung nagipasirit so ipuwas nila din so po yung nagipasirit so na natabang kay kusog ba kayo ng tubig karon nga bago nga isulot karon diyan sa upper.
2: Salamat kayo, sir.
1: Salamat kayo. Magnomani.
0: May buntag, sir. Salamat kayo. Kumbati, Gapon.
2: Kumbati na daw, Gapon. Oo, may tawag Gapon, no? Sa pagkakaroon, wala sa gidya po, eh. Kumandikan po din, no? Nga na, nalagi report baka nga nakita itong mga dalaga. So, bulag-bulag, gita karoon magnomani, no? Kaya dito mo sila, diri po ko speakers.
0: Ba't pero doon ay nangita dito sa interior ha? Dito sa sulod doon ay nakamulo pang pangita Gapon ha?
2: Oo, dito sa area nila magdumansyon magdum dyan. Pero dito sa tuwa, dito sa gawas, nagkaning naghulat-hulat po magdumamani. No? Pero so far, ito nga na matigdan ka ron, bisa dito sa gawas, negative gihapon magdumani. So hulat-hulat sa kining kining investigasyon gusto nga BSP dito sa sulod nga bahin magdumani. At ipas sa mga kauban, basi na nai-update, kanihunong naraban itong mga BSP ka ron.
0: So sige, so karon din na ikaw na makasgawas gabahin. So before na to mo buhi andya pero mag-monitor gihapon, ato sang i-check dito sa sulod gabahin si kinsa pa dito sa sulod si si Magnum Anje nakanaog naman siya, di ba? Nana siya sa ubos. Si Magnum Anje. Kaya para sa patong masuta dito karon kay kung ugaling tan-aw ta nga medyo kuan na gyud. Murag apiki gyud. Sige, pero base gyud og napala diya ba? Be, kinsa na gusto mo sulod ya? Sige, go ahead. Sige, Magnum John.
3: Yes,
0: sige.
3: Yes, Magnum John. Si Magnum John eh, Magnum John. So,
0: dili, wala pa. Huwag na si Magnum John. Magnum Money na eh.
3: Yes, Magnum Money. So, karon, gi-clearing pag-iapon ang among area. Gisundan balik sa itong rescue, uro rescue. Ang among area, kalibitong kuhan, gili nagsugo ng sulog ng panimalay. Gi-kuhan. Di panglukat pa nila karon ang kuan mga na kuan ito nga mga simintok nga mga na ubos ilang gikuan karon gipangkuha kay Basil na to kay parayon tumanggod yapon wag daw mamani ang kinibitaw ilang istorya diri nga na pag wala pag yapon daw matud pa na kontak kay atong ano dili na kuan lang sa paghilabi ang kini nga mga na ispital nato nga mga kuan diri mga katawhan nga lagi nga naa lagi daw nga wala hindi daw matod pa makontak sa sumunang ibalikan sa itong Oro Rescue. Oro Rescue na po, isunod, magdawamani. O kakaoban niya po sa TNT. Diringkapita sa kininga mong area. So karon wala pa man, dirigatibo pa man sa report.
0: So sige na sila mong pangukay. Karoon niya, baraga pangitag piso niya mismo sa mga debris. Sige lang, okay, karoon niya.
3: Yes, na magdawamani, baraga kaling gawin. Kaya pangwaon niya, bitaw kini mga mga sil na pamukil na bilhin nga mga sil diring dapita o mga siminto nga kinupog pa na sa sinagulan sa akin nga
0: sige
3: langgi kwan karon langgi
0: oh adyot kayo mga kwan naman ka nagpitok-pitok na mga imong agin ni mo istipot niya kayo baraga pitok-pitok na ka
3: maglubat
0: sige oh so standby siya ato sa takang magnaman je be Chinspak sa kanya, Magnum John. Sige, Magnum Anje, isang location ko.
4: Sige. Okay, dini. So, karong mga panahon na magdumani, dini sa itong lokasyon, na badungadungawan po na ito ng sitwasyon po na dini sa itong mga pertinagitin sa Bureau of Fire Protection, pero wala pa yung mga timailan magdumani, nga doon na sila nadiskubrihan, dini mga panahon na, nga ilang hapon din po nga makonsidera lugar yung kinanglan din po na nga iluwa, so ilang hapon yung i-retrieve, nga simba ko no, lawas baka sa tao, dini sa ito po nga pag-monitor. Nagduha ka dini magdumani, nakita na ito, nga doon na yung sa duha, tulo, pat, lima, unong, mapito, sa mga fire officers na to ang nasa lugar niya ikauna lagi kaduha nga kani mga pultahan so paboy dito sila ni magdumdian so ikaduha nga balay oh. At nakita nga wala may sila yung mga nakitaan pud magdumdian no nga mga
0: nakitaan
4: pungkututan pa o so, wala pa yung mga timailan pud nga dai nya diskubrehan nila din sa mga tao sin bako lang naay lang sila naglantaw naghimo gyud sa pagkasilit og tubig ya naghimo na sa pagpahi na plane ni pud mga mahimong sa gabal pud sa ilaha pud din po nga punterya nga mga kaning nga portion nga napoy gyud po yung mga nagbaga-baga kay lagi naman ta din sa kaning right side so kung sa left side kung panlitan sa side lang ni magdungchan na silang left side nga bahin nga katong mga bombero nga naghimo karon sa pag kaning palong ni pud nga kalayo kay kita right side man sa tuwa magmani kay nag ato bang ang punta no dinhi pud sa maupo nga mga balay pero nata sa likod sa portion gyud pud nila facing dinhi sa may side sa may kaning 8th street dayon makita po nato dinhi pud magmani sa side pud sa may pa left side nato dinhi sa side nato sa 8th street so, sa left side nato dinhi sa 8th street nato nakita pud mga taga Bureau of Fire Protection kani pud gyud pud ka gambalay nga panimalay ila pud gyud gipagas sa pagkaron og tubig kay lagi dinhi pud na magtapuno ang baga pud nga aso kay dinhi magud sa right side nato nga left side pud din sa side na ni magyumjan kuan siya nang ang mga scene kay nahamba lagi siya magnuma mani medyo dali na lang siya mahimo pud nga mapadaplin sa mga taga BFP dinhi magud sa pikas nga tampi kay kuan pa siya mga dagko mga kay mga scene magnuma ni ba so nakatabon pag gihapon gid pud siya halos pud na sa kanin tibok structure pud so muna nga makatag pud og kaninga kapiligro sa mga taga BFP kay na gani po yung portion magnuma ni wala pud na tagak no nga mga scene nang napagipon ba ang ikaduhang andana napagipon habilin niya structure so napagipon sa babaw na basing gamay lihok ari po na gamay tayo para sa itong hitabok ng ganiha para nga luslo magdumani matugan niya po na itong mga taga Bureau of Fire Protection kaya man tungod nini po nga maupong insidente po magdumani no ang katong mga nagbuyo din sa doon sa area nga naapoy mga nilabhan karoon po magdumani no nakasagito so sa kaganiya kaya abilagay ang malakip hindi po nga maupong sunog so balik talaga pang hayhay pero mawag na ilalang agunta ko siguro ni kay baho rin gining ano os kaya samtangan magdumani maski ugtilan ano kung mga minuto ang nilabay so kad sa pagluwarang niini po nga maong kalayo ganito kani na alam may mga deklarasyon po sa mga Bureau of Fire Protection pero ang aso magod nagpabilin paghihapon sa kitiya po kaysa kanila tutunan
0: baka na nga aso dili na siya baka apikto pa sa dugang mga palimalayas palibot ha? Aso lang gina siya sa mga debris nga na diyas palibot.
4: Yes, magdumani no mo ni aso ni tungod lagi kay napa magigihapon kini po nga mga bagabaga pero di na ingon ta mo lamay pa sa laing mga parimalay kay ang tuwang po nga area magdumani pasalamat po ni po din po no kay da, sila murag na contain lang po sila pong portion kay ila po mga silinganan tagas po kayo po noong mga pabel so firewall man po each side magdumani gawas nga dinihi sa atong left side na ibakanting area so firewall so ang kaming mga sa ilahang kaming likod sila mga firewall magdumani na may hapit lang lagmit lang magdumani ng mga sunugan pero wala gid pud nga naugdawan og panimalay so mo ni naka maayo basta pag may firewall magdumani kay dako gid kay siya nga tabang labi na sa mga ingon ani nga mga panghitabo so na contain labi na sa mga ingon ani nga mga panghitabo so na contain ra siya dinhi ra gid pud sa ila hapod magdumani no ang maong sunog wala ni tabok pa sila kung mga silinganan dinhi sa side sa Maya kaning 8th street so na dinhi ra gid siya ang tunog sa May 9th street may portion sa 8th street nga kaning kuan partially na damage mo naman yung mga atop dayon kaning ni abot pud na sila pong pipila ka structure kaning pipila ka portion sa ila pud po nga materials nga gamit ng balay pero wala gyud asin nga naugdaw nga pares ani pong atong nga makita karon sa atong view nagihabunan gyud no niini pong habulan niini pong aso nga mo po ning mga nang tupok ng mga parimalay tungod sa kung sunog ko ganiha dinhi sa may 9th street barangay Nazareth ning atong siya kung sa ramang gidon tani siya sila ka bloke magdumani so lain-lain lang dagway no kay ang kaning Picas Tampi kay 9th street ang Picas Tampi 8th street then dito po sa Picas sa magdumani 29th street so mo ni karon kung dinita sa may 8th street medyo nakalmado na gano'ng mga tao balik na po sila sila nga kaning regular ng pag panisikay po magdumani kasi mga nagkaguliang kaganiha itong mga kaisuran pong Maranao no, nga naghimo sila pagpanghipo sila mga gamit kabala ka lagi nga maugawan to sa mga panimalay balik ko sila sa Pansaka ano po mga gamit mga dagko yung ganyan yung mga bolts magdumani nga ilahang mga dipang pagawas bugat na yung ganyan mga bolts magdumani nga pero natin yung mga kitaan na pipila ka mga dagkong bolts sa magdumani yung dipang aswat na ganyan muragaan na lang sa ilang pamati siguro tungkol kay adrenaline rush lagi so na paubos yun na panaog nila pagawas ilahang mga kwarto na pa yung mga refrigerator na ay mga dagang appliances nung nanggawas ka ganyan din is may 8th street kamit nga sila po magdumani no na niguro lagi po na di po masunugan niya. Wala pa biya po niyabot din niya ang sunog. Pero paingunay na po ng sunog magdumani. Sila nag-iaya na rin sila pagpaning kamot. Dini sa side ko din po sa kaning nine street, kaning mga nasunugan, na yung mga nanghimo na sa pagpagawa sila ang mga gamit, pero taliwala po man magmani,

0: na naay nagawas, pero ang katulad dito ng ilha po nga na salbar kay ilha yung tibuok mga panimalay mo man ikaron nato nga view ang masulubon kay panagway sa mga kay nga traktura nga ilha gid intang gipunduhan sa taas nga panahon para mapatukod, pero karon na nangatutok na dinhi ato makita o kani gani nga mga balay nga naay pay mga nagbarog karon magduman kani nga nagbarog, for example kani ano siya nga kan magduman mo haligi haligi na lang habili nagbarog sa second floor mo nay nang handumanan sa ilang second floor, pero sa una lagi na second floor ha. Pero karon no, wala na. Well,
1: nahuslo na tanan.
0: Hangin na lang. Kuan. Oh, nahuslo naman tanan. Yung hindi ni punta sa site pag magluman eh. Kanyo, kaning, na, di ko sure kay bung-bung man eh. Atok siguro na nila. Kani, sin man na siya magluman eh. Kaya itong gitudlo. Sin ni siya. Di lang kayo maklaro tungkol kay siya. Ako mong kayo. Pero sin na siya magluman eh. Nagbarog man siya. So, di ko kabalo kung di, nagsilbi ba po na. Kaya na may uban magluman eh. Nung himuon lang ding-ding. Ang kanagihan pong ganyan mga, isa ko na, corrugated or kani, say tawag na gano'n, madagto ko yung mga sin magdumani. Nana, na ilahang himuon or still matting. So, kanang pang inana ng material din yung magdumani, himuon lang pang bingbing. Kaya lagi, mauman po yung mga kwento ng art cladding, metal cladding, inana. O may ilang himuon nga pang bingbing. Kaya para po nga, less na lang po din po magdumani ba ang kahago. So ilahang po din po nga pagpaayog balay. Kaya hindi na po hassle doon sa mga panday niya. Mas lesser po doon gasto doon ko doon eh. So muna tumakita kanina, nagbarog kanina siya. Oh. Kanina siya. Pero kanina din yung manuman niya, wala nag-gay. Kanina mailan niya na po yung mga... Kanina wala yung mailan niya. Naapa na siya yung mga structure din ha, sa second floor. Tungod kayo mga husno na kumansa na itabong ang sunog. Pero atong taga BSP ko na. Kana BSP na na din ha magnuman eh.
1: Napadagap po sa sulod.
0: Naa sila sa sulod magnuman eh. Pero din sa itong tungod. Din yan naman to din eh. Katungod na din sa tungod. Pero okay.
1: Sumra. Ang
0: dili ang kuan mo dumani ang kainit ba kay bali ang hangin ni paingon sa mo ang grabe ka init. So ang hangin good morning nakapan mo dumani no kay nahitabo at least mo lang hayag. Kay kung gabi pa ni nahitabo mas dagay pa siguro pong nasunugan, pero nakapan mo dumani kay no hayag lagi, pero namang gyud hangin. Oh. Hangin mo dumani kay ganiya nahimo gyud ni kalaban yapon sa mga taga fire protection kay sa ganiya pag hangin mo dumani pag bali. So sugat gid kayo, sugok gid kayo, makahilak-hilak lagi po ng mga tao po dinis palibot. Kaya ang hangin, mo po yung usas sa factor po magmanino nga ni Paspas, ang pagkaya pili po nga kalayo, dahil po sa mga lain po mga struktura. Damay naman dahil ang distansya magmanino na sila'y dalan sa tunga. Kaming nag-separate on tao, tanawa, kani siya. Ano yun, dalan mo na siya, paan na dito, muna siya nga dalan, kani dinis sa tunga. Kaya makita mo na ito, na yung mga gate. Pero, nag-inabutay niya po ng kalayo magmanino. So, kaming aside, kani din nga side nga dahil mga nasunugan yung balay o din po nga side, so nag-inabtanay lang yun ang mga kalayo magdumami nagkinabukay ra taliwala po man yan na unti dalan man agay tatunga kasilan magnum ramon ismog kaya ang kaya magdumami ang bali sa hangin muratag na dulit po si kalayo tungkol sa kainit pag yung gihapon no, masigula na ikalayo nga literal makita na to din yung magdumami, pero ang kani-ganing kainit din sa mong area ang murag binugdag ya pun magdumani ba tungod ani nga kaning napamgya pun di makita nga mga baga-baga napamgya pun magdumani na tinugdan ini mga aso pagbali sa hangin dili pud dangka sa mua murag gyapon pili dulit pud kalayo ang pamati pun magdumani gani si Magyong Ramon ang iya ang mga tinipigan mo yon yon bangon si kanina ko ani ang bangon nasunugan nasunugan ang bangon si Magyong Ramon amo sa saan lang niya nag-uos siya kay saan niya pag
1: yung buhot niya siya pun yung bangas?
0: Ay, ang galing niya, yung bangas.
1: So, man, yung bangas po niya si Hag. Kailan mo siya nakalugas na?
0: Wala. Magdumani mo rin ni Hag.
1: Magdumanje.
0: Yung asawa.
1: Yes, magdumanje. Balik-balikan. Tapos mo karoon na kay magkumerse sa ta para pag-final na to niya. Kung nabag yun, although ang atong mga bumbero na pamagin si area, kabulong kay-ukay niya. Balik-balikan tamo dia magdumanje, no? Kay mamina sa ta sa mga painumdom, pang inabuhi sa ta. Balik-balikan tamo dia para sa final report o niya, para pagtapos sa itong conversion na pita. Oras maginikanan, alas 9:35 na may kalas sa Kabuntagon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
1: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Ka. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubaran sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
0: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
1: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Oras, alasa 9:40.
10: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik talaga pag-uban sa itong coverage sa May Gala sa sunog yung napitas barangay Nazareth ng atong syrad. Atong itira sa siguro ang breaking news kaya nakita na. Nanay isa nakita mga igsoon nga katong duha nga giingon nga na-missing na pilkasunog.
11: Magnum Breaking News.
9: Mga igsoon, nakita na May Gala ang usa na itong duha nga giingon nga na-apil kasunog. Buhi ba? Or apil kapag ba? Niya si Magnum Jen na Luna sa Italy. Magnum Jen, go ahead.
12: Sa magdumani na confirm, hado na yun sa karon nga pating lawas ang recover. Balik mong dali sa area. Niuban sa dirino silang head shift. So sa tanod, so kalino, kiingan siya. Na confirmado na na yun sa kalawas ang na-recover niya. Nagkilaka karon nga ang papa ni Samantha Mercado. Hato nga itong na-interview ko na sa magduma 45 po. Kaya galing, no? Kaya nakita matod pa niya na iyahang matod pang anak. Pero dili pa matud pa niya maklaro pag yun kayo nung pero nakita rito nga na ipatay ang lawas nga nasunog magdumani.
9: Oo.
12: Ginawas na gamay. Kaya galing magdumani no ang gitipukan ka nung nga BSP. Wala pa kabalo mga tao karun din magdumani. Gihilong pa karun sa BSP. Ang giningin ay routine of decay. Ila pa ba ng gisikrito ang magdumani. So wala pa din no na kuha ang category bag. Pero ilahan ang gikordunan ang kininugang area. So, gali, no, sa pagkakaroon, usap pa lang ang ilahang na-con nini nga kini nga positive magdumani. So, exclusive din sa magdumradyo na kinilugar nga na infohan ta kalabot ko dyan inilugar nga positive na usap pa buok nakita din nga nga pateng lawas. So, hindi pa makonfirm kung napatay lain nga lawas magdumani, no, kaya lagi, ba, allegedly.
9: Kung muna ang istorya, nga na usap nakita, confirm itong kabot niya gaduha. Kay duha mong ginang ka-report. Tulogan yung tato, pero nahimo na lagi yung duha.
12: Pero wala pa sila gingon ng kutsura nga duwa. Ang gingon na ganitanod, ang
9: gipositive
12: isa. Kaya wala pa mabunsa totally na humandiri po rupay ukay mungod magdumani. So ilaha pa nga gipalapdan po kero no, ang ilaha pa nga gihimo po nga pag-susi po din sa area. So wala pa po nagpa-interview ang investigator magdumani kaya lagi ipasikrito sa nila kabasi maghupot din iba. Pero naghilapa na karon amahan ni Ninugang si Samantha.
9: Uy,
12: so nagigulan ni magdumdyan ato sa mga kinipasaran magdumdyan.
9: Sige be. Eh, John Ramos.
13: Yes, sa magdumani, so nag-dumili pa sa paginabi ang atang kining kabana, ipapasa maong nga kining itong gindahan nga kining nakita nga parang lawas din mismo sa panimalay nga nasunog. Gumikan kay Napa sa kasubanan magdumani. So far, usab sa atong ipainabi usab sa user bitaw magdumani, nga matod pa nila nga dili pa sila nga mukwanjod, mubutyag kung di pa sila makabutyag sa maong nga pangit. Wala nga wala pa mangid karon magdumani nga atong mahinabi apan positibo na kadunay nakita nga usa ka lawas but padayon pagyapon nga gipangitong gidudahan nga katong kadto paka kining kaning sugyan.
9: Sige be, putol-putol ka, take over Magdum Jane, kay murag putol-putol si Magdum na dyan Ramos.
12: Hindi magdumamani no sa pagkakaroon, nag-tipok ang ato po nga ay minaw sa magdumani.
9: Oh.
12: Okay, kipasulod na sila magdumani, kay kuwaho na ang lawas, kasi sa magdumani. Ang patata. Nung nag-ilaka na yung mga friends, kining mga tunayin din nila bang ato si Sam, na kung nag-ilak kanina, nag-ilaka na karoon din sa kaninga sa kasahuyan kay Lagi.
9: Oh.
12: Sila man ang unang mag-iinfohan magdumani niya. Ipagsulod siya kanina ang papa ni Sam, kaya ipa-identify siya nga mauban yung mong anak. Oo, so pagawas niya, naghilapa naman siya magdumani. O, mo rin to naman, tumibikit sa kanyang lugar nga tanod, ano sila nga confirm na nga naiusang nga nakuha. Kaya karon, ang katong sa operations, gikan sa PSP o katong user, magsulod na sila magdumani no, aron sa pag-receive ni yung lugar nga patay nga lawa. So, hindi pa mo sila sa minaw, tapos nyo.
9: Sige.
12: Pagdulod sila rito karon sa area magdumamani.
9: Agi na ayong napito. Ah, napito sa sentro yung gabahin. Anong mga debris?
12: Katong tumoy. Tumoy atong nakita ngayon.
9: Tumoy?
12: Gitipukan. Kato bitong nainahugno. Bitong nga akong pader ganina. Katong
9: oo.
12: Kadwa gito nahugno ko ganina magdumani. Kaya lahing itong pader una na magpapatikat na tayo.
9: Oo.
12: Ano dayon? Kaya ang sa likod po dayon ang nahugnuhan. Tumura bito siya ka nang napatong-patungan siya ka nang daghan ng mga kinibitong debris bitaw sa kining haligi.
9: Oo.
12: O ina na ang sistema magdumani. So, mo po lagi na nung karoon, lahalugay nga gitutukan nga kung tak makuha nila gila yun. Okay, luig ang lawas ng mani niya, agi pagkatunog niya na tumbahan sa ganyan itong mga haligi-haligi bito. Sementado ba yun yung magdumani? So,
9: sa tuloy nyo,
12: tailang kapalakan kay Basimon. Kanam itong lisod na bito, kwaon ang lawas bito magdumani.
9: Oo.
12: And marag na double kill bito gito siya. Pero sa pagkaroon,
9: oo. So kanong kalaro na pagbagi na pag-ayo siya, may gani kay medyo magkaka-identify pa nga kana sa katao.
12: Mag-identify ko man siya ang papa ganina. Kaya pwede ito ang hilak niya. Pag natapuan muna tayo ang papa magdumani mo, tunungutan na sa confirm na. Muna yung sila nga naana, hindi sa na-recover.
9: May patay isa.
12: Muna yung nag-iingon.
9: Pwede siya ka siguro, asa anak karon kay duha man itong ikabutyag. Basta na nakita, iya ba ng anak o dili? Sa duha.
12: Oo, pero mula gito no, nanagit yung feeling, labi na amahan. Siya may nakasayod.
9: Oo, normal, ganun normal gina.
12: Sige, masayod yun. Siya nakaila sa ihaw pong anak. So, muto kanina, ipasulod mo siya personal.
9: Pagkita so, niya, hilak siya.
12: Nasa niyo, nabinigin niyo pa kanina. Karoon, nang ginuktok pa nang siya magdamanin mo ito nga.
9: Loo, ayun siya magtawag. Sagdan
12: lang sa anong magdumadyan nung no, isa mong pahinabi. Kaya sakit, pag gaya, sakit ka, yung matiyan nga ni pagyod. May nang sakit magdumanin, pero kung masunog, pila, sandahan na tadiri kong pila, bagay nila ang matan na tao, minaw lang tadiri magdumanin.
9: Sige, babe, paminaw tayo ng mga conversation niya. So, gadala na lang sila karong kadabir bag niya?
12: Dala na sila diri karon magdumani. Dala lang gihulatan karon. Na naman sa'y mag-uni-duol nga kaning ambulance. Pero mga po lagi no, kay patay naman gito magdumani. Mga hangon po nila din. Ang kanabitong inagin madala po sa ospital.
9: Oo.
12: So, may nani, mga clean room na may mukuha niya magdumani. Kaya mga kurinariya, bitaw. Oo, kay paig na lagi. Kaduol man ta, pero diri rin kita sa kanabitong gawas magdumani. Kaya sa ilang gitra po sa taman. Hindi po tayong itong nag-live ta magdumani, no? Simkit, makuwas ng kauban niya magdumani para makita ang sitwasyon din kapag recover po sa
9: sige, sige. Dito na pita sa live sa ubos. Oh, stay put lang nang diya sa taas. Kay Nadia nga vantage point. But dito sa ubos nga live, kay to dito sab ang patay na gil, ginakita. So, ang pangalan ang to ganing duha nga na-mention ka ganyan, Magnum Jane, sa ganing ngalan na to?
12: Ang katong-katong natimanan lang.
9: Kang Manong, kang kanang naghilak ka ron?
12: Kang Samantha Mercado. Samantha Mercado.
9: Samantha Mercado. Aba na ga-eskwila siya?
12: Sa Xavier.
9: Xavier University.
12: So, nursing. Ganyan na mga friends nursing. Ganyan na. Oo, nursing. Ano yung mga friends ganyan nga nursing gihapon. Muto nag-ingon ka ganyan nga. Nagdagandagan ba? Sa mula na mo nakita. Muna nilang ingon ganyan na. Nagsikapangitaay sila sa ilang mga higala. No? Pero wag din na nakita. Dari siya. Aning, ay, nakapidpid. Gidi siya kaning nahubuan. Nagyanin. Kaning maligi magdumani. Ilahang kaning ipangkuha ka. Kaya mga, muna bitaw, binalbag na lang bitaw ang hitabo.
9: Oo.
12: Ilahang ipangkuha ka ron. Nga na din sa first nga window, kung gikan ka magatubangan yung gate, nasa first nga window, pero nakapag-speed-speed sa kilid. Oo, muna, no, ang kinilugar ito, ang matigdan ka ron, nag-focusan po, no, sa tuha po nga BFP. So, parangin sila sa pagpala-pala, yun ka ron, pero ginihina.
9: Sa ground floor naman na siya, di ba?
12: Kaya wala naman ang taas.
9: Wala naman, huslo naman.
12: Huslo naman yun siya.
9: So, tanang mga debris sa taas, nana natingob ka ron sa ground floor.
12: Muna, bito ka nang nadatugan, bito, yun kayo magdumani.
9: Oo. Pait kayong kamatayon.
12: Pait kayong kamatayon ba kay? Dili igid siya.
9: Saksihan ni mo ba? Nasaksihan inanay imong kamatayon?
12: Sabiwa mo, tinadungog ganina magdumani kita. Respondi, bita pinakaunag hapon din magdumani. Oo. Pero sa mga lang apart, huwag yung minadunggan. Pero matustatay eh. Matundungog. Kayo hindi siya rin na maigsabang diya.
9: Pag-abot ninyo diya, ganina magnum Jane. Kanang-kanang nanamatyan diya. Ulay na siya na naugdaw diya? Ulay?
12: Ano siya gid ang nasunog magdumani?
9: Amo pag-abot ninyo sa area, muna na siya ang una nga nasunog before kanang uban diya nga mga buildings.
12: Oo, so ito ang nakita din niya. Siya ang grabe naging kasunog ka ganina. Tapos itabok na siya aning kilid din. Yung mutong naduha na dahil yung sunog.
9: Okay.
12: Oo, so
9: but before na nasunog kanang naipatay diya, wala mo yung nadugang kanina nagsingita, ana?
12: Wala man, magduman yun niya. Sa tapong pag-abot magduman, bisan pag-abot sa BFP, murag pasus kaya nga nalukot. Gisutanan magduman niya. Kanabitong kadulong sa taas. Wala pa siya nahub, no? Complete pa siya nga kanang napag siya structure sa taas.
9: Kanya kasi laob na.
12: Oo, pero kuha na siya magduman. Bitong kanabitong puno na gidyo na bull na natuyo ka na gidyo kalayo ba? Oo, na kanabitong makaingon sa nga dili na gidyo kagawas ng kisa magaling nga nasa tulod. Oo, so muto ganina. So, pag ito ganina, bana po kayo. Bitong gid magduman, diretso sa gawas kanina. Bana, yung kayo niya. Ko ng fire truck kalagi gaandar man niya mga tao kay kanang sigiyag si Smith lang oy nabi nakuha na nana bitong magdumani saba yung kaya sulo na gabi ang yung ng mga itabang umugali na ganina nga kininga may nalang ito sa tatay ganina na ginishit ni duulog polis na ako na siya nadunggan ganina pero usa na gito kababay tapos na abo rin yambak ganina moto lugar ang ante ni Sam kung ata na sa na di ba na interview man ato ganina ang yamahan kalinan ka ambak daw din sa taas. Pero wala doon niya na kung ba nang humangon nga si Sam. So, sa po na no, sa kinilugar nga ilang ituuhan nga wag ito nakagawas ang maong dalagita. So, ay kay magdumani kay pait kay hapong kamatayon. No? Karon, ilang ginainayan pa yun magdumani nyo. Kadigay mo po naman sa basa mapala ka. Masimpa kung mapala niyo mga uban po nga parte. So, luin na yung kayo. Wala yung ma-recover po nga kompleto po daw ang ihapong nga pamilya. So, pagkakaroon no, ga, kinuktok mo din ang papa. Siyempre, bait kayo ang kamatayon siya po nga anak. Gipa-skwila, gipa-ilisan niyo mo. Yung taon, yan, namatay si sinani po nung atrahidya. Kalipay na rin.
9: Sakit pagigid ka matayon.
12: Sakit pagigid kayang kamatayon. Pagigid siya ingon nga naman nun kay luto. Pagigid yung mamani. Ano po niya kaganina? Di man po niya siya masudan magamani kay kanabitaw huyang, nabitaw kayang structure. Kay bisan bitaw kining kining ihang ding-ding. Magiha po nga kinibitong simentado man siya pero yang simento mo gamani ba kay kanabitong kakahugno na diritso. Inana na siya ba? Dili bitaw siya solid. Una nga dili madili gadilo masudlan. Ninahulog ka sa taas.
9: So tulog kapak man.
12: Ninahulog gid sa tong gitindugan.
9: Ay kopya dyan dyan. Basig na mga hugno ng mga debris pa niya.
12: Lagi. Ano, padaplin ang tagamay.
9: Oo.
12: Padaplin ang tagamay. Sa pagkakaroon, magdumam.
9: Palay, anong doon yung tindog niya? Gabarog ng mga, kuan, structure? Sige.
12: Grabe ka, kuan ang asitusyo din yung magdumani, manggod. Grabe ka, kanibitong delikado ba? Kanapay ka kahulog.
9: Oo. Padaplin lang. Sige.
12: Oo. Gani nga na yung mga kahulog, magdumani. Wala ginana nga magkalitre bisa tag ambak ba yun kaya lagi mahadlok pag kita mahulugan pero itong nga matikdan karon din yung naman eh nahudlo namin gid ni siya na nadalit si kapitan eh abot si kapitan ganina na naman siya din eh pero kanang kanang bitaw nga tuyok lagi para ganina labong lagi himo ano pa tumadulan si sir investigator busy pa kayo naman siya din sa
9: kaya so usapag nakita dia ah usara kaya duha ba itong ika-report ba't nga nakita karon is usapakabok
12: usapag yun.
9: So ang katang patay nga nakita karon nga sunog, so na gipull out na or mura og sige pag
12: okay pa. Gitipukan pa diri magdumani. Wala pa man puy makuha pud nga preliminary diri magdumani, wala pa ini hapon.
9: Wala pa preliminary dia?
12: Wala
9: pa. Ay, ay sa
12: area dito ni magdum anji baka ha. Kay makita man yas ato kung gunamon ko diri ko ni pabor yung susulod ba kay para makita nato. Pero ilahang ka nang kanikamutan gid bang kanabitong at least kung dili mong kalingtanan pero dili gid nila matandog ang lawas ng damani umanay ang gibuhat karon na at sila gibuhat karon na pag pag hinahinay ko anong binalbo pag dagon gid kayo nang na tumbo siya magdumani kay pagka umnik ayun niyo kabanta bita kanang binalbo pag dito sa kingit mo na siya tanan ang nakakuan siya nakatabon siya ang kabaga bito niya kay mubo mo gid ko na pero tamang sa kong tuhod ang ka
9: Katuhod din mo. Ako kung na si Buntuhod na nandapis magtak sa...
12: Bitaw magdumani. Seryoso ito magdumani, no? Naan ka nang nana siya kabaga, bitaw magdumani. Nana kabaga, no? Ang yahalog ang nahulog nga dito kaniya. So, expect ka ron, dili na gin mayo ang yang sitwasyon kaya natunog pa. Nga natumbahan pa.
9: Oo.
12: Kaduha siya natumbahan ka ganina magdumani. So, inana, no? Kalisod ang sitwasyon ka ron sa ito pong BFP sa pag-recover. Siya ako nga lawas. Karoon, nagtindog na lang itong user. Na ilang team leader ito ka ron sulod. Ang chief operation po sa BFP. Nagya po ito sulod ka ron magdumani, no? Kaya sila halagyan ka panigamutan na malitrive din nila. So, plastar. Ang naisyutan po nga patay nga lawas. Karoon, wala pa yung confirmation no kung tulo or pila good. But sigurado na.
9: Basta
12: na,
9: kanikusa nakita ka ron.
12: Naiisa. So, ilahang padayon gyud po na ilahang pagpangitaan if ever nga usap pag itawang makuha git magdaman eh. Magpadayon ang ilahang po nga pagpangita. Kaya lagi, nakabito yung mga ipang report na wala pag ako nakiti yung magdaman eh. Sa padayon, karoon ang ilahang lugar nga pag evening. Wala man.
14: Ay, sir. Kasi tagamay dito sa gawa.
12: Minaw-minaw ta.
9: Sige, be.
12: Ay, pasiritan nila. Pasiritan daw nila gamay dito. Makapasiguro yung kanibitong mga... Kapo pa siguro, no? Kinibito nga makatagkalisod sa ilaha. Ay! Kalisod sa ilaha sa pag-retrieve. Ano yung mga dito, may imagine naman iba nga. Natumbahan sa gistiya. Nani ka, baga, bitaw nga nag-file ng mga...
9: So siguro po, sa pagkatambunin niya na, but sa taas pa, patay na siya, ka nasunog naman.
12: Nagito siya, kinabuhi gid noon po sa kaman. Pero mo lagi na, maluwi kayo, kay nasunog pa pa na...
9: So, gibutangan karon og tubig, eh, pasiritan og fire hose para mabugnaw ng ilang agapang ukadyangon diha ng mga debris.
12: Okay, init mo kayo po. Init man. Kasi kamukulo sila o kanakitong pala magdumani. Init mo kita kayo, sinuhod lang. Wisa ka nikita diri sa tubangan. Init kayo, kanapadulong
9: sa ang lisngaw niya, das inyo. Init.
12: Oo, ang alisngaw. Sama ba sila nga na? Sila rin so ka.
9: Oo.
14: Nag-request ang guan.
12: Kasi sa mga
9: plane
12: sa lagi daw kaya tumutulog lagi.
9: Kaya
12: di pa laos na magudayon para birahan na din ang kwahon. Karon, baga karon magkumani para dili bitaw makaisturo po ang imo nila karon. Kaya to ang PNP, itong kapulisan, mauwi gihimo lugar din ang may nagbabag para magpagawas yun nila nung no, walay magtipo. Kaya lagi, dagan din magtipo para magkumani. Usan na tayo sa prensa. Napag yung magtipo po yung mga silingan. So muna lang ikabalakaan nga, dugay bitaw magawas dahil na gining ang lawas sugar magdumani. So ilang iyon mo karon, ipaandam na nila ang kapulisan. Nga, nag-andam po na yun at ang user po rin ato po nga BSP po din sa kinilugar nga palipot. Sa karon mo magduma, ito nga namatiklan po din yun nga nagtipok ato ang kapulisan din sa palipot. Nagtipok na sila no, ito bito sa palipot sa katong mga ato lugar nila nakita itong alleged nga lawas. Oo, dito sila nagtipok karon. Kita mo sa magdumalay karon magdumani, no? Nga ilahag yung pumpuan, ilahapang i-check, nga ilahapo na yung gipasilitan yung tubig.
9: Oo.
12: Ay, para po nung no, katong sa itong kagilin dito nga medyo init-init pa, ilahag yun itong, ilahag yun itong kinilugar nga makuha dito nga loob, put down sila.
9: Sa distansya ramag nung Jen, anang doon na po yung report niya nga laing mga media kay mura mo uga, kwan niya, mura ka pangadje ba, nga nitig sambat.
12: Oo.
9: Wala kang gusto.
12: Makamusulod na yun po ni sila magdumani. Wala pa tinakita din ang pulinariya. Ambulance ang sagad nga gaan yung magdumani. Naibago na po niyabot niya ambulance. Kibali, duha na ni ka-ambulance din eh. Nga niyabot, makita itong magsumlive din eh. O nga, pa-plasta din eh. Murag maunis at yan. Kung wata na sa'yo magdumani, no? Kay...
9: Ilahanggi. Inabate may galang atong ongoing karong coverage surong din napita sa may 8929 Street Nazaret ng ato syudad. Din ang usa ka compound nagasunog may gala o gagi ka report initially una kaganina tulo ang natrap ng estudyante na apil ka sunog. Din later gikas tulo na imong duha. O sa duha nakaplagad na karon ng usa mga igson patay na pagbagin mga igson o wala pa ma-pull out ang patayang lawas karon. Na pa sa area. Padayon, Magnum Jane.
12: Ay, ito na ambulance. Mga matutay pasakyan. Lagi magdumani. Oo, may kargahan. Ambulance mani sa Nazareth sa barangay ba? Ang ilahang kining, okay, atis na karon mulag mo na yung mando. Okay, kini nag-idool. Ganina ni Kapitan Regine. Oo, kay ngayon lagi siya nga pangitahan na pumaagi. Nga ka nang masakay na bitaw dayon. Kay lagi. Kini mo kung mga tao diri masamot ba? Nga kini bitong kumadugay din ni dagan makakita usap po na magsama money so pilya nga tagaan na sila pribatiya sa karon so dini da isa kay sa ambulance na Nazaret ang kininugay nga tingawa so karon no ibay manguan sila nga mag face mask sila tanan karon magsama money kay pagawas na nila ang patayng lawas so matangatangan no kay baka karon kini mo kung magibuhat ibuhat karon tong BSP nagatipok sa sila karon dinhi og ilasang i-clear ang area nga wala bitay musabol nga civilian.
9: Oo.
12: Oh, ilagi usang gisiguro ayha nila i-pull out. Pero kani i-pull out ang dinhi dili man nila dugayon magkumani gyud no dili pud sa area na tayo dinhi nga pilaspasa minus tong BSP. Nga kini pateng lawas ra ba. So bali sa pagkakaron wala na relax sa gid kay magdumamani no ang ato ko nga BSP kay nakuha na man gyud nila nakita na nila. Akin ang naisputan ko lugar nung no, agipangita. Pero ako lagi na kita ko labing hilak di ang mga higala o. Kaya ang pamilya, binigay mo po sa gilid ka. Tanaw lang yung taon sila, kaya wala naman yung kuya kinilang kang mahimo nila no, sa ilahapong part. Kalabot po sa nahitabo, may sakit yung kaayo. Ang ilahapong agibate, karong nga panahon na. Yang papa ganing magdumani o. Okay. Wala na lagi, wala na lang yung istorya kay lagi. Tama nga ina nga mga pagkitabo ang magdumani. Tunggil sa ilabitong, inibitong wala sa silang kaugalingon sa pagkakaroon, tungod po lagi. Kaya ihabig yung gihuna-una, kaya yun nga nakagawas, pero wala yun ay nakagawas. Okay, siya muna-una, basin kauban, baka sa iyang anak, kapag nagsagit o tabang, nangayog tabang. Pero mo po lagi na, no, i-confirm mo po niya kaganina, kanitulod man siya, muna itong pagkahilang po dahil niya. Sigundahan po itong na-confirm sa itong tanod na tinood ko dahil na atin nakita. O ga siya ang ipasulod ko ganina, ngumamukoy ni confirm niya.
9: Una lang siguro nakita kaganina, kadundo kaganina, itong doon ay bumbero, nga ni-sign siya nga murag puturiok ang iyang sign, di ba?
12: Ako may nakakita ato magdumani.
9: Oh, ikaw ba to?
12: Oo, oh, ako yung nakakita nga nag-sign
9: siya, siya di ba?
12: Mamulo ko balita ganina. Nitin niya siya nga. Maraligig, pero maraligig na. May pasagot na kay patay, yan na.
9: Pero di nga area to nakita niyo siya?
12: Pero siya ni Sulo Tong Bumbero. Nagawa siya, nag-sign niya siya, patay, yan na.
9: Kung ganina di ay?
12: Dili lagi maka-istorya ganina magdumani. Tungkol sa ba sa palibot. Mura sinyas-sinyas lang sila ganina ba? Niya, sa niyang siyang pag-sinyas, pwedeng double meaning. Pati yun na ka-angkos, sa ganing agad na oo, muto ganina.
9: Doble sign na to. Paloga ang host. Sign sa liog na murag putlang liog. Ano na ba?
12: Pero sa liog, mangguto ganina. Sumura mo kung muna ako pitagdautan at umutumani nga. Liog man, basig patay. Nanabitaw.
9: Sign mo na, napatay. Basta liog nga murag economy mong kamot ba?
12: Yan, nagpinguling mo, mangguto ganina. Niya, sa labi itong gikan sa sulod sa ganina.
9: Oo.
12: So, mo, puto no, kayangon kita.
9: So, confirm ito niya nakita ka ganina. Nga murag
12: ganina. Ganina, pagiday ni na confirm mo tumani. Karoon lang gini. Lagi na yun o kalot kay ganun na init mamagad kaayo.
9: Oo. Sige. Kuan pa yung kayo, baga pa kayo ang mga kuan. Debris sa palibot muna nga di pa yun initay ma-pull out na ang maong kapatay. O niya sigurawon sa nila nga napa mausa na lang ba? Kay tulob, ito yung nag-report tulob ato, di mong duha. Ang karon nakita agad nga nag-iisa. So tungkol sa kadaghan kasi debre niya ang tao po bisag unsa na siya kabaga or unsa ka kalayo na nagay mga porsyon dia nga mabilin nga makita kay nana ang giingon matud pa ang kasagrado sa tao kasagrado sa lawa sa tao nagay porsyon sa tao dia nga digid masunog bisag unsa on matud pa magdoma Jane sige so
12: magdoma mani no so pagkakaron pagkakahapon nila gipagawas no ang patay nga lawas karon magdoma mani. Oga nagpadayon sa gihapon din no ang pag-clear sa all over na DFP. Ilang pagiging ipawiden no ang ilang habitang gibutang akordon. Tungod ko lagi kay para dili gid na makalusot sa tumuban ng mga tao ilabi na mga civilian gimanduan sila. Dili mo lusot o dili gid na ning kamot no nga mutuksot gani ko panangitan nga dunay mong gawas sa gikan sa turot. So kanina mo sa sumani. Place nga kanina rato nakita sa mga bombero kay lagi di ba nagmimuli mo mga kaganina.
9: Oh.
12: Wala naman din nila biya eh dayon ang area. Oh, dinilis ko naman tayo ang ilahang pag ang ilahang pag pantay dito sa area o pag distribute sa lawas o lagi-lagi pasag na na dun ay lain ko nga makasunod dito ang dumanin tayo kanina nga nakadungog
9: so,
12: karoon balik si tatay nga nakadungog na nga ay, ligid ang tabang si nakadungog ko kanina ni balik ko dito sa kinin nga
9: sa katawahan nyo niya. Sobrang mga marites ng si katawahan niya.
12: Barangay, galing na katawahan.
9: Si katawahan niya, di speakers po to, gilaka pong inahan, ang giling kanan.
12: Mga katawahan na rin dumani ka na naging sa social media.
9: Ah, kanang mga tarak-tarak, mga fire truck, mga naging katawahan.
12: Akot lang po ka hamang dumani nyo. Pero mga maligin na mga seryoso, kayo mga nagwede sa mga tao.
9: Ayaw, nakatawa-tawa dia, kanina nagmasulubon dia, kanina namatay.
12: Okay, magumani. Dili pa ang hilap karon nyo sa kinigilikanan. So, dili pa sila magpa-interview sa Manila. Ang iulang yun sila. Dili lang sa sila duulan. Kay kainan nga panahon. Dito kay alam pa nilang madawakon. Matayon po nyo kay lakalugan na mabanay. Tantana sa dili din. Dito na ate magpangutan na sa barangay. Kaya karon mo tumani. Wala pa man kayo. Kumparan ko din hino nga kinilugar nga
9: kana siguro ilang design niya sa balay nila diya muna nang trap na magnum Jane tungod siguro sa kasirado kayo.
12: Kasirado kita diskusyon
9: mo. Nagipang grills ba? Nana.
12: Oh, tanawon buto gid ko di mo magdamanig gani nakapas man jud gani na magdamanig no.
9: Ato wala pa mo slow gid tanan.
12: Full pa bitaw gid siya.
9: Kon gid
12: siya magdamanig kanang wala gid kay
9: wala gid kay gawas. Gawas
12: bitaw kanang muhambak gid sa gikan sa taas. Jesus,
9: Ginoo ako.
12: Oo. Murag ka nang kung yung mga nagiging inisiatiba ba nga kanabi itong makalingkawas ka niya. Itara mong good ang ilangang gate din niya. Nga kanabi itong magkawasan niyo mo ma transfer exit mo ito niyo. Itara gate siya magdumani. Nga kung panangitan po nga mo ang back sila. Matuso ko po siguro sila ning
9: grill. Patay ka gihapon. Oo. Dapat sa mga balay lagi giyon. Wala man problema nga magbuhat taga i-relinks na to na grills na tanan niya. But importante butangi o fire exit. Simple na, imagine na rin mo ba kung naisunog na pita din eh, asa kumuagi, nanaragin na, kasimple. Sige.
12: Unsa na? Lagi, confirm. Huwag naman siya. Huwag siya naman. Nanaday ka, diver bag, kita na daw niya. Oo. Sige lang, na-confirm na ito, magdaman siya na naman, ganina naman naka-confirm. Karon no, ang ilahang gihimo karon magduma mani kay ilang gi pasikrito o ang kadiver bag kula bitong nagipadayag ilaha lang sang giipit sa Ilocan ila ring gisulod ang ito kay nagikwao naman nila ang kinilugar nga patayang rawat so isa ra man ni kaputo sa kadiver bag isa ra siguro ang na-recover nila magduma ni isa ra tong nakita ang kadiver bag kay nagibitbit mga sulatan. Atan sa ipasak ang magnumar dyan, magduman niya.
9: Sige be. Sige sa itong kaoban niya. Gikan kang Jin, dito to kang Jan. Jin and Jan. Sige. Magnum Jan. Huwag mang katingog, magnum Jin. Balik siya mo. Kadyot sa mga igsoon. Kay atong hangyoon na nang uban niya kasi pangatawa. Ay, sa mga pangatawa-katawa. Kay dili haom niya magkatawa mo din na. Kaya nila nagbasulubon, ganasunugan. Patay ang anak. Sige. Sige, Magnum Jane.
13: Sa Magnum Jane, si Magnum Jane. So far, sa pagkakaroon ng Magnum Jane, wala pa man na nakagawas ang kining nisbutan ng patayang lawas na nasulod, na natrap. O ang pamilya sa kining biktima Magnum Jane na pakaroon sa gawas ng bahin o wala pa ipasulod sa itong kapulisan, pumberuhan na Magnum Jane. And so far, sa karon, humana to niya lagi kuha ng usaka bahin, portion sa kining sala. Sala man itapit ang Magnum Jane nakita. So, humana to dito lang po sila sa pikas niya bahin kay Pamasa Pamasin nga makita pa itong katumitaong ikatahausab nga duha nga iyang kauban na Magnum Jane. Para sa pagkakaroon, na naman sa standby naman ang atong kining barangay, kining emergency vehicles. Dito sa may barangay Nazareth. O hulat na lamang sila sa kining kwanusaba. Ganing user naman po dito ang user sa kining sulod o gagawas sila. Bahin maginit sila. Kaya tuwing kaso, nga dalo na kining patay, Magnum Jane. Madritso na dayon sila dala dito sa kining punerarya. Kung ato lang sa taon, kung asa na usap ka punerarya, pagadalon na kini ang mga money. But so far, naginabi ta itong itrayan, naganyota nga, mahinabi na ito ang pamilya. So far sa pagkakaroon, dili pa sila kahatag o kinibitaong pamayag kay napasa luyo sa kasubanan mga money.
9: Okay. Now, gawas sa pamilya, inahan o gamahan ni Samantha, katong nakita, posible mo na nga patay nga lawas, wala ba ilaing pamilya diya nga may naadaga nagbasalubuon kay apil ang ilang anak diya nga na nasunog sa biyasa sulod? Kay
13: tulong-tulong ka ni? Magnum Jane, so far, dinin pa man sa ako nakita sa kinibitong nagbangkuan ni. So wala pa man po lain ng mga pamilya. Kay sa akong paglibot sunoy po din, kay nagkuan-kuan, monitor mo po kay mailan maginato na Magnum Jane kung ilang naong ba. Kung nabalaka ba sila, nag-kuan.
9: Mailan mo ni mo sa ilang itsura nila?
13: So far sa paglibot na ako magnumani diri pa man nga portion kini bitawng kumpirmado na bitawng iyag yung kwan kabanay ang kwan nasunog dito. Usa pa man pud ni ang gikwan gikataho sa atong otoridad ning dapita ang ilang nakita og karon dito na sila sa pikas nga portion nagakalot kay kwan mo guni magnumani nga bitawng semento ba? Semento nga nangahulog nang pripong nga nakatabon. So grabe gid puntoy paita gid kay magnumani kay nasunog pa natabunan pa. So mo ang naitabo karon diri. Oh.
9: Sige, so far rin on da karon ang concentration sa nag-ukadyang anang mga debris diha, diya lang sa usaka area nga na nakita katong usaka pateng lawas karon una.
13: Iya sa magnumanig, diya diri niya po sa nabitong tinugdan yun sa sunog ng panimalay, diri sila nakafocus karon kay ang kining area manggod magnumani, diri yung dapita, kung gidula na dula sa nato magnumani. Kuan manggod siya ka ng buwag-buwag ba? Buwag-buwag ang iyang muras, kwarto-kwarto man yung magnumani, nga dito na po sila sa pikas na portion nga nagakalot kay nagamit na magaling silag pala kay basin sa kano sa pamasin nga basin na napa ya ano adu na pailain simba ko kung napa pailain magnumani so karon gi pala pala sila silang gibuhat pala sa pikas nga porsyon nga bahin pat dire na gyapon sa kining sinugdanan nga balay nga sa lasugan magnumani.
9: Oo, sige. So far wala pa explanation diyan anong wala pa lang makuha ng patay nga lawas diyan wala pa makapull out.
13: Ato lang nga gipangutana but lagi dili pa man sila ka labi na gid mga kaubanan nato sa user kani nga kuan ang team leader ni naman na makahatag og kuning kompleto detalye but sila adi sila ka hatag og detalye magdumani sa gawas ka bahin kay sa sulod bawalan man pud ta og sulod kay bawal lagi pa naman dito ang team leader pati ang kuan na dako sa tong Bureau of Fire Protection diri dapita.
9: Sige, so sa kagadina magod sa interview kagadina sa investigator wala gid even malakbitin niya kanay missing murag ang media na nangunaw na tana kung nabay gika-report. But as to sa iyang report niya, siyang investigation kagina, di ba wala ba appeal to niya, siyang report?
13: Yes, magdumani, Roger on that, batid pa lagi sa kining fire, kining si Sir Donasco, na kining negative pa. Pero matod pa niya, nga padahal pa ang ilang clearing operation. Kaya ano, dili, manggood basta-basta makita magdumani ang maong area nga nabay na natabunan, kay ay nabay na sunog, kay guwikan, kay kuan manggood magdumani, kaya nabitawang ang nakatabon, siminto. So, oh. Lisod ka, bitaw, pangitaon niya, diritso ka, makaingon niya na, kay natabunan magood sa siminto. Muna nga, naglisod niya niya nga kong Bureau of Fire Protection karon sa pagpangita, kaya nga, gagamitan pa nila pa mga butang, bitaw nga mga bukat, na ilapang lukato, na pag gamitan pa nila kinigpiko, piko ka ng yuta,
9: Kating off na po ka, yung location. Murag na yun, nakita ito niya. So, ang si Palco ba na? Kana si Panguhit niya sa posting. So, nagkakuhiton na niya?
13: Yes, sa magnumani naman. Usa ka signal. Kaya bitong kuhan sa kuryente. Signal, cable mo siguro ni.
9: No.
13: Cable ilang gikuha. Kaya makasagabal man. Delikat man yung makakuhan magnumani.
9: Masigbutong ba?
13: So, muna nga, patawag sila dayon. Naman po yung sa kamitel diri. Nga ilang nga nakita sa si Palco. Ilang gikuha. Kaya delikado po ni. Nga makalabi na yun. Kaya doon bitong agianan magnumani git pa nga moy si kwan mo karoy agianan gagawasan sa kining maong area sa kinasunog nga balay.
9: Okay, so sige no, da karon ang si Palco palapasan mo biya but giputol naman ang linya da paingon na nangasunugan but ang palibot din ha as is lang kuryente da gawas lang anang dunay nasunugan nga ilang giputol ang linya da dapita
13: sa magnumani gani ha wala man din automatic burn out kay gani aduna pa may atong nakita din gani ha ba sa kini sa kabulo pang sunog nakita nga kanina itong one din sa kilid nga bahin kilid nga kanina putol na oriente mo na nga dali-dali manayon itong gikuan lang si Palco o muna itong gipalong na dito ang numani so far sa pagkakaroon din nga area way kuryente
9: Magnum Anje sa tantarang mga kauban dia istipot lang mo dia sa dugang pa mga development labi na kung makita na ang lain pang kanibang gipangitaon nga pateng alawas. Kaya ni nga panahonan yan naman gunta sa portion sa Osaka PIN program o programa nga inyong alagad Mayor Clarix kaya gahulat sa ato karong panahon although kaganina pa natin nga coverage until now so unsay dugang pa mga development kalabot ani at ipabot sa ato mga kaigsunan alam mo gawa diya stipot lang mo diya kanya time mamumong i-break na napita sa dugang development diya karon sa mausab ka aksidente sa sunog diha dapitas na sariting ato syudad. Sa katapusan na happy birthday o happy retirement day ngadto kang Fire Inspector Sam Bilardi sa iyang 27 years in service sa Bureau of Fire Protection. Nala, sige. May buntag ka ni mo diya. Fire Inspector Sam Bilardi. Mga eksyon, musunod na may kala ang programang inyong alagad o stay put lang mo diya. Anytime, amoy pasupot ka ninyo.

0: Magnum Radio.
1: Alas 10:17.
2: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kada bulan problema na po nato ang mga bayronon, bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang biyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang, kaya ipadali na usab sa GCAS ang pagbayad sa mga bills. With G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCAS para diretso na nga magamit pabayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash in. Sa GCAS app, pwede na usab mag cash in ug libre sa mga official GCAS partners sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Maong akong GCAS, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash in. Maong nga mag GCAS na. Visit the GCAS Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCAS, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCAS Partner Merchants Nationwide.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Kung magtukod kag balay o building, maggalot og foundation, magbuhat og dalan, og imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sabadlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magaldingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station.

0: Corporation in Cagayan de Oro. First in Music, News and Public Service, Fair and Balance in Commentaries and Public Affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
2: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o mo alagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
3: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, matag-adlaw Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dang panan sa katawhan, nga nanginhanglan og dabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: Égale, ¿cómo se llama? Gatnao, Cariño Terán. Welcome, se le cumple a Sato, un telemano niño, un telemano niño, que la haga Mayor Clark Suy. Adao na Santiago, Viernes, Megala, Pizza 9, Razal, sa bulan sa October 2026. Kumo sama sa ating mga binata, ating pamilyado sa 80 ka mga kabarangayan ng Surad sa aking Nero. Tarbigan sa Misamis, sa Nantala, Kutub, sa Mabot, sa Signal, sa 99.9 Magnum Radio. Babate, ugla, sa ating mga isoon, sa ating mga hookup radio stations. Pinagi sa 106.3 radio natin, ang RPN DX, KO, o ang Marian Radio. Makita, babate, punta, mamonitor ta sa ating mga Facebook pages. Una, ang ating Cagayan Nero City Information Office ka page. Kanisya, o ang Clarex Oy nga page. O kinidayon ang Office of the City Mayor Cagayan de Oro City nga page. Napunta yung special page. Ngayon diyan nato ginatuki ang mga nanggawas ng mga trolls and fake news. Ang Cagayan o City, City Information Office Fact Check. Okay? So diyan din niya magkita, mamonitor ang atong programa karong adlaw. Special ang edisyon ng atong tulumanon karong ang inyong kalagad, Mayor Clarex Uy, kay atong paghatagag, dakong pagtagad, kining naglimin na kontrobersyal loyo sa mga isgutanan sa Cagayan de Oro Government Complex. Dari sa atong syudad sa Kendiro. Og sangalan sa atong kaman sa atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy. Absent na sa, o di na sa natong magkaban sa atong kambungan ng partner. Ang atong spokesman, Sir John Gilmer John Boyagto, di lang sa karon. Ang atong kauban, ambungan niya pun. Ang atong City College of President sa City College of Kagenduro, si Dr. Jess, Justoni Jess Babia. Sir, good morning.
1: Yes, good morning, Sir Jun. Good yes. Morning usab sa atong mga naminaw karon no sa ato ang live no sa City Mayor sa Magnum Radio, Sir Jun no sa uban nga mga radio stations. Maayong buntag ka natong tanan.
0: Now nganong si Dr. Jess Babia ang atong guest tungod kay sila ang nagbugna sa usa sa mga dako kayong component sa pagmugna pod ani unya dayon atong Cagayan de Oro Government Complex. Sila nagmugna sa feasibility study. Aning nasangpit ng dako ng proyekto nga ipatuman din sa atong syudad puhon mga igsoon. But sa di pa, ato sa ang ipanimbaya po, ng atong tanan nga nagmonitor ka na ito, tari sa atong nagbayan, sa atong mga kawanin sa City Hall, sa tanan mga department managers, o guman pa sa atong kapansa, atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy, sa pamilya, Kapitan Kikang Uy, o sa tanan, no? Nga mga kapitanes dari sa atong nagbayan, kaninyong tanan, Mayong Adlaw. Now sir, ato sa pasapton, unsa din ni ang Cagayan de Oro Government Complex, pero mas na ila, nga new City Hall, and integrated government complex.
1: Yes. Kana siya, nindot kayo ng pangutan na Sir Jun. Okay, ang kaning atong proposed government complex, no, we call that the integrated government complex. No, mo ni atong gibuhatan o feasibility study. This is for a modernization no, sa ato ang local government unit ng atong ang City Hall. And at the same time, we describe this as a one-stop shop no, with a one-stop shop government office with other invited national agencies. Gitawag po natin isa nga income-generating nga one-stop shop government service no Sir Jun. It's because tanang serbisyo no mahatud na nato dinha na gyud sa atong buhatan sa atong bag-o or modernong City Hall sa Cagayan de Oro Sir Jun.
0: Okay. Now paghatag og context po og pagpasabot sa atong mga katawhan may gala nga nahimo ni siya ang dakong isgutanan tungod adto milabay nga session sa atong regular sa regular City Council o sa regular session sa 21st City Council last Monday nga na atong klarohon ang naaprobahan was the proposed resolution kini ate pakita katong naghatag og katungod kini nga maghatag og katungod sa atong amahan sa atong syudad Mayor Rolando Clarex Uy nga magkig-negotiate with the financial and or banking institutions for the financing of the acquisition, construction and completion of Cagayan de Oro Government Complex an kana ra. Ang katong proposed resolution, ana, item number 10 man ganito, during sa regular session sa City Council last Monday, muna siya ang naaprobahan during sa maong session. Yeah. Dili ang loan mismo. Okay? Wala pa naaprobahan ang loan. Sakto ba na siya ang assessment, Dr. Babia?
1: Yes, sakto kaayo na siya, Sir Jun. No? Atong klaruhon no, sa publiko, no, especially nga daghan kaayo ng mga postings karon, no, to clarify, no, nga kani siya is wala pa ni siya giaprobahan nga loan. No? This is just for the mayor to negotiate with the financial and banking institutions. In other words, mag-negotiate pa kita sa unsa yun ang final nga interest rate ni ini, tanawon sad ang feasibility yun sa atong study nga gipresent. No? At the same time, daghan pa ni nga mga processes ang ato ang buhaton, Sir Jun, no? Para yun ma-ensure no, nga ma-establish o matukod kini maong city government complex. At karon nato ni sa ato ang tigpaminaw karon, no, nga this is not yet the final loan, no. So this is part, no, and this is ang among i-present is just the projection, no, the projection of how feasible the study is sa ato ang bag-o nga tukuron nga city government complex, Sir John.
0: Yes, may na nga clarify na to na kay lagi ni kagapagawas karon nga nanadaw loan wala pa magison, okay? Anyway, sir, during sa pag paningita to pamagi kung ugaling ang ayan ba pwede ba ni siya, so nag-conduct og feasibility study inyo kamo mismo nagpaygayo nini. Unsa man ang inyong feasibility study again?
1: Yes. Ang feasibility study, Sir John, is a very comprehensive assessment na no ato siyang i-determine whether mo-proceed bagyud ta sa ato ang government complex. Kung need bagyud siya, no? Una mo, ginaang pinakauna nga pangutana, is it really a need? And whether it can be realistically implemented. So, naatay important nga term din, no? Realistically implemented. So, ang among the things nga among gistudyahan ni Sir Jun, gitanaw nato ang technical aspect, ani, ang financial aspect, ang legal aspect, ang environmental and operational and social aspects ni ini. And then, we also look at the existing conditions of the government facilities, Sir Jun, no, ang mga present and projected demand for the government services, ang proposed site, ang estimated project cost, ang seat, kani pinaka-importante ni Setanan, no, kay Mone ang always ginapangutana, no, ang city's borrowing and debt servicing capacity, kay kani magyud atong gitanaw, Sir Jun, pinakauna, pinaka-importante ni sa atong feasibility study, can the city, no, afford, no, kay tungod kay daghan sad kay issues nang gawas karon ato pud lang tubagon, and the possible risks and different development alternatives and initiatives. So in other words, dili lang ni siya nga study nga nag-answer sa pangutana nga pwede ba magtukod, no. It also asks gyud nga naa ba siya'y need, naa ba siya'y panginahanglanon, is it technically possible and feasible, is it financially manageable, legally permissible ba kani siya, and unsa ang mga risks, no, gi-identify nato diri, Sir Jun, unsa ang mga risk ug unsa pud ang mga pinaka-responsive nga way para gyud ma-implement nato, especially nga naghanta og mga comments and suggestions pud niini, hesitations niini, Sir Jun, sa uban nga mga membro pud sa ato ang kuan, sa city.
0: Yes, katong gina nakita nato na kantidad na butang dito nga 8.4 billion something, round of round of siya ito 8.4 billion, 8.5 billion. Kini ba feasibility study mura og nag-justify ani nga loan o kinahanglan gini siya o asa ba mura una ba kabaw ani o parwahi o asa ba ang sitwasyon?
1: Yes. Importante kini nga pangutana, no, para pod may bawaan sa atong mga kagay-anons, no, kay lahi man gud ni ang punto sa usa ka researcher or sa mga researchers compared to a regular or ordinary citizen, no, masabtan nato sa atong ordinaryo nga mga citizen, daghan gyud sila og mga kabalaka, but kinahanglan nato ang feasibility study, Sir Jun, para pod mahibal-an, no, ang insakto nga trend, no, ang projection sa kung giun ganiya. Sa imong pangutan na, Sir Jun, nga maka-justify ba ni siya sa 8.5 billion loan, dili, no, because the purpose of the feasibility study is not just simply to justify a loan. Dili man ni siya to justify lang a loan. Ang financial component ni ini is only one part of the study. Isa ra gyud ni ka part ang financial component. So before arriving, Sir Jun, at a certain recommendation, we assess the need sa project katong yung ganiha, unsay mga existing problems sa atong city, ang mga alternative options, ang technical requirements, ang environmental consideration, ang financial capacity risks, tanan, no, nga gi-determine ang atong gi-identify. In fact, Sir Jun, ang kaninga study nag-consider ni og several alternatives atong klarohon, no, there are several alternatives ni ini, including unsa kay mahitabo, no, kung wala tay buhaton, that's the do nothing analysis, no. We also have unsa kay mahitabo kung if we renovate only the existing city hall, unsa sad ka ang mahitabo kung naalay partial decentralization, there is a full integration and phased development. So gi-consider nato na tanan nga mga questions, no, and then kaninga approach therefore dili siya about naanay 8.5 billion nga loan nga plano, so ato siyang buhatan og justification. It's not like that. Rather, yes, the approach was, no, ang approach nato ni ini is, given the city's needs and future requirements, what is the most feasible and responsible option? Munang natay mga options, Sir Jun.
0: Lakbitan tana later katong kapipila ka magbutang imo na lakbitan but there is a tasa kano ba toon nga kamo nagimo og feasibility studies sa City
1: yes.
0: College
1: actually no it was very nakadungog man mi ani Sir John no before ko gi-interview sa mga radio no naa na din mga bashing kinsa ang City College of Cagayan de Oro naa gitoy term dito no nga kanang unsa na sila kanang mga bugok or so, something like that no ang term or wala gi-exist no ang City College. Ato sang klarohon Sir John no nga before natukod ang City College of Cagayan de Oro gipahimungusga na magini sa atong mayor no nga ang ato ang mga staff, mga faculty members, professors will all be researchers and at the same time most of them have doctorate degrees. So kung atong i-present ang mga pangalan sa ato ang mga faculty members sa City College, makita nato sila sa Google Scholar no. So ang pasabot ni ini, they have a lot of research. We
0: kay apil ko ana.
1: We have a lot of published researchers researches in Google Scholar. We have also conducted several feasibility studies locally, nationally, and internationally. Most of them are also book authors, international authors. Maubitaw nang giingon nato Sir June nga ang City College of Cagayan de Oro even sa iyahang mubo pa nga pagka-establish no, we already recognized in the Times Higher Education Impact Ranking, World University Rankings for Innovation, and the Green UI Metrics nga the only local college in the Visayas and Mindanao who is ranked worldwide tungod og alang kini sa atong aside sa program sa City College tungod kini sa atong mga established and well-founded researches that informs policies no so that informs development in the city. So kami ang nag-establish ni ini but dili bot ipasabot nga kami ang nagbuot no dili ni siya bakak no so kami sa City College, we don't want that, no? Because we have a data ethics review. So we partner with a lot of members, no? Natay own statistician, certified statistician. We have our external researchers. Daghan kaayo, no? Daghan yung kini sila. And then we also partnered Sir June, no? With before tanag arrived sa recommendation, we assess the need for the project mangyud, no? In fact, ang kami ang naghimo ni ini, no? Because we also invited a lot of experts like mga lawyers, mga Oro Chamber of Commerce, Sir June, ang tanan nga mga other partners, no? Both government, non-government agencies para ma-require nga study. Atong klaruhon sa ato ang mga tigpaminaw, no? The City College of Cagayan de Oro should be the pride, one of the pride city institutions of Cagayan de Oro under the leadership of Mayor Clarex Uy. No? Tungod usab, kay we have established, no? We have established this different recognitions. No? We also partnered sa atong research ang different institutions like University of the Philippines, MSU, XU, USTP, kay dili ni siya one-sided. No? Tanan data, dili ni gikan sa amo ang data. We have to clarify that. No? And I hope that you will not splice this, no? Or unsa na inyo ang ipangbutang sa mga social media. We don't want that. We just want the truth. We just want the veracity because we cannot publish a paper, we cannot publish a document if it's made out of lies, no? So dili siya ingon ana, that's not the intention of this paper. So ingon mi kang ang Mayor Sir June, no, nga Mayor, whether this is a good or a bad result, we will present this, no? So good or bad result, we will present. Kay all the data is coming from the city, no? Coming from the different offices, og tanan pod nga atong gipang interview during our feasibility study, Sir June.
0: Okay, so buti pasabot, legitimate, very much capable.
1: Yes.
0: And mangalante kung salbutan, nahimo ang research
1: and feasibility study. In fact, Sir June, let me add, no? Ang City College is also giving, or ang atong mga professors sa City College, maupod ang gahatag mga national trainings, regional trainings on conducting research, on doing feasibility studies. No, mo nang mayung tag City College, you get to know City College. No, I encourage the rest of the Cagayan de Oro people to get to know City College. Who are really our experts in the City College? Why we are conducting such study? And why we ensure that we remove bias when it comes to the data, the interpretation of this data, the implication of this data?
0: Muna ang sa mga concern, like bias. But sama sa mga partners po, other pa nga mga learning or research facilities and institutions. Sama sa UP, yes. Xavier University,
1: yes.
0: USTP, dagan pa, no? MSU. So, meaning, collaborative effort ni, dako yes. Na siyang undertaking,
2: nga gilangkuban sa pipila ka mga research institutions, learning institutions nga ginanglan nga mo come up sa pinakanindot gikay nga resulta.
1: Yes. Di ba? Give me mo sugot po Sir Jun nga binuangan siya no. In fact no, I am part of the I am one of the PASCO commissioners Sir Jun. I am also an accreditor no. So, we cannot just simply kanang ikuan na mo ang mga pangalan. Ang mga instruments ani Sir Jun were also pilot tested, were also validated, no? In other words, daghan taas kini siya giagian nga proseso. And let me also share the story of this. Kani siya actually was not because feasibility kay mag-loan. We started the feasibility study because of the intention of creating a smart city. Kay since we were a world-ranked institution, ang among intention on taato was to create a smart campus. But part of the requirement for a smart campus is to have a smart city. So the smart city, maghatag siya og effective and efficient services sa entire city, probably Cagayan de Oro City, aron ma-achieve nato ang 21st century nga services which are efficient, no, and effective. And in fact, our students, no, can even attest, no, at City College of Cagayan de Oro how important 21st century service is for a smart city. So mo to nga gikan ni siya last year pa ni siya nga researcher June, and eventually this research form part na din one of the components and recommendation is to really have a modernized city hall kinabiyaan sa ta sa other cities and municipalities, no, sa ubang dapit sa ato ang nasud.
2: So the primary purpose was to himuog pagtuon nga pwede ba ta makamugna ani nga nindot kay nga pasilidad.
1: Oo, nindot nga pasilidad.
2: And nahulog na lang siguro sakto ba nga nahulog na lang byproduct ng kantidad mismo sa pasilidad.
1: That's the byproduct. Dito na dayon nasugdan no nga okay, why don't we have this recommendation, no, and part of which is kani dili ni siya tungod kay naami mga maleta, dili ni siya. I'd like to correct that, no. I don't want the city, no. Ako na ning klaruhon, no. You can check our profiles, no. If gipili sad mini mayor Sir Jun, no, it's because ang City College has no political colors, no. We came from different institutions. Ako personally, I came from Cebu. Daghan taog mga faculty members from Cebu. Daghan taog faculty members from other universities also. We converge because we just want to create a local college that will be a model local college in the Philippines. No, in the Philippines, tungod kay even ang kauluhan, Sir Jun, no, is already tapping City College in most of their programs, even national research projects for policy development alang sa local and state universities and colleges, Sir Jun.
2: And from that feasibility study, magsoon inyo makita mo ni ang atong perspective, video perspective, wow, masayop, sa proposed city hall, new city hall, and integrated government complex. Nindot na siya, ato na tagag panahon gamaya, sa di patamo tabok sa layo pangasbitanan, muna yung perspective. Kung hingpit na matibawas ang nasangpit nga proyekto, muna ni dayon ang ato makita. Para nga doon ay idea, no? To give sa an idea sa ato mga katawahan nga muna yung itsura. Muna yung may tabo kung hingpit na ni mga kuhan. And muna siya ang produkto na dayon sa gimo po nato nga feasibility study. Okay, so muna. Now, speak ani, ato lang sa tagang kamay ka kan. Dagan siya, dagan siya nga palugar mga adjacent nga mga buildings, 8-story executive building, integrated ha, naana diha tanan mga opisina po sa other pang mga national government agencies, di ba? Anyway, ato na balikan ka jot. Pero sa pangutana regarding kato, dugang na pangutana regarding ato nga kamumanikin mo sa feasibility study, unsay gigamit din yung methodologies.
1: Yeah. We use, ato lang yung simplify, Sir Jun, yes, para yes, sa yes, katauhan nga masabtan. We use the mixed method approach.
2: Okay.
1: Kaninga mixed method approach, we conducted documentary reviews, no? Gitanaw na to ang data sa city. Kami mismo, City College, di mi musugot nga, di na mo makita ang data.
2: Okay.
1: Data from different sources, no? Even the COA data, the stakeholder consultations, the surveys, ang mga demand analysis, we did it. Technical and site assessment, ang mga legal and regulatory review, ako na nitan aun tanan, no? Environmental assessment, financial and economic analysis, the risk assessment and comparison of the development alternatives. So for example, Sir Jun, no, kaning sa financial side mo, magyuni diri magyud kaayo nato igo. Ato yung gi-examine ang city's annual regular income, the existing debt obligations, ang pinaka-importante nga atong gitanaw isang statutory debt service ceiling. Pila gyud ang atong allowable nga pwedeng gyud mautang na magitay ceiling ni ini no. Amo gyud ni gitanaw kay kami mismo at first daghan man sad mi og mga pangutana kay wala man mi data no. Okay. So we can only say so much if you already have the data mo nang we have to be careful with our conclusions, especially if given that you have the data, you have to make sure that you also calculate or compute it yourself, no? So importante na our borrowing capacity. Now the feasibility study only measures projects the borrowing capacity sa ato ang syudad, no? Ang projected debt service pila and ang interest rate sensitivity. That's why we had stress test natin, mga stress test nga pila ang kung kaning higher percentage ang i-loan sa syudad makabayad pa ba or higher than that, no? Mo ang purpose nga natay stress test nga gibuhat sa technical side sa Sir June. We also consider the proposed site, no? Ang proposed site gantuan nato dito ang mga development requirements ni ini, ang infrastructure, ang drainage, ang traffic, ang geotechnical requirements ug uban pa nga mga succeeding technical studies nga gikinahanglan which are actually necessary. So when we say Sir June nga moingon ta og feasible, no, mga higala. When we say feasible, it is not based on one indicator. It is actually the result of looking at the project from multiple dimensions. Mao nang gi-invite nato ang uban nga mga partners nato natay PESOL analysis. So, sa mga PESOL analysis, we invite Oro Chamber, we invite the politicians, we invite the NGOs, we invite community members, we talk about, we ask them about the political, economic, social, technological, legal, and environmental aspects. We did a lot of risk analysis ni ini, no? Kay, we cannot just simply present a data because it's our name, no? Who will be questioned, no, in terms of the veracity. No, of the legality, no, of this document, Sir Jun.
2: Pila ba tuod ang atong mga respondents na ni sir nga atong gipangutana on the
1: yes
2: pila ko mga
1: respondents. Actually Sir Jun, no, naatay gitrain nga mga enumerators. Okay. No, kani nga mga enumerators Sir Jun, mao ni silang niadto sa mga barangay. Aduna ko inabasa, no, nga usa ka comment, no, nga kanang basin ang kani nga study kay gipili lang mga tao. You cannot do that. I hope you understand. You cannot do that. In a study, you have to make sure that 80 barangays should be represented. There's a geographical location. Dili man mga bugok ang mga researchers. There is about 80 barangays. No? The enumerators were trained. There are 2,673 citizens surveyed. And the survey came out that there's an 89% public approval. Now, take note. Lagi man ang data analytics when it comes to Facebook. Lay ang data analytics when it comes to other social media platforms, Instagram and TikTok, when it comes to academic, scientific, and social research or a feasibility research. We have to make sure, no, that we want to make good an important clarification on this. So sa pinaka-importante nga clarification nga akong buhatan is, the survey should not be interpreted as a referendum or vote, no, sa 8.5 billion loan. Even kami, wala mi nag-suggest nga dapat kailangan 8.5 because we really know the financial and technical implication of this. That's why we carefully study this. We carefully study. But, you know, the 2,673 respondent, mga igsoon, mga higalang tigpaminaw, no? This provided actually an evidence about the service delivery experience. Ang pasabot ni ini, unsay ilahang kasinatian sa City Hall. What are their experiences when having transactions in the offices? Unsa ang ilahang mga say, gusto nila nga support from the proposed new government complex. And kani sila nga mga participants, we use the stratified random sampling. I don't want to use very technical or academic terms on this. But stratified random sampling sa ako panggiingon, all 80 barangays were covered because of geographical inclusiveness. Dili ta pwede mo focus lang og usa ka barangay. Say, for example, Carmen, mo focus. No, it's not like that. The study presents all 80 barangays, no, to ensure that all their perceptions will be heard. No, kay some of these barangays have no Facebook accounts. And this is per statistician. We have an application that we use, no? Kami, nagtanaw mi sa atong enumerator, Sir Jun, no? Nga kung nakabisita na niya ang usa ka enumerator, ani nga balay, dili na siya pwede makabisita sa same nga balay tungod kay we have an application that will track geographically kung asa na niya nga mga households or kung asa na niya nga mga barangay.
2: Mo na itong pamagi, mura, makasulod na ang enumerator sa right side. Yes. Keep right na sa maglakaw. Padulong
1: dito. Right. Okay. Mu-click na siya dito nga. Uy, nabisitaan na nga balay.
2: Nagtuwa na.
1: Oh.
2: Nakuhaan na niya siya
1: opinion. Nakuhaan na niya siya opinion. Oh. Nabisitaan na siya. In fact, dili tanan na mag-iuban, mm. Sir Jun. No? Mm. With all, that's why 89% na may 11% nga dili sa siya mo approve. No?
2: Yes,
1: okay.
2: Yes.
1: Because that's really how we see it. No? That's research. No? And research should be very clear. It should not be very biased, no? Mm-hmm. So, kana Sir Jun, ang ato ang methodology.
2: Na-mention ni mo nga kining almost 3,000 ka mag-respondents ang ilahang opinion ani nga gipadangat. Not necessarily mamimong vote or referendum. Nga nasugot sila.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Correct. Sa loan.
1: That's
2: so,
1: right.
2: Ang ato lang isukod is that ang ilang opinion lang unang-una.
1: Yes. From the word itself, Sir Jun, feasible ba? Kung sa ilang tanaw, nganong nindot sad nga ibalhin ang maong City Hall, unsa ang mga services nga problema dinhi sa atong syudad, no? And in fact, Sir Jun, no, ako lang ni idugang, no? Aduna pud kita gi-interview nga mga youth sector natay, mga youth
2: covered sector.
1: Senior citizens ato nang gipangutana, students, private establishments, mga public households, City Hall employees, public transactions sa mga people, tumatao nga na public transactions, even atong department managers, even atong mga councilors, ato silang gipangutana ni ini, no? Kabahin sa feasibility of this. So, mean to say, this is really not biased, no? So, we wanted to correct the notion, no? That this is a biased study. This study is made out of we want money. No, it's not like that. Only for the proposed City Hall and not for the loan.
2: Mugani, sama sa mga ingon ka ganina, nga dili to sa vote o referendum, nga gisukot o musukot pa mag-loan ng atong mga katawan.
1: Dili.
2: No, sa ilaha is that opinion nila sa atong proposed nga new government building.
1: And the complex need. No? So nakita na to ang need, Sir Jun. No?
2: So nasukod na to ang akong panginahanglan nun.
1: Yes,
2: okay.
1: Yes,
2: but sa inyong methodology, sa Tud, sir, namin mga pangutana na po rin ito na present for other options nga gawas nga magtukod ta o gabagong building.
1: Yes.
2: Aba po yung other options. Appeal ba na sa inyong question?
1: Yes, correct. Nigawas magod siya, Sir Jun, no? Ang naay mga other options na kung yung ganyan. What will happen if di ta mag-do nothing ta, no? So, sa yung may tabo. So, natin yung mga certain technical recommendations on that. But, dito may na-struck kaayo sa results, no? When we saw the result nga, ang 42.72%, no? Sa ato ang mga respondents,
2: bilato, sir,
1: no? 42.72%,
2: wow.
1: No? Ang 42.72% nag-report sila og long waiting time, no? Sila daghan kay kanang init, long waiting time, dili pag yud dili conducive, no? Ang maong site, no?
2: Okay.
1: There's 36.52% of them said nga grabe ka crowded ang office conditions, especially sa atong mga empleyado, no? For sure na inaminaw ang empleyado karon, gagmay ka ang mga tables, very small tables, very piot. And I came from Cebu, no? I came from Cebu for 15 long years. We work with a local government unit. Different local government units that to medyo conducive ang place. Medyo modernized na po ang ilahang system dito, no? When it comes to their city facilities, no? And then at the same time, 33.03%, no? Identified excessive procedural steps. In fact, no? Nakabisita sa Sir Jun din sa kagayan sa Malaybalay City. So wonderful. Imagine a Pasig City, no? So kaning maingon ani, kanang mga gipang tukod nila ng mga city government complex, no? Very good kayo, nindot kayo. And then 29.97% po nag-site nga there are really inadequate waiting areas, no? Akong klaruhon, no, kaya ang ginabutang sa mga kuan mangod, no, sa mga gi-capture sa atong social media is ang parking lang. Parking is just one of the reasons. Dili lang mao ang parking ang maong rason, no? There are certain government functions that we need to address, no? Specifically on long waiting lines, crowded offices in the city, no? So daghan kaayo na siya. And we also found out in our study, no, 51.96% nag-experience sila og transactions involving multiple offices, lain-lain ng mga offices, while ang 34.34% niini nag-report nga repeated ang ilang mga visits, no? Always sila gabisita. And then about 40.81% reported traveling for more than 30 minutes to access the government services. And then unsa may naka so what does this survey tell us, Sir Jun? No? Unsa may nag-inform ani nga survey? This tells us that there are really real service delivery and facility related constraints, no? So tan-aw na to na siya at that angle. It does not mean nga bad ang city government services. Dili man siya nagpasabot nga dili maayo. Kinahanglan taw kausaban. It also indicates that there are existing physical arrangements, rearrangements nga atong i-address and the fragmentation of the services and offices across multiple functions. No, tungod kay to address this sa need sa ato mga citizens and that this problem needs to be addressed right away, Sir Jun.
2: Okay, so muna nga ang atong lahang nalakbitan, other options was naapoy nakaingon dito renovation.
1: Yes, part of. There's also a recommended no nga existing renovation and all, but then again, sa ato amagong land area, it's still gamay gihapon siya, Sir Jun, no? So other offices in fact are not being accommodated na in those spaces, no? So kana siya, no? So kana ang ato ang ni come out sa atong study.
2: Kinito ang dakong panginahanglan nun, okay, namatay feasibility study, nasukod na nato ang unang-unang tao, na gusto sila o bago ng governing complex. Sakto ba na ang assessment? Nga during sa atong feasibility study and yes, during sa atong pagtuon na nasukod na to based on the respondents, na majority sa ilaha, musugot sila, nga naibag ko nga government complex.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes.
2: And of course, kini siya nga notion or unahuna is dili bago. Previous administrations naanani nga unahuna. Meaning, nakahunahuna na sila ani. In fact, kung ako masayop, then Mayor Dong Kuy Imano, kung ako masayop, siya man siguro first nag-propose, ani. Di ba? Siya first kid yung nag-propose. Nga, ibalhin ang City Hall dito sa Upper Dagong Carmen. Kaya nakita na niyang daan, nga mo na may tabo, and muna na yung tabo. So, kaniyad to siguro, ano na kung siya tabo, nga nung di pagkakadayon, but nga nung karon, sir, na niya prioridad.
1: Yeah. The number one reason is that the government population has been increasing,
2: yes,
1: no, in Cagayan. Increasing population, increasing needs. And city, the Cagayan de Oro city is highly urbanized. No? So very urbanized gid kayo. So ang study nato, Sir Jun, nagtanaw ni siya sa present gid ug sa projected future demand. No? So ato nang gitanaw ganiya. Gitanaw nato ang population. Gitanaw nato ang transaction, ang mga government operations, ang infrastructure requirements. Nagpadayon magud siya og grow, no? So nagkadaghan, nagpadayon og grow, and it's making the need more pressing, no? So nagkadaghan gid ang need. Also, ang FSR Jun is looking at the current and projected needs of the city rather than judging the previous administration kay we support, no? Dugay na kay ninga gusto sa ato ang
2: okay
1: city gud.
2: And yes, yes,
1: why don't we push this for this time, no? And the question now is not necessarily why previous administration did not proceed. Dili man kana atong question. Different administrations magud, Sir Jun, we believe, no, had many different priorities and circumstances. Dagan sila. So what the study establishes lang yun, Sir Jun, is that the existing facility constraints, kanimang yun, no, and the projected future requirements now need to be seriously addressed. No? Kailangan lang yun siya i-address kay medyo dili na yun kay siya conducive for a government city to operate in terms of its function in a growing demand, no, for a growing population and a growing transaction, Sir Jun.
2: Sa inyong survey doon, sir, feasibility study, ninyo, nabay, bumutang na to evidence or baka kanang nasukod ba ninyo ang urgency or ang urgent nga need for the pagkatukod aning atong government complex?
1: Yes, of course. Part of the questions, no, is to really look into the urgency, no. In fact, nag-interview sa ta sa mga tao na gitsulot sa City Hall, no,
2: katong
1: always sila frequent sila mag-conduct sa ilang mga government transactions, always sila magtan-aw kung unsa ang ilang unsay mga capacities, no, ang unsay mga services nga gihatag sa ato ang city. But then again, some of them really are complaining a lot, no, tungod kay dili na gyud kay siya conducive, no. Gusto nila gyud, no, that they just don't want a new building. Dili man kana ang intention. The intention is not to have a new building. They just want to have a highly accessible, no, climate protected transit and service hub, no, kay especially dagan sa good guba-guba, no, ang ato ang kuanan. Some are really dilapidated, and take note, ang ato ang City Hall is already 85 years
2: nagyud,
1: no, tiguang
2: na
1: siya.
2: Tiguang na siya,
1: this becomes historical and operational, no, so nindot ni siya nga kuan
2: ang
1: movement.
2: Ganon to, sir, nga dito ni siya mahimutang sa may Carmen Canetuan area. Yun saan na to, nagkamapa na to? Ganon dito?
1: Yeah. The site was assessed based on several conditions. No, dagan okay. siya og mga considerations. Nag-include ni Sergio ng ato ang location. No, nag-include okay. ni ang accessibility, ang availability sa land area, ang developmental potential, ang iyang planning considerations, o iyang technical feasibility. No, so makita nato sa ato ang makita nato sa ato ang sa picture ba mamay, no? So ang kanisya Sir June, no, ang this is within the Carmen Canetuan Growth Corridor.
2: Okay.
1: And this is not political. I would like to correct this.
2: Wala
1: political. Apil
2: politika, ne.
1: Wala man siya kanang we invited really experts, no, from other institutions, mga geopolitical experts also, experts in terms of the land area, land development, the geologists, no? So that we can look into a substantially larger area for an integrated government complex compared with the limitations, no, of the existing area in the city hall, no? Okay. Ato ning i-emphasize gyud. We'd like to emphasize this, no, that the site selection dili ni siya considered sad as final, my dear, sa atong mga suking tigpaminaw, no? Ato sa nisyang klarohon. This is not considered final from a technical standpoint of the study simply because it is suitable in the feasibility study. Ato na siyang klarohon, no? The study itself recommends further validation including the detailed technical requirements. So, mao gyud na ang nagbutang, no? Nag-include sa atoang study. So, as to the political considerations ni Sir June, ang proper basis should be documented in the technical and planning criteria. Take note, ako ning usbo, no? Technical and planning criteria, not with political reference. So, klaro na to nga during the conduct of the feasibility study, in fact, wala gyud nagbutang, wala gyud si Mayor ni Apil. Kanang ningon gyud mi nga Mayor, we want this nga kami ang magbuhat gyud. Kita naawon na mo, kung wow, true, no? Kay, di ba siya makak? May nga, kung dili gani maayo ang result, we will show to him nga dili ni maayo
2: basta kay madaotan o maayo, ihatag naman sa iyo.
1: Oo, madaotan or maayo, we have to present the result. No? That's just to have fair contribution sad, no? And the new administration can also continue, Sir June, no? Kay this will also na, benefit, no? Kung saang, I mean, projection mo ni ang tanaw, no? Mo ni ang tanaw sa atong city, no? If there are some new administration that want to continue. And at the same time, ang succeeding project stages po, should continue to validate, no, the site's suitability through the technical and the regulatory processes. No, kinahanglan gyud kay na siya, Sir June. Mo nang dili siya pwedeng bakakan ang maong study, Sir
2: June. Technical aspect to, sir, kini environmental, climate resilience, ay atong incorporate ang
1: we incorporate all these things, no, kaning environmental, climate resilience and sustainability assessment, especially that atong for the information of the public. All government offices should follow now the UNESCO Development Goals, the SDGs. Sige, tagbalik-balik na. All offices, no? NEDA is always reminding us that the offices, that all establishments, government, non-government establishments, must follow the Sustainable Development Criterion or the SDGs, no? So, monang, we are also particular with that, no? Especially City College of Cagayan de Oro, kay it should be anchored on Sustainable Development Goals. Ang infrastructure, that should be green. Ang resource management should be sustainable. There should also be cultural preservation, and there should be resilience in terms of the building. It should also be adaptive, especially that a lot of calamities are happening right now, Sir June. Going on.
2: Kwan, apil na siguro, renewable energy.
1: Renewable energy.
2: May solar panel na.
1: Yes, we can even, kwan, Sir June, no, makadidakta sa ito ang, makasave ta sa ito ang mga electricity.
2: Cost.
1: No?
2: Yeah, electricity cost.
1: Because it's already panel. A solar panel, no? Solar panel nga city hall.
2: Usa sa mga reklamo ba dari sa ato sa city hall sa traffic? Apil na nyo na consider na ang traffic situation sa kanya, transportation or traffic situation aning area?
1: Yes, that's right. That's right. That's right. Apil siya, no, gi-compute na to ang mga even parking rates, may nanatanan, no, nanatay nindot nga parking spaces ngadto, no, and all those things, no. So, yeah, masabtan nato, Sir June, actually ang concerns pod sa atong mga katawhan, no. Masabtan gid kaayo na nato ang problema sa traffic, problema sa nganong di na lang dai i-renovate and all. The feasibility study already provided a technical, no?
2: Explanation. Na,
1: yes, natubag na to siya tanan ng mga technical explanations. Traffic also is part of the risk management, no? Which is included in our chapter 12, no? Sa ato ang feasibility study, Sir Jude.
2: Okay. Subli ate pakita ato sa ibalik ipakita ang perspective aning atong proposed new city government and integrated government complex, so city hall, new city hall and integrated government complex. Ipabati ay pakita sa tanato para nay hingpit nga idea ang ato mga katawhan unsa ni siya nga proyekto nga atong gimuan ng feasibility study. Gadiin mo na ni dayon ang ato na come up 229,043 square meters. Diyan sa may kanit, Carmen, ganito ang area na ay parking building, executive building, sports court. Kining atong mga executive building, of course, ato opisinas mayor, uban pa, no? And since it is an integrated government complex, sakto ba, sir? Dok, nga yes. Naapod ya ang mga national government agencies?
1: Yes, sila? The national government agencies can actually... kuan no makapwede sila makasituate diha no kay okay. Adunay ubang mga cities no sa ato ang region no nga cities na I don't know if I can mention this no kay naana sila yung mga national governments are pulling out no sa city kay para dito na ibutang no ang ilang so nalo dito naatay mga spaces allotted spaces for other government agencies yeah, mga neighboring cities na to. Ako na lang ning tawagon og neighboring cities, no? Neighboring cities nga nag-invite na with other national government agencies. So this one-stop shop can actually save time, save your transaction services, no? Transaction needs, no? Because everything is there. That's why we call that a one-stop shop government. And at the same time, it will also add more revenues, no? Sa ato ang syudad, no? Because they can rent the spaces. And we can invite even more, no? So natay sports court dito sa Sir Jun, no? Sa mga pickleball, no? Or sa
2: very important. Ay, dapat mo pickleball.
1: Hindi pa ako kabalo, no? Hindi pa ako kabalo actually, no? So no, wala. Okay, na-busy mi sa study.
2: Okay, pag-relax mo ginag, may pickleball. Anyway, so nahuma naman, batod, ganing kinis siya, will be implemented by phase. Kano to? Nga na man ni tabo.
1: Yes. Ato ning klaruhon, Sir Jun, no? Kay naatay, this is also a clarificatory remark sa ato ang mga postings on social media. Kasabot gid kay ko sa mga netizens. In fact, Sir Jun, no? Dili na to i-downgrade ato mga Cagayanon citizens, no? They're very dynamic, they're very active, they support social media, mainaning a support. But then again, ato sang klaruhon, no? Ang recommendation sa atong feasibility study, dili man take note, ha? Dili tamang dili to approve ang loan ng 8.5 that was just the giving mayor the authority to negotiate, but then again gibuhat nato ni siya as a phased implementation. Nganong phased implementation tungod og alang kay this is a very large and complex project, no? We recognize that the team recognize the complexity of this project. Ang total estimated cost mo yung tadako kayo, no, that's 8.4 million. Dako magyud ni siya nga amount, but the study identified this in different phases, no, different phases. Approximately magsugod ta, no, na ako'y copy diri, ako lang basaw, no, 2.7 billion, while the remaining approximate, no, nga 5.7 billion is intended for the subsequent na authorization. So atong gitan-aw diini, no, nga the phasing maka-allow sa city, no, nga maka-manage ta sa atong cash flow financing, procurement, construction, no, sa tanan nga mga needs of the city. That's why it becomes by phase implementation, no. So let's go out with the notion nga uy dako kayo 8.5 million, uy gikawat na, uy kanang gimaleta. That's not what the study has been recommending, no. It's a phase implementation ensuring, no, that the right technical process will be conducted and will be applied, Sir Jun.
2: Since them, let's go to money mo kantidad. How did we come up to 8.5 billion projected cost?
1: Yes. So first, we have to clarify. Balikon, gini na ko, Sir Jun. No, ato nin balikon. The 8.5 billion is the estimated total cost. No, okay. So estimated total cost. During the hearing last Monday, no, nindot sa itong mga pangutana sa itong mga minority councilors, yes. I believe si Mayor kanang wala man siya nasuko atong mga pangutana. No, those questions are really very much open. Okay. During the atong Friday before sa session, magod Sir Jun, no, na magod tay hearing, committee hearing, hearing last Friday nga appeal pod sila tanan, no?
2: Sa Committee on Laws,
1: yeah,
2: and
1: sa Committee on Laws and Rules, yes. No, na dito atong accounting, atong finance, ang atong budget, no? But we understand also sa minority councillors nga dito na nila gi-reserve ang ilahang statement sa Monday. Kaya that's really their right. No? And we thank the dear councillors for sharing that, Sir June. Atong klarohon, Sir June, nga ang 2.7 million, ang yun magutos sa other minority councillor nga kanang nganong 2.7 ramon ta to nanon ni abot naman og 8 billion 5, no? Because the 2.7 po is
2: billion,
1: sa ang 2.7 billion is the land acquisition.
2: Pagpalit na siya.
1: Ang remaining is the building, no? Okay. So sa remaining siya. Ang feasibility study nag-estimate gid siya ana nga total project cost and then nag-cover ni siya sa major components gid sa proposed government complex mo na to kung gingon land acquisition, ang land development, ang construction and even the completion of the project. So ako din gina siya giklaro, Sir June, no, nga klaro po dito sa atong study and even during the discussion sa ato ang committee hearing, no, okay. Just not to point out ba nga uy ni increase lagi. Dili na siya mao, no? So we have this by phase, no? Og of course ang pinakauna is ang land acquisition and then it will also be monitored and evaluated part sa among study, no? Ginagitsad nato ang atong TWG, no, ang technical working group nga we make sure nga there should be proper monitoring and evaluation. Mao may gid ang concern, Sir June, monitoring and evaluation of the project and at the same time we should be reporting this directly, no, kung unsa ang mga updates, unsa ang kanang progress, no, of this, no, especially that this becomes a very hot topic, no, before proceeding to the next phase, no. So klaro, I hope klaro na siya sa to ang mga tigpaminaw
2: lagi na by phase ang atong sa to pasabton nga namo mga kabalaka pod nga oy dako na to lagi 8.5 billion kasi kuno magbaka kuha na nga gantira diretso dayon one hapak dayon so one time big time gasto. So, sama na, ipasabta na may dana, Doc, no?
1: Yeah.
2: So, yung sitwasyon, unsay pamaagi dana?
1: Yes. Yes, no, tigi-tigi siya, no, that's by face, no. At the same time, we need to correct yun, balikan gid ako ni correct ako lang gid ibalik for the last time, no, kay para basin technical na po ang ato ang postings ani in social media. The impression that the 2.7 billion simply increased to 8.5 billion is again, ako troho, no, ng land acquisition ang 2.7, ang remaining ana is for the building development. So these are not exactly two competing project costs. Dili ni siya two competing project costs, Sir June. Therefore, it is more accurate to say nga ang 2.7 billion is the initial phase of the overall project estimated to 8.4 billion rather than saying that the project cost simply increased from 2.7 billion to 8.5 billion. Kaya again, ang 2.7 billion maura to ang para sa land acquisition. Truho na ako nino, para sa land acquisition, land development, and initial construction of the executive building. Let me also correct, Sir June, a very important posting. Gitanaw dito, gi-compare, no? Na ang City Hall sa Pasig City, this is the cost, mao ni ang cost. Let us clarify that, no? You can also search in the Google. We can fact check all information. We encourage every Cagayanon to be intellectually sound when it comes to finding the right facts and information. The total billion, no, ang sa even sa Pasig, it's not even 6 billion, no, it's 9.6 billion. Ato nang i-consider, Sir June, sa ato ang study pod, no, kay in the feasibility study, you need to study also the different costings of the government complex of other cities and other municipalities, no. So it is not right, no, that we post something that is not correct, no. Nasabda nato, no, kung unsay intention, no, but the way how facts are presented should also be corrected.
2: Okay, so una, no, mas dako na yung sa Pasig.
1: It was even corrected in the Philippine Daily Inquirer. Ah, no? There was a correction in the Philippine Daily Inquirer. Sa other news outlets, no, nga, that was not the right thing. No? That was not really the actual cost.
2: So, projected cost ninyo, o sa inyong, according sa inyong feasibility study, Doc, is the 8.5 billion pesos.
1: Yes.
2: Considered na tanan, land acquisition, tanan-tanan na to, kay 8-story building ba yun eh? Napay mga adjusted pa building. Sa tanan-tanan, according sa inyong feasibility study, it would cost 8.5 billion.
1: Yes.
2: Kung ma-round off na to, actually 8.4 something billion. But i-round off na lang na to, para masayon na lotikon, 8.5 billion yes. ang kantidad. Nga, kung mahimo, mo'y atong pwede i-loan.
1: Yes.
2: Para nga matuma na nga project.
1: Those were just recommendations of the study, yes. Sir Jun. No? Dili ni siya mao ang kanang bitong term nga ang 8.5 mao ang gikahuhat sa mayor. Let us correct that, no? I'd like to correct that notion. The study provides a recommendation based on estimation, based on all the analysis, feasible analysis of the data. Now, another very important Sir Jun, ako lang i-highlight, both ba ipasabot na ang 8.5 billion ang city will immediately borrow and spend the entire amount? Please, no, we have to correct this po. We have to correct this po. This is a big no. This is really a big no. The feasibility, again, atong ibalik, is implementing a phased implementation. Ang 8.5 billion is the estimated total project cost, but ang study again sa initial phase is 2.7 billion for land acquisition. Dili dugan nga hulmon o gastuhan ang 8.5 billion pesos. Aduna tay gitawag og staggered drawdown structure or phased implementation approach. Noon na siya ang gitawag nato ana. Sugdan sa land loan, musunod na dayon ang uban pa ng mga plano sa building.
2: Yes, and of course, na-mention po na ni atong majority leader, Councilor Attorney Edgar Cabanlas, ang phased implementation. Kani, during sa session last Monday, phased implementation sa nasangpit nga proyekto. And, subli ato, sa i-clarify po, kini po ang gidiscuss last Monday was the proposal solution, at ipakita ang proposal solution number later, proposal solution nga naghatag pagkatungod kang Mayor Clarex, nga to enter into a negotiation para nga mahita ta og financial or banking institution nga pwede nga mohimo ani o makimasabot nato nga mo finance ani. Okay,
1: yes.
2: Sakto na, di ba?
1: Do? That's right, that's right.
2: Okay, kanso na minaw sa tapay pila ka buluan ng pelum na pagbalik dugo mga kasagatan. Standby
3: ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuwod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Mula sa pinakamataas na bundok,
9: Nak! Kamusta nga?
8: O pinakamalayong isla man,
9: Nag-graduate na ako!
8: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ng mag-apps at internet with 2

0: Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
6: Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
10: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxins sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: Kada bulan problema na pud nato ang mga bayronon, bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud ang biyahe ug linya sa mga payment centers. Mayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills with GB.

0: Likay niyahi, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash-in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash-in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash-in. Maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
1: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Gikan sa kinatas ang bukid. O bisan sa pinakalayo nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako!
9: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaon.
11: O pauli na ko ka!
9: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
12: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
13: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Para sa matilaw nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.

0: Alex Dante, nesha të po pregoba të zatën të vënë, linjën të lëbënë, linjën vëllagat, Mayor Clarix Uj, Old of course, ka ban nga panato, nga to nga City College President, sa ato City, ka këndiro City College, për i kala, dhe disa rekbajnës nga të ka këndiro si Dr. Gestoni Jess Babia. Old Doc, ato sa klaron balik, ay, pakita sa ato perspektive balik, sa proposed new City Hall and integrated government complex. Para ka doon yung idea ng mga katawan, ano siya yung tsura, ali? Okay, katong perspective. And, ato pong ibalik, nga during pod sa regular session last Monday, okay, kanila. Oh, nindot yun, no? Plaster, muni ang executive building, draft of area. Di alam naman na ulit, sir, kumukha, no?
1: Yes.
0: Doon kayo. And, 8-story executive building. Okay? Muna ang, paan? Para ka na idea ito mga katawan, kung sa itsura gina ni. 4-story legislative building. Kato mga kwan ni, konsihales. So, parking building na. Okay? Dayon, ba ito, makita itong pasan. Sports court. So, pwede ito magdulag pickleball.
1: Yes. Kayo.
0: Yes, no? Muna ang, muna ang perspective mga zon sa atong proposed new city hall and integrated government complex. Muna isang saktong term yun. But in short na to, Kagandioro o City Government Commerce, Government Complex. City Government Complex, okay? Underground Gables, okay, muna. Now, subli, ato sa ipasabot, nga during sa regular session last Monday, ang naprobahan was the proposed resolution number 2026-2416, ano, nga, di na maong kuan, katong solution yun mismo, yan lang, kaya katong, katong resolution yun, agenda number 10 to siya eh, sa atong, sa discussion, okay? Proposed resolution number 2026-416, authorizing the Honorable City Mayor, Rolando A. Uy, to negotiate with financial and or banking institutions for the financing of the acquisition, construction, and completion of the proposed Cagayan de Oro Government Complex in Barangay Carmen. Okay? Moto siya ang naaprubahan last session. Dili ang loan. Wala pa ang loan. Okay? Muna'y atong gina-clarify yung pag-ayo. E daga na mga gawas nga naaprubahan ako ng loan. Wala maaprubahin ang loan. Ang naaprubahan ang katupang proposed resolution. Okay? Yeah. Nabalik ta sa atong isgutanan. Kinito, Doc, sa inyong Himo Feasibility Study, i-considerar ba ito ninyo ang mga existing na financial obligation
1: yes.
0: sa city? Pag-himo, yes. aning study?
1: Actually, Sir Jun, no, nalipay, we're very glad, Sir Jun, nakadungog mi sa mga minority councilors no, nga niingon nga i-consider ba nato ang kadaghanan ng mga utang sa atong syudad no, before taking this feasibility. Ang pinakadakong tubag is very yes. So that's really part, no? Okay, this is a very legitimate concern, no, for every Cagayanon because we're part of the Cagayanon community, no? So tanaw nato kung insakto ba gyud kini. Ang feasibility's financial analysis, Sir Jun, i-consider gyud niya ang yang existing debt obligation. Kay ngano man ato manggong i-compute, no, mga kaigsuunan, para this is also for the knowledge of everyone, especially for those who want to take business courses, no, especially those who want to become a researcher or feasibility study researcher. Atong tanawon yun ang net debt service ceiling and, of course, ang borrowing capacity. No, si FS is atong giingon ganiha nga very comprehensive siya, ga-encompass gid siya sa financial, legal, technical aspect. So, balik to sa net debt service ceiling. Ang mga amortization, Sir Jun, no, sa mga existing nga mga utang, ato na siyang i-minus sa tanan nga mga maximum debt capacity to pay. So, pag human og minus, maokini ang mugawas nga net debt service ceiling. Akong gitan akong kopya, no, kaya naamagod diri ang ato ang data. So, gikan sa net debt service ceiling, gi-compute dayon ang borrowing capacity. And then sa 2026, maotong natin 12 billion. Ato lang i-round off, no? Ang amount, so sulod. So, meaning to say, sulod yun ang ato ang 8 billion pesos, no? Ang gigamit nga interest rate ni ini is mao ang 5%. Ug ato sab siyang gitistingan, mo to akong gingon ganiya, Sir Jun, no? That we also conducted a stress test, no? Nga stress test is, tanawon, from the word stress itself, kung atong inaton, kung basin taas ka ang interest rate, maabot siya og 8%, ato po na siyang gitanaw. That's the highest ceiling for interest rate based on our stress test. Ang net debt service ceiling kay 10 billion ang gisulod, no? So, mo lang mi to say mosulod gihapon siya sa 8.5 billion nga loan. So again, atong klarohon kay basin i-cut short na pud ni sa ato ang mga kuan no para we don't want to have any wrong information. Kani siya are just projections. That's why we compute through stress test, net debt ceiling, og of course ang borrowing capacity. So part ni siya sa ato ang gihimo nga feasibility study. So I hope that clears, no? And then also ako lang yun ang i-clarify Sir Jun, no? Ang kaning ginasad tay sa amo-amo kong study na gibutang dito nga 20% figure is the statutory debt service ceiling, no? That's muna na siya ang important, ang kanang 20% muna na siya ang the important na line nga safeguard. Kaya ano man, gibase gyapon nato ni siya under, no? Under section 324 of the local government code, and the city's debt service ceiling obligations must remain, take note ha, must remain within the legally allowable limit based on the annual regular income or the ARI, no? So ang feasibility study dayo ni gamit dayon mi aning a framework in calculating the city's maximum debt capacity and the net debt service ceiling. But ato i-clarify, no, that the 20% does not mean automatically that the city is required to borrow up to 20%. No, ang pasabot ni ini, ang projected nga magamit sa aning 8.5 billion loan sa net debt service ceiling sa city kay niabot gyud siya og 39.74% lamang. So aning tuiga, magsugod na dayon ang principal payments. Karon nga tuig, no, kung if ever ma-approve, maka-loan, no, magsugod na din ang principal payments sa land o sa building loan para wala na, no, wala na makatunga, no, ang makuha sa net debt service ceiling sa atong syudad. So we considered it, dili ni siya, dili gyud mi pwede mamakakaani nga study, no, kay una sa tanan that is part of the ethics review, no. So part sa ethics review, all data document, the raw data, the raw logs will be checked, will be validated by experts, and it should not be treated as manipulated data, no. So dili siya pwede ma-manipulate, no. That's why we are very much willing, Sir Jun, no, to connect with some of these sectors, Sir Jun, now mo explain pud mi sa ila to give some clarificatory remarks on this, no. Events atong minority councillors, we can even sit down, no, and provide us with the, you know, with a computation on this, no, using also having also our own number one statisticians and number two our experts, financial experts from the city sa ato ang members sa team, no. We are very much willing, no, because ang gikinahanglan ni Sir Jun, I believe, is just a conversation. We just need a conversation. We don't need to have false information at hand. Di ni siya, di na pwede sa ato, di na pwede sa research. Number two is, we also have to create more generative dialogue. No, we listen to each other. Which part do you want us to give some clarification so that atong ma-explain og tarong sa publiko, no, ma-explain po nato ang atong mga postings. Postings nga insakto po ang pagkabutang sa atong facts and information, Sir Jun.
0: To simplify, sir, sa pagtinamban ani, nakita sa inyong pagtuon nga doon ay kapasidad ang syudad.
1: Yes.
0: Kung ugaling mangutang.
1: Kung ugaling mangutang. Naagin siya
0: ay kapasidad ng pagkapangutang. Yes. Kikonsiderar na to, tanan na to mga financial obligation, taliwala na ang mga financial obligation,
1: yes,
0: pwede ta makautang.
1: Yes. Gitanaw magod na to, diri Sir Jun, ang projection.
0: Okay.
1: No? So, dili na to ikalimod. Ganaan magiut, tanang cities in the country naagin yes. utang. No? So, the cities, except for some, siguro ang outstanding na yung mga uban. But bisan pag ang mga outstanding cities nga itong gina-recognize sa social media, nasad na yung mga outstanding nga mga utang. No? We include that. Di na to siya pwedeng dili tanawon. Tanawon na to siya.
0: Mahulog na makakraka, nga wala niyong i-appeal na. No? So, yes. Muna gingin mo, di tamay mo mamakaka ni.
1: Yes.
0: So, taliwala pa man sa atong existing mga financial obligations, makita nato nga doon na pagigyapon tayo dakong kapasidad nga makaloan kung ugali mag-loan.
1: Mm-mm.
0: And sa mot, nga doon na tayo dakong kapasidad nga makabayad.
1: Yeah, but of course, Sir Jun, part sa atong recommendation sa study, no?
0: Okay.
1: So para sa mahibawaan sa ato ang tigpaminaw. That's why the team also recommended some expenses nga mag-incur og bigger nga kana bitong galas tuon nun.
0: Okay,
1: no?
0: Okay.
1: So kato siya, atong ipang-identify nga naagid sa tayo sacrifice nga mga other expenses. But, not on the budget, ato ning klaruhon, no? Kay base na nasay mo, sorry, ani. Not sacrificing the budget sa health, budget sa education, budget sa social services, roads, ug uban pa nga mga basic services. That is what we wanted to stress out, no? Nga, hala, nagproblema na yung mga post at Sir Jun, no? Nagproblema ato ang mga higher education institutions. Some of our private universities are even having problems. Nga, ay, di na di ay ni, wala na di may services for the scholarship, city scholarship. No, dili na siya tinuod. That's not wrong. That's not right. Okay. Atong gitanaw po dito, no? Ang government loan, magod Sir Jun, should never be reviewed separately from the city's responsibility para mag-provide sa mga health, education services, social services, sa mga infrastructure. That's very clear in the study. It was also mentioned in the study. That's why ang atong study clearly emphasizes fiscal capacity. That's number one, fiscal capacity. Number two, nga wala gyud gi-highlight, is the phased implementation. Again, ako Osbon, fiscal capacity, and at the same time, phased implementation. Therefore, ang financing should be structured and managed. Let me just repeat the term. Ang financing should be structured and at the same time managed in such a way nga ang debt service remains with the city's legal and fiscal or even financial capacity and does not even compromise, no, sa mga essential nato nga mga government operations. Kay part sa nasa among study, we wanted to see nga pag once na aning loan, dili ma-sacrifice ang uban nga mga services, no? It is there, no? It's very detailed in that particular study. Nalang tayo other services nga we have to limit, no? But not, does not necessarily mean that we have to stop, Sir Jun.
0: Okay, financial blueprint, legally compliant, but you mentioned again, legally compliant with local government code number, yes. Section 324-B, 325A, and 287. Simulated borrowing capacity exceeds the 8.49 billion requirement even under 8% interest stress scenarios. Meaning, do not get tayo dako pang kapasidad. Kumbo to na yun. If we so choose nga mas dako, pwede.
1: Yes.
0: Pero di na lang. Okay, mura man ang inyong pagtuon. Di araman. Ang...
1: Di araman git siya taman po. No?
0: Dayon, balik ito kamay. Katong yang katong operational efficiency, 63.8 million fully modernization facility modernization and embedded solar money power katong solar panel na generate over 63.8 million in annual cost avoidance by year 5 structural insulating treasury. Meaning sir, makasave ta?
1: Makasave ta.
0: 63.8 million for 5 years kung mo-operate na ang nasangpit yung building kung sa solar panel.
1: Yes, because of the facility modernization nga sa solar panel, no? Gi-embed niya diha ang for generation for electricity, no? So we can save as much as 63.8 million pesos.
0: Wow. Gatong na another pa nga kwan, kaya kani. Money, ang maintenance gap sa atong kwan, no? Sa nasangpit ninyo nga gihimo nga pagtuon. By the way, ako lang po i-clarify. Sakto ba akong assessment, Doc, na during sa inyong gihimo nga feasibility study, nakita nga ang syudad sa Kinduro, taliwala pa man nga natay mga existing nga mga kinibang financial obligations.
1: Yes.
0: Doon natay na kong kapasidad nga makautang.
1: Yes.
0: But di po nato palabihan ng utang. Kay mo naman itong 8.5.
1: Kailangan siya og stress test. Dili siya pwede nga, uy, gusto lang ako mangutang inani. Uy, gusto ko. Dili siya pwede, anana. We have to use a stress test, no? So, naa siya importante, ana. We also have to do financial and technical analysis of the of the feasibility study.
0: Okay. Now, katoso, gingon mo kaganina nga, mapiktuhan ba ang other pa nga magagawa nagunang batakang servisyo? Dili.
1: No.
0: So, magpabilin, kining ato mga naguna nga mga batakang servisyo sa panglawas, edukasyon, social services, taliwala pa man nga naan ang daan kung hingpit man nga mapatuman. Kay lagi, ato pag ipasabot, nga katulang inaprobahan pa sa council, was the proposed resolution pa, nga maghatag katungod kay Mayor Clarex, mag-negotiate pa. Wala pa lagi man law ang maprobay ang loan. Okay, mo ginagusto natin balik-balikon, wala pa. Okay? Na kung hingpit man galing, ay ano dahil ito mag-iskot. Kung naana kay iskotanan, nag-apon sa council kapon, managit pa mas nabalik kapon sa city council, ana.
1: Yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Kamu na ang sitwasyon. So, inani karon nga sitwasyon, sir, panalitan, doon yung mga changes sa atong katong item number 10. Ibabaw na. Ana, nara. Muna yung proposed resolution number 2026-416 authorizing the Honorable City Mayor Rolando A. Uy to negotiate with financial and or banking institution for the financing of acquisition, construction, and completion of proposed Cagendero government complex in Barangay Carmen. Muna na aprobahan. And gipasabot po na ni Majority Leader Consial Attorney Edgar Cabandas nga kini siya una pa lang ang sa atong isgutanan sa atong plano nga mamugna ang Cagendero government complex. Kana pa lang. Okay? Mm. So, wala pa ang loan. Dili pa ang loan actually. Kana pa ang naprobahan. Okay? Anyway, sumula nga ang sitwasyon, panalitan o ga-fluctuate ba ang atong inflation rate?
1: That's right.
0: Dami mga changes sana, sir. Sa interest rate, sigurban pa. Makapik to,
1: yes, mo nang balik ta to no, gi-compute na to ang ato ang stress test gyud no.
0: Apil na na siya tanan
1: niya. Ang pinaka highest nga stress test nga atong pwede sa 8% highest interest rate kay we work man right now with a 5% baseline ratio no. So mo magid ni ang ato ang allowable no. So even mo ning gi-pasabot ganiya Sir Jun no nga even at 8% high stress interest scenario even at the 300 basis point interest spike, no, makabayad gyapon ta and the statutory debt ceiling peaks at only 55.68%. So, nearly 45% of the city's legal annual debt envelope remains entirely unused, no, nga ensuring that there is a zero risk of statutory breach and the total stressed borrowing capacity remains at 13.84 billion pesos, which is above pagihapon sa ato ang project cost, Sir Jun.
0: So
1: gitan-aw na nato tanan ang inflation rate ni
0: tanan nga mga konsiderasyon.
1: Mo nang reuse the term stress test for this as a process. No,
0: in kaso simpa ko magubat na po ng Iran o kuan, yan ang saka na sa inflation rate. Yeah. So murang atong iskutan na tanan, okay?
1: Yes.
0: Now, karon inana nga sitwasyon, Doc, no? Pero atong kauban nga po na, ang atong Presidente sa City College, tarakbayan sa Gindioro, si ang very able na to. Nga Presidente si Dr. Justoni Jess Babia, na may kayo matulag pickleball. Di ba? Ako sa sige pakatawa.
1: Hindi pa ko pildi.
0: Ha? Okay. Sa toon, pananglitan, kung hingpit gini madayon na, kay ang side banta na si Mayor Clarex, prosigi na magyod nga madayon eh. Nga mahatagan yun o ganindot lugar nga panimalay ang atong pagpangalagad sa katawhan. Dabi o paghuman ay ang termino, mapadayon pa ba ni sa, kung magsugda na, mapadayon pa ba ni sa sunod ng administrasyon? Yes. Kung galing na aman?
1: That's a very good question, Sir Jun. No? We have to clarify no, that the city's obligation or the city government's obligation is not the obligation alone of the mayor, but it's with the city. No? Mm. So if a new administration comes in, kung makita probably nga naanay yung new administration, the legally contracted obligation of the city continues to be recognized no, as and serviced according to the financing agreements and applicable laws. No? So ang financial monitoring also, Sir Jun, must also continue throughout the implementation. So, part gini siya sa atong study nga gitan-aw. Kani, kay loan man siya sa LGU, sa Bisaya pa, so bisan kinsa ang malingkod nga mayor, no, magpabilin gid nga bayaran. But then again, the good thing about this is naanay na-establish, no, nga city, new government complex, and it will really serve the entire Cagayanon, no, kung kinisiya mapadayon, no. So, kay dili man siya, this is not the loan of the mayor. This is because the mayor has a separate entity. This is the loan of the local government unit, so this will continue to pay, no? So even if there will be another mayor, because this again a project is not a personal project. This should not be treated as a personal project, but this should be treated as a city project.
0: So ato siguro yun ini nga kutus papel mo man gini. Yan dimura og hingpit gyud matibawas, no, ang nasangpit ka proyekto. Kay lagi garbo man pod nato og dali man ipakita sa nato balik ang perspective eh. Dali man garbo ba pod nato, no, sa mga kakayanon ba nga nato inana nga kuan nga government complex nindot pod, no, nga kung ugaling garbo pod nato ba pod nga nindot ang atong kuan samot nga makapadangat patag siguro assured ba to dani sir according sa inyong study una niya nga atong facility mas munindot atong mas efficient atong services.
1: Let me highlight, ask another very good question. Let me highlight that.

0: sila, why is City College of Kaguya or a world rank institution nga medyo challenging ang ubang facilities? There are some criteria that we have to look into. First criterion is of course the services, the effective services and delivery. Number two is the quality of teaching, research, no? The quality of the methodology that the teachers are incorporating, integrating in their classes, no? Even there are facilities, it may not be the same facilities with the others, but taas pa ta og rank ang atong curriculum, no? Mas taas pa ta og rank even schools like Cebu Normal University, De La Salle College of St. Benilde, no, mga big universities. It's because they look into the other services that we provide, no. So that's why how much more, no, if ma-transfer nata in a new government complex.
1: Hopefully. Dugang po niya dayon nga mga awards at mandawat, okay? And Doctor, sa inyong feasibility study, kini sa nga project ipatuman by phase.
0: Yes.
1: Nabay atong mga safeguards nga atong ipatuman dia or nakita dia during sa inyong feasibility study sa pagsiguro ng kini phase 1 na human nga di sa mga phase 2 naba na siya Dok?
0: Yes. Ang kada phase nato Sir Jun, no, sa atong feasibility study nagbutang po ta dito na atay gibutang dito nga scope, natay budget, natay deliverables, natay time frames, naa siya'y procurement requirements and completed milestones. Klaro na siya dito, no, kay part gina siya sa atong ginatanaw. Even ang mga banks Sir Jun, no, dili man na sila masugod kung dili klaro ang phases, no. So sa kaninga project, it reflects there the long-term public financial commitment, no, sa ato ang city. So before moving Sir Jun to a succeeding phase,
1: yes.
0: Ang city kailangan siya mo report, mo evaluate whether ang previous nga phase has been properly implemented, properly documented, and financially accounted for. Take note, no, very important, financially accounted for and technically completed according sa ato ang mga approved nga mga plans, no. So this should therefore involve mga appropriate nga mga implementing offices, procurement offices, financial reporting, naabot ay dapat engineering validation to ensure that there should be transparency and at the same time responsible fiscal management. Tungod kay labot man kini sa aktual nga pagtukod, no, ang City Engineering's Officer Jun ug ang project management team, no, ang labi na sa gyud nga makahatag sa detalyadong technical nga pamaagi ani nga pagmonitor, no. Apan bahin sa ato ang panalapi ug sa loan management gawas sa engineering progress Sir Jun, no, ang billing o ang percentage of completion sa results, ang mga land ang mga lending banks, no, pareho sa land bank o DBP, aduna sad na sila yung mga kaugalingon ng mga commissioning audit, na sila yung kaugalingon Sir Jun ng mga CA or COA, no, commissioning audit, na sana sila diha, no, o ang technical inspection teams. So unsa may pasabot ni ini Sir Jun? Kung na sila yung mga own technical inspection teams, ang pasabot ni ini dili automatic nga mag-release ang bangko sa sunod nga loan tranche or disbursement kung dili ma-validate or kung dili ma-verify sa maong technical team or inspection team o sa mga bank engineers naman sa sila kaugalingon, no, ng mga bank engineers sa mga kung di nila makita na actual accomplished works sa site. Busa, naagid siya, aduna tayo double layers nga pag-monitor. No? Sa double layer monitoring is the monitoring with our city and monitoring also with our banks where the, well, the loan will be administered.
1: Tiyan na nga pagpasabot, Dok, no, para maklaro yun. And but, kung ugali, panalitan lang yun, malangan, ang pagpatuman ana nga phase mga proyekto, nalangan, yabandunar, ibiyaan sa kontraktor, kitsa ba itong hold niya accountable na?
0: Kung na siya kalanganan yun sa atong proyekto, Sir Jun, no, nindot sa nga pangutana, we have to make sure, no, that atong tanaon unsa ang root cause ni ini. Ang one of the root cause probably will be the root cause in terms of procurement, in terms of contractor, no, in terms sa atong performance, in terms sa design changes. Naapo yung mga uban nga unforeseen nga mga technical conditions, unsa man, for example, simbako, no, na ay linog, na ay calamity, na ay climate, simbako lang, no. Those are some things, no. And therefore, yeah, it should also be monitored, no. Tanaw na to na siya financially ma-monitored na siya. So, dili ni siya direct tag yun na appeal sa atong feasibility study, no. Tungod kay ang kaninga particular topic mang good, sakop ni siya sa administrative og sa legal implementation na dayon, no. So, it will now matter on the legal implementation of the city, no. Kay ang mga engineers, for example, sa city engineers office, wa man may labot, no, ang feasibility team wala man ay labot sa back, di ba ni part. kani amo study ra gyud ni amo ang gibuhat, no? So mahigala wa gitaon mi unsa ni nga anything na implications, no, nga gahuna-huna unsa uban nga na inadawat or what. No, it's not like that. That's not how we work, no. That's not how we work. That's we ensure that we work with ethical standards and with integrity, no, as professionals, as research professionals. Apan sa bahin sa balaod sa panalapi, no, Sir June, no, ang accountability panalipdan sa nisa sa atong terms of references na atay TOR nini, we make sure that in part of the recommendation of the feasibility study to ensure clarity of the terms of reference sa ato ang contracts. Sa bahin sa project coordinator or contractor or supervision engineers, gi-establish pod ang mga pagpanalipod, no, sa atong gitawag na liquidated damage clause. So we have that liquidated damage clause alang sa mga wala nga rason, no, or alang sa atong mga rason sa pagkalangan, no, or example sa mga delays. Og napoy pinaka-importante, Sir John, nga atong tanawon, ang performance bonds, no. So these are also some very important terms. So performance bonds alang sa kapakyasan sa paghuman sa proyekto, no. So kabahin kini, no, bahin gyud ni sa local government unit og sa city engineering's office, ang internal audit office, kinahanglan sa nato na siya i-appeal, ang commission on audit, COA, very important, kay mo ni sila ang nagabantay, no, nagtan-aw sa tibuok nga proseso og ang compliance sa maong nga proyekto. Therefore, to sum it up, no, accountability should not be assigned arbitrarily, no. So most of the time, it should pass really on applicable laws and standards. So the study will really ensure, no, amo yunigitan aw, no, nga dapat part niya sa applicable laws and regulations in terms of the monitoring. Dili na siya part sa mo ang buhatan.
1: Okay, and of course, with that, oy, may pagpaminaw sa kang ang atong spokesman sa Rakbayan sa Gindero, si Sir John Gilmer Janboy Acto. Asa ba rin ka?
0: Asa din si Sir John.
1: Asa ba rin siya nagtago ron, no? Si Sir John Gilmer Janboy Acto. Sir, panalitan doon, sir, o kining proyekto sa atong pag-project 8.5 billion, pero nikulang. Unsa may metabuan, eh, dugangan ba nato? Mag-loan pa ba tag-dugang? O kung manubra po, ang nagamit ra, mora na itong 6 billion, magamit ba natong 2 billion? Ano yes. May sitwasyon na
0: sa ato ang feasibility study, Sir Jun, no, another very technical kain ng pangutana. Importante na siya ng pangutana, no? Because kung ang actual cost gani, mag-exceed siya sa approved nga amount, ang city mismo, dili siya simply na makadugang, no, spend beyond authorization without, no, take note, without the appropriate budgetary, legislative financing, procurement o ang uban pang mga legal processes. Klaro man na siya, no? So nakabutang po ni siya as a recommendation sa ato ang technical report sa atong feasible study. Ang important principle magud niini, Sir June, is every peso must have legal and documented purpose. Now take note, let me repeat that every peso must have a legal and documented purpose. So kung ang 8.5 billion, akong tanawon diri sa ako ang estimated diri, no, ang gi-compute o gi-establish are pinaagi sa standard engineering estimates o contingencies nga gikan sa city engineering's office ug kini usab, no, ang mamahimong maximum approved credit line or loan ceiling sa ato ang syudad. So in other words, ang giaprubahan nga loan ceiling dili ni siya automatic nga pwede nga lagpasan, Sir June, no. It has to make sure, no, kung naa man gani tay mga gitawag nato og mga cost overrun or dugang nga gasto na mula pa sa 8.5 billion, again, dili kini automatic nga ma-loan sa bangko. That's number one. Number two, kinahanglan nga mupaubos kini sa re-evaluation, no, to ensure, no, nga muagi kini og another technical financial re-evaluation, no, para ma-ensure, no, nga ang ato ang loan, no, ma-approve, no, extended loan will be approved. Kinahanglan sa nisa og formal nga approval sa atong sanggunian. That's why, Sir June, atong klaruhon, no, mga higala, nga masuki natong tigpaminaw, ang katong nahitabo nga session last time sa giingon pa ni Sir June is just the approval for the mayor to have dialogues, to have a negotiation with the banking agencies, no, as to the loan requirements. But then again, there will be series of discussions with the city council in terms of the approval with, of course, the actual nagyud nga mga amounts, especially if you will already determine and identify the actual interest rates once the mayor will negotiate it, Sir June.
1: Yes, so, well, sir, ang BLGF na yung role na ni?
0: Yes.
1: Ang Bureau of Local Government Finance.
0: Yes, ang
1: kinahanglan pa man natos na pebalo unsa ba ilang
0: para? Yeah, of course. No, once no, ang BLGF dito na si mayor na ang mag, mag ano ani kay the BLGF of course based on other negotiations, it will be applied na dahil sila na mag ang mag-determine sa actual interest rates na dayon sir Jun. The feasibility study will provide us with the computation katong gipakita nato ganiha ang mga stress test, ang possible ang net debt ceiling service sa atong syudad. It's not and at the same time kanang pag-negotiate na dili na siya scope sa feasibility study kay the recommendations now will depend on the negotiation per se following the results of the feasibility study, Sir Jun.
1: So na dili gapoy mura og involvement ang national government, di ba?
0: Yes, of course.
1: Kung boto na nao, no? And mo na makita nato nga kung na-involve sila,
0: yeah.
1: Added safeguard na.
0: Yes.
1: Na, masakto na.
0: That's an added perception. Safeguard. Yes. Kinahanglan
1: added sa safeguard sa atong financial nga aspeto.
0: Yes.
1: And nakita mo po, oy, speaking of financial nga aspeto, nakadawat, matagawat SGLG to ODI. And is atong financial housekeeping. So, and subay sa inyong pagtuon, kung financial housekeeping lang sa inyong sa feasibility study, at par or if not sa taas pa, kung buto na naon ang atong dakbayan sa Cagindiro.
0: That's right. That's right, Sir Jun.
1: With this tuod, kiningdok, considering all butang, tanan nga mga butang, during sa inyong game of feasibility study, ang ayan ba? Worth it ba? Nga, kung ugaling ihimpit natin ipatuman, maglunta para matuman yung project?
0: Yes. Ang akong answer, ano, Sir Jun, no? This project becomes worth it, no? But again and again, I am one with the citizens, no? Nag-ingon sila, no? That the borrowing must be responsible. That's part of the feasibility study recommendation, no? That the feasibility study becomes a legitimate basis, and then therefore the borrowing must also be responsible. So ang feasibility study has already demonstrated, no, to address the existing government facility na address dito, no, ang mga financial constraints, ang atong mga assumptions, ang atong mga concerns sa atong mga empleyado, concerns sa ato ang mga people nga gatransact daily in the city hall, no, ug uban pa nga mga concerns, no, dili lang parking concern, no, but many other concerns, no, but I would not say, no, nga the project is kuan mo gani siya, no, ang feasibility study is kanang to check the feasibility, very feasible siya, but again atong giklaro nga dili na siya tungod kay feasible siya na automatic na lang nanguha na din 8.5. that's not how, please let's correct that notion once again, no, ato nang i-correct the notion, no, the feasibility study is the foundation of how technical the study is, how feasible the study is, not because kanang makaloan or makakuha og 8.5 billion dili siya, dili na siya mao ang ato ang giklaro nato na sa atong netizens. And I hope we can also do a lot more research about what feasibility study really is, especially for some terms nga ako ang gi-present ganihan, no, provided sa Sir Jun, no, nga ang atong feasibility study must be implemented through phased implementation, nagibutang nato diri, evidence-based, it should also be legally compliant, fiscally responsible, and environmentally sound, no? And dapat po, ma-ensure po nga there is a citizen-centered approach, no? Okay? It should not therefore merely be treated, no, as a building construction undertaking. That's not the intention. That's not what mayor wants, no? Ang iyang gusto is, dili lang siya building construction, but ang iyang gusto is there should be a strategic investment in the future for public governance, for institutional efficiency, for a resilient economy and citizen service in Cagayan de Oro. Therefore, the new city government complex is designed, no, for the present, for the future Cagayanon, all for sustainable development sa atong syudad.
1: Wow, very well said, Doc. No? And of course, para magidni sa atong mga Cagayanon in the future, o kita at the present, makapaymulos, and sa atong musunod pa nga mga henerasyon. Okay? Gagkapopos na, and I hope nga ato na satisfy ang atong mga katawhan sa atong mga sa paghinami na ito kan Doc Jess. Natubag na ni Doc Jess ang ato nakita ng mga necessary questions. Mga questions siya nga sa gagipadangat sa atong mga katawhan nga nagmonitor ka na ito o mga questions gagipadangat sa atong mga katawhan nga nagpakabana ini nga itong sitwasyon karon. But ato lang yung clarify nga kinikatulang yung aprobahan na last sa City Council was the resolution nga mo ito. Ito nag-ibalik-balik and sila naghimo sa feasibility study. Kauban ang mga partners. Na-mention na nato na late kaganina during sa atong una pa sa atong programa. Okay? Wala naman tayo yung oras, Doc. By the way, Tod, basi malimta na ako. ang nagapuntay klar kuyog ta sa serbisyo sa baryo ha KSB will be og mga dawa dawa sa balod dito sa may Tablon. Okay? Tablon di ba? Ang atong KSB. So kitakit sa mga sa Tablon muna ang nagunang social services ni Mayor Clarex nga magpadayon na sa og di ka na mapektuhan, magpadayon ka na kung ugali magpadayon og magtukod na ta sa kini New City Hall Integrated Government Complex. Okay? Now, Doc, salamat kayo. Sinayin mo nalang parapos kay Pamayan. Salamat kayo sa katawan.
0: Salamat, no? This is all for the Cagayanons, no? We heard you. We appreciate your concerns, no? Nindot kaayo ang inyong mga exchanges of conversations in social media. Please rest assured that we will listen and we also ensure, no, that our study will really become more feasible and will really address the needs of Cagayan de Oro, no? I would like to especially give thanks, no? Of course, ang pagsalig sa atong City Mayor sa 21st City Council sa pagkandak ani nga study, no? Mayor Clarex Uy and the 21st City Council. Magpasalamat usab ako sa among mga kauban sa feasibility study, no? Ando na ako yung mga kauban diri karon, ako ning i-shout out Dr. Helmy Tapanan and Dr. Kurt Candilas, no? Nga usab sad sa mga nagpaloyo ni ining mga studies and other nga mga professors, no? Please, if you want to know more about City College of Cagayan de Oro, who really are our professors in the city teaching, you can see our website, you can see our Facebook pages, you can also listen, you can also read all our achievements in the City College of Cagayan de Oro tungod usab kay gipanguluhan kini sa atong Mayor Orlando Clarex Uy, no? Kay because education is really important, no, nga gitan-aw niya nga mao gyud ang mag-serve as the future, no, the hope o kaugmaon sa atong mga Cagayanons. We want to connect with you more, we wanted to have more generative conversations and dialogue with you. We are very much open to this dialogue and rest assured, no, that the study that we conducted is really out for product of documents, evidences, and data. And the study is not perfect, of course. There's always margin of error. You know that as researchers, or some of you might be scientists listening to me right now, there are some margins of errors, but these errors will be used to provide more clarifications and recommendations for future study, for future purposes, and the product of, at the same time, no, that this will reflect as a product, no, of in-depth na ng mga studies, no, in-depth ng mga directions. Thank you and maayong buntag ka na itong tanan.
1: Salamat kayo, sir. Inyo na bati, mga zone ng atong college president sa Cagayan de Oro City College, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Dr. Justoni Jess Babia. Og sa ngala na lamang, og, of course, ang inauta, of course, ang atong kamansa itong sirad, Mayor Orlando Clarex Uy, nga nanamdagan ang atong katawan og magpatigbabaw ang kamaturan. Okay? Sa kanan na naman sa itong kamahan sa itong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy, sa itong hepe sa City Information Officer, Jay Dadizer, sa itong assistant, Sir Ryan Fuentes. Dagang salamat kayo ng taran. To God be the glory.
2: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarex Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamahanang lokal ng syudad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
7: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500!
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
8: DTX 500!
9: Masalrikan!
8: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep, so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
17: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Oras, alas 12:14.
0: Time check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
13: Magnum Radio, News and Public Affairs. Para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.
19: Oras, alas sa 11 o alas 12:15. Ay, so, no, ato na pabina itong mga balita may gala. Kaya, gingon na update tayo labi na sa sulog. Rito mo, sab, diyan napita sa diyan may gala sa Balangka na sa ating ato syudad. Magbalita itong mga isoon, alas 12:15.
0: Time check was brought to you by EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Mataas pa la ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
5: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
5: Asalrika.
11: Epektibo.
5: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano bawang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
19: Alas sa 12:16, sigara kumusta may ngunto na karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, duwang patay, lima ka panimalay na ugdaw sa sunog sa barangay na sarit ng syudad karong buntag sa Magnum National. Arendmenta ni Vice President Sara Duterte sa kasong Grave Retreat sa Quezon City RTC, subling na Oktaba sa atong Magnum International. Islamic Republic of Air Force, Iran Air Force, nagpagawas og video na nagagat sa mga nagtinguang mahimong kabahin sa ilang war pilot sa atong Magnum Beses kasakong kabalaka sa publiko nga magkuhang ang kaning baboy manok karong holiday season tungod sa El Niño gihupay karon sa DA sa atong Magnum Entertainment kani aktres og karon mayor nga si Niña Jose Kemba.

0: ay nagsinggit pa o gatabang samtang ana sa kaduang andana sa Panimalay diang miulbo na ang kalayo karong sa dakong sunog. Maduan ni Fire Inspector Ray John Ray Dunasco, Operation Chief sa City Fire District, nga gibanaban ng 800 mil pesos ang damyo sa sunog o gisuta pa kung unsa gyud ang hinungdan ini.
1: Ang atong estimated damage is around 800,000. Cause of fire under investigation pa. Ang atong total damage nga Panimalay is 5, isa ka partial. O ang atong mga nag-responding ang fire truck is 8 sa BFP o 5 sa atong mga volunteers. Ang atong injuries naatay natala nga 3, initially 3. Abrasions lang o mga gasgas. Based sa atong mga pangutana na adaw ni Ambak, which is kaning ikatulo na itong na lista ng victim na nakadala sa hospital. Ongoing pa itong investigation. Pero mula gina, diri sa France nga balay.
0: Ang payag ni Fire Inspector John Ray Dunasco, Operations Chief sa City Fire District. Adong binansa ang live report sa kabang pinaglimagnom Jane Luna kay Gingon na duha na kunono ang na-recover nga lawas sa area nga nasunog karong panahon na. Itong labat sa report sa kabang, ginas buntag po ni may galaw. Magnum Jane Luna. Jane, go ahead, Magnum Jane.
2: Duha ka mga patay nga lawas karon ang na-recover sa tuwa pong BFP. Ingon man po natong user team. Ngayon lang nagibutan karon diri po mismo subangan nga bahin sa Panimalay nga pabelek at kabutya ka magdamajawal nga dili na mailhan karon no kung kinsa ba ang isgutan po nga mga bahay. Tungod kinapayag, nagid kayo sila magdamajawal. Nga kalino, kini nga naisgutan sa pulugar nga investigation po karon. Kinilugar itong BFP, gipalauman pa gid nila, kaya gid pa masira kaingon po kung arson ba ang kinipangitabo o ka aksidente baka electrical wiring baka ano ang kinilugar nga isgutan po lugar nga hinungdan sa maunga sunog. So kalino si attorney Regina Rodriguez ang mismo mihatag po sa pamahayag hindi confirmar ni ini nga duha lang gyud magdam jawal. So galing natuluman to pero karon duha ra gyud ang na-recover gyud sa tuwa po nga BFP o sa pagkakaroon dili pa siya makahatag sa pangalan kay lagi hangyo man po no sa kinilugar nga pamilya nga usap po ni ini dili po nila matumbok no kung kinsa dire tong ketong si Samantha unya kinsa po ni lugar nga hapo nga kauban kaya sa pagkakaroon magdumajowal na paig kayo sila magdumajowal nga naguban naguban sila nakita sila sa ubos sa kining hagdanan magdumajowal na hulugan sila ni ining hagdanan posible matud pa nga ni sulay pa ni sila og gagawas bitang magdumajowal pag uma nila pangayog tabang nya na hugno naman no ang kining ilang hagdan una mao'y una matud pa nga nahugno nya dito na posible kining nga natumbahan og galayon nga natunog na matod pa ang lawas nga niini lugar nga duha ka mga dalagita. Pero kung parmay niini nga puros mga estudyante o mga kinilugar nga itong mga alleged missing ang maulugar nga na-recover. Pero di pa nila mapiho karon kung kinsa ba nga lawas. Tungod ulit kinapaig naman.
0: Pero ang missing, katuging duha ka estudyante. Mutoy wala na makita karon. So, yeah. Wala na may lain, di ba? Wala na may lain nga Tagias Balay, Silingan, kundili ang gipunita. Katong duha ka mga estudyante, so doon ay nakita po nga duha ka lawas. So, tanaw nag-asa sila ani pero kining nga nasangpit nga balay sa imong pangutana diya, wala ba na exit ni siya? Kining ang yang entrance o exit o sara?
2: Wala, gitaw magdumajol, wala.
0: E sa likod nga bahay, kuhan man, no? Paril naman to dito. Ito na firewall.
2: Paril siya. Unya, kung mag-initiate po ka, ambak, padulong po ka, kani bitong grills bitaw nila nga, kung mahulog ka, matusok yun ka.
0: Uy.
2: Ina na, magdumajol. So, mara bitog, kani bitong yung wala kay choice, gid magdumajol. Well, no, marag na yung kay pagpilian, pero na, gid na mapiangan ka, or matusok ka, matamad ka, or matunog ka. Nara, gid na magdumajol. So, muna no, ang kadilikado po doon sa ilaha po nga sitwasyon, mato nga siguro, nagsulay pa sila og naog para mudagan.
0: Kaya na sila sa ilawang sa hagdanan. So, kaya naman yung second floor, ana. So, napoy, siyempre, second floor, saka ka, hagdanan man. So, posible, naana na sila, nangita na sila pagi. Pero, tungkol sa paspas kayo ang pagdako sa kalayo, wala siguro na inahimo sila o niya, na-suffocate sila. Kaya mo na, no? Tungkol sa kainit, aso, masuffocate ka, nakuyapan, hantod mo na ang sitwasyon nila. Magnum, Jean Luna, luoy kayo.
2: Pero ipa-autopsy man gid gyapon ni sila magdumajawal na para sa taon pero ito ilhamong kamatayon. Kaya lagi, kumisid naman ko dahil ang pamilya. Pero
0: amo
2: para
0: naman, kamatayon nila, nasunog oo, sila.
2: Para mailag yung magdumajawal ang kisa lugar niya tag-iapon malawas. Kaya parihara ko ni sila mga babae. Ilhamong ka, daka, kaya gisun, maura gid gyapon magdumajawal.
0: Kailangan man niya ang masunog magkuka. O masunog na yung lawas, lahi na gid sa imong natural. Kaya ang lawas nga masunog, mugamay sa pag-ayo. Kana bang imbis nga imong gitasol mo ni mo kuan mo muok-ok ka pag-ayo kaya ngi mo nga unod ana maluto man mabili lang mga buko kunya mga ginagmay na lang dai di ba sinana ang sige naman kita og nasunog nga tao ang uban mugamay mo paig sa pag-ayo mo nang lisod ilho na og asa sila andua ana kinsay
2: tinuod gid ba gamay pero lang sudo tali ato sa nga paminawon nag-call na si Kapitan Attorney Regine Rodriguez.

0: barangay and our community dere sa Barangay Nazareth. Ganiha, 7 a.m. Before 7, in fact, nagsugod ang sunog.
1: Yes.
0: And since then, kabalota, naduha ang missing persons na mo.
1: Oh.
0: After dako gyud nga trabaho sa BFP, sa PNP, sa SOCO, o sa uban pa nga mga ahensya sa gobyerno nga nitabang dire sa Amua. Today at 12 noon, no? So from 7 to 12 noon, tungod sa ilahang pagpaningkamot, nahanap ang duha kalawas sa area sa sunog. And from there, naaman diha karon ang duha ka bodies. Both families have opted for an autopsy. And we support them, ani nga autopsy. And ang barangay, we are to support them from here going sa ilang preferred funeral parlor.
1: Okay.
0: Mapasalamaton ni sa barangay council nga wala gyud ni gipasagdan sa mga ahensya sa gobyerno. Kakauban namo, apil pod ang USAR dire ang syudad. Salamat kaayo and ilabi na sa tanan ang Bureau of Fire Protection.
1: Pakonfirm na namo nga.
2: Tipis mo hayag di Kapitan Attorney Rigida Rodriguez. So, gika na siya na-confirmar niya. O gamiso po siya po, no? Nagabusyag na. Napuros kini sila mga estudyante. Pero, hindi pa na ito. Divulge po ang pangalan. Magdamadyawa kay hangi po doon sa pamilya. O gamiso
3: na lang, po. Hindi siya Kapitan. Sakit kayo na. Sa pamilya na.
2: Tinood. Wala na tayo ng pamilya din niya. Pero nagdumili pa po sila sa pagkataguga. Dugang kalambuan.
3: Ayan lang.
2: Dalo na sa kurinarya, no? Ang kinilugan patang lawas. Hindi po nga duwa.
3: Napalay karon niya. Napakaroon.
2: Nakapagapon din magkama-jowal, pero kini, hulatan na lang no, ang kining kulinarya nga preferred lugar na po sila pong pamilya. So, dili magbuhot matod pa si Attorney Regine, ang yag sila na po dahil matod pa mag-shoulder ni inilugar nga pagpahilo na po magkama-jowal. No. Gikan matod pa silang personal, o yung mapod no, sa barangay po silang quick responded team, matod pa fund ang ilaha po nga gahinan po dahil yung magkama-jowal para gilayon po doon nga mapahilo na pati lawas, hindi po nga doon ka mga delegita.
3: Pero kining mga, kuano, kining mga nasangpit nga biktima, na to, no mention of name na lang nila, Magnum Island, Magnum Jane, pero tagasan ni sila, kaya siyempre, nag-board sila diha, dili taga-Cagayan.
4: Mm.
3: Okay, nag-board mo sila, so dili taga-Cagayan, to tagasan man naging sila. Sa inyo
2: na
3: ba
2: kanya? Wala pa kaya, gidivulge ko rin magam siya. Wala kabisa yung mga friends, bitaw, dili po matugan, kay gali magdumadyo, well, mo po'y hangi upod matod pa silang sa pamilya, gid mismo, yun po ilang friend, nga dili lang matod pa magkatag, sa lidugang pa sa media karon. Sige lang, magam siya.
3: Wala to, doon naman tayo mga ngalan din nga nakuha, pero din na siya na to i-mention sab, kay una, irespetuan na to ang hangyos ginikanan, kay dili sa yun. Okay na lang, nawala na sa kalibutan, di pag imailan ni mo ang itsura sa imong anak.
4: Kaganiha, katong amahan nga na-enter yung Magnum Joel, murag, daliwala pa man nga wala siya naghilak ha, pero ang gibati ato niya Magnum Joel.
3: Ay, sus, kinoko.
4: Dili sa yun, ang gibati niya.
3: Ano na iban, ang imong anak mawala, ano na iban ang ilang rason nga, basta makita lang lawas. Kini, di naman yung lawas makita ni mo. Wala na, wala yung dagway, wala tanan. May man itong misanog na ikuan, napay mga hitsura niya nga, imong ma-imagine siya nga kana. Pero wala na yun. Magnum Island kay luto na kanabang napaig pag-ayo tungkol sa pagkasunog.
4: Nakapangayo pagtultabang kaganyan. Tapos kay
3: katong na-interview mo to ni Magnum Jane noon na kaganina.
4: Kapaminahon
3: naman to Magnum Jane. Diba doon ay imong na-interview kaganina Magnum Jane nga doon ay nakita niya nga nagwarwara, nangayog tabang sa babaw.
4: Nagsinggit daw. Magnum Jane. Ay,
3: imo to, nabantayan mo to.
2: Ay, lalaki kaganina nga ni Duol Magnum Jowel. Idool, sige siya, tingala ko, padili siya kahimutang, na ay politi ang gidulan siya, sir, na ay nabilin dia sa sulod, wala lagi kagawas, so ulang muna ko. Muni ang giingon, kaya nalagi dahil ni Shagit, lagi magduma, Jowel, niya rito no, ingon ang polis nga, kasi asa may manakita, yan na, kaya daga na bayan nasunog din na magduma, Jowel, so rito giingon niya, gitulod niya, confirmar niya, ani nga puti nga balay, niya, mo dito na gisudlan po sa toa bombero, o ga, na-confirm yun, nga naagi dahil na-trap magduma, Jowel.
3: O manasaw na, katulad na sunog dia sa Aurorama, Magnum Island, alam po, awapakad to. Nakita na to kay Kamulong kakalayo, nakita nimo sa bintana to sa third floor siguro to. Nay mga tao gyud niya, sige sila kapay-kapay.
4: Adi mo po sa makambak ba kay glassman?
3: Dili po kay ang kwan nga to sa sirado niya siguro dito ang sorsa ang sunog dito nagsumikad atong ilang area nga namo tanga budiga man to. Kita na to sa Jerbura ta kay duha man sila makita man. Dagay na mga kamot nga bro, gagmay na sila kay
4: tuso na. Ang wala na dayon.
3: Oh, sa sige ni kapay-kapay, meaning ka to sila nagpakitabang pero unsa pa pagtabang nimo nga tuos layo ikaduha? Ang kalayo dito napit nagsugod sa atong budiga. Nawala sila hantod sa pagsigig ukay nakita daghan sila ang mga matay taon na to. Sina na ang dagan so muna nakadumdum ta sa kaniadto sa atong nakita unya katong gagini na pud nga runa nagkapay-kapay Magnum Jane. Dia.
2: Nagiingon na ito ganina Magnum Jowel na dunggan ang niya dili kanya ma-identify kung asa nga part gid Magnum Jowel no ang giingon na ito niya kaya na din nagsagita na ngayagtabang pero bana gid kay ganina Magnum Jowel ganina wala po takadungog sira da gid ang nakadungog kaya nakaduol-duol gid ito siya Magnum Jowel nakapaburo siya ba?
3: Tagadiha na sab. Oh.
2: Po taga dinhi ra gyapon siya magduma Joel so ganina pagkakita ni anagi siya nga ana lagi ko na hagi na nga tabang pero ulahi na matud pa walay na minaw niya so muna ang kini lugar nga iyahang nga gingon magduma Joel tungod siya ganina magud busy nag firefighting wala na bitaw sa kini lugar nga focus nga kato sudlon to nga balay kay delikado naman pud magduma Joel niya wala na po nakita pud nga nang tabang pero kun nga tabang matud pa ato syempre ilha gitong sudlan magduma Joel nga luwas pud na sa po nga rescuer pod sa Maros ni Usar ug sa po nga kabumbero ano na tanini magduma Joel nga pagadalon na sa Purinaria ang kinilugar nga duha ka patay nga lawas magduma Joel i-claim ni pud no sa ilaha po nga pamilya hinuon magduma Joel no under investigation pagyapon karon ang hinungdan busunog pero una nang gikabot siya kung asa na po yun ang duha ka mga delegita dito matud pa nagsugod ang maupod nga sunog dinutan ini mismo no si Kapitan Regine Rodriguez na ang mahimo no sa pagpangita pamaagi aron usab nga gilayon mapahilo na ang patay nga lawas si ini pong nisgutan pod nga dalagita hisaran nga ni abot matud pa sa 800 million pesos ang dami sa talang sunog pagkasunog sa mga panimulay din sa Maya 929 Dal Street sa Barangay Nazareth. Hagikan din sa lokasyon sa Barangay Nazareth, kini si Magdam Hotel 24. Jane Luna, sabay tawag sa Bisho, Magdubradyo.
3: Alright, salamat din naman. Live report sa Gaban, Magdam Jane Luna, di ang may kala sa area sa 9th Street Nazareth, din na itabo ang sunog. Kaganina may gala sa buntag din duha ang patay napakarundya sa mong area wa pa may gala gidala unya gituan nga kini mao ang duha ka mga tinulang babae sa Osaka Universidad nga na missing o nga nakita patay na.
4: Dugang Magnum Lokal nang inlaut si Fire Superintendent Kesa Hepes Operations Division sa BFP Regional Office tan nga iparay ni Fire Inspector Sam Villardi ang iyang pag-atiman sa kaugalingon. Kinunot sa himpit nining pagretiro ni Villardi karong adlaw dungan sa iyang 56 katuig nga adlong natawhan. Matud ni rehensya nga bisan pa man og mobalik na sa pagkasibilyan si Villarde sugod og mga adlawa unta dili nini kalintan ang pagbisita sa mga fire station aron maghatag kay ikaw og inspirasyon sa ubang mga bumbero.
5: Ugma, nahingon na gid siya, praise the Lord. Dili na gid ko maka-uniform ani. Grabe na niya, ulat-ulat, maabot ng adlawa. Sam, happy birthday. Ingatan natin ang ating health. Pero kabalo ko kung unsa ka mudala sa imong health. Kana, isa ko na sa among gitanaw nga si Sam. Gikan sa ikuhan, hantod nag-retire. Masuksok pa niya iyang uniforme. Kami, okay, kapila na ako ng uniforme na nahimo. Ang Sam, kaya pa niya suksokon tong light blue na uniform. Apato, inana siya mag-alaga sa iyang health. Inaot na bisag na anak sa civilian side sa akong kinabuhi, ayaw gyapon ng kalimot o duaw dito sa mga stations na imong gituituyukan kaniyanto kay isa na sa makapabasko sa uniform service.
4: Ang pamahig ni Fire Superintendent Christopher Rehensya, Hepes Operations Division sa BFP Region 10.
3: Ato sa karawat ng Miguel Pusong Gaban, na pinagin ni Magnum Aji Alzado sa pagretiro na, no? Sa itong higala, minigay, kuhagin niya siya, kuya, unya mas suod sa Magnum, unya dali kayo siya ma-approach, di ba? Kung adunay mga gusto na itong interviewon ka nito. Oh, so katuingon niya nga di na masuksok, di niya matakin ka ng insert ba?
4: Oo, pero...
3: Nagko na magtian, pero siya, mintin ka po, kay, kuha mo ni, sporty mo ni siya. Dagan, unya, bisikleta, amo niya ang hobby sa niya. Magnum Aji Alzado, Magnum Aji, quiet.
2: Sa so, magdo ma'am, kaning jowel na lang ito karoon, di ba ito makauban, di lang yun ito po si Batol. So, ganyan yung jowel mo, no, kaning na jowel, ang suod nga higala o kauban sa servisyo, sa ito po rin po nga higala po daw nga nang retiro karoon, nga si Fire Inspector Samson Villard. Si Katina dyan magdo ma, kaning na jowel, sa aso na po sila kasinatian, nagikan po naman sa dihang sila, dili pa opisyal, hangtod karoon nga may mo silang mga opisyal. So, yung mga kaning kasinatian po daw, yung po minsahe para sa kang Sir Sam Villard, alay yun sa 27 katuig, pero
3: ayun
2: na po, tapos sa gitud, no? Yan ang gitud, no? May kagira magdumjo, walang iha din pong, sa tawag ito, kung sa police pa, chapa, yun po, tawag ito, sir?
6: Yes, chapa, yun
2: po. Ito yung over na kaganihan ni Sir Sam Magdumadjo, walang iha po rin pong chapa, no? Nga ito po sa ito pong hepe, din sa CUFD, nga si Sir Fire Senior Superintendent Loro, no? So, karoon, tumakaugan ng hepe po sa may barang, at sa Bulwag Fire Station, nga kinsa po diya ang suod nga higala, nga, kundi po no, sa tanan na kunong nga mga higayon, na panahon nga din mga Kristal, niya ang usas mga masampit po ni Sir Sam. Kumusta sir, no? O kaning, unsa imo ang mga kaning ginawish karon na mahimo po nga kaning po sa karera after sa kanito nga pagservisyo ni Sir Sam din sa BFC.
6: Yes, so may hapon sa tanan, no? Especially sa Magnum Radio. Karon gyud na human ang atong ceremonial about sa retirement sa among kauban nga si Inspector Bilardi. Ako lang iwi sa iya nga continue sa iyang life. Daw separate na siya sa bureau tomorrow kay today man iyang birthday. So at least nagpabilin niya po ng among kasing-kasing o iyang kasing-kasing ang legacy nagpabilin niya po sa Bureau of Fire Protection. It's especially diri sa Cagayan de Oro Fire District.
2: Kasi mga hindi mo malimtang yun, sir, nga mga kasinatian, kauban po siya sa...
6: Well, sa among panahon, no, sa kami na-absorb sa Bureau, we back 1999, kami mag-yod ang bats sa pagka-absorb. Katulang yun, no, di na ito malimtan ang part sa training, usag yun, body-body system na mo sa una, among mga kaagi, which is Juan Gayo, kanang ang dili sa yun, no, kay giabot siya sa 20 City Katwik, daw wala pa ko mag-retire, kay taas-taas pa man po ng akong servisyo daw na una siya. Siguro, kayon kong kuan gi kayo, memorable kayo sa among siya. Ni-retire na daw di may makadawat pero pagbuot naman gid sa atong gobyerno nga at the age of 56, mandatory retirement. So, ni-retire siya, especially karon no, nga abtik pa gyapon kayo siya, no? Makita na to, nagkabata ang iyang purma.
2: Salamat kay Sir Kevin Wajan Magdama.
3: Napakagdaman ko man di. Naibagong balaod.
2: Sa Bulwa.
3: Naibagong balaod ba nga 56 man, mandatory man siya. Sa itong nga may maintenance, ipag-retire na ito. Ang wala maintenance, mo ito mag-retire kay sayang man.
2: Mabilidad. Sayang, gusto ko kayo kung ito siya mag-extern, nag-iunta Magdama. Sa moto ko ganun nga, may mga mensahe po. Salamat kay Sir Kevin. So itong kanina nalagi na si Kevin Wajan, ang atapong ito sa fire station sa Bulwa Magdama. Well, ganun man si Sir Alan Cabot po no, kaganiha. Gikan sa Karaga na din, Sir Alan, siya ba? Sa Karaga na kayo, Sir Alan Cabot mag-enjoy. Kani po nato na si EFD Fire Marshal. Nagwa ka na yun. Nga lagi, no, kani, kung panalitan man na lagi kung may untag sa servisyo mag-enjoy, bigyan po at mabintahan kay Jack of all trades ang iha po nga tawag kaganiha kang Sir Samson Navilar. Alin ni niya itong makaugan po no, nga Marav DR, nini po sa EFD, nini mga panahuna, libre na, mag-enjoy no, kaya yan yung gihukas ang iha po rin pong uniforme kay nakumod man siya ganiha.
3: Adi, huwag mapahukaso niya.
2: Right, kasi tawag ito ganito. O, kanil sa retirement honor nila mag-enjoy ba nga, karig yung liguan ka, makasawilan ka sa hostwood, sa kanil nga, gika sa fire truck po mag-enjoy nga tubig. Yeah, sir, may nga auto no, live chat mag-enjoy radio, kabin mo Magnum Adja, sa doon natin kasi niya, mag-enjoy ako po, sir.
3: Hello, guys. It's
7: Welcome to Jack. Mayong uto, mayong uto, mamansi, mayong uto sa tanan itong mga mayong uto gihapon. Sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, maayong uto sa tanan.
3: Karon na, pare ko, karon warang kutob ka na lang yung karon, ha?
7: pare ko, Welcome to Jack. Oo, mayong na ito nga ang atong uniforme. Karon ang katapusan ug ma sibilyan ata bat ang atong commitment sa trabaho as firefighter magpabilin magkana siya hangtod sa kanturan mientras ibol pa kita.
3: Okay, 27 ka tuig murag kasi imong edad nga 50 size murag di pa angayan no nga mo kuang ka mo kining munaog diha pero mandatory man gyud kay mo may balaod pero sa may plano nimo karon human munaog ka kay ate sa isip lugar Inspector Bilardi ilado man kay ka sa atong adakbayan especially diya sa atong kabumbiruan ug sa katawan kaya di man malalis nga kani siya sa daghan na himo sa lugar sa atong lugar kini bang bumbiro sa mga bumbiro sa ilabi na sa mga sunog so sa may plano nimo karon pare koy pag ugma murag ako naman ka murag di ka na lugar party sa Bureau of Fire Protection
7: nakita og ma ni pareho private property na ta dili na ta government property so budog mga adlaw but ano lang unsay tawag ng tungkulin lang ani parekoy unsay mo unsay hatag sa Ginoo sa to atong pagadawaton
3: mo gina kay sa 27 katuig nimo nga nagserbisyo dili tiaw na niya ang imong halos kinabuhi nimo katunga murag diha nimo gi-google sa imong profession isip kiribang bombero pare koy
7: koy no kung kuan sa Bureau of Fire Protection 27 years kapin pero napamantay sa LGU sa kaniadto tungod kay mapasigarbuhon man kita nga moingon nga nagikan kita sa pagka traffic aid. So, nadugang man kato siya kay agi kaluyan sa Ginoo na
3: so, 30 katuig ka na kapin?
7: Sa servisyo.
3: Kain ta katuwi ka na kapin.
7: Kapin, suma total ang atong government service sa Parikoy.
4: 32, Magnum Joel.
3: 32. Uy, sakto-sakto, 32. Taas-taas sa giliay. Ang imong servisyo, kaya nag-start day ka sa una, file ka ng RTE ka, RTE.
7: MC pa sa unang panahon, Magnum Jojak, Parikoy. TMC pa na sa una, hangtod na himong TMAB. But nakasapon paghihapon ta sa pagka-RTE na. But nanimpalad man ta, nga makakita ta og mas maayo pa lugar nga trabaho. So, giubanan sa kamayong kapalaran, nahimo kitang usa ka member sa Bureau of Fire Protection. O karon ni abot na gyud ang panahon nga gusto pa kita mo trabaho pero ang balaod na maginagingon nga compulsory retirement ka na.
3: Aha, so at least congrats lang unya, focus lang ta sa pamilya og sa tong negosyo kay naman kay negosyo gapon. At least wala ka mag-focus ito para mulambo po ang imong patigayon. Kaya sa samtang ito, mga nasa sa kuwan, pero na po iyang lugar patigayon nga lugar sa iyang sa ilang pamilya. So at least makafocus sa kanya, Parikoy.
7: Parikoy magdumdujak, no? Diha, nagita padulong at maulagi na apagihapon dala-dala na ito ang kaming sa panarbisyo tungod dito, kay na ang nagpabiling sa atong dughan nga kalipayan nato nga makaservisyo kita sa mga nanginahanglan ilabi na kung isgutan ang kining mga trahedya sa sunay.
4: Oh. Pero hindi na siya mamatag kadlawon Magnum Joel ma disturbo to.
3: Oh, dili na. Lagi sunog kay mata ni anywhere. So, kun do na yang imo willing pagka of course kay diha natapos man siya sa sa RTA, ano sa kining BFP. Pero sa iyang edad kumo napay mo kuha nga gobyerno ug maka-apply pa siya. Pwede pa siya kay wapa pa siya ang retirement age niya nga sa kuwamong sa lain nga sa gobyerno 65 years old.
4: Uh-oh.
3: So sa Bureau of Fire Protection sa mga sundalo pulis 55 56. Pero kung doon na pa yung mga og chance pa rin ko eh, so ilabi na sa gobyerno pwede pagyapon lugar ilabi na sa mga expertise nimo magamit man na ilabi na sa mga LGO pa rin ko eh.
7: Pagpuno, kung maabot ka na lugar sa atong kinabuhi, atong pagpasalamatan tungod kay ang orientasyon na ito, Parikoy, kining naamang yun sa pagservisyo. Once nga hangtod, mintras able pa ta, nga magamit pa nato atong lawas, kaugalingon, nga makatabang sa nanginhanglan. So, ikalipayan na itong atong mahimo, Parikoy.
3: Aha. Okay, so sinyo kining fire inspector no inspector Sam Bilardi. So welcome niya at least naka sa civilians nga kinabuhi gikan sa atong pag miyembro sa Bureau of Fire Protection. Congratulations mo sa imong retirement karong adlaw, Parikoy.
7: Parikoy Magnum Jojak, Magnum Aileen, Ma'am Angie, sa tanan ninyo diya sa Magnum Radio nga naghatag yun o kining walay limitasyon nga suporta sa Bureau of Fire Protection sa time nga ako'y nag-spokesperson sa CAPSI. Dako kayo na akong pasalamat kaninyong tanan, Parikoy Magnum Jojak, ni labinag yun ni Sir Jun, sa imo, Ma'am Angie, Ma'am Aileen, Magnum Ching, Magnum Kia, Magnum Mane, ug sa tanan-tanan sa Magnum Radio tungod kay kamo magyud ang pinaka partner sa Bureau of Fire Protection as far as kung ang pagpanerbisyo ang isgutan, Parikoy Magnum Jojak.
3: Uh-huh. Okay, Parikoy, salamat. Maingon to nimo.
7: Magnum Jojak, salamat.
3: Okay. Alright. Okay, so Magnum Manji.
2: Salamat kay Sir Sam Magnum Manjal. So, congratulations, sir, sa mga retirement. Wala ito ang
3: retirement.
2: Hindi pa mahog. Oo. Kasi pa mahog nga retirement Magnum Jojak nung kaya. Ino siya, bukas ang yapon po siya na sa pag-extend yapon sa iya pa rin pong kaning kusog, no, yung presensya. If ever nga, doon ay mga inanglan sa iya pa rin pong servisyo. O gagani man, kagani ano, kung atalang balikan lang daw po Magnum Jojak, katong mga na-mention kaganiha, ang mga mensahe po sa mga official po nato sa BFP po da Magnum Jojak, laki sa ila pong gimension po na si Sir Alan Cabot ba to, or si Sir Rehensya nga, na ingon nga, kaning diligya po no, mudritso nga mawa si siya dito Magnum Jojak, no, ato po din po nga, kani po din po na to, si FD, ya po rin na Marshall, si Sir Rehensya na, Miss Orser ba? Sir, bakas na kami, sir. O, nga, dili, lagi daw ko na Madrid. So, mag-dumjol daw nga, di na daw mo bisita mga kaning fire station, kay magka-separation anxiety niya daw si kanang sir. So, dapat bisita-bisita yun siya. Kay anam-anam mag-dumjol ba nga mo adapt, dili abrupt nga kaning mawala lugar po siya, no, sa kaning presensya sa BFP. Kay at least, no, sa mga paagi, maka-adjust po siya nga transition mag-dumjol nagikan sa pagka-public service sa official. Karon po din po, mahimo na siya nga civilian. So,
3: Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum Radio. Salamat sa labat, Miguel, before sa Magnum ito, girl. Kanabang...
4: Actually, dali man maduulang gihapon magdumjon. Pero siya lang yun.
3: Siya yun, mas... no? Murag, palangga sa speedia kay siya, no? Kanang approachable.
4: Approachable.
3: Higin baliban, bahala ka, tulong mamata para lang ma-interview. Oo. So, muna ang iyang kinabuhi. So, makita ni mo, daghang yanog na niya. Mm. Nawala siya sa iyang posisyon. Pero sige lang, kahit tanan man kita mo, retire.
4: Oo.
3: O, siya naguna-una lang siya. Kaya na may balaon po nga ilang gisunod. Ang naik sa ato din eh. Kung makaya pa ka pakatingog, balag magkamang. Tingog ka. Kumala sa media. So wala yung murag pa retirement sa ato. Kaya
4: basta nato na niya. Lang kay tingog ka.
3: Ang tingog din lang ka mapagaw. Tingog ka. So padayon ka. Magnum Eileen. Alas 12.46 sa padayon sa itong mga balita. Giklaro kong Dr. Justani kung Justoni Babia, Presidente sa Cagendioro City College o Head sa Feasibility Studies sa New City o Government Complex. Ang negosasyon pa lamang sa bangko o gadili pag-pangutang sa kapikot 2 bilyon pesos ang napurbahan nga ordinansa sa konsehyo matod pa ni Babia nga moagi pa kini sa tukmang proseso aron masigurong dili mausik ang gamiton nga pundo.
8: Atong klaruhon no, sa publiko, no, especially nga daghan kaayo nga mga postings karon, no, to clarify, no, nga kani siya is wala pa ni siya giaprubahan nga loan, no. This is just for the mayor to negotiate with the financial and banking institutions. In other words, mag-negotiate pa kita sa unsa gyud ang final nga interest rate niini, tan-aon sad ang feasibility gyud sa atong study nga gi-present, no. At the same time, daghan pa ni nga mga processes ang ato ang buhaton para gyud ma-ensure, no, nga ma-establish or matukod kini maong ang city government complex at karon nato ni sa ato ang tigpaminaw karon no nga this is not yet the final loan no so this is part no and this is ang among i-present is just the projection no the projection of how feasible the study is sa ato ang bag-o nga tukuron nga city government complex.
3: Ang apayang Director Gistone Babia, Presidente sa Cagendioro City College. Alas sa 12:47 sa itong Magnum Road Hunter.
9: Magnum Road Hunter!
3: Minata may galasya ba si John Ramos diya sa 12 Nazareth Cagendioro. Magnum, John, kumusta diya karon dagas sa piko?
10: Init nga mama, kagaroon ang atong batiyon na Magnum Joel sa kini nga atong palibot, labi na yun hamugaway, yung walang sangit yun ang atong palibot na karong panahon na, particular na sa may, din sa may 12-21st Nazareth, na nisiran sa Cagayan de Oro. So, dagan o sab sa trapiko din dapita, wala yung nga barakanto, ang true ang dagan sa atong trapiko, going ganito sa may Makabalan, Makasantig area, o kapatulong o sab ka sa Divisoria area, o Kubon area, sa iyo gamalinaw na walay angay kapalakanan ninyo panahuna Magnum Joel. So mga na ang atong pagulagway sa dagat sa Sarapico ang labi naging sitwasyon sa panahon para sa Magnum Noon. Kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa Balitaw, Serviso Magnum Radio.
3: Salamat din naman, tinipusong kaban Magnum John Ramos, oras alas 12:48.
11: Exxon ang Detex 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaging Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaging Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban.
3: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
6: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmitisin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes na himutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Mula sa pinakamataas na bundok.
13: Nak, kamusta ngay?
12: O pinakamalayong isla man.
13: Nay, gagraduate na ako.
12: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
14: O pauli na ko ka.
12: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FGB260214, CUSIP of 2026.
16: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica the alternative logo.
19: I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
21: Oras, alas 12:55.
22: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
23: Magnum Noontime News.
21: Tara sa mga balita, karoon sa itong Magnum National, subling na Oktaba ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong Grilled Treat sa Quezon City Regional Trial Court number 98. Mahadol by Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel sa Vice Presidenta nga nagdesisyon ang husgado nga dili una ipadayon aron matun-an ang nakaong-ong motion for partial consideration at kutilam sa RTC Ingonman ang petition for certiorari sa Korte Suprema.
24: Today was supposed to be yung arraignment, no, ni Vice President. So, pero meron kasi kaming pending na motion, no, meron pa may motion for partial reconsideration at pro tempore, no, kung dating order ng judge. At pending pa, at dahil na kailangan pa pinaralin ito ng ating kagalang-galang na hukbo, at pati na din yung dahil sa pending petition for certiorari sa Supreme Court, ay minabuti ng presiding judge na karalan muna ang lahat ng bagay na ito at i-reset. I-cancel muna yung hearing today at i-reset to some other date.
21: Ang payag ni Attorney Paul Lawrence Lim, legal counsel ni Vice President Sara Duterte.
25: Nang hinaut si Senator Judge Camille Villar nga ipahinumdom kanunay sa labaw makagagahom ngadto kanila nga ang gahom dili premyo apan kini responsibilidad. Kini ang tipik siyang pag-ampot sa pagbukas si ka-37 nga adlaw sa impeachment trial. Mato ni Villar nga ang balaod kinahanglang mao'y magpatigbabaw sa tanan o dili gumikan lamang sa kabubuton sa uban.
26: Sa gitna ng mahalagang usaping kinakaharap namin ngayon, ipaalala ninyo sa amin na ang kapangyarihan ay hindi gantimpala, kundi pananagutan. Na ang batas ay hindi dapat yumuko sa kagustuhan ng sinuman, at ang katarungan ay hindi dapat mamili kung sino ang papanigan. Naway manaig ang katotohanan at ang tama ng walang kinikilingan at walang isinasantabi. Panginoon, paghilumin ninyo ang aming bayan. Sa panahon ng pagkakahati, turuan ninyo kaming makinig. At sa panahon na sinusubok ang aming mga institusyon, tulungan ninyo kaming maging karapat-dapat sa tiwalang ibinigay sa amin ng sambayanan.
25: Ang tipik sa pag-ampon ni Senator Judge Camille Villar.
21: Samtang kabalita na surugi sa wahay ni kanhi BIR Commissioner Attorney Kim Jacinto Hinares ang usamang sayop ang interpretasyon sa BIR witness o prosecution sa income tax return kung ITR ni Vice President Sara Duterte. Mato pa ni Hinares nga wa kini nagpasabot nga walay ubang kinitaan ang usa ka tao kung wa kini natala sa iyang ITR ang ubang kinitaan. Ilugang pa ni Hinares nga dili kinanglang mandatory ang pagdeklara sa ITR sa mga kitang misulod na sa final withholding tax.
27: First, yung tanong, leading yung tanong, no? Ang gustong sagot nun prosecutor is kung hindi mo ni-report, wala kang ganung income. Yun yung leading yung question nun prosecutor na yun ang gusto niyang sagot. Yun naman yung BIR person, ang sagot niya is mali. Sabi ho niya na kung wala akong ganung income, wala akong ganung report, ibig sabihin wala ako siyang ganung income. Hindi ho yan tama kasi hindi naman mandatory na kailangan i-report.
21: Ang payag ni Kani BIA Commissioner Attorney Kim Jacinto Hinares. Alas 12:58 na sa Magna Mansion National, dito sa Iran ang paggawas ang Islamic Republic of Iran Air Force o video nga nagaghat sa mga nagtingwa o mahimong gustong kabayin sa ilang war pilot. Subay sa report nga usa sa requirements ini makasabot sa insultian sa Russia. Matod ni Iranian military spokesperson na Brigadier General Muhammad Akraminia, nga andam na ang ilang puwersa sa planong major combat operation sa Amerika o Iran dito sa Iran. Samtang gipakita usab sa Iran ang mga hulagway sa ilang mga bagong gamit sama sa dakong ballistic missile, arsenal o guban pa nga panghubat. So wala na sila.
25: Lahat na sa sundalo.
21: Purot kay nanawagan naman sila.
25: Nangamatay na sila.
21: Oo, so nangawagan niya, Ruso, ang buti nga nung Russian nga
25: dapat
21: may balo.
25: Nga, but nga nung kinahal makabalog Russian nga sinultingan.
21: Oo, kaya siguro ka ng aeroplano ang inisuran, Russian, ang itumbag ba. O ila siguro na, no? Kaya wala may aeroplano, mga hurot naman. Alas 12, kung alas 12:59 na sa itong Magnum Business, gihupay sa Department of Agriculture kung DE ang kabalaka sa publiko nga magkulang ang kaning paboy ug manok sa pagsulod sa holiday season tungkol sa epekto sa El Super El Nino. Matuman ni DE Undersecretary Aziz Perez nga gisiguro nila ang nga dunay igo nga supply sa meat products ilabi na sa bugas sa tibuok nasud.
0: We've never been so, so secured in terms of food. Ang ating baboy, ano, yung baboy natin ngayon, which is a primary commodity during Christmas. Nandiyan na yung mga hamon, nandiyan na yung mga belly, yung lahat ng party, ano. Ang ating estimate ngayon, ang ating pork supply is 170 days pa after December 31. Ganun kadami ang pork natin. Ang chicken, 125 days after December 31. Ayan ang estimate natin na volume na meron tayo. So, we are very secured. Pero we are very secured. All we need is to encourage our people to consume more kasi medyo napansin namin parang mababa yung pamimili. Kasi meron naman tayong mga produkto at ito naman ay sabi ko nga reasonably priced and affordable.
21: Ang payag ni D. Undersecretary Aziz Perez sa atong Forks Street ang usaka US dollar baluro sa 60 pesos 76 centavos Canadian dollar 44 pesos 12 centavos Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos Australian dollar 43 pesos o 67 centavos ang Taiwan dollar 1 peso 96 centavos Korean won 4 centavos Euro 70 pesos o 36 centavos
25: Ugaran sa atong Magnum Entertainment. Ipaniguro ni Kani Actress o karon bayambang Pangasinan Mayor Nina Jose Quiambao nga walay ang ngayong kabalakan siyang hulagway karon na og panglawas. Kung naman nahimong init nga isgutanan sa social media, ang kalit ni ining pagniwang sa iyang Facebook post, giklaro ni Nina nga hinungdan sa iyang pagniwang o sa samang pagbago sa iyang dagway. Matod sa mayora nga wala siya sakit, hinoon gusto lamang niyang magpaniwang. Nagpasiaw pa kini nga mo iyang goal si Corpse Bride. Hinoon, giingon ni Nina nga mapasalamaton siya sa mga taong nagpareag o concern bisan pa man nga doon na usay ubang misaway. Dugtong inigiyon sa kani actress nga makatawa siya. Tod kay kani atong dako siya, tawagun usab siyang aparador. Dihang miputi, ang iyang noong giingong nagchinchanso. O karong nagniwang, siya gitawag na usab siyang murag kalag o tarsier. Nunot ni inig, yagat ni niya ang publiko. Nga daghan pang angayong tutukan nga butang inay ang iyang dagway.
21: Sagdan na niya, wala na makapakaon niya. Sagdan niya, di ba?
25: Sagdan na. Trabaho na siya siyang pagkamayor.
21: Dili intertinon, so wala ay mawala sa iya.
25: Mm-hmm.
21: Oo, so nangasuya lang ng upan siguro. Okay, so Magnum Sports, itingwa ni Pinoy Paul Walter A.J. Biana ang pagbalik sa Olympic na ipigayan sa Los Angeles, USA sa 2028. Hinuman na sa iyang malampuson ng kampanya o masakpit ang gold medal sa bagway lamang natapos ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Madumad ni Biana nga isipon na niya kininga usa ka stepping stone o nanginaot nga walay kakulian.
1: For me, it's maybe LA is a little bit too much forward. For me, the season has been a welcome sight to see. Paano ba? Alam niyo yan, like the last 2 years been rough for me. It's missing the podium in Paris and then following year slipping out of the top 10 and then falling as low as 15. This is a comeback season for me.
21: Nangayaksyon niya na bati atong kompleto detalye sa atong Magnum Non-Time News sa lakarong at lawa, Biyernes, Oktobre 9, 2026, sugaroon sa atong headline review. Santa Magno Bukal, 2 patay, 5 kapanimalay na ugdaw sa sunog sa barangay na Sariting Syudad karong buntag sa Magnum National. Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threat sa Quezon City RTC subling na Oktaba sa ato Magnum International Islamic Republic of Iran Air Force. Nagpagawas og video nga nangitag mga gusto nga mahimong kabayan sa ilang war pilot sa atong Magnum Presses. Kabalaka sa publiko nga magkuwang ang karning baboy ug manok ning holiday season na tungo sa El Nino gihupay sa DA sa atong Magnum Entertainment. Kani actress ug garon mayor sa nga si Ninya Jose Kimbao may tubag sa mga nagbatiko sa iyang pagniwang oga sa atong Magnum Sports pagbalik sa Olympics. Tinguan ni Pinoy Paul Volter AG Obiana. Mga eksunti man lang sa agwaso ng atilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
25: Ug Magnum Aileen Akurin.
21: O ba sa mga newswriters, Chingin Tirina, Gladden Delgado, dinilamang sa balita o serbisyo,
25: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
21: Oras sa launa 4.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinagadulong ipotikis sa yung lugar.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
28: EQ Pants, from day one to toddler, EQ-tinyo mo.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
29: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
32: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
33: Pag-ibig fund, solid kapan.
28: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
8: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo. Mighty C. The mighty power of C. Mighty C.
12: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
14: Oras, alauna, Jess.
13: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
14: Ay galapit na sa paragubante ni Satong Tulon ng Miguel Atong Magnum in Action!
15: Magnum in Action!
14: Gapigil sa oras, Miguel Atong, paragubas ang tulumante ng mga butatis butan pero ugmatong tiwaso Miguel Atong, no? Kaya tungkol sa tungkol sa pike Miguel Atong, kaya tungkol sa binarang uras Miguel Atong, labina sa matag-anlo ng Biyernes.
15: Magnum in Action!
14: Ilan, no? Katong mga isyo at tungkuban ang tuisgutan ugma sa paragubante ni Satong Tulumanon. Ang ato Miguel Atong Magnum in Action, yung lakas kainan, Magnum Joel Acubo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
14: Oras sa launa 11.
13: That Time Check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
17: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
17: DTX Coffee Mix. Mga butika.
19: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, ki-ekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ang McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25428 series of 2026.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapalit sa mga butika.
23: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
26: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga hunahuna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magnum Radio.
27: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
28: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon sa dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa katawhan. Ingon usab sa Laluigan, sa Misamis Oriental, o sa tibuok pulo sa Mindanao, ala kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. O sa atong mga televiewers sa social media, sa FB o sa YouTube, just type Magnum Live, makita ninyo mga igsuon. Ingon man usab ang ato usab nga FB accounts, atong personal accounts, og sa 99.9 FM Magnum Radio. Mga igsuon, labi na gyud usab diha sa kabukiram. Daghan sab naka-text ka na to. Labi na gyud naam diga paka man diga pun atong signal diha sa may Limunda. O na naka-text ka na to sa Limunda, ingon usab sa Kauyunan. Og labi na gyud usab diha sa sentrong bahin sa Opol. Salamat, salamat sa pag sunod sa atong programa. Og mayong hapon, may hapon diya ni Mayor Jay Bago sa lungsod sa Opol, ang LMP President sa Misamis Oriental Chapter. Ingunan usab ni ABC President City Councilor Marlo Tabak. Og mga igsoon, ato ning guys, gutis-gutan sab. Uy, ni Kapitan Suelo sa Barangay 34. Kumusta, kumusta? Og mayong hapon dia og ingunan usab ni Barangay Captain Jungjung Paasa Labrada sa Barangay 3C og ni Barangay Captain Burgos Gugoy Makasero sa Barangay 40 og uban sab sa iyang kagawad dia nga si Fabian Jayjay Taladwa. Mayong hapon ninyo dia sa tanan katawan na lang sab dia sa Barangay 40 at mga kababata dia. Mayong hapon mga igsoon, it's 36 days na ang paigayon ng impeachment trial batok usab sa Vice Presidente Sara Duterte, diin daghan ang nanggawas ng mga nagkalainlaing testimony sa mga witnesses gikan kang Ronel Binabintora, ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council o gingunan sab sa BIR nga si Ann Lorraine Marquez, ngayon mo sabi nga witness, diin ato sabi nga nasunod mga igsoon, gumikan sab kay ato kining gasundon, kay sigon lagi sa atong mga programa dinis sa ato sa Barug Mindanao,

0: sa bisan unsang negosyo, adunay ginansya nga interes sa bisan unsang kontrata, prangkisa o espesyal nga pribilehiyo nga gihatag sa gobyerno o sa bisan unsang subdivision, ahensya o instrumento ni ini lakip ang government owned or controlled corporation, so ang GOCC. So ilang mga subsidiary matud ni Marquez ang tax code naglatid nga ang tanang kita nga makuha gikan sa bisan unsang tinubdan legal man o illegal sakop sa buwis sa iyang direct examination kay Marquez gipunting usab ni Matib ang income tax returns nga gisumiti ni Vice President Duterte atol sa iyang termino isip mayor sa Davao City. Diyan iyang gideklara nga nakadawat usab siya og ubang kita base sa mga ITR nga gisumiti sa Vice Presidente. Namatikda ni Marquez nga niadtong 2017 nag-report si Duterte og ubang kita gikan sa sales receipts fees nga mukabat sa 3.188 million pesos. Og niadtong 2018 nag-report usab ang Vice Presidente og ubang kita nga mukabat sa 1.876 million sa misunod nga tuig 2019 ang katapusang tuig sa iyang termino isip mayor. Nag-report si Duterte og ubang kita nga mukabat sa 4.51 million pesos. Gipresentar pag-usab ni Matib atubangan sa korte ang Section 90 sa Republic Act 7160 o Local Government Code nga nagkanayon sa ang opisyal nga gobyerno ilabi na sa mga gobernador, city mayor o municipal mayor sa pag-practice sa ilang profesyon o pag-apil sa bisan unsang trabaho gawas sa pagtuman sa ilang mga katungdanan isip local chief executives matud ni Marquez wala naghatag si Vice Presidente Duterte og detalye bayan sa tinubdan sa ubang kita nga iyang gideklarar sa iyang income tax returns apan iyang gituuhan nga tingali gikan ni kini sa pagpraktis sa iyang profesyon isip abogado. Mga igsuon na manggod sa Article 7, Section 13 nga gidili ang pagpraktis imong profesyon. And being a lawyer o bisan unsa nga profesyon, ma-engineer, basta nagubuno, ganagupot ka o katungdanan nga chief executives, local chief executives, labi na gyud o kung taas nga posisyon, presidente, vice president, dili ka na mo engage sa mga negosyo or any transactions, mga pribado man sa gobyerno, dili pwede. Naa sa ginaingon ako sa Article 7, Section 13, ang gibasiyan usab ni Attorney Matib. So kinilang daan mga igsuon, mga offense, kabahin lang kini sa iyang mga sipyat nga wala pagtuman sa nakalatid sa mga guidelines as a government official. Labi na vice president ka, bawal. Kay dili man malikayan mga igsuon nga magamit mo ang gahom, ang imong posisyon. Padayon nun tayo mga igsuon. Matud pa niya, ubos sa salary grade 32 ang Vice Presidente aduna nay usa sa pinakataas nga binuan nga sweldo sa gobyerno nga mukabat gikan sa 347,888 pesos ngadto sa 398,686 apan usa ka senado usa ka senador miingon nga ang mga balansi sa bank accounts layo ra kaayo sa kantidad nga masakop sa legal nga kita sa Vice Presidente. Gipadayag usab kaniadto mga prosecutor sa ang year-end balance sa labing minus 30 ka aktibong accounts nga gipanag-iya ni Duterte og sa iyang bana nga si Manasis Carpio. Grabe nga bank accounts mga igsoon, giabot kog 30. So ilang duha nga mukabat sa kapin 59 milyones ni atong 2022 og 71 million pesos ni atong 2023 og sa 22 million pesos ni atong 2024 og lain sab nga 35 milyones ni atong 2025 Matod sa mga prosecutors, ang maong mga kantidad wala ideklara o dili mutakdo sa cash in bank interest sa statements of assets, liabilities, and net worth ni Duterte. Alang sa maong mga tuig sa interview, matod ni Tamasi, nga mahimong makatabang ang BIR sa pagpatinaw kung ang mga inflows ng mga akaam nga kwarta sa ilang accounts aron pagpatinaw nga magpatinaw kung asa kinigikan. Kay naa may mga nagdeposit nga gikan sa China. Naa po'y nagdeposit nga gikan kang Sami Oy, ang giila, gi-alleged nga Chinese drug lords. So, mga igsuon, daghan kayo ang na-violate sa Vice Presidente sa atong 1987 constitutions. Kung na-convict si the late Chief Justice kaniadto sa Supreme Court, si Renato Corona, sa sala lang nga wala niya madeklarar ang $2 million sa iyang sell-in, how much more nga kini nga daghan kayo violations ang Vice Presidente? Daghan kayo violations, mga igsuom. O gani, kinilang daan ang sa 1987 Constitution sa Article 7, Section 13, nga nagkadayon nga gidili nga pag practice imong profesyon. Kung naanak ka sa taas nga posisyon, bisan gani sa mga local lang, sa chief executives, sa mayor, gobernador, municipal mayor, city mayors, how much more kung presidente ka? Apil ang presidente, bawal. Kay, nganong gibawal na mga igsuon, gilatig yun na sa Constitution, aron dili magamit ang posisyon sa pagpangwarta, sa pagpangabuso. Kay dili malikayan nga presumably ang mga tao magdahom gyud, magtuo gyud nga nagamit o gahom ang usa ka tao, pinaagi siyang posisyon nga nag-engage siya gapon sa iyang mga gamit sa iyang profesyon. Now kanon as a lawyer, kung nag-practice ka, kay natingala ang katawan nga ngano nagkubra mang gapon siya sa Davao City nga vice president naman siya. Sayonan ka, since 2022. Oh. So, supposedly, na vice president ka na, stop na ka sa compensation nimo sa imong mga benepisyo diya sa Davao City kay vice president ka naman. Starting sa July, kay mu-assume man ka, mag-start man ka sa imong new position sa July 1. So, dili na ka mukubra. Pero siya nagkubra hangtod pagyapon sa 2023 ang Vice President Sara Duterte. So, grabe kini nga violation. Aside sa mga undeclared ng mga bank records nga sa gipagawas karon sa AMLAC o sa BIR, so, kini mga igsuon, grabe nga violation, it means dili pwede nga mapasagdan kini. Ug siyaro naman sab, kamo nga mga senator judges, wala ninyo ni makita. Nga sab, ako ha, daghan ra ba kayo mga senator judges nga hantod karon during sa impeachment case ni former late Chief Justice Renato Corona sa Supreme Court. Appeal to kang Lourdes Sereno. Diin, naapa ang mga senators diya na naglangkob gapon karon sa Senate hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, it means, kung na-convict ninyo, naapaguna si Senator, Alan Cayetano kaniadto, Ches Escudero, naana sila, Lauren Legarda, naana sila during the time. Na karon, kung inyong gi-impeach si Dalit Chief Justice Renato Corona kaniadto, sa sala lang nga wala pagdeklara sa iyang $2 million nga as part sa iyang earnings, sa iyang income, then how much more ga kini? Di ninyo makonvict nga puluting daghan na kayo nga na-violate niya sa atong batakang balakot sa 1987 Constitution? Diba? Kuso, makita nato at least ato lang silang gerimain kay mga senator judges naman na sila kaniadto sa impeachment case ni Chief Justice Renato Corona to anarabal sa laing kalibutan, pero ato lang gisgutan aron nga to remind them na justice is not selective. Justice for all. Para sa tanan ang justisya. Dili pinili kung kinsa lang ang inyong i-applyan sa maunin yung mga baruganan. Sa inyong nangakita ng mga ebidensya karon, mga kasaypanan sa impeachable officers, mao ka na mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan, medyo natapos na atong kuan panaguban sa itong programa na apay mga pipila ka mga gutlo, mga igsuon. Mao ka na mga kaigsuunan, labi na karon kay ang BIR karon may confirmar turo ni Attorney Ana Lorena Garcia Marquez na nakonfirmar sa mga records sa employment ni Vice President Sara Duterte. So taas-taas nga panahon nga sige gyapon dahil siya kubra. Ang akong pagsabot ini mga igsuon nga basin og wala gyapon or gihimo baka siya gyapon, I don't know ha. Kaya kung nagkubra gyapon siya, posible nga nagpabiling gyapon ang iyang compensation as mayor, or else she was appointed by her younger brother nga si Basti Duterte ang mayor sa Davao as consultant, which is still violations gyapon. Consultants for what? Being a lawyer, legal matters, naging consultant siya. Violations gyapon kay naalagi sa Article 7, Section 13, nga it's a violation sa any nga naang ataas nga nagupot sa posisyon sa gobyerno to practice sa iyang profesyon. So, nakabayulit gyapon. So, muna, let us wait, dili na to i-preempt ang decisions sa ato mga senator judges. Let us wait for the proper time nga kung ilan na kining itiklop, ilan ang pagabutuhan, kay nakita na ako mga igsoon ang mga daghan nga kasaypanan sa Vice President. Sa ginaingunan ako mga igsoon, lisod ang usa ka leader, labi na presidente, vice president, or any, bisan sa mga local chief executives, dili mo respeto sa atong institusyon. Kumbaga, labaw pa sila sa balaod. Kaya wa may respeto sa institusyon. So, naa ang pagpangabuso, dayag ang pagpangabuso, gamit ang ilang taas nga posisyon sa gobyerno. Mao kana mga kaigsuunan. So, may tabo gyud nga ang gobyerno mahimong diktador. One man rule man. Kaya di man mo respeto og balaod sa mga institutions sa atong NBI, dili mo respeto, gi-invite sa NBI kay paminawan ang iyang mga kining mga gipang-alleds ni Gracioso. Wala mo tunga. So, wala respeto. Sa ombudsman, wala gyapon mo to nga, wala respeto. Sa ato karong impeachment trial, supposedly, siya ragyon ang maka-explain sa mga allegation to deny it or to confirm it, dawato niya ang kamatuoran. It's up to her. So wala si respeto sa ato mga institusyon. Sa atong 1987 Constitution, wala gyud si respeto. mao kana mga kaigsuonan. Kung ingon ani ang ato mga leader na magpabilin yutang uyamot dini sa ato sa Asia. Tanaw nato ang mga neighboring countries nato, grabe na nga nagmalumbuon, pero kining ato dini tungod kay na presidente yanta na ay mga leader nato nga ingnon ta lugar nga nabudol ang katawhang Pilipinon. Tungod kay nakapili sa leader nga dili ga respeto sa atong mga institutions, mga igsoon. Wala ta igong oras mga igsoon sa itong pagpanag-uban dinhi sa Barug, Mindanao. Again, daghang salamat sa atong mga televiewers sa social networks, sa human sub, sa atong 99.9 FM Magnum Radio o sa ato sub nga personal account sa atong mga followers. Niingon na lang kita kaninyo sa atong ngalan na lang sa atong station manager John Albino Kinlog o sa taran sa atong partner mga technicians o sa kinatibuk ang pwersa sa Magnum Radio. Kini si Nelo Abruginya, kauban na to, si Vincero, si Runa Eliorem, niingon kaninyo. Dagan salamat, ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikmamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Adriano Sabi, 70, Valencia. Ining kuan, DTX. Sana wala pa kumagamit na niya kung lawat biya kayo niya. Dili ko ganan mukaon. Paggamit na kuan eh, ganan ako mukaon, ganan ako matulog. Nagi puluhan nga makuha na kong lawas sa kanyang asma. Asma magkakagamit. Asma magkakagamit.
5: Sa diyan nakagamit na kag DTX 500?
4: Wala na. Ang ako istorya, katong wala pa magkagamit, magamit na kay Aron Masaloyan. Dili po kumiingon nga. Mamaayo sila sa kay Angila Masaloyan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibatid po.
5: Salamat kita eh.
3: DTX 500 mapalis sa mga butika.
6: Isgut ang takadali mga higala ni pipila ka mga common midtaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyedad, most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pagmulapaw na ang ato ang BP sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka, taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino. Okay, laban yun ni sakit sa Pinoy ning high blood.
3: DTX 500 Health Alert.
6: Number one, mga higala, because of sa ito ang gitawag nga kultura sa atong diet. Grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin. Cargador diet, cargado asukal. Laban, mga higala, daghan, sobra-sobra. Usa nga to supat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani, edad of 30, gasaka na ang risk na makabaton o hypertension. Another one, mga higala, tungkol is panahon. Sa climate na ito, Greece, Pilipinas, laban init, mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Binagyod ko nga ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingot ta, laban gyud ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Kung nagan ma heat stroke, mild stroke mga higala. Tungod sa klima o panahon.
3: DTX 500 Health Alert.
6: Ani ang pipila ka mga tips? Ani tas mga pipila ka mga tips ha? Mga ka-DTX. Number one, giyon mga higala. Di giyon pagkalimtan ang pag-inom, pagtumar sa DTX 500. Pati ang ato ang D3 bio. Dili giyon na ito pagkalimtan. Kinahanglan na agad ang imnon. Nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa itong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa itong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio.
3: DTX 500 Health Alert.
7: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kaya gamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kada adlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tay konsulta kaya ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik ta resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tay konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa tuang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
8: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: DTX 500 Health Alert!
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: DTX 500 na.
12: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
12: DTX 500,
3: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giluyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-healthy sa lawas, mangod na batsyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: That song was brought to you by EQ Punts. From day one to Dandler, EQ-tin nyo mo.
1: Papaaka ko, be. Mga Magnum friends, thank God it's Friday. Kamusta, kamusta muli ha mga Magnum friends? Hope all is well with you karon sa inyong pagpanarbaho. Mga estudyante karon, kamusta? Shout out ninyo ha sa inyong pag-eskwela. Mga negosyante po nato, ang inyong mga negosyo, kita-kita na ba karon mga orasa? Huwag sa mga nag-drive karon, ma-motor, ma-sikad, ma-jeep, ma-taxi, ma-bus, whatever you're driving mga Magnum friends, ang pinungin mo sa inyong mga biyahe. Huwag shout out po sa ato mga ginikanan o mga nangabilin sa ilahang mga panimalay karon. Kinsa diyang happy kay Friday. Be, hapit na ginang weekend no, mga Magnum friends. O kinsa po ninyo diyang medyo sad. Gikapoy o na-stress kay daghan lagi kaayo gihuna-huna. O kinsa po itong naka-experience o mixed emotions. Katibitaw, nagkatawa sa gawas. Pero, sulod grabe. Murag makaingon na lang yung kag, Lord, ikaw na ginang bahala sa tanan. Anyway, sa tanan ninyo nga mga mixed emotions, feelings karon Friday, mga Magnum friends, i-shout out lang na kay Nia na ang programa Magnum

Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. You know what, mga Magnum friends, kada adlaw lain-lain yun ang ato mga tiagian, no? Nayuban na lipay karon, kay nakadawat og mga grabing a blessings. Napuyo ba nagproblema, labi na sa ilang mga trabaho? Nayuban nga naghunahuna silang pamilya, kabataan, ug

kayo kahulugan para sa usa ka pamilya nga nagkinahanglan. And now mga Magno friends, padayon lang gihapon tabi sa natay mga kabalaka. Di pasabot ko wala tay rason no nga makapadayon for today. We can be sensitive to the pain of others while spreading hope, kindness and positivity. So karon October 9, 2026, 76 days na lang, Pasko na. So kung kinsay gusto mo shout out ninyo, musabay sa atong exercise karong hapon. Sige, 1, 2, 3. Let's have our breathing exercise.

gid kaayo mga Magnum friends no nga nakaginhawa pata extra karong adlawa. Busa padayon lang mo din ha og inhale exhale ha. Inhale exhale para tuloy-tuloy ang atong pag chill karong Friday. Inhale the good vibes, exhale ang stress. Inhale pasensya, pasensya pa more. Ug exhale ang mga kalagot. Pero kung ang imong kalagot dili gihapon mawala, basin kinahanglan na gyud og lain nga intervention na mga Magnum friends. Kay di ba Friday man karon, hapit na ang weekend. So hinahinay lang sagud ta sa atong mga problema ug ayaw gyud pakig-away ha sa inyong mga kauban, sa balay, office, sa inyong mga uyab. Kay base nang inyong away karong Friday, mahimong mula host na na padulong dito sa weekend nga walay pansinay. Sayang po no ang inyong weekend. And of course, atong inumduman loaded ta karong hapon mga Magnum friends, atong mga love songs nga perting ninduta gyud kaayo gina-line up nato na diha alang kaninyo o kanang mga awit nga dili lang basta madungog sa atong mga dalunggan kun dili mo abot gyud na sa inyong mga kasing-kasing. Natay mga shout out nga siguro makakatawa ta, mga greetings nga makalingaw, ikaw po diha nga gusto mo pabuga karong adlaw. Shout out na mga Magnum friends. Sige, ready na para sa atong hagit of the day. Paminaw mo ani mga Magnum friends ha kay basin maka-relate ka ani karong Friday. Nay panahon nga grabe gyud imong kalagot, no? Kisay maka-relate. Basin siguro karon nga nay naminaw, grabe gyud kay ang kalagot. Siguro gitraidor, gibakakan, gilibak ug uban pa, no? Gipasakitan. Pero sa imong kalagot nga pagbati Magnum friends, uban dali ra mawala kung librihon o pagkaon, di ba? Mag-sorry ang uban, so wala na dahil ang kalagot ni mo. O labi na gyud kung nay magpadala ni mo Gcash. Malagot pa lugar ka ana, di ba di na? Karong hapon, shout out kung unsay makapawala sa inyong kalagot. Sige, comment na sa itong Magnum Live Facebook page. Aron ma-shout out na nato karong hapon. Dini si Magnum Apple Pie. Inyong kauban ug kasabay on a Friday. Paak na!

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 2:05 sa kahaponon, magalang balita karong orasa. Gibot yag ni Dr. Juston Ibabia, presidente sa Cagayan de Oro City College, og head sa feasibility studies sa new CDO government complex, ang mamungsugyot mo ang modernization na sa local government unit sa City Hall. Mato ni Ibabia nga hulagway usab kini sa usa ka one-stop shop for a government office, og gitawag nga usa ka income generating one-stop shop government services.

0: samtang gimandok karon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chase Escudero nga tangtangon na subling og i-upload ang original na live stream sa pagdungog human mapakita ang pangalan sa mga revenue officer. Nagpahimangno usab ang presiding officer sa media entities kalabot sa posibleng paglapas sa Data Privacy Act o pagpagawa sa original nga live stream. Gitambagan ang mga abogado gikan sa defense o prosecution nga magbinantayon sa musunod nga magabutyag sa pangalan o ingon man address tungod kay posibleng makaapekto kini sa privacy o seguridad sa opisyal sa gobyerno nga nagbuhat sa ilang katungdanan.
1: I would like to address the earlier flashing of the names of the revenue officers. The chair has already ordered the clerk of court to take down the original live stream and re-upload it with the redaction of the names of the revenue officers. Second, media entities are advised to be on the lookout for themselves in relation to the Data Privacy Act. The showing of the original live stream of the Senate proceedings before the impeachment court. Third, we would like to remind not only Attorney Christine and the counsels for the respondent, but also the counsel for the prosecution to be careful next time insofar as revealing names or addresses given the public nature of these proceedings as it might violate some provisions of the Data Privacy Act, as well as the security of certain officials of government engaged in various activities in, as part of their official functions and duties. So ordered.
0: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chase Escudero. Samtang balikan sa plato ang pahayag ni Dr. Gestoni Bobbia, presidente sa Cagayan de Oro City College og head sa feasibility study kalabot na sa nisgutan nga proyekto.
2: Ang kaning atong proposed government complex, no, we call that the integrated government complex, no, mo ni atong gibuhatan og feasibility study. This is for a modernization, no, sa ato ang local government unit na atong ang City Hall, and at the same time we describe this as a one-stop shop, no, with a one-stop shop government office with other invited national agencies. Gitawag po naton isya nga income generating nga one-stop shop government service, no, Sir June. It's because tanang serbisyo, no, mahatud na nato dinha na gyud sa atong buhatan sa atong bag-o or modernong City Hall sa Cagayan de Oro, Sir.
0: Ang pamahayag ni Dr. Gestoni Bobbia, presidente sa Cagayan de Oro City College og head sa feasibility study sa new CDO government complex. Og karon sa tong Magnum News Hunter, 700,000 nga livelihood assistance sa mga establishment dini sa syudad. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: Turnover sa 700,000 kandidat sa livelihood assistance sa abotan sa Department of Labor Unemployment in Dolo Region 10. Gato sa mga kagsunan ng mga na grupo sa gitawag ng MACV. Uga akini ang Mindanao Advocates for Children with Visual Impairment na incorporated sa nasampit ng livelihood assistance sa nasampit ng botan. Alang sa mga grupo, isip suporta sa mga establishmento. Sa mga assistance na mag-provide ubos gihapon sa Department of Labor and Employment Integrated Livelihood Program kung TILP inubanan sa Rotary Club of Kalayan, Cagayan de Oro City, isip pa nagsilbing co-partner sa nasangkit na kalihukan ang proyekto sa pag-tumong sa pag-provide pagtabang sa MACFI sa ilang sustainable source of income kung makatabang usab silang livelihood opportunities sa mga nasangpit ng membro, mapahinusgan at sa ang organization ng capacity niini na ubos sa leadership dito ni Secretary Francis Tolentino sa Department of Labor na kansan ng Brian sa pagpahinusog sa livelihood program alang sa itong mga komunidad, mga partnership kung pinag-isab sa pag-build sa sustainable source of income aron mapa-improve ang ekonomiya. Balita gikan sa Dolo Region 10, kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabagtulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19, Medyo Kabagtulan. o karon sa tong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipalco alam mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlaw Sabado, October 10 nga tuiga, kini alang sa pag-facilitate sa installation sa full structure diya sa likuan na puntod. Kini sugod alas 7 sa buntag hangtod ala 1:30 sa hapon, apektado sa kaunom og tunga sa oras ang puntod, likuan puntod. Lakip na niini ang Julio Pacana Street gikan sa Ilugon Compound, likuan padulong sa 21YCMA og Puntod Bridge. Gawas niini lay nga hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag, alas 12 sa udto hangtod ala 1:30 sa udto. Apektado niini ang portion sa Barangay Puntod og Barangay Makabalan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chinginterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Oras, alas 2:11.
3: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
5: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
6: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
7: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
8: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
5: I-shout out na na.
3: Magnum shout out.
5: Magnum shout out.

0: Tabo Bangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamhinod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Ang DTX 500 nagpaubos sa level sa kolesterol o makadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kada adlaw, matabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pumasa ka butika.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
4: Magnum shout out.
5: Papaaka ko, babe.

Back at the Friday, mga Magnum friends, kinisi Magnum Apple Pie sa Magnum Radio 99.9. Oh, by the way, mga Magnum friends, nakapaak na ba mo diha? Kung wala pa, paak na mo kay na. Alkansi yun ang di kapaak karong adlawa. Labi na kay hapit na yun ang weekend. Pila na lang ka oras. Or basin, samot na noon mo kalagot diha, ha? Shout out sa ato mga Magnum friends diha sa may Bonbon. Labi na sa Unlayang family. Kay Madam Tessie. Hi, ma'am. Si Madam Tessie, oy. Busy sa iyahang negosyo, Sir Boy, and the whole team. Happy Friday sa inyong tanan. Uy, lamigid ka ayaw magpahangin karon diha, no? Anyway, enjoy lang inyong Friday. Ug shout out mo ko sa mga youth alive sa Hillside Assembly Balulang Church. Labi na gyud kang Karen, Casey, Abigail, Yamriel, Leveny, Hannah, ug si Iman. Si Abing adjunctee siya. Ug sa uban pa nga wala na ko na lista. Ug wala na mention karon. Anyway, shout out ninyo ha. Padayon lang mo mga batanon sa inyong pag-alisusog, pag-spread a good vibes karong adlaw and forever. Sige, dini na ta sa inyong mga kalagot nga pagbati mga Magnum friends. Kana bitong malagot ta, pero dali ra di ay mawala. Basta na'y muhatag og ice cream, milk tea, libreng shopping, og syempre kani, gamay nga lambing. Bitaw, anyway, kamo diha mga Magnum friends. Sige, huna-huna na mo ha. Katong nalagot, bitaw mo, usay pinakadali nga makapawala sa inyong kalagot. Sige, shout out na to, basahon na to mga shout out geek

sa ato mga Magnum friends. Matag pa, nag-ingon diri atong Magnum friend, kung sorry lang Magnum Apple, dili ko musugot. Kinahanglan, paapilan gyud o rice. Kanang jumbo size. Wow! Kalami ana, oy maglaway masanta kay murag mag-snack na raba karong mga orasa. Ay, fries gidi ay imong gusto Magnum friend, no? Kanang jumbo pagin nga size. Kana di ay makawala gyud sa imong lagot. Well, siguro samot na kung extra crispy. Diba? Anyway, more shout out. Shout out ko Magnum Apple. Basta libre nga lechon manok. Pati akong mga kasuko sa miaging tuig, mawala gyud. Wow! Pati di ay old issues ma-resolve. Basta na lechon manok. Kaya, hay, kaayo no? Alami, labi na kung na-ay rice o sawsawan siguro, Magnum friend. Kay basin, mubalik pa ang kalagot kong makulangan. Anyway, shout out po, Dre. Matod pa, ihatag ang imong ATM. Ako na'y bahala sa akong kalipay. Hala, scary ani. Oh well, hinaot nga ang ATM na isulod, Magnum friend, ha? Kay kung wala, samot ka kalagot. Bitaw, kalipay baka na or financial assistance. Basta nang tag-iya, no? Sa ATM, mao'y sunod nga malagot ni mo, Magnum friend. Bitaw, oy, grabe yan yung mga shoutouts karong Friday, Magnum friends. Karong pagid nato na hibawaan nga, ang kalagot di ay, na ay katumbas nga presyo. Uban, jumbo fries, lechon manok, ATM, o uban po siguro gusto o shopping dayon, di ba? Anyway, mga higala, mga Magnum friends, usahay, no? Ang kalagot, mawala ramang gina, pinaagi sa mga gamayng lambing, sa mga sinsero nga pagpangayo o pasaylo, o paghatag og panahon nga kanang makalma ang nalagot nga person nimo. Dili man kinahanglan gyud nga mahal-mahal gyud no ang atong ihatag. Usahay ang pagsabot og pag-atiman maunay pinakanindot nga tambal sa kalagot or kasako. Ug karon before ta mag-end sa atong Friday vibes mga Magnum friends, naputay word of the day, peace offering. Sige, ignay mong tapad ya. Peace, peace, peace. Ayan ang fish. Ito, meaning ani matod pa mga Magnum friends, usa ka butang or lihok kung gesture nga ihatag isip timailhan sa pagpakiguli o pag-ayo sa dili maayong relasyon. So sa mga nalagot diha, mga Magnum friends, ayaw sa mo pagdali og kasuko ha. Ang inyong buhaton, inhale, exhale, hulata sa inyong delivery, sa inyong peace. Peace offering. And remember friends, ang kalagot mahimong mawala sa pagpangayo o pasaylo. Kana mawala giday na, no? But depende po na sa person. O ginaot nga matun-an ra gyud po na sa person ang dali mo pasaylo. Pero mas nindot kung ang pasaylo tinud anay o ang peace offering gikan gyud sa kasing-kasing. Sige, peace you all mga Magnum friends. Kay musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie nagadasig kaninyo Magnum friends nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay, kay ang Dios maayo kanunay. Hey,

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot. Basta original nga relo di Pulso, Wadhos Quality Store.
6: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
7: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
8: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
1: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

Di lang sa prepaid load ang may Anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: That song was brought to you by Globe. Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras, mga Magdong friends, alas 2:49 na sa kapunon. Welcome sa atong programa, ang Magdong Music Jam. Alright, kauban si Mr. Talagsaon Magdong Gilbert. May sense na, may humor ba? Mag-uban-uban ta mga Magdong friends hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Anlong biyernas ko may gala. Thank God, it's Friday! Siyempre, pag Friday, tinglaag na sam sa atong mga Magdong friends. Labi na o niyang gabi, agoy, tinglaag na sam sa atong mga higala, oh. Kay biyernes man mga Magdong friends. So, amping mo sa yung paglakaw-lakaw niyang gabi, ha? Di magpalabi may gala sa yung pag kanang nightlife. Kay ano, wala lang. Kay ano, para makalikay sa disgrasya, mga Magdong friends, di ba? Pag gitraba, dagan, pwede may tabo, mga Magdong friends. Munang, kung mag-nightlife mo may gala, dito na mo sa buntag. Para, ano, safe na safe may gala. Kung gusto ka mag-nightlife, dito ka sa unto. Charo. Ito na, amping mo may gala sa yung paglupad-lupad niyang gabi eh. Kaya para likay sa mga ano, mga disgrasya mga Magdong friends. Anyways, Friday man karon, Magdong Music Jam gapon ta may gala. Mag-enjoy na puntahan sa mga naguna mga musika para sa yung tanan. O yung mga paborito mga music may gala ato nang naka-line up na karong panahon din sa atong programa ang Magdong Music Jam. Siyempre, at ang isa mga Magdong friends ang atong segment ang talagsaong pangutana. Ano po tayo talagsa ang pangunta na may galang pwede nyo tubagon? Pinagis pagtawag may gala? Or pwede ka mo text mga Magdong friends para makatubag ka sa itong talagsa ang pangunta na? And later sub mga higala mga Magdong friends. At tangi ang ano ha? Ang kadang atong ano ang latest? Oo, ano ang latest? Unya mga higala, mabati nyo. Huwag makita live sa Magdong Live. Speaking of live, mga Magdong friends, live na live ta. Ang mabati pinagi sa itong website, ang www.magdom999.com. Isan asa ka sa kalibutan may gala, ha? Sana kay, ano diya, internet, mga Magdong friends. Makadungugi ka sa Magdong Radio. Labi na sa mga taga-Cagayan de Oro, Bitao, nga nakaroon sa laing nasod. O, kakamis nila may gala ang mga programa sa Magdong Radio. So, ilang gabuaton mga suki, mga Magdong friends, ang ilang buaton syempre, i-open nila ilang ang website sa Magdong Radio. Ang www.magdom999.com. O, sa uban sab, ganahan man nga makita yun ang programa, syempre, Magdong Live ka na, ha? Makita na sa Facebook, mga Magdong friends. Ang Magdong Live. I-like, i-follow, i-share ninyo ang Magdong Live para updated mo kanunay sa mga naguna, mga balita, impormasyon o daghan pang uban. Sa mga mahilig maminaw sa ilang radyo, syempre, Magdong Radio 99.9. Tulura ka 9, may gala, 999. Muna dayon mga Magdong friends. Madungog ninyo yung may gala ang programa. Sa tanang mga naka-tune in karon sa ato mga Magdong friends, diya nga nakaroon sila mga panimalay. Maayong hapon sa tanan, lakip na sa mga higala nato nga nakaroon sa nakadaya mga opisina nga naminaw gyapon sa Magdom. Salamat sa pagpaminaw sa ato mga drivers, lakip na ato mga taxi drivers, always gayud ka paminaw sa Magdom. Salamat sa tanan, ha. Matsalam kay sa pagpaminaw. And ugma, syempre, weekend na sa mga Magdong friends, no? Pag, actually, ang uban, pag abot sa gabi, ginatawag na nila may galang nga, ano na, kanang weekend, di ba? Kay nauma naman sila silang trabaho. Oh, wa man sila trabaho pagka Sabado Domingo, so weekend na sa para kanila. Munang dagan kayo ang wanto sa mga mall, mag nightlife lagi, mag medyo mag inom-inom ginagmay, kay weekend naman may gala. Makapahuway man din sa pagkaugma. Labi na kung medyo na hubog, ana. Naigo gamay sa ilim ng makahubog. Amo na siya may gala. Ang ilang buhaton karong gabi eh. Alright, so amo na siya mga Magdon friends, ha? Sa tanang pong nakaroon sa nakalain-laing lugar, like itong kamerkadoan sa itong syudad may gala, namina ko rin sa Magdon. Maayong hapon. Kumusta ang mga baligya niya mga Magdon friends sa Cogon, sa may Carmen, sa may Agora, diapod sa may Bulwa may gala, Puerto. Kumusta mga palaliton diyan? Morag di taas sa mga Magdon friends, no? Morag wala na may kaubusan, wala na yung ubus may gala ng presyo. Puro na taas ang presyo may gala sa mga palaliton. Mato ka sa mga ano kanang sa mga mall, kana bitaw di ka mag grocery. Labi na kung di ka ganan mainitan, di ka ganan og mga basa-basa sa palengke anak bitaw. Ah, dito sila sa mall ga pamalit may gala sa mga groceryhan, di ba? Na may grocery department di may gala. Dito sila kay medyo bugnaw gyud. Pero lahir gyud presyo gamay. Kung mopalit ka sa merkado may gala, medyo nagigamay nga diferensya sa presyo. Itandi na ito diya sa mga mall may gala. Kung compare ganyan may gala, i-compare nyo may gala ang presyo. Medyo nagi kalainan kung diya ka mapalit sa merkado. Cogon, Carmen, Agora, kaysa sa sulod sa mall, medyo mahal ganyan. Medyo taas ang presyo. Oy, mga Magdon friends, ato nga naminaw ron. Sa atong Christmas countdown, diya may gala, ha? Happy tang Pasko, mga Magdon friends. 76 days na lang, Pasko na!

0: mo na may gala ha. 76 days na lang Paskong Magdum na. Kumusta man natong pagpanganda mo sa Pasko may gala? Naka ano na ba mo? Naka butang na mo kanang mga like Christmas tree ana. Mga Christmas lights. Karon marag ningaw pa kayo ba? So atong tanaw na tong kadalanan kanang mga balay-balay bitaw, wala pa makaya mga nakabutang mga Christmas lights mga balay. Oh, mga Christmas lights, mga good may gala, kaya ginataod na sa balay. Sa gawas balay, bitaw, kita niyo, wow, colorful kayo lang balay, kaya na yung Christmas lights. Paano na yung Christmas tree, kaya dito na sa gawas balay, gibutang. Pero wala pa, marang mingaw, mga kayo. Marag, kalahit ang dagan sa atong Pasko, di pare sa una may gala nga. Marag, holy pa kayo ba? Balaan pa kayo sa unang Pasko karon mag wala naman kayo mag lahi naman kayo mga Magdum friends. Sige lang, importante mag Pasko gyapon ta. Oras may gala, alas 2:57 na dirita sa atong talagsaong pangutana.
1: Personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Ang atong talagsaong pangutana mga Magdum friends. Paminaw mo ha, kung magsige na lang pangayog tabang ang imong higala sa imuha, mutabang pa ba ka o dili na? Ato'y balik ka atong talagsaong pangutana, kung magsige na lang pangayog tabang ang imong higala sa imuha, mutabang pa ba ka Magdum friend o dili na? Okay. Wala itong talagsaong pangutana karong hapon na mga Magdum friends ha. Ito pa ibalik one more time with feelings. Kung magsige na lang pangayong tabang ang imong higala sa imuha. Kanang silig dool-dool itong hagtabang. Tabangan na nimo, balik na sab, kaya hagtabang. So ibuhato nimo anak Magdum friend. Mutabang pa ba ka niya Magdum friend o balibara na nimo Magdum friend? Muna itong talagsaong pangutana, ha? Sa mga gusto mo tumag, kabalo naman mo sa number, di ba? Kadaadlaw mo taga-mentions number, di ba? Pero ito lang ibalik yapon sa wapan na sayod may gala. Atong number mga Magdum friends, sa mga gusto mo tumag, dili ni para sa ano ha, ano? Basta yung ngayon mag-number, wala na yung mga dahil. O, is worth rest na rin. Atong number may gala, 0995-322-6237. Atong ibalik ha, 0995-322-6237. Excuse me po. Kung magsigig pangayo, ha? Kung magsigig na lang pangayog tabang ang imong higala. Ngayon tabang sa imuha, Magdum friend. Magsilag dool. Ilabi na ko na yung problema. Magsigi ng pangigtabang. Katabangan ni mo. Murag balik-balik na bitaw. Mutabang pa ba ka, Magdum friend? O dili na? Muna itong talagsaong pangutana sa itong pagbalik. Ito ng dawa ito ng inyong mga tubag. Siyempre, itong pasahon po ng mga Magdum friend sa mga mag-text. Ha? Mubalik ta oras, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcast. broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Magpabilin ang iyang ligasya. Kini ang pahayag ni Fire Senior Inspector Bini Haudiana, Bulwa Fire Station Commander. Ato sa pagretiro sa ika-27 katuig na pagserbisyo ni Fire Inspector Samson Abilarde sa Bureau of Fire Protection kon BFP karong adlawa. Siya din ang usa sa masuod ng opisyal ni Abilarde sa pagsulod sa Bureau. Matod ni Haudian nga dili malimtan ang ligasya o dedikasyon ni Abilarde sa pagserbisyo sa BFP. Diin, naghatag pa kini nga nagkabata ang porma ni Abilarde karong panahuna.
6: Ceremonial about sa retirement sa among kauban niya si Fire Inspector Abilarde. Ako lang iwi sa iya nga continue sa iyang life. Daw separate na siya sa Bureau tomorrow kay today man iyang birthday. So at least nagpabilin niya po ng among kasing-kasing o iyang kasing-kasing ang legacy nagpabilin niya po sa Bureau of Fire Protection. It's especially diri sa Cagayan de Oro Fire District. Katulad yun, no, di na to malimtan ang part sa training. Usag yun, body-body system na mo sa una, among mga kaagi. Which is Juan Gayo kanang ang dili sa yun, no? Kay giabot siya sa 20 City katuig daw wala pa ko mag-retire kay taas pa man po ng akong servisyo daw na una siya. Siguro kayon kong Juan Gayo, memorable kayo sa among siya. Ni-retire na daw di may makadawat pero pagbuot naman gid sa atong gobyerno nga at the age of 56 mandatory retirement. So ni-retire siya especially karon, no, nga abtik pagyapon kay siya, no? Makita na to, nagkabata ang iyang purma.
5: Ang pamahayag ni Fire Senior Inspector Bini Haudian, ang station commander sa Bulwa Fire Station. Samtang hugot nga gimonitor ang gibuhat karon sa Energy Regulatory Commission kon ARC sa mga generation companies sa Visayas ug dinhi sa Mindanao tungod sa nasiti ang kakulangon sa supply sa kuryente. Matod ni ARC Legal Service Director Atty. Maria Corazon Henes nga nagunang hinungdan sa pagnipis sa power reserve sa Visayas ug Mindanao ang force of emergency outage generation companies.
7: Yun naman pong mga generation companies, titignan naman po namin, tinimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng 5-cent penalties sa kanila. Para sa mga susunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga outages.
5: Ang pamahayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Henes. Og karon sa tong Maggie News Hunter DILG Region 10 gingusgan ang pagbantay sa mga proyekto sa Lanao del Norte. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
4: Magnum News Hunter.
8: Alam na siguro ang nabikalidad o mapuslano ng mga proyekto sa gobyerno gipapusgan sa Department of Local Government, Region 10, bilang isa Project Development and Management Unit ang ilang infrastructure monitoring sa upat na lungsod sa Lanao del Norte. Sulod sa tuluka adlaw nga kalihukan niya itong October 6 hantod sa October 8 kagahapong adlaw. Giso rin sa PDMU, team sa Taguluan, Pantaw, Ragat, o Nunong Alang sa Validation Audit o Inspection sa Nagkadaiyang Proyekto. Sa Pantay, gisusi ang tinugdan sa tubig alang sa pag-propose sa Level 3 ng Potable Water System. Aron masiguro ang limpyo o padayon ang agas sa mga balay. Sa Taguluan, personal yung inspection ang farm-to-market route na gipunduhan sa support sa Barangay Development Program na gilahumang makatabang sa mga mag-uuma nga magdali, mas madala ang ilang mga abot sa merkado. Sa Pantawaga, gusto ang pagsupot sa duha ka istilahan, usa sa mosque o usa sa auditorium, alang-aran na siguro, tigon o subay sa sundanan ang instruktura. o sa barangay Masibay Munong. Di pa higayon ang final inspection. Lagi pa lang po ang level 3 water system na doon ay sa mga residente. Dumalang sa Daryl Jiten, dili lang kini basta inspection, kundi likabahin sa ilang mandato. Nabantayan ang mga matag sentimo sa punto sa katawhan na matukod sa insakto, di kalidad o dali ng painuslan sa komunidad. Balita na hipo, gikan sa Daryl Jiten, kini si Hunter 22 Faith Belen sa balita o servisyo, Magnum.
5: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez. So, garon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa NGCP ang pigayong power scheduled power interruption na karong adlang Domingo, Oktobre 11 nga tuiga. Kini, apektado ang pipila ka bahin dinhi sa siyudad ug Misamis Oriental, sugod alas 8 sa buntag hangtod kini alas 12 sa Udto, apektado ang pipila ka bahin sa Morisco 1. Kini alang sa pahigayon nga shutdown sa upol patag 69 kV line ug pag-facilitate sa maintenance activity sa high voltage equipment sa upol substation. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax and have fun.
9: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: That song was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
2: Yahoo! Aba, balik tamay gala ha sa atong programa Magnum Music Jam. Get the party started may gala by Pink mga Magnum friends ha. Mag-party-party lagi daw. Party-party, mga Magdon friends. Alright, alas 3:18 na nakita sa itong final hour, mga gala, sa itong programa, ang Magdon Music Jam. On a beautiful day, sama sa kagwapa ni mo, Magdon friend, nga naminaw sa Magnum karong panahon na. Sa mga naminaw, Magnum, mga gwapa-gwapo, gina'n. Iba? Alamos yung pagpaminaw diyan, mga Magdon friends, sa may bulwa. O, natin mga suking tigpaminaw diyan sa may bulwa. Ilabi na daw si Lito nga nagsigig smile. Naonsam ni si Lito, magsigig mag-smile. Wala ka na yung problema si Lito, nga magsigig mag-smile. Saon na lang na. So, salamat kay Lito sa iyong pagpaminaw. Ito sa i-shout out ang itong kauswagan daw. Maayong hapon. Minaw mi Magdum Gilbert sa iyong programa. Salamat kayo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Di may igala ha? Sa ito mga Magdum friends. Always paminaw sa Magnum. Salamat sa yung tanan.

0: ang imong higala sa imuha? Mutabang pa ba ka? O dili na? 0995-3226237 para sa mga gusto mo tubag, mga Magdum friends. Hello?
1: Hello, Manong Gilbert.
0: Oy, kani kay mutabang din yung perme. Oh, dagan man yung kwarta si Hector.
1: Ay nga po, Manong Gilbert.
0: Ay nga po, Hector. Kumusta?
1: Okay lang, gyapon, Manong Gilbert.
0: Okay, nagyapon.
1: Kuan gyapon? Nagyapon ta sa pangit nga kuan kategory.
0: Ayaw po na yung nana. Kana mga pangit nga kategory, sa ako na na-level.
1: Bitaw. Ay, kadawara mo ko ni mo, Madam Gilbert.
0: Ay, grabe sa saon na lang.
1: Ay, kadawara ko.
0: Bitaw. Happy Friday, Hector.
1: Ay, thank you, Madam Gilbert.
0: Sige. Darita sa itong talagsaong pangutan na kung magsige na nagpangayog tabang ang imong higala sa imuha. Mutabang pa ba ka o dead man na?
1: Mutabang ko, Madam Gilbert. Pero ang akong pagtabang manggod na limitation.
0: Kanang magsige na lang, magsige na lang pangayong tabang ni mo.
1: Kaya usahay manggod, Madam Gilbert, akong pilosopo ng istorya. Usahay manggod. Murag kung sa kwan na nga sa ako lang kagalingo na. Ebasing na imuriak ba? Kung sa ako lang, murag si imong gihimo ni mong negosyo ba? Kung bitag yung game mo ni mong habit, inana bitaw nga, dapat unta, mangita kag uwi yung inana, mangita kag kuan bitaw, para masulba ni mong problema. Pero kung inana, magod man ng Gilbert, kung depende ka po na sa issue, ng Gilbert, inana nga, kaya bitaw, pag sunod nga kuan na po, paitabang, same lagi hapon ba?
0: Pero,
1: na mag-eight times, mangit nga mapulaan ta ba? Pero it doesn't mean, inana nga, dili kumutabang, wala na rin ko ipagtagad niya. Pero kung mutabang magani ko manong Gilbert, dili na financially. Murag kumbaga ba, kanan na lang, karamay na lang ba? Karami taong kunan talang ka, banon talang ka, inana kong inanglan ka kuan. Pero kung financial, too much manggot, inana nga kuan ba, something bitaw, na sige na lang, inana ba, nga nung dito mangitagway.
0: Pero kabalo manggot siyang tabangan siya, mo nang Mudo'ol yung permis sa'yo mo.
1: Pero nagitao kita na ng Gilbert. Kanang ako, di makuingon nga mukha na mo husga. Kung na mag-iusay nga, inanabitaw nga, pabaga na lagnaong ba?
0: Oo, inanagitaw.
1: Inanabitaw. Pero ako, di man ingon nga kuhan ko. Kanabitaw, wanagi ko'y pagkuhan sa kong pagkatao. Nagi akong ko'y kaluhoy. Pero kung inanamanggod nga, dilibitaw niya i-push up iyang kaugalingon. Para mag-grow bitaw siya, Madam Gilbert. Kung inana lang pamagi ang habit, nga, makakuha lang siya, kontento na siya nga, kadako na lang, mga kwarta, or may tabang, kaya nga kwarta. Pero inana, urag inana ba, urag something na bitaw nga, ay dili na maayo. Nga ikaw na ni, urag something, ay inana nga, kumbaga, kung sa psychology pangakuan style, urag, imo na lang i-comfort ba? Inana na lang pamagi ba? Kasi may dapat totoo ni, angay buhaton ginana kung inani paminti ka may kwarta. Kung wala bitaw kay i-divert bitaw imong kogolingon ginana bitaw nga situation man ang Gilbert. Pero ako ay problema mutabang ko pero na limitation.
0: Mga pilara taman ay imong pwede matabang. Kapilara pwede.
1: Mga dakora ng lima.
0: Dakora ng lima.
1: O lima ha. Lima ka beses ginana bitaw man ang Gilbert.
0: So ako na dumdumon na. Muduol ko na yung musunod. Tungtod lima.
1: Walang ako yung muduol yung muna, Gilbert.
0: Ikaw, no? Kaya ano, Biano, kanamang kung usahing magsigil ng kagtabang sa maorgyapon na tao, warang masumhan bitaw ka. Sa man siya, warang kasalig na lang. Ano may gabuaton siyang kugulingon nga maningkamot. Ano, bitaw? Di ba, inana man?
1: Mogid. Kung atong ikaw bitaw, i-point of view bitaw, manam Gilbert. Kanang inana, porque abusaran imong kaayo ba?
0: Kana gyud.
1: So dapat unta. So dapat unta kana dili unta na maitabo. Kay nabiyan hat lang. Dili bi na ingon nga forever gig kang anak diya. Dobig sa sige ni mong pangayo kana nga tao, di ba? Mawala na si mong kagalingon, mawala di pagsalig. Wa na ganahi di. Ikaw ra gyapon nang loser. So ang imong pamagi okay enough na nang 3-4 ka beses. Upat na kung mga ngayon tabang, dili na po din nga financial. Hinala ito. Pero, dimulagin naman ng Gilbert, depende gina sa issue gina po. Depende gina po sa kung bitaw, sitwasyon gina na ba kung kwarta. Money matters, sugar gina na ha. May nga yung

0: nga, wa ko'y matabang, pero ang akong pag-erog at comfort, ako ginangyatag si Moa. Muro kumbaga ba, di man ning kung kuno tao, Ma'am Gilbert, kaya bitaw mo si Tasay, bitaw ko. Kaya na bitaw ka, sumuna kay ka, di na kunin mo. Ano bitaw? Iwan ko'y inanagod. Ang ako lang na bala ka di akong malain ka sa ako, nga wa ko'y mahatag ni mo kwarta. It's up to you kung di nakaganaan ako. Basta ako, ang akong presence, nagkwansi mo ang inana, nga katabang ko, di ba? Pero naman ko yusay mo nung Gilbert, nga inanabito ka ng malain din mo.
1: Oh, inana, mana, mabali bitaw ang storya, mabali ang sitwasyon bitaw nga ikaw pa na imong daotan.
0: Murag mabutang na ni Manong Gilbert mo, murag ako na may no'y victim.
1: Oh, ikaw noon ang
0: na imong... Ikaw na may no'y bida, ako na may no'y victim. Murag inana ang apart ba? Pero depende, kaya po na kung pananaw sa tao, kung kinsay tama, narana niya. Pero para na ako, tinagyog ko. Nanagyog. Wag ko, tambag na lang, hanabitaw ko, matabang mga niko, tambag na. Ano, kung mangita pa't pamaagi, inana lugar. Financial, sige, mag-fundraising o mag-kwanta na ito, ana, pagpakwanta. Pero kung inana nga kung something, paminti na lang kang modul na ako, like, something, nanay, kung ana, diferensya.
1: Ang sa'y kalainan, Hector, nga, kanang maingon siya nga, pwede ko mahulam kwarta, o kanang pwede ko mga tabang. Ang sa'y kalainan sa doa?
0: Si Maramang Yapon naman ng Gilbert.
1: Maurag Yapon ba?
0: Maramang Yapon na, urag something kung logic lang dito na to no naon or some nana simpa kuan na maya po na nga kuan inana lahi lang nga kuan
1: approach
0: lahi lang nga sentence for same ra kuan meaning
1: lahi lang lahi, nga, lahi ang approach pero same ra gyapon pa ang pasabot approach.
0: Lahi ang approach pero same ra gyapon ang meaning or inana ba nga mangulam ko or nana something nga kuan same ra gyapon na di ra gyapon tapadulong. Diba, inana nga situation.
1: Kanarabang mo ingon ng mga hulam, di naraban na bayaran. Ano, bitaw?
0: Oh, inana, manigibad, sabi nagmakita bitaw niya nga suod kayo ni mo. Kanang inana, bitaw nga makita bitaw, okay rin si Kuan, ani, okay, way problema ni di. Mas kung inana, bitaw,
1: okay,
0: siya nga part ba? Wala okay siya na kunauna.
1: Okay rin yung sector, kay dato mo ni sector.
0: Inana, bitaw nga, wala siya kunauna mo ng Gilbert, nga ako mismo, sa hugulin ko, nalain ko. Pero di na ko ipakita siya nga inana, akong gibate. Pero depende na gyapon na kung yang ma-sense niya ang yang akong humor, ano rin gyapon ba?
1: May sense kung na? May humor pa.
0: Inana mo ng Gilbert ba? Kung ma-sense gyapon ko niya ang inana, di narana niya. Diba? Nama siya something na din ako mangulam kay maulaw na ko. Pero wala gina, mentality. Di lang may na yung tanan mo ng Gilbert ha. Di man ginigitanan yet, pero kung ano yung mentalidad na ginastaw ang inana bitaw. Kaya bitaw mangulam, kaya bitaw nga kuan. Too much na ba? Kaya wala siya gawin na bitaw nga ang tao malain magdili. Pero para na ako, magmukuan ko, mutabang ko, pero na limitation yun. Kung financially, di ara tataman. Okay, kung tambag, mangita kuan ka, comfort, or kuan, encouragement, sige, tabangan ta ka. Pero kung financially, wala gi ko'y matabang ni mo, okay? Sa labi na sa panahon karon ginana nga, tabangunan ko kay ko, ginana nga situation mo. Pero mo lagi naman ng Gilbert, depende sa mong pag-approach, daw big malain siya.
1: Malain mo gina, kaya imo mo siyang gibalibaran.
0: Para na ako, Manong Gilbert, bahala siyang malain diya. Basta nga ako, limpi akong konsensya. Wala ko na ngon siyang inana nga, wala na ko siya gi-underestimate, wala na ko siya gi-judge. Pero at least, akong gipakuan siya nga inana ba, gi-explain na kong tarong bitaw. Kanang inana nga situation. Pero kung di niya madawat, narana niya.
1: Maingan dahil kanyang dalo man ni sector, dalo na klase nga tao.
0: Ako, Madam Gilbert, din ako masakit ang inana nga kon. Inana nga butag bitaw. Din ako, ana, ay, bala ka diya. Kung di nakaganaan ako, okay ra. But at least ako, wala ko na namakong tao. At least nagtabang ko nga, kala bitaw kinasing-kasing. Pero kung di niya madawat inana nga situation, bahala siya. Basta ako, naging limitation. Ana ra.
1: Ana ra, kay Lison Mangunang i-unlimited ni mong pagtabang kay magsalig naman na perme.
0: Oo. Kuan git chakto gina man ng Gilbert. Real talk gina siya git. Kanang too much bito nga labi nang maiki ka. Ano? Ano? Gilbert, ato tagaw na may Gilbert. Atag to. Ikaw po kimuatag po rin ka.
1: Oo. Lagi yun.
0: Di, sa ako po nga part, kung ako po din na mga itabang maulaw ko eh. Kung nangyina namin ang milip ng Gilbert, sige na ko pa itabang ni mo na, gabi. Pagkauna ko na rin ko, kasing lahat na nikuan si Manong Gilbert sa ako ba? gusto nga mabuwag ang prinsipan niya. Nalain ang buot. Ba, pero kung wala siya nagunaw-una na, ang iya ha, kaya ang kagustuhan mo'y may tabo, ah, bahala ka diya. Basta ikaw, ay mo pagtabang, wala, ilimpiin mo konsyensya ba? Ano, Ramangon?
1: Same ragun ng ano, same ragun ng kapag pinaskuhan, magparugdungog bito. Ako pinaskuhan ba yan, mga anak bito?
0: Mugan ni, kung maulog, ako sa tinawan ni Gilbert, maulog yung kukinana yun. Kaya bito, uy, akong kuha na, birthday na ko karong kuha na, may, mana bito, maulog ko na, kaya ang kuha man good, ako ga, murag advance mo good akong unaw naman ng Gilbert ba, kung mo, ako ni istorya, basing akong pagdungog dahil yung lain ba, ang feedback bito. Inana ako mentality. Kinangkuhan ba, mag, murag, dili ko mo dili sugas mag ako sa unaw-naon ba nga, unsa yang ito ba gani, maayo ba dili? Ano dito? Pero mo lagi na, naragi na sa tawag yung manong Gilbert, kung yang unaw-na ni nana, yari gid sa taman, eh, pala siya, basa imo at yan, atabang ka, nga kinasing-kasing, na wakay natamakan, wakay giyos ka, okay na na. Basta na yung limitation lang.
1: Okay, sige. Salamat kayo, ha, Hector.
0: Thank you. Thank you, manong Gilbert. Ayun,
1: Hector. Sige, mangulam ko, ugma, ha.
0: God bless you. Ako'y mangulam, karong pana.
1: Ah, di man ka ma...
0: Baon ako, karong... Baon ma... ako, karong kuhan, manong Gilbert, New Year.
1: Ayun ka maulaw. Ayun ka maulaw ka na.
0: Ah, magpabaga sa kung naulaw ka.
1: Bitaw. Salamat kayo, Hector.
0: Thank you, manong Gilbert. Sige, thank you. God bless you. Okay,
1: bye-bye. All right, line caller. Hello.
2: Yes, good afternoon.
1: Oy, long time no hear. Kumusta naman ka? Ah, na-busy. Na-busy de ka, Mitch?
2: Na-busy ko sa kuan, bukabukiran.
1: Ah.
2: Magulang ko nakalugsong sa kuan, sa kanagatan.
1: Dagun sa mga sbukid, naghapa-hapa na ka dito?
2: Wala, nagkuan ko dito na... Nimo ko payag. Napalit na ko ng area na gamay.
1: Wow, sana lang. All nakapalit ng area. Gamay pero 1 hectare man di ay.
2: Dili ra ay tunga ra.
1: Tunga ra sa hectare.
2: Tunga ra gardenan ra kanang igo ra balayan gardenan ana ra ko. Lalantay na ulian dito.
1: Ah, okay. Sige Mitch, atong talag sa pangutana. Kung magsige na lag pangayog tabang ang imong higala sa imo, mutabang pa ba ka? O dili na?
2: Mutabang ko first, second time, pero kung sige na, wala ko'y labot niya.
1: Wala ko'y labot. Nga naman, nganong limited ra may mong pagtabang?
2: Dili magta, sa ako lang ha, dili pa angay magtabang o sige. Gabi na nga itong tabangan, kung, kanina ito ang kaya ra niya, kaya kung sige magta magtabang, no, kay, kanina naman ko tayo friend, biniin kalikayan, na-jud tayo friend nga, sige na lang, hulam ko di, kanang unya na lang, ugma na lang, pero ang ending, dili jud kay bayaran, kay magsalig. Kaya friend, lagi mo. So, second time, pwede ra na, okay ra, pero third, fourth, ayaw na kay, maghatang na lang jud kang rason nga wala na ka, kanang naka-intended para sa imong kwarta na intended para ato. Kaya kung masigi naman lang good po, ikaw ra gyapon ang na-tolerate sa imong friend nga mahimo siyang tapulan, mahimo siyang palasalig. So, i-cut off na itong nilagto nga pamagi.
1: Dili ka mabalakang malain siya sa imo, ha?
2: Wa ko'y labot, malain siya. Basta ang importante nga, kanang nakabalibad kong insakto, parungan lang po na ako pangbalibad na kanang ito ang dili po siya ma-offend, pero mostly ma-offend gina sila eh.
1: Correct.
2: Kaya once magod ang tao mabalibaran, labi nag-need niya, malain din na siya. Pero kung iya pong hununaon ako, kung iya kung kananglit ako, iya kong hulaman, kanang dili, makarason magkungko, kaya ako mga anak ni buhi. Ang isa po, ignore din ako nga ka ng kuan ng good na ako ginapatrabaho kay na nahitabo na last July kanang nanghulan siya sa ako og 2K. So, tama siya. Ikapila lang na siya ng hulan kag 500, kag 1,000. Dili na mabalik. So, mabalik man galing pag unong kabulan, o sa 1 year. Wala na dito. So, ang uban, dili na gaka kung dili na maingat sa kamot, mga tagarong bugas, may bugas, inana ba, murag, nabusara naman God. So last July kanang Joel ayan sorry kanang Mitch Paula ha kukuan kanang okay kay yada ko nung ikuan sa iyang mama nanay nana so ako kay kanang wala pa ko nagbalibad largo kanang nag wala sa nako di kanang mabasa man ni mo na sa imong kuan kanang sa kanang tong sa kanang sa imong phone nga dili pa nimo maopen ang messenger. So, nangutana sa ako, kaya iyang gitasamangil, ang iyang mama na-admit. So, nag-prep din ko sa iyang kuan, di kuan sa nako ni survey. So, pag kuan ako, di man tinood, so, dito na rin kung baliban nga, wala ko'y kwarta, wala ko'y kwarta para na, inana, inana. So, nag-reply siya sa ako na po niya, dili di ay kamaluoy nga akong mama na-admit. Yung ko nga, pag-government na lang ka pwedeng mga iyo kay ka ng kuan, kay naman tayo nalasakit ka rin. Na, ako, hindi ko alam, kay na ako bukid noon. So, nagpayag ko din, kay na ako kinanglanan na, kinanglanan ako na ulihan din rin. So, wala siya nabuhat. So, nabawaan ko na ako sa conflicted friend na, nalain din siya na ako. Kung wala ko labot.
1: Nah.
2: So, sa mali rason, yun na yun ano, wala ko labot niya.
1: Mula gina.
2: Naman na karon.
1: Malain gan na.
2: Malayan mo dyan na siya kay kuan ka ng gabi nag-need niya pero ang nabawaan ako ka na lately nabawaan ako nabuang na siya scatter.
1: Ay, maon na ron. Scatter mo din.
2: Nadaot sa scattering. So, wala siya nga. Kato mga friend na to diya kabalo kong naminaw pa. Ayun, napot mo pa pala. Di, oy, kay naming kamot. Gali ni nga wala may mga bana. Wala may mga ako. Lihat po, kay pariya man tayo may kamot ang pin, natay mata, doha ka po, pananaw. Manang, di ko lang po tayo magsalig sa atong pin. Gawa siguro kung kanang tinood, anay bitaw, Sir Gilbert, na kanang tinood ba nga, naglisod yun ka, tinood yun nga wakay bugas, tinood yun nga, kanang nagkasakit imong mama, tinood yun nga kuan, inana bitaw nga tinood lang po.
1: Pero kung ano, kada pangayo niya, tinuod bang yun ang story ang kailangan yun na, matabang yun ka?
2: Siguro kung tinuod...
1: Balay, walay limit, walay limit.
2: Malimit po siguro ko eh.
1: Ulimit gapon. Dobby, tinuod ba niya mga story ang gidala sa ospital, ano, palitong tambal, ano?
2: Example ha. Kanang, nakita na ko yung tinuod ba nga, nakita na ko yung mama na-admit. Or na hospital. Nagulang siya sa akong toke. Siguro pag-aaral ako siya 500. O kanilang.
1: Diligan niyo mo hatag tong buo ngayon gustong pangayoon ng kwarta tabang.
2: Napaman to time na mo. Pag, di pa man to kagawa sa imba. Butang doon, 1 week and for sa hospital. Butang lugar na to, nina na, 1 week. Anya, first day pala, nagkuha na siya 1,000, ano, 2,000 sa imo. Ini ka tayo doon si... May balik sa bukid kay Mitch kay nang kuno mama nang imid og oxygen. Kung ba ako ingna na lang din ako mangdang gilbert day ako crisis sa yang papers day ako bala na na karon di na parang wa na kay buhaton. Kay kung mangita na lang gid kanang mga pamaagi nga ang ikaw ba nga dili ka mahutdan dili ka mahuasan nga walay klaro bitaw na dili ka panan-tanan ka siguradon nga sa iya gitong mga rason di paingon. Wala bugas. O kung pananggap niya, sura may bugas. O, may dalag bugas dali o. Why cash diya? Batay, example lang nga, why cash diya? Wala ko'y cash karon kay kita na ako bugas. Ah, ara. Ito naman dito ang reason kay nga no. Naman dito ako, good nga user.
1: Lagi.
2: Naka-experience nga dito na user.
1: User, good siya.
2: Hanggang may kapas ka pa. Tigaan dito siya.
1: Gamiton lagi ka.
2: Gamiton na dyan siya. Napo po yung iban, anak. Kaya naman good po yung iban to tao nga. User dyan.
1: Loy sa
2: mo. Kita ang mag-use sa
1: Loy ang ano, kanang loy itong mga tao nga maluoy sa mga gapangig tabang. Ano ito? Dating.
2: Pero itong kuwan ay, naitagalakasan mag-dongle break. Ipaminawan na siya sa imuhang program. Nanguyab ko nuhay sa kuha. Tinuod na kita ba? Nanguyab ko nuhay. Kanamit, silam ko 500. O, sindan.
1: Inanda dahil yung pagpanguyab ka ron dahil mga kwarta?
2: Kuhaan naging out ka ng hulam to yan.
1: Uyab na siguro mo ito. Uyab na mo.
2: Wala ko kabalo, wala mo bang nakita in person.
1: Ah, wala, wala gi, pero sa ano, sa chat nagisugot na nimo siya.
2: Wala. Wala mi kuan kay kanang kabalo mapugo nga namakak siyang ninyo siya.
1: Ah.
2: Kuan lang. Ni pala na ko kanang 1000 o sige sindan. Pagtay, wala pa lagi kanang bayad gan sa first day kan paka mag-ikatulo na pug ka. Wala ka nagbayad, so isap na. Gidlak na dahil na ko siya sa kabalo ko nga katos siya. Mangutkot rin yun to siya sa angay kutkoton.
1: Wala na, kay, wala na nung kay Uyab.
2: Wala ko'y labot. Basta kay... Basta kay na ako'y kwarta.
1: Ah, lagi na. Okay, okay. Ana lang kasimple.
2: Ana rin kasimple.
1: Okay. Uy, salamat kayo, ano ha, Mitch.
2: Sir Gilbert, dinin ako sa inyong program.
1: Ay, salamat.
2: Kasi di kami nagapang ako sa inyong live, pero di kayo ko makalahotay o kuandit ko kay kanang mahal kay signal.
1: Ah, lagi. Sige lang, kaya at least karo nakapamino nakabalik.
2: Yes. Okay. So, kung nag-greet ko happy birthday sa original Mitch sa akong buhay.
1: Sige, go.
2: Happy birthday ko kay Liz Rumi. Dayan. Happy, happy 17 years old. Thank you kayo magnong billboard. Salamat kayo.
1: Sige. Salamat po sa pagtawag.
2: Okay. Yes okay. Po. Salamat.
1: Sige. Bye-bye. Moto si Mitch may gala. Moto yung tubag sa ato nga. Talag sa akong pangutan na karong hapo na mga Magdum fans. No? Mula gina, musalig na dayon. Pag matabangan ni mo, pagkasunod, mabalik na sab. Pagkasunod, pagkataon-taon, mabalik na sab. Agoy, ang tao masumhan yun mga Magdum friends. Kung magbalik-balik na lang, sige, pangayo. Pangayo, raba na ila, dili man na ano, kanang hulam. Muna ila, pangayo lang mga Magdum fans. Tabangi ko kay akong ano akong anak na ospitala na ito. Bisan di tinood. Okay, sao na lang yung mga Magdum fans. Muna siya may gala. Anyways, may gala. Dari sa taas sa ano ang latest!
3: Uy, mga marites! Unsa sab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom! Mariten,
1: mariten! Dari na tamay gala sa ano ang latest? Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Oh lala! Live na tamay gala sa Magdum Live. Uga syempre sa ito mga Magdum friends, i-open na yung mga cellphones may gala and pangita ang Magdum Live sa Facebook. Kay live na tamay gala karong panahuna. Maayong hapon sa tanan, maayong paglantaw sa ato mga Magdum friends, mga online viewers nga nakatuto karon sa atong Magdum Live. Dari kita sa anong latest may gala mga Magdum friends, aba nang viral karon ang usa ka 4-year-old nga batang lalaki nga si Juancho Nicole Pastor. Mas naila sa pangalang si Uno. Nga naman may gala. Kay tungod sa iyang pagkanta sa sikat nga song ni Bruno Mars mga Magdum friends, ang Risk It All. Mm-hmm. Naitabo ni may gala sa panahon sa Family Day Sports Fest dito may gala sa Santa Cruz Zambales mga Magdum friends. Gi-upload kini ni Natalie Nara may gala mo kana iyang inahan. Ug ang nakapatsyada ni mga Magdum friends kay mismo si Bruno Mars nag-comment sa video. Atong tanaw ng video may gala ni kaning si ano may gala si Uno nga nagkanta mga Magdum friends og Risk It All. Sige be, ato daw ang tanawon sa atong Magdum Live. Mga higala.

Alright, mo to may gala ha. Ang si Uno, si Uno nga si Juancho may gala. Usa ka 4-year-old nga bata mga migrant friends nga nagkanta og Risk It All ni Bruno Mars. Og ang nakapalamian ni may gala sa maong video kay natan-aw gyud ni Bruno Mars, katong sikat nga singer may gala sa gawan sa nasod nga usa pod ka Pilipino mga migrant friends. Siya, naka-comment good siya dito may gana sa video ni Uno. Nag-ingon siya mga Magdon friends nga, perfect! Uy! Ana si Bruno Mars may gana, perfect! Uy! Patsyada kayo, nag-trending ni karong panahon ng mga Magdon friends kay tungod sa pag-comment ni Bruno Mars may gana sa pagkanta ni Uno. Og karon gitawag na siya may gala kaning bata bitawang si Juancho. Ngayon muna siyang si Uno Mars. Oh, si Uno Mars may gala ang tawag karon sa iya may gala. Og grabe no. And gawa sana mga Magdon friends, bago ay lamang sab nag celebrate og birthday si Bruno Mars last October 9. Kagapon adlaw may gala o nagidad na siya og 41 anyos mga Magdon friends. Oh, di ba? Trending na trending, mismo gud si Bruno Mars ang nag-comment og perfect. Ang patsyada may gala. Talented kayo. Upat pa katuig nga batang lalaki mga Magdon friends. Napansin ni Bruno Mars. Tuwad kay gi-upload kani siyang mama nga si Natalie Nara may gala. Okay, muna siyang latest karon. Mga Magdon friends, sa atong segment karon nga po na. Sa atong, siyempre, sa atong Magdon Live. O din sa Magdon Radio. Sa atong programang Magdon Music Jam. Ugma na samang uban-uban ta, samang takna og samang sibyahan, samang Facebook syempre ang Magdom Live may gala. Kini si Mr. Talagsaon Magdom Gilbert para sa ano ang...

0: Yo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend dar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix,
5: mabaka sa mga butika.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: May gana na may balita sa may panglawas. Dagan ang nag-anto sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pin kakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Kung matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayay pa manumano, gamitig pison o bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pulmi Samis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akong panulok.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Sa Zed Gabanga, dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao. Liban ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol da kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon og senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes. Emutang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
17: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
18: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
3: Kapanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag-Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kani. animo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mapalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia, duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro ug Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Music from the 80s. 90s. And today. This is Magnum Music Jam.
1: Music Jam.
0: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
3: Aba, alas 3:59 na. Panahon na para mag-goodbye, may gala. Natay basahon sa Magnum Gilbert maying hapon. Maying Biyernes ng hapon ni mo, bro. Paborito na ako imong segment kada hapon, labi na giyod ka ng imong talagsaon pauntana. Akong tubag, ana ay dili na para dili man, maanad. Pero kung ikaw mangayo, Magnum G, ay okay ra, agoy! Pag ikaw, Magnum G, mangayo, okay ra, kay Brad Manta. Uy, kulba sa ba? Si Ed Aspi, sa may Zone 1, Bantilis, Bugo. Grabe po ka, Ed. Salamat kay Ed sa pagpaminaw sa Magnum. Napadari may gala maying hapon, Magnum Gilbert. Naminaw mi karon. Uy, asa man mo naminaw, Magnum friend? Namati mi imo, Magnum Gilbert, Dan Abs ni. Alright, salamat sa pagpaminaw kay Jonex. Maying hapon po ni mo. Diyan. Salamat sa pagpaminaw kanunay. Si Ma'am Nakayama. Oh, na muot daw siya sa ano kay Uno Mars. Oh, sige, salamat kay Magnum friend. Napupos sa itong oras, may gana kay musunod ng Magnum reports, mga Magnum friends, no? And sige lang, ugba, mag-uban-uban kaya punta sa programang Magnum Music Jam. Oh, na weekend, ugbang alaw, may gana, ha? Anong panayan lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9 na inyong number 1 FM station din sa Cagayan de Oro. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
0: Mga Magnum friends, 76 days na lang. Paskong Magnum.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas potential at matalinaw.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C!
2: Mahigro bala ang imo dugo?
1: TTX 500!
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
1: TTX 500!
2: Ang TTX 500!
1: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Matag una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 iwidya sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio at tangi.
6: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Mataas bala ang imo blood sugar?
2: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ugban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan Di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
11: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
12: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
13: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
12: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo apan usa-usab kini sa painumdum sa gugma paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
12: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe ug bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Radio, News and Public Affairs, para sa pagsimbisyo sa katawhan, topic sa kamatuuran, kaangayan o kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab ng mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.

0: sobre mahihapon sa itong mga kaigsunaan nga nakatutok karon ug sa itong mga kaigsunaan po daw nga nagahimo sa pagmonitor sa nagkanyang bahin din sa tuwa sa dakban sa Cagayan de Oro. May pagpaminaw din na kaninyo kay sukad pa kaganiha pa mga higala na naging mga dagko mapahitabo din sa ito sa syudad nga ngayon po ninyong masayran. So salamat no sa inyong pagkuyog sa amuha din sa Magdum Radio sa Tibuka Adlaw ug labi na ni atong sukad pagyud kagabi hangtod na abuntagan na lang hangtod ining orasa na paghihapon po naghimo sa pagpaminaw sa mga programa din sa Magdum Radio pinaagi sa official Facebook page Magdum Live, official website www.magdum999.com ug sa itong mga kaigsunan po nung monitor sa mga programa din sa Magdum Radio sa nintag sa tag sa mga gadgets sa ilaha po din po mga kaning mobile application din ha nga FM 99.9 gihapon. So salamat din ha sa inyo ha mga higala sa inyo nga pag uban-uban ka na mo. Og sa itong duha ka oras nga programa, anaa sila si Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan, Hunter 22, Faith Velas, Hunter 23, Kia Abelinosa, og anausap si Magnum Hunter 15, John Ramos. Alang sa ilahang mga balita. Ngayon lang natigam silang nga paglibot-libot na din sa tuas dakpayan. Og bisan na sa mga kasikbit pa nato nga lugar. Subli, may hapon ka na itong tanahan. May hapon no, din na sa inyo ha. O mga igala sa itong duha ka oras nga pagpanag-uban, ining at lawa, inyong masayaran nga po ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nga hipos itong kauban sa lantag sa tag sa kalokasyon dahil natangatangi po mga igala. Katong ipahulagway karong tuntood ang itong mga kauban sa sitwasyon din sa itong palibot. Lakas panahon, dagan sa trapiko, labi na niya ni po nga itong pagpanag-uban mga igala no, sa adlaw nga Biyernes. Oras alas 4:14 kay karong mga igala napamugyapon tayo mga kaisunan po nga nagtrabaho karuhan sa ato pa rin pong mga batan sa gobyerno. So ting pauli na hapit niya nayuban po mga igala no nga napanganhi po din eh kay lagi kuan man last day no sa week niya buot na magsuri-suroy. So medyo mabisi po ng pila ka mga dalan sa tuwa po nga syudad. So makisayod taon niya tuntun mga higala sa itong mga kauban sila po nga pagtutok po no din po da sa tuwa po nga palibot kay naaman karon sila si Magnum Hunter 22 Faith Velas alang po no sa paghatag og update ka na to.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:15 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Sa unahon na tumahigala ang atuang mga dagkong uluhan sa balita. Balitang lokal, balitang national o balitang international.

Oras alas 4:16 sa mga dagkunguluhan sa tamang higala sa tuwa nga balitang lokal duha ka mga tao ang patay sa nahitabong sunog sa Barangay Nazareth ning atong syudad. Mga sunog silag apil mga higala no dinha sa Barangay Nazareth. So kaganiha ang nahisgot ang mga biktima dihang giingon lagi nga naay na missing gipangita gyud dito po no sa compound sa Pabilic Family din sa May 9th Street Barangay Nazareth og ikasubo no nga taliwala pa man nga karong nga sayus kabuntagon kaganihan no sa sayus kabuntagon ta sayo pod nahitabo ang maong trahedya duha gyud in town mga higala ang nakalas no nakabsence kinabuhi. Oras alas 4:16 pahisawo sa mga nangamatay nini pong maong insidente. Oras alas 4:17 na sa hapon. Magnum Reports.

Dinis at mga igala, kaya tuwa po din pong dugang uluhan sa itong balita. Kaya Bureau of Fire Protection mihimo sa pag-imbestigar sa nahitabo nga insidente diha sa may barangay Nazareth nga mihimo no, sa pagkalas kinabuhi sa duha ka mga tao. So, a subject for investigation pa man daw, kung unsa gyud ang nahitabo, no, nganog yung nakabsan sa kinabuhi, ang nahisgutan po nga mga kaning individual kaganiha din ha, sa sunog sa 9th Street sa Barangay Nazareth. So gawas po nini mga igala, no, ang ato po din pong kaning Bureau of Fire Protection naghimo po sila sa investigation pa kung nganong niulbo po ang kalayo. So padayon sila nga naghimo sa pakisusi nganong nga ni nahitabo ang maong sunog. Oras alas 4:18 na dinita mga igala sa dugang uluhan sa tung balitang lokal kay retirement honors sa gipahigayon sa Cagayan de Oro Fire District sa paghimo sa yahang pagbiya na sa serbisyo ni Fire Inspector Samson Villarde. Oras alas 4:18 dinis ta mga igala sa dugang panatong uluhan sa balita natong lokal kaya atua pa din po nga SK Chairman sa Barangay Makabala ning atong syudad yung andam na nga muhatag katinawan sa nahitabo mga igala nga mga allegation nga gibato sa kaniya may kalamigitan lagi niini po nga paggamit sa pondo sa SK diin ang ayupod na uga katinawan manggod po ng publiko. Kaya naamanggoy mga wagyo daw kuno na kadawat pa sa ila po din pong compensation o sa ila po din pong mga premyo sa nilabay pong mga kalihukan nga gipasayugdahan sa SK sa Barangay Makabalan. Oras alas 4:19, dugang natong uluhan mga igala sa balita natong lokal kay mga programa po no ang may kalambigitan sa gender and development ang gitutukan ni Kagawad Desdahino dinhi po sa konseho ning atong syudad. Oras alas 4:19, lain pa natong uluhan sa tuang balita nga lokal dinhi sa mga higala kay giingon sa atong dugang balita nga lokal nga

0: nga pagpanag-uban sa tungtulubanon nga Magnoma report sa mga dagkong uluhan sa tuang nga balita nga national kagiingon na subling na oktaba na sad ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kaso ni ining grave threats sa Quezon City Regional Trial Court at 98. Lain panguluhan sa itong balitang National Senator Camilo Villar ng hinaot nga ipahinumdom kanuna sa labang makagahom nga do kanila ang gahom nga dili premyo apan kini responsibilidad atol pud no sa pagbuka sa ika-37 nga adlaw sa impeachment trial. Laing uluhan sa tunga balita nga National BIR Commissioner Attorney Kim Jacinto Henares gisaway no nga susamang sayop da kuno ang mga interpretasyon sa BIR witness og prosecution sa income tax return kon ITR ni Vice President Sara Duterte. Siya kay kanhi BIR commissioner man, so napasya yung taas nga kasinatian. O ano kung nagpasabot nung nga walay ubang kinitaan ang usa ka tawo kung wala kininatala siyang ITR ang iha nga uban nga kinitaan.
1: Magnum Reports.
0: Hindi man daw kung kinahanglan nga mandatory ang pagdeklara sa ITR sa mga kitang misulod na silang final withholding tax. Oras alas 4.21 na sa hapon, House Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna nanawagan sa publiko nga tutukan ang impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Pero ang uban mga gala, dukaon naman si Paminaw. Kaya murag, di na daw kung exciting ang ilapong pagpaminaw nini pong impeachment trial. Oras alas 4.22, sinisanta kay kani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panalo, mibutya katulo pa ang giyong membro sa minorya sa Senado ang posible mobalhin sa mayorya. Kinitungod sa political pressure. May nuduman na to si Senator Villar, Mark Villar, kagahapon may gala, no? Nibalhin na yun na nagidpod karong mga panahuna sa mayorya. Si Mark Villar, Mark safe na. Oras alas 4.22 na sa hapon, lain pa natong uluhan sa tuang nga balitang national kagiingon na nga naano ko no sa palibot o gipanilipdan si Vice President Sara Duterte sa pipila ka mga tao nga mo kini nga giya basol.
1: Magnum Reports.
0: Nga nadawit na po noon na gibasol ni Senator Raffy Tulfo ang pagkadawit na po din noon ining mga isyo nga giatubang at tupod kang Vice President Sara Duterte. Oras alas 4.23 na sa hapon, dinisada sa dugang panatunguluhan sa tuang balitang lokal kay NUPL President Cortez nagtuo nga dili no kalapasan sa impeachment court ang right to privacy sa pagpakita sa BIR records ni Vice President Sara Duterte. Samtang giingon po mga higala, supporters ni Vice President Sara Duterte naghimo no sa pagpakita silang suporta dito po sa Quezon City Court. Alayon po no sa pag-atubang sa ikaduhan na itong pinakataas nga leader sa nasod dito sa RTC. Dayon na dinisad mga higala, giingon po na karon sa dugang na tunguluhan sa tuwa pong balitang national nga Senator Risa Hontiveros nag-ingon po nga naano ko na Ukrainian firm nga nagpadala og mga pundo sa Cal 88 nga posible gyapon mga galano nga makonsidera nga money laundering. Konektado gyapon na ko na sa money laundering ni, so angayang imbestigahan. Samtang dinisad ta mga igala kay giingon po da koron na sa kaning side po na sa palasyo ilapong gihimakak nga doon na sila'y papel sa kalit nga pagbalhin ni Senator Marga Villar nga do sa mayorya o ganagimo na po sila sa pagpadungdungog kang Senator Alan Peter Cayetano. Samtang China Coast Guard mihimo sa pagpadelay sa medical evacuation ang nagipahigayon sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Laing uluhan sa itong balita nga national giingon po karon mga hingala nga

0: si Presidente Bongbong Marcos Jr. wala, no, wala matud pa siya na balaka o gawala kini naapektuhan sa pag-drop, pag-ubos sa iyang satisfaction na rating sigun sa Malacañang. Samtang kaganiya mga higala, no? Update po di ay kay House Prosecution Team himo na sa pag tang-tang sa bribery article batok kang Vice President Sara Duterte. Dayon din sa ta. Mga dugang natong uluhan sa tuwang nga balita, din sa balita natong international kay ICC expert ni Ingon nga nag-improve man daw ang sitwasyon sa panlawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte samtang ana sa ilahang kustodiya. No, kinisukwahi sa mga pamahayag po sa pipila ka mga membro sa pamilya niya nga gakalimot na daw, galisod na daw, murag ka na yung kwan, yun ba? Luya na daw kuno kaayo. Murag gakawik ang house sa lugar sa ato pa din pong kanhi Presidente nga si Rodrigo Duterte samtang ana siya dito sa ICC facility. Pero matod pa sa ICC nga while in detention daw kuno ang ato ang kanhi Presidente nga si Rodrigo Duterte nag-improve man daw, nag-improve ang iyahang health. So ayway ka nga o walay angay nga ikabalaka sa ato pa din pong mga katawhan po no, ilabi na sa iya mga supporters po nini. Oras alas 4:26 sa dinisanta mga higala kay Saudi Kindergarten lakip sa naigo sa debris sa pagpangataki sa Houthi siguro saba sa kaning mga otoridad. Samtang Saudi po mga higala miingon nga target yun ni atong mga pagpangataki sa Houthi rebels ang airport sa Riyadh. Samtang Taiwan nagpadayag sa ilahang kabalaka batok ni ining issue lagi sa China nga adunay giya pahigayon karon nga historical revisionism o disinformation. Kini aron po nung i-welcome na lugar ang China sa ilapong nasud o gamusap mo no ang panlantaw po sa katawhan sa China batok usab sa Taiwan. Oras alas 4:27 din sa Dakaya, Russia mihimo sa pag-report nga aduna na po'y ikaduhang kaso nga posibleng may kalamigitan isa sa Siberian Plague Lab nga na-report po dito mga igala na nanay unang namatay. Apan, iklaro man po na sa Russian government nga bakak na daw na bakak. Di daw na natinood ka ng mga nangamatay tungod aning kaning naay ni naguba or na iniboto nga laboratory po dito silang lugar. Samtang kanhi Prince Andrew gi-issue no og search warrant. Pero gilayon po niya gi-tangtang mahigala o gipaundang tungod lagi kay aduna nakita nga legal error. Dugang uluhan sa itong balita nga international kay firing squad sa Fort Hood, Texas nga shooter gipagawas na sa publiko ang iyahang hulagway. Samtang dinipod mga igala kay giingon po 30 ka mga tao ang namatay sa airstrike sa Russia sa duha ka mga pampa sa Hiruan nga boss sa Ukraine. US President Donald Trump misiguro nga walay may tubong pagpangataki sa Iran hangtod matapos ang midterm elections. Kani Venezuelan President Maduro gasawan ini nagatubang nasad sa dugang mga kaso. Ubay-ubay ka mga dagkong pagbuto pagbusikas sa naval mines ang mihimo po sa pagtayog sa Strait of Hormuz. Margaret Hamilton, American scientist sa likod nini o luyo nini pong Apollo mission. May panaw na sa edad na 90 anyos. Aras alas 4:29, inyong nasayran mga higala at mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international, din sa dayan tamang higala sa ito pa din pong mga kauban. Atong paminaw na itong Magnum Weather Road Hunter, si Magnum Hunter 22, para po doon sa detalyado pong report. Kumusta ba itong kalalanan? Ang ato pong kalangitan, ini pong hapuna, taliwala po man no, sa kaganiya, kainit. Basta na doon na po yung mga pagkalma po no, sa tuang sitwasyon po da, sa kainit sa itong panahon, karong orasa. Kay sa agad ba yung mga inaron, no? Mga dagom-dagom na dayon, mubugna-bugna na din ang hangin, tungod lagi kay doon na po yung moraga nagulat po nga pag-ulan. At po minan itong kauban, Magnum Hunter 22, Magnum Faith Velez.
1: Yes, magtaman din o alam sa tayo na ito pero lagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon dali sa sentrong syudad. Sa dagat sa trapiko, so far light ang determined sa ang atong nabantayan. Kanong mga orasa, ilabi na dali sa atong lokasyon karon sa main barangay Nazareth din syudad. Wala ang kabalakan kay Love Flower Remansad ang dagan sa trapiko. Doon na may galipag paghinay sa dagan apan moving Remansad. Wala sa tayo nabantayan niya disgrasya o nagbangga sa atong paglibot sa raining atong syudad. Dalakad sa panahon, magnumanji, so far wala man sa tanang na nakasi na tayo sa panaliti o pag-ulan kanong mga nasa. Baka na lang ang bahay sad, makita na to nga wala pagpanag-om, karot. Ugmaw ka na nga itong inatong paulagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon, diri sa atong lokasyon sa may barangay Nazareth ng syudad. Para sa Magnum Report, kini si Magnum Hunter 22 Faith Belen sa Balita o Sertisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras 4:31. Mag-isayod ta mga higala kay naakaroon po da sa pikes linya si Ma'am Catherine Asunto. Arang po da sa tuang pagpakisayod po mga higala no, sa sitwasyon sa tuang Dakbens kagin oros, isgutanan sa panahon o mga kasigbit po nga lugar. Ani na sa tuang pikes linya si Ma'am Catherine. Ma'am Catherine, may hapon.
2: Maayong hapon ma'am. Maayong hapon sa mga suking tigpaminaw. Sa karon ang ITCG or Intertropical Convergence ang nagihapon na prevail na naka-apekto diri sa Mindanao. Ang tibuok dapat sa Mindanao makasinati sa mga panganuro ng kalangitan inuban na sa katag-katang pag-ulan, kilat o pantanalugtog tungod sa ITCG. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa amihanang kasagpang ngadto sa habagatang kasagpang na direksyon o ang kagadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperature range, moabot 24 to 31 degrees Celsius. Ang sunset today, 5:29 p.m. and sunrise tomorrow is 5:30 a.m. Yun lang po, kini si Kathleen Bernido, gikan din sa DOST Pag-asa, Mulugan, El Salvador City. Maayong hapon.
0: Salamat, Ma'am Catherine Asunto, itong weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
0: Inyo na ba't yung mga galapang palagway na ito? Dini sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa itong kauban. Magnum Hunter 22 Faith Velez. So sa buhatan po sa Pag-asa, pinagi ni Ma'am Catherine Asunto. Unya taw-tawad, inyo na din pong madunggan ang ito ang paghatag po noong pag abot kaninyo sa mga naguna ng mga nahitabo din sa ito sa syudad o mga kasikpit ng lugar pinaagi sa mga balita nila ni Magnum Hunter 50 na John Ramos, Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 22 Faith Velez, Hunter 23 Kia Abelinosa. Pero mamati sa mga pahinumdom, oras alas 4:33 na sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Daytime Entertainment Facebook page.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniyan na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya biing maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Magnum Opinion. Si Kanin Defense Secretary Norberto Gonzalez.
12: Yung ating impeachment, kung titignan mo, lumabas sa proseso ng impeachment ang mga bagay na ayaw nating mangyari sa ating justice system ay nangyayari dahil sa impeachment. E yung pagbabago ng threshold, nangangahulugan lang na ang Senate as an institution medyo nagiging questionable tuloy, no? Ano mang gawing desisyon ng ating Senado sa kasalukuyan, merong agam-agam ang sambayanan dyan. Tama ba yan? Totoo ba yan? O doon ang mangyayari talaga? Kaya pagdating ng kinabukasan natin, hindi ko alam mo kasi ang Senado sa kasaysayan natin ay isang napakamatibay na pilar na kung sakaling magkakaroon ng abuso sa executive, Senado ang tinatakbuhan natin. Ngayon, saan tayo tatakbo? Kasi nakaya ng ating executive na pati ang ating justice system ay magamit nila. Political action. Gusto siyang tanggalin sa pwesto, gusto siyang mawala sa eleksyon. It's very political.
3: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Reports.
1: Oras alas 4:40 na sa hapon. Balik na mahigala sa tunga pagpanaguban sa tulumon ng Magnum Reports. Unahon sa nato mahigala ang kanipong insidente. Dinas may barangay Nazareth ng atong syudad. Usano ka masalubun kining insidente. Labi na din na sa mga punga lugar kay duha gid in town ang nakausan sa kinabuhi. Sana ito mga sunog. Umbis nga naghimo to no sa pagampu-ampu. Ngunta wala na gay sunog. Kay simba ko, di na gudun tani mahitabo po din sa tuwa sa syudad. Pero naagid ganiha mga higala sa iyo kaayo. Sa iyo kaayo ang sunog. Napalang sa mga alasize kapin no? Quarter man siguro pa alas 7 ang sunog nga miulbo din ha sa may barangay Nazareth ning atong pa, ni atong Dakbayan. Ito po minan mga higala ang dugang mga update karon na sa mao po nga panghitabo pinagi ni Magnum Hunter 23 kay kasamtangan pa no nga gipahilo na narba pod ang lawas ining duha ka mga patay pero ang imbestigasyon magpadayon. Ania si Magnum Kia Abellionosa.
2: Yes, sa Magnum Angel magpadayon pagyapon ang investigasyon sa itong mga tinagyanan ko ng mga BFP gikan diya sa May Station 1 sa Kugon. Kalabot na gininita mo kasunog diya sa Maya Barangay Nazareth kung gilgay may resulta sa kamatayan doha ka mga batanon o gadalaga ng mga estudyante po at Magnum Angel gingon. Nga kaninga doha, ang isa ni Magnum Angel kayo, laman nila gilgay po ngayon nga gidisclose ang mga identity pinagi na po sa hangi po sa ilang mga pamilya. At rin yung natawagan ng Magnum Angel nga si Victim A o siya si Victim B kagikaingon. Nga kani nga duha sa mga babae po nga dalaga magnumaan ni isa kani sila nga pagkapalgan ka ganyan po sa mao nga nasunog nga balay na yun sila sa mayahagdan ng area kung adin kani nga duha ka mga biktima magnumaan si marag mahog nga naningkabot pa yung taon kinis lang ang makagawas gikan na sa mao nga panimalay po magnumaan si pero tumulong po sir po ganida po aga kani nga kalayo nagulat po sila ingon nga nakasuga ko at bisa naman nga pinilang po sa steps ko na pickup gikan dito sa area kung ang sila napalgan, pultahan na dahil ko na exit point na dahil sa maunga pa ni Malaybon. So, kani nga doha ka mga dalaga na identify ni sila sa ilang mga pamilya, pinagi po sa mga gamit, o ga nga isa ni magdamaan din, hangi ang pamilya nga dili na ipaubos o ga autopsy, kaya maraga para sila, sakit na po para sila nga, ila para sa ila isip mga pamilya nga maraga, imbis nga, I mean, ganito sa rida, to sa rida, nagit po na mga lawas, ani magdamaan din, ipaubos o autopsy, so ang isa ni wave na po sila, sa kaninga maraga panugot nga ipa-autopsy. Well, kaninga isa ka, well, isa po doon yung maanggili, isa ka psychology student po, ang iyang pamilya po is, both gihapon nila nga ipa-autopsy, pag yung masayran, kung ako sige na nga, dinodwid po rin nga naitabo sa mga biktima, kung nga namatay ba niya siya, itong gumikan sa pagkasuffocate, or direkto na baka siya nga nga nangasunog, sa maong, I mean, na nangasunog-sunog sa maong panimalay po ng Angie. As sa rason kung ano nga nananatrap ang kanyang duha ka mga estudyante po ng Angie, nagparayin pag-iapon ka ng investigasyon sa itong kapulisan sa, I mean, na mga kapumbiruhan, gikan sa COFD, kanabot po kung pag-iapon sila mga dugang git po ng mas ng mga impormasyon po ng Angie. Di ba na, kaya kanin po sa kapasulubon din po niya panginabot o kikinin may resulta nga sa pagkakala sa kinabuhin ni nga duha ka mga dalaga nga itabok kagaliha nga butag. Alay nini, ano nga pumayupod ni Fire Inspector John Lee Donasco ang sinbiga ground commander, ground station commander sa itong fire station na Kugod at to sa kaning ila pong lubi investigasyon kalabot sa kamatayan ni duha ka mga estudyante.
3: Sir, good afternoon, Sir Nokia sa Magnum Radio. Sir, mga mag-update regarding atong aduha ka mga estudyante nga natrap sulod sa nito mga sunog sa may barangay Nazareth, sir. Asa na sila karon, sir, o ga? Unsay maraga pagabuhaton sa mga batag pamilya aning aduha ka mga biktima, sir?
4: Mayong hapon sa tanan, sa atong mga tigpaminaw sa Magnum Radio. Updates regarding sa ato ang incident nga nahitabo sa 9th Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. As of now, naatay na recover nga duha ka victims to be identified pag yun. Kay dili man ta maka-conclude nga sila gitong gi pangita po na to nga duha ka missing. Only ang katorag yung naay capacity nga mo determine ana is pareha sa SOCO o sa uban pa sila lagi maka-determine. Pero as to the victims katong duha, ang isa, ang duha are both students in their early 20s. Mm-hmm. Si victim A is psychology student while si B is a nursing student sa Capitol University.
3: Mm-hmm. So, sir, unsa ba yung porma ani nga duha sa diha nga na-recover sila dito sa balay nga nasunog, sir?
4: Ang porma sa duha ka victim nato, katong niabot na ang SOCO, mm-hmm. o ni assist na pud ang BFP o ang CDR. Ang victim A nato is naadapit ma-locate sa tiilan sa stairs nila sa second floor.
1: Mm-hmm.
4: And sa ilalom ni A naapay murag material nga sin ba siguro to or hard deflex nga na ilalom ato naapod si victim B.
1: Mm-hmm.
4: So more or less murara siya nakapatong bitaw sila sa each other.
3: Mm-hmm. So sir, sa bisay lang po ma sir, maingon ba sir nga naningkamot pa o gawas ning duha sir?
4: Naningkamot git siguro ni sila ma'am kay ang ilahang kwarto ani is nasa second floor.
1: Mm-hmm.
4: And nakita na sila dito na sa may tailan sa hagdanan, ito, indicating ni try pagit siguro sila o
3: gawas.
4: Yes ma'am. Mm-hmm. Siguro tungod sa kabaga na sa aso, nasuffocate sila.
3: So, sir, gikan na itong hagdan nga kung asa sila nakita, sir, layo na ba ang portahan or ang exit point, sir?
4: Duol ra ma'am. Duol-duol rin siya kay based sa ato ang pag-measure ganina is around 12 feet naman sila nakita.
1: Mm-hmm.
4: 12 feet padulong sa pirtahan.
1: Mm-hmm.
4: Sa main nga door nila.
3: Mm-hmm. So possible ba sir nga katong pagkatumba nila na suffocate ato sila sir or kaning murag nasunog na gid sila sir during sa fire gid na hitabo?
4: Dili kita ka kon aning suffocation ma'am no kay mm-hmm. ang autopsy man gi mo makakita ani kay i-check man gid na kung ang baga is napuno ba gid sa aso or wala.
1: Mm-hmm.
4: Pero kanang sa suffocation nga part ito only take pila ka seconds ra gyud. Tumba gid ang kana diretso mm-hmm. kay tungod sa kabaga sa carbon dioxide.
1: Mm-hmm.
3: So kaning duha sir ipaubos pa ba din sila autopsy?
4: Ang isa sa mga victim katong duha ka victim is gipa-identify man sa katong mm-hmm. mga relatives sa katong mga missing po nato nga duha and naay mga indications nga mailan nila kay tungod sa gamit
1: mm-hmm.
4: or tungod sa uban pa pero dili pa kita makasure gid ana with certainty ma'am pero katong duha ka family ang isa ato is ni willing mag-autopsy ang isa is murag dili na niya ipa hilabtan tong ang victim nga ikaduha ma'am kay murag na adaw katong postiso iyang gibasihan.
3: Ah, okay. Murag may gun na nang identifying.
4: Yes, ma'am.
3: Pero sir, unsay pagka-recover aning do ka lawa sir? Kaning totally burned gid ba sila, sir?
4: Ah, yes, ma'am. Na kuan gid sila. Totally burned gid sila. Mm-hmm. Yes, ma'am.
3: Like sir, based on yung investigation murag unsa sir na trap ni sila or close ba ang door pagkahitabo sa sunog sa rabang nas area pud sa balay pagkahitabo ato sir. Nganong wala man sila kagawas gyud.
4: So isa to sa atong katong istorya nato ganina ma'am mm-hmm. Ang possibility nga na ni try sila gawas mm-hmm. but na suffocate na sila.
1: Mm-hmm.
4: But mo lagi kamulo pa man ang atong investigation sa pagkakaron. Dili pa nato pwede i-rule out tong uban nga pwede possibility sa rason.
3: Mm-hmm. So sir, asa naman gidala ning duha ka pating lawas karon sir?
4: Ang isa ka victim is gidala sa Green Hills Divisoria.
1: Mm-hmm.
4: Ang isa is dito sa St. Peter Lumbia.
3: Mm-hmm. Thank you sir.
4: Yeah, thank you ma'am.
2: Magdimensional si Fire Inspector John Ray Donasco, Station Commander sa Pugon Fire Station, kalabot po sa ilang dugang investigasyon, kalabot sa kamatayan ni nga dawa ka mga estudyante nga na-trap gani adya so, sa panimanay sa may barangay Nazareth. So, itong subliyon magdimensional, kaninga dawa po kay mga pating lawa sa binakitotally burned man gani, ipagdala na po kinihin sa mga punerarya sa ilang choice po sa ilang matagapamilya po magdimaanji o garoon po gawin prestar o gipahiro na po ni ining panahuna. So, naipo sa dugang update, kalabot sa tabung asunog sa Barangay Nazareth ning atong asyudad. Para sa mag-report, skinning si Magdum Hunter 23 Kia Belen Osa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belen Osa. Oras alas 4:50 na sa hapon. Dinis sa lenta sa dugang mga balita mga higala atong sayron ang mga reports ni Magnum Hunter 22 Feita Velez. Dinipunta sa iya mga higala kay Giingon Volleyball Sports Event gipahigayon na sa Barangay Makasandig sa IBP kay nationwide man ni mga higala no nga kaning kalihukan or nasa, oh susama so ginana nga kalihukan sa IBP pero dinhi lang gi Silvi, ang mga partisipante nini gikan no sa tanang nga mga kuan IBP sa tibuok Pilipinas. Nahimo sila sa pagdayeg dinhi karon dinhi sa Tos Cagayan de Oro kay nagsilbi man nga host lugar ang ato pa rin pong syudad alang ni ini nya. Mismo po no ang ato pa rin pong IBP president pud karon nga sa Attorney Panalong naman po siya dinhi pud sa Cagayan de Oro. Atos ang siren si Magnum Hunter 22 mga update pud mga higala sa mga kalihukan no sa gihimo nga kaning sports event sa ato pa rin pong IBP. Ito mga abogado mga igala. Niya si Magnum, Faith Velez.
5: Yes, Magnum Angino, live to the Ricanon sa may barangay Makasan, Digning, Siyudad. Kundi din higitahigayo ng volleyball sport event isip kabayan sa IBP sport event. Gisog na ng maang dula kaganiang lasutso sa buntag. Kundi dunay na po ka mga hugna ka mga dula. Sa first game, giatbangan sa Zamboanga del Norte, batok sa Northern Luzon. Kundi nakuha sa Northern Luzon ang kalaugan. Sa second game, usag, giatbangan sa Sokgen, batok sa South Luzon. Samtang midaog ang South Luzon. Sa third game, usag, giatbangan sa Cebu, batok sa Bicol. Samtang nakuha sa Cebu ang kalaugan. Sa fourth game, usag, nakuha sa Western Visayas ang kalaugan, batok sa Southern Luzon. Sa fifth game usab, nakuha sa Bicol ang kadaugan batok sa Zamboanga del Norte. Samtang sa ikaunom nga dula, nakuha sa Western Visayas ang kadaugan batok sa Misamis Oriental. Ang ikapitong dula usab, nakuha sa Northern Luzon ang kadaugan batok sa Cebu. O sa ang ikawalong dula usab, daog ang Misamis Oriental batok sa Southern Luzon. O sa pagkakaroon magdumandino, tama na yun sa ikawalong nga dula ang naumana tungod kay kulang sa player ang uban pang mga team tungod kay ang nagkadungan ang ubang mga dula sa nilaing venue. Hinahinay na usap sila nga milakaw kanong mga orasa para mutambong sa ilang uban pang dula. Ug ang maong dula ipahigayon. Ang maong dula usa pagnumanji pa itiwasunog ipahigayon ug mang adlaw sa sama ra gihapon nga venue.
1: Ang championship. Unsa pa ila ing dula nila gyud Magnum kaning faith nining adlaw nga lusad.
5: Sa kanang Magnum Angie na sila dula nga pickleball dito sa Abulwa then naasay basketball din dito sa Nazareth nga kung atuan kanang tataod Magnum Angie.
1: Wala ila ing venue kana lang or sa USTP murag naman pud sila di ba? Dayon ugma unsa man pud nga mga dula na.
5: Ang mga dula ugma Magnum Angie mo nagyapon sa championship na ugma Magnum Angie.
1: Sige. So, karon kung mayon po tano sa kaning gidaghanon yun po sa mga supporters, na ba po yung mga kauban po nila?
5: Kung makita Magnum Angie nga ang manula ay ubang ilang ubang, naiuban sa pamilya ng mitanaw per dili na daghan yun ang nananaw sa mga maong dula.
1: Okay, sige. Salamat Magnum Faith. The final report.
5: Gikan diri sa atong lokasyon sa may Makasan Digning ning siyudad. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:53 dinhi sa tamang igala ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan kay giingon na karon dugang programa og pagtukod sa opisina sa GAT gisgutan sa komitiba ni Kagawad Des Dahino. Paminaw na to si Magnum Hunter 19 gikan sa iyong lokasyon ani po mga programa no nga gitinguha pod niya nga mapaymuslan sa to pod dinhi sa syudad sa ila pong inisyatiba nga mapalambo pod o matutukan pod ang gender and development. Ania si Magnum Mencho Kabaktulan.
6: Pagway lang nga napaygayon ang usa ka committee meeting sa bota o sa komitiba ni Kagawad Desiree Dahino sa chairperson sa Committee on Women and Family Relations. Sarasang pita nga meeting na uban ang GAD office officers na si Remy Labiano din na sa pagkabotan sa DILG o ang kining CSWD o kanang uban pa na kining mga ahins kining departamento sarasang pita gabotan siyempre yung inuban sa CIO State Information Office to sarasang pita kalihukan sa paghiskot na kalabot sa kalambuan dugang programa na pinapag-prioritize sa mga kininga programa o ang pag-institutionalize sa ilahang mga servisyo. Kaya kasagaran mga kaservisyoan, mga babae o mga senior citizen lang hindi pasabot sa buatan sa gender and equality ng kining development office nga para sa tanan kining programa. Dili para lang sa babae o para lang sa tigulang, but para sa tanan. Siya pila niya nga sexual or kining lugar sa usa ka tao na maapil ni laki babae bisan pa man bakla tumbo yung banta. So ma tanan lugar ang ma kini nga maservisuhan sana sa pita nga kini nga programa in giskutan sa ang bagong opisina sa God Development Office, no? So, dini, kini sa City Hall. So, muna nga doon naging kini nga kalambuan, kalabot sa sopit nga kini nga program. At sa paminan, na itong paginabi kang kagawad destino. Oh.
3: Ganahan kaayo ko sa tong committee hearing karon kay after 9 years, one of the proposal is the God Code. That's gihimo na siya 9 years before. Karon naana jud to secure everybody dili lang kababainhan kundi tanan genders.
7: Time pa sa imong map.
3: Yes. Panahon pa ni Councilor Inday, so that's 9 years ago then. Nalipay pud ta na sa atong Siakat Bausina kanang what you call this ato ang sa itong Siakat Bausina Council from 65 to 70 points karon 108 highly functioning na kita sa ito ang kanang pagprotektar sa ito kababayanan sa itong kabataan Bausi Siakat.
7: What highly functional? Naday ka nang wala nag-function?
3: Buto-sabot like, naman siya sir pero kulang pa siya.
7: Ah, okay.
3: So, itaas sa itong points. And then we're very happy that everyone is working especially sa itong LGU.
7: Ang opisina is sana
3: encompassing siya sir as ako office as co-chair women and family relations sa ato ang CSWD sa ato ang mga kapulisan sa pa yung mga departments sa ato mga partners sa atong street lights nakananga protector sa atong kababayenhan ug sa atong mga kabataan-unan.
7: Nice good nimo ganina ma'am, nanay kulang ang pwede ni mo
3: wala kayo siya na specify sa DILG dugay-dugay to among meeting no I think a year ago wala kayo siya na specify pero ang atong gibuhat para mo increase ang atong points is through many activities na mo protektar sa atong kababayenhan ug sa atong kabataan.
7: Okay, so and then ang katong office sa God is wala pa daw,
3: wala pa siya kay sa panahon pa to ni Councilor Inday noon na pero gi-explain sa to ang sa to ang head karon na gi-realign siya para kay dito unta ibutang sa duol sa basurahan,
7: oh, basurahan.
3: Pero dili man mo sugot ang engineering kay where it takes time para tumug
7: kuan ang gas kay layo
3: gi-explain niya na so ibutang na diri so where sa kempo so, ubaon daw na
7: okay.
3: Ang proposal okay. And then himog 3 buildings three stories.
7: Story.
3: So ang uwas child minding daw and then ang second ang third floor kay ang God office.
7: Ah so diri na siya. Pero yes. Kano ang start ang
3: October 15 daw ang rebuilding.
7: Okay. Yes. So kalambuan sa mga kababayenan, kabatonan and celebration for sa so, di ba namin celebration?
3: Yes, a vow violence against women.
7: Okay.
3: I think sa ano pa siguro we're recently nagkuanta no day of prostitution. Wala ko naka-join na to na activity kay kurang medyo hangak na per na atong secretary dito sa chair sa atong women and family relations.
7: Okay. Ma'am, ikaw ba gyapon sa social
3: services?
7: As a senior citizen.
3: Dili po.
7: Okay. Anyway, any programs o gusto niyo patuman and imong invitation?
3: Daghan kitag mga programs karon no ato ang GAD, ang atong anti-bullying ug ato ang daghan kay to napulo kabuk akong gipasa na ordinance hopefully mapasar to para madugangan og protektar atong kababayenhan ug atong kabatonan. Para di sad sila mabiyaan ug di sad sila mapasar.
7: Thank you so much, kagawad.
3: Thank you.
7: Katunan.
6: So ito ang nabati si Kagawad Tessa Taino, chairperson sa Committee on Women and Family Relations sa nakomitiba sa City Council. Kini si Magdumahal 19, medyo kamagtulan sa palita og serbisyo. K
8: Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. Oras alas 5 impunto na sa hapon, dinisarenta ni Magnum Hunter 15 kay PSA Region 10. Nagatagatunawan, may kalamigitan ni mga pulong puno nga kasagaran ginagamit sa turismo ug sa mga datos sa pagbiyahe. Ania si Magnum Jan Ramos.
9: Getting out sa Philippine Statistic Authority o PSA Region 10 ang mga pulong nga kasagaran gamiton sa paghisgot sa turismo o sa mga datos sa pagbiyahe. Ang pulong nga travel mao ang pagbiyahe sa usa ka tawo gikan sa iyang lugar ngadto sa laing lugar pananglitan kung gikan ka sa Cagayan de Oro moadto ka sa Camiguin para lang mulaag kana usa ka travel. Ang traveler usab nga pulong mao ang tawo nga nagbiyahe. Samtang ang pulong nga trip mao ang tibok biyahe sa usa ka tawo gikan sa iyang balay padulong sa iyang giadtuan og pabalik usab sa iyang puyanan. Ang usual residence usab nga pulong mao ang mga lugar diin kasagaran nagpuyo ang usa ka tawo sama sa iyang balay o lugar nga iyang gipuyan. Samtang ang usual environment nga pulong mao ang mga lugar nga kanunay niyang adtuan isip kabahin sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi sama sa iyang gitrabahuan, eskwelahan, mga lugar nga iyang perming adtuan. Giklaro sa PSA Region 10 nga importante ang pagsabot nini nga mga pulong aron nga masabtan kung giun sa pagkuha o pagsukod ang mga datos sa turismo sa Northern Mindanao. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos. Oras alas 5:01 na mga higala at ang atayang duga mga balita. Manangahipos sila ni Magnum Hunter 22, Faye Tavelas, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports o ni Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. Pero mamati sa itong mga painumdom. Oras alas 5, tras na sa hapon.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Oras sa 5:02 na sa hapon. Kada bulan, problema na po nato ang mga bayro nun. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Tas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayo na lang. Kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants. Mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maay na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwedeng i-cash-in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagbuhat og sa pagpadala og pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mo biyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Mao nga mag GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in free, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Wow! Mighty C, ang kalayon nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Mula sa pinakamataas na bundok o pinakamalayong isla man.
5: Nag-graduate na ako!
4: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
6: Papauli na ko ka!
4: Go forward together. Globe.
7: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
8: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
1: Oras alas 5, size.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mahigala sa itong pagpanaguban sa programang Magnum Reports. Oras alas 5:07. Balikan sa nato ang mga balita nila ni Magnum Hunter 22, 23 o 19. Una na itong mahigala si Magnum Kia Abilinosa, yung mga balitang nangahipos alang sa itong programa. Magnum Reports. Kaya establishmento sa Barangay Lapasan, gibalikan o biktima ang kawatan. Suspect po din po na ni Gipangita. Atong paminawon, aniyan atong kauban si Magnum Kia Villanosa.
5: Sa magdamaan siya, napungot ng matutpa ang galingan na nagiyagos sa kansablosimento de Asmaya, lapos sa highway ni Katakos Sudado. Man, matutpa nga, gibalik-balikan ka ni Gapagkawat, nini nga sa kawatan pag magdamaan. Siya, bali, doon ni ka mga insidente, naitabo lang, pinalangka daw ang gintang, magauna nga insidente, at to, nga milabay nga, adlaw, tumilabay si Manan magdamaan siya. Yutrohan na po sila kagabi, o ka ni nga kawat, kung nga diin na, kung nga kita silang CCTV footage pag magdamaan siya, usang lalaki, sa utong unang insidente, usang lalaki ang nga nagapungkupungko, nga nagahinahinahin tao, nga pag-ibot sila nga metro sa tubig po at magdamaan siya. So, nakawat ang nga katong ilang metro. So, tungod lagi, kay nakawat man nagdamaan siya, no, di mo po sila pwede nga wala po yung tubig, linya sa tubig, ang ilahapod nga, opisina po magdamaan siya, nagpatawad sila gusto abo, nga ilahapod nga kaninga gibalik, pagpatawad nga, kung nalain nga metro na po sa tubig, kapag kagabi eh, lain nga lalaki na po na mimo sa pagkakawat, di sa ilang metro gihapon magdamaan siya. So, napong nga kaya nagiya sa mga establishment eh. Mura establishment po uga gani man na maraga sa iya po nga panagapod magdamaan siya. Tungod kaya narang sa kilid sa daran kaya lang metro sa tubig po daw maraga gimo po kining opportunity ini nga mga kawatan na biktima ko sila uga balik-balik po magdamaan siya. Kaya kaninga duha ka mga insidente, lay-lay ang mga suspect ani kung nga dira sa unang kaya nga video, usan niya siya kalalaki nga nakasuto ga jacket o ga nakasunis siya magdamaan siya. Kaya ganing maraga nagtabon niya siya nga nagway para git po kadiri siya yung nga daling ma-identify. Wala kani nga ikaduha na suspect po magdamaan siya sa kaning kaduha po nga incidente sa kawat. Isa visible git kaayo ang iya nga nagway na binakaya nakatubang pa kinesya sa CCTV camera po magdamaan siya bit-bit ang kani nga usak sa ako. So maingon nga katong lalaki mo kasi kaduha po nga footage magdamaan siya. Isa nagabalik-balik siya sa kaning prior niya gimo, nagabalik-balik siya or nagdindog pa siya diya sa paribot po magdamaan siya. Aroon po marag nagpa-as if ito siya magdamaan siya noong siya problema sa pangisip. Pero sa kung imo mabantayan, sa pagkatotod po sa pipira po kahog na po magdamaan siya, na yun po kilingan ni Lool sa kaning metro sa tubig sa maong nga opisina. So diha nga ila po nga nabantayan pagkaugma na magdamaan siya. So na nila nakita nga naputol na po ang linya sila nga tubig tungod ng gikawat na po nila nga metro. So meron nga na kayo sila uga tabang nga wala nag-post or nagpablata na po sila sa kanyang appreciation triagora uga nag-post na po sila uga video po sa social media po magdamaan siya. Tabangan sila sa pag-identify nini nga mga mapahimuslanon kayo nga mga kawatan nga kanyang tungod lagi kayo kanyang accessible na po kayo o gabi na po kayo nga makawat kanyang ilang mga metro sa tubig po magdamaan siya. Gibalik-balikan nyo ditawon o kawat ang kanyang ilaha po nga opisina. Noon, kumuisigot mo tawag ako nga gilong kabang sa silang opisina. Wala man po magdamaan siya itong unarusot nga kaning metro git po ang maraga target nini nga mga kawatan po sa kaning naisigotan git po nga doha ka mga video. Ang mga insidente yung sabi na refer ng ato sa kapulisan sa Polisasyon Triagora o gakaroon. Kaya lagip na sa itong nanawagan po sila nga kaning sa itong barangitanan po sa mga barangitan. Pasan nga kung may mo kananayan ng pagkasigi o garubing mo magdamaan siya po nga madeter o mapapagan ka nga maghimo in tawon sa kanyang pagpangawat labi na pag panahon sa kagabihan pag magdamaan siya. So karon ang mga insidente yung imbisiga na karoon sa itong intelligence section sa Polisasyon Triagora aroon nga ma-identify o gamay na magpahamtangan o sinod kanyang mga kawatan sa establishment diya sa barangay lapasan ning atong syudad. Kay kung ay mo mayamduman magdamaan siya dili lang gid kani nga mga insidente ang kaning kawat sa metro sa tubig na dito sa Maya Puerto, dito sa Maya Bugo area, dito sa Maya Tagulwan, kay kaingot.
1: Bisan asa man magdungkiya nagmamatita na to na may mga blatter din sa may police station Tukugon, din sa may police station Fort Carmen, sa may police station 7 Buluas akong area no. Naagyod na, di yun ma-zero po sila sa mga blatter nga sama nini kaning mga kawatan o water meter.
5: So, dirigit siya ma-zero magdamaan siya kayo sa itong nga nasairan sa itong mga nangadakpan po sa unang agapangawat o metro magdamaan siya, no? Ilang nga ingon is, ang palit mga doon ni nagkandidat sa taga 350. So, kung makaingon ka o 350, makakawat sila o butang tag mga lima o lapit po sa usan lang ka kaninga murag ila po nga pagahimo sa kaninga pagpangawat magdamaan siya. Murag sobra na sa kaninga minimum ilang nga nakakuha. Una, makwarta po nila kung ila po nang ibaligya sila po nga mga kaning mga partner, mahingon nga partner na po nga mga junk shop po baka magdamaan siya nga kaning ila po nga pangabaligyaan. So, meron po nga mga naghitak, mga taga naghitak na karoon kayo magdigid, ma-zero sa matag kasagaran daw na gi mga wad-an ug mga metro kun dili man galing pud balay magduman si kani mga establishment labi na katong mga visible ug accessible ra gid pud kaayo nga mga metro kay murag ang mga kawatan pud karon murag mag heart ang matalan ta mo wala ta pud ani mga metro nga dili ibtan kaya sagad mo dani sila magduman si bakay bakay sa palibot na magadaradalag bag dili nga kasi ila mga bag dili to mga tools pud gyud pang ibot ani nga mga metro so kanon ay pud pay mga nagpasa mga kapolisan pud magduman si labi na kay dili man gyud pagang panahon gyud pud gyud masapo nila ang kaning mga gapangawat isa kumay mo i-secure gyud pagayo ang kaning mga metro sa tubig labi na kay dili ra magingon nga dali ang proseso sa pagpataod duga na magdugo na pud duga bayad kung magpataod na pud duga meter inuon na ato mga kapolisan pud padayon man sa pag-imbestiga o pag-paningkamot nga mapagang or mapangita ang kanyang mga gayon mo sa mga krimen nga pagpangawat nining mga water meter nga karon sa tumabatihan nga nagkaraga na karon din sa mga syudad sa Cagayan de Oro. Balita nga na ipo sa gikan sa Maya Police Station Tiagora ngan man sa Barangay Lapasana Council para sa Magdum Reports. Kini si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magdum Bra.
1: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5:13 dinita ni Magdum Hunter 19 Mentro Kabaktulan kay gibutyag pud mga higala sa iya pa din pong report nga dunay duha kanatala pud no nga naka-capsans kinabuhi dinas may barangay Carmen ning atong syudad ato sang paminawon mga higala kay sayro na to unabay mga foul play pod sa kamatayon ni ining duha ka mga tawo ania si Magnum Mentro Kabaktulan.
6: Gi-respond diha na sa Police Station 4 Carmen na ang duha ka mga kasong kansang na palgang nga patay mga lawas sa mga lalaki di sa nakalaing area dinisalsag ka parang unang-una ang barangay kauswagan ni atong syudad kini ang dihang bihimo sa pagkandat sa investigasyon ang kapulisan kalabot sa usa ka lalaki nga muabot sa pangitaron nga 16 taon o 66 anos nga napalga nga wanay kinabuhi sa iyang kwarto ug dito ni Dayon Kining gitabang sa mga kauban sa balay labi na ang pagpatawag sa kining kapulisan ug sa CDRMD nga mga personnel aron na ma-rescue ang nasangpit nga lalaki pa di ang nasuta nga wa naging taon kini na nakita or na bante ang pulso yang nasa absolute sa kwarto ang sampit nga lalaki dan gidiklara kini nga patay ana nga mga igayuna para pana alas 7 sa puntag so inundan nga sa diha sa area sa zone 1 kung asa dito siyang girespondihan kung wala man po yung nagsunod mismo sa iyang panimalay walay na konsulta nga mga na dili mayo or sinyalis nga gisudlan sa wala may lang suspect baka base sa pag-imbestigar sa kapulisan apan sa karon padayon pa man ang ilang imbestigasyon but initially nga babutang natural death ang nasang ang naitabo nining usa ka lalaki sa gituhan nga dunay sakit nga ba o baka balatian nga gihamping ang nasangpit nga biktima iyahang kasing-kasing sa dugay na nga mga panahon usa sa ginudahan ang rason sa iyang kamatayon samtang sa usa ka lalaki sad na palgan nga nakabsan kinabuhi diha sa area sa barangay o sa usa ka compound diha sa nasangpit nga barangay which is ang usa sab ka biktima ang di kabutyag nga na diha sunod sa iyang kwarto ang wapod taon kini na suta ni kalit lamang nga ang biktima na usa na kini ka babae magnoma Angie usa ka babae 42 anyos nga nagapuyong sa nasangpit nga usa ka compound diha sa barangay ko kauswagan ni atong syudad yang nabantayan nga wala nay umuwi o anay kusog ang iyang lawas hindi wa nakabakod sukad pa sa buntag sa kininga kaganinas untag antud na ala na hapunan na lang hinoon nga ayha na dayon nakabantay ang iyang pamilya nga wala na giday kini na kitabuhi ang nasangpit nga babae. So, sa dihan nga nagpatabang sa mga otoridad ang mga pamilya sa banasutang gituhan nga no signs or walay foul play ang nasangpit nga kinikilisal nga gikabutyag nga baka walay walay sinyalis nga gituhan gisudlan baka kini sa walay wala may lang suspitado aron sa pagkitirs kinabuhi apan sa ikabutyag usab nga tungod kini sa gibati or balatian iha nang gibatian sa dugay nga mga panahon rason sab sa iyang kamatayon base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Pero ito na ipo sa nga report kikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Bangong Hunter 19, Metro Kabagtulan sa Balitao Serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19, Metro Kabagtulan. Balikan na ito Magnum Hunter 22, Faith Velez. Kaya dinipunta sa Barangay Nazareth na sa Tamang Higala, kay Dunay Sports Event Pod, nga gipahigay ng IBP. Atong paminaw ng detalye, Magnum Faith Velez.
10: Yes, magtuman siya, no? Gisug na kamangatlawa ang nga IBP Sport Event na gibagayon sa Lalaing Vip. Ilabi natin ni Karon sa may barangay Nazareth na narinig gibagayon ang basketball. Nagisug na ang unang hugna ni atong alas 8 sa buntag. Ang first game nga nagatbang ang kusog ng mga team sa Isabela o Agusan del Norte nga nagpakita og nindot ng mga laban. Apan sa katapusan, nakuha sa Isabela ang kadaugan sa score nga 88. Samtang ang second games usab nga intense ang pagbakan sa tali sa Lanao del Norte o Agusan del Norte. Kung nasa gipakita sa Lanao del Norte ang ilang kamaayong teamwork o depensa. Meresulta kini sa ilang kadaugan sa score nga 65 batok sa Agusan del Norte. Tungod sa sunod-sunod nga dula sa pagkakaroon, kasamtangan pang nagpaulay ang mga players aron makabawi sa kusog o makapangandam sa alang sa sunod nga dula. Mubalik ang dula karong taon-taon para sa final games nga pagkasalmutan sa duha kawala pa na fielding at mao ang Isabela o ang Lanao del Norte. Siguro sa atong pagbalik, doon na nakita yung matag update sa maong basketball event. Gikan diri sa may bagay na sa Red Dream Kiri, si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Sertisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras, alas 5:20 na sa hapon.
9: Magnum Reports.

Dilita may gala sa dugang mga balita. Atong balik-balikan sila si Magnum Hunter 22, Magnum Hunter 19, ug Magnum Hunter 23. Karong taon-taon. Pero, unya taon-taon mahigala, mahimo po din ta, no? At sa plaster gamay, ang ato po din pong Magnum Operation na tabang. Kaya doon na po tayo, ato po din pong gitakda po nung hinabion para makisahid po taon sa pudugyod ang ilang sitwasyon. Kaya nindalikyat ka ron din sa Magnum Radio.

0: Okay. Na atong nga paminawon na kini, taod-taod si Ma'am Marilyn Dizon. Dayon na si Ma'am May Ann Sumampong. Si Ma'am May Ann Sumampong may galang na po'y kaning panginahanglan po'd karon o sa Salaping Cash gihapon sa ihapon nga pag-anhi dinhi.
1: Magnum Operation Tambang.
0: Wala sa nato si Ma'am Marilyn. Ma'am Marilyn, may hapon.
2: May hapon sa ma'am.
0: Okay ma'am. Unsa may tuyo na to ma'am?
2: Nalagi ko ma'am, mag-uol ko din sa inyong station ma'am, kay wala na yung kulimain ma'am, nga akong maduulan ma'am sa akong problema nga akong anak o sa Manila na matay kay kanang gitripan siya ma'am ba niya. Ang ilang pagkuan dito sa bisyo sa kanang funeral services, karon manunta ang ilang ilang schedule nga elobo mo siya niya, kailangan man, wala nila, nag-extend po sila kay kailangan ang parta nga ginatag dito sa ko ang anak niya isa nga mga moyo sa mga kanang kuang nga nakabuhog karon nga unta natabangan kanila para matugangan nga kuang para sa serbisyo sa funeraria dito para maibubong na ang itang lawas sa akong anak ma'am.
0: Imong anak ma'am laki?
2: Yes ma'am.
0: Okay, kaning imong anak kay kuani kanang dibagi bilabdan sa man siya gibunog kulata
2: gibunog ma'am gibunog ang, na lang sa kanang tapo sa boss bitaw ma'am
0: wala pa na dakpan ang mga suspect ani
2: wala pa ma'am kay ang naaman sila gihulat nga tulo ka bata nga nakakita nga nagtago pa man sa daw kuno wa pa nila nakita tapos gihulat to nga molantad to siya nga mga bata ta ay kanila nga pangutan o nagsikin sa to sila nga mga tawahana kay nakita man sa CCTV pero dili lang klaro ang man kay layo man ang mga lawas lang nila ba ang makuan sa CCTV.
0: Okay. Ang kaning imuhang anak, ulitaw pa ni o minyo na?
2: Na siya kalibun ma'am, doa kabukya anak.
0: Okay. Sa trabaho niya dito day ma'am?
2: Tagakuan na siya ma'am sa Divisoria, tagasara, sarado o kanang tindahan bitaw mo. Kaya siya kadlawan kung mag-abli sa tindahan niya. Kanang iyang bitabuan. Sara-sarado lang na siya. Ulit na siya inikahapon, mabalik dito kay para magtira na po.
0: Okay. So, kaning imuhang anak, di na ginawa mabisitahan dito. Ang pag imuhan lang ani. Ha?
2: Dili na lang kumuan to kay gastos naman.
0: Ang imuhan na lang nga ma kuan na maplastar, malubong na lang siya.
2: Oh, mauna siya mama kuan
0: na. Dako pa di kay mo kananglan, ma'am. Ang LGU di pwede makatabang dito.
2: Sa Manila, ma'am. Kaning DSWD. O naa may ilang na dawat sa DSWD nga kuan ma'am garantor later pero mangita man sila og cash. Ang taga funeraria mangita kanang mangita
0: ay sabi musugot sila og guarantee pero unsa man dili tanan
2: o kuan ra ma'am ang gihatag dito sa ang kuan namo sa DSWD is 46,000 nya ang gihatag sa kuan kaning sa DSWD is 15,000 lang nga garantor.
0: Ah, so silbi kanang murag ang katunga cash kid siya.
2: Oo.
0: Ay, ang nahabilin. So ipa-cash na dayon.
2: Sige. Para sa ilang service pa daw.
0: Okay. Ma'am, din sa magdumaradyo na medyo dako pa magigid gihapon na yung mga panggikinanglan. Ato lang sulayan. No, nga manuktok tas kasing-kasing sa itong mga kaisunan nga nag paminaw karon basin dahil ganunay makahatag o ginabang para po sa inyong sitwasyon. Sige, ma'am, kaning Marilyn, try na to, no? Manawagan karon sa itong mga naminaw basi na dunay makahatag, pandugang para sa inyo pong gikinanglan nga kantidad para mapalubong na yun sa hingpit ang imuha pong anak nga naa dito sa Manila.
2: Manawagan ang takulungan sa mga nakadungo karon din na sa dunay pagkakasin niya unta. Matabangan ko sa akong problema karon nga sa akong anak na tuwa sa Manila na hindi yun taon siya. Schedule niya karon niya ilubong pero wala yun nila ilubong kung ulang lagi ang amo ang kwarta dahil nang ako rin isang anak dito na atiman na nang dilipot niya makaya isip isa kainahan nanawag siya sa kuwag tabang niya ako nga hindi man po taga din hi ma'am taga ormok ba sa ko wala ko'y baduulad din ma'am ay bakit di akong edad nga, bala na lang sila, and sure, hindi. Madumang na lang ko sa mga

0: Sige. Ma'am, try lang po, ma'am. Try ang kaning. Pero butanti na magkakadiri.
1: Butanti na ko diri, ma'am. Pero dili lang sila mo kuat ko. Wala ka ng original nga certificate.
0: Did certificate?
1: Oo.
0: Hindi na pwede?
1: Dili. Kuan man sila o original. Dili man masayap sa ako ang original.
0: Wala yung mga option lugar, ma'am. Giingon. Aha, man ka nakadangop na.
1: Nakadangot na ko dito sa among sa akong kauban sa mga sa akong kauban sa kapaw mga tagatag na sila ako na sa napadala dito kaya hindi ba ako sila lahat law aning desert niya
0: lagi
1: dito sa kung sa morgue dito siya dito dito dagan po sila lakaton mo to nga ang mga uban-uban niya na nakahatag na ako na po nakadala dito niya ay na lang yun karon ang kanya na lang yung para pagpalubong mo ba?
0: Pero dito sa Barangay Balubal, nakatry ka hangyo nila ni Kapitan, basi na doon ay pwede yung assistance.
1: O, nakatry naman, ma'am, pero...
0: Sige.
1: Sa ato, gihapoy din lang, ma'am, ganyan dito, nakakuha ko dito, din lang, ma'am.
0: Okay. Sige, ma'am, kaning Marilyn, try lang natin o huwag basin, no? Sa mga time po ni Mayor, makakuhaan pa ka, manapay yung mga higayon, pwede mo makahangyo dito, basin di ay, no, makahatag po ang kaning LGU po da sa imong sitwasyon. Residente na mapugka din sa CDO. Oras alas 5:27, sige, ma'am Marilyn, no? Balik-kulikan lang tika, labi na kung doon na makahatag po, hinabang para po da sa imong sitwasyon. Dinisa ta, sa ikaduha ni Ma'am Mayan Sumampong. Ma'am Mayan, maayong hapon din sa imo ha.
2: Maayong hapon, ma'am.
0: Okay. Ma'am Mayan, nun sa tag-asa gani ka?
2: Ako, ma'am, tag-aingoob ko, ma'am. Then ako ba, nabutan sa ikaduha.
0: Okay. Dayon, ang imuhang bana kay naa sa hospital karon.
2: O, akong bana o akong anak, ma'am, na disgrasya sa motor.
0: Silang duha?
2: Oh, silang duha, ma'am. Pero akong anak, kalian sa Ginoo.
0: Imong anak na unsa gani? Nakagawas na?
2: Discharge na siya, ma'am. Dahil ang akong puno, ang doctor's team, ma'am. Dibigin sila mo daw at ventilator.
0: So, ang imuhang bana, okay na?
2: Ako bana, ma'am. Dili pa siya kagawas.
0: Ay, okay. So, Silvi, una ko lang sa ang kaning sa imong anak.
2: Oh.
0: Kay mong okay naman imong anak. So ang doctor's fee na lang kulang. Ah, kay mong hospital kay ito, ma'am.
2: Ma'am, sa Polymedic Plaza.
0: Okay. Ang imong mga doktor musog di mo na ning gitray hangyo kaning duha naman lang ni ka doktor na ibayro noon.
2: Kuan ma'am, ang kaning isa na hangyo na nako ning dili sa mo duwa sa guarantee liter, pero kanang gipa-discount nang niya. Isa, ma'am, kanin si Dr. Rosales. Doktor, mapunis sa kumbana. Niya. Kuan ko manghangyo, ma'am, bakay basin. O dito sa kumbana, dili na siya mamatay. O dili na siya mong, kuan, o, guarantee liter. Tamot na lang ko gano'n, ma'am.
0: Ah, sige.
2: Sa kumbana na lang ko manghayo ba yan. O guarantee liter.
0: Giusa rin sila kwarto, ma'am, or?
2: Gihangyo ay ginako, ma'am, nga mausa o kwarto. Dili pa gano'n, dito sila musulit.
0: Lagi, kay, lain ka no, mag, atiman ka din sa isang kwarto, matabok na pag-aspikas niya. May nang usa lang sila para at least nung pag-atiman, usa na lang po na area. Di ka ikaw ra usa nagbantay nila po.
2: Sa karon, ma'am, ako ra isa, kaya akong mga igsuon, magtrabaho magwang, ganyan ako mahod, naman po yung trabaho naman sa barangay.
0: Ah, sige. Ma'am, di lang tika lang ngayon kay Warba po yung kauban po nung imo po mga members pamilya dito nga nasa hospital. Pero, ang imuhang anak, okay naman, di ba? Kaya discharge naman siya. Imong bana, nataw-taw rin pa.
2: Kung bana, obserbahan siya taman ugma, ma'am. Kung ingon ang doktor, kung kira iyahan, taman ugma, i-discharge niya sa loonage.
0: Okay, sige. So, try na to, ma'am, kaning, ano, mamian. Unsa gay kaning panginabuhian ginyo, mami?
2: Kuan, ma'am, ako ba na driver? Lila.
0: Mm-hmm.
2: Ako sa balay, ma'am.
0: Mm, okay. Ang kaning disgrasya, sila regular was like inkwentro lain.
2: Naa, ma'am. Diba?
0: Pero ang ma'am. Katong naka-inkwentro sa ila ha, naghatag tabang?
2: Kuan, ma'am, wala pa na muna. Kuan, ma'am, kayo patay, magod ang fever. Muslim, mahadlok po din, ma'am.
0: Ah, sige, sige. Sige, ma'am, eh, base na kay bili ng mensahe sa mga naminaw ko ron.
2: Ako si Mian Martinez, nag-focus ang pagkat sa mga kasing nag-ingin mo pang para sa bills at yung doctor's team. 15,000 ka payment. Hapon ranis niya ng mga balance, wala pa na sa mga natag kay among kwarta mo natikintigong po, hindi na po pang resulta sa ako ba na kaya mas antibiotic mo. Mahal-mahal ang isa. Mga mong tigong-tigong, dito rin dito mapadulong sa iyang resulta. Ay di katulog na mong mong medicine hospital. Tagaan na lang yung resulta. Punta ang kabahin ko ninyo para cleared na ang bills ako anak para mag-consolusyonan. Ako lang ang bilis ako makamalungkoy.
0: Sige. Sige. Ma'am, plaster lang rin mo ang kanang kano eh. Balikan lang tika. Dinis ako ni Ma'am Marilyn. Ma'am Marilyn, may hapon subli sa imo ha?
3: Yes, ma'am.
0: Oh, Ma'am Marilyn, na ini hatag din no. Usa ka libo ka pesos, pandugang lang sa nisa inyo ha. Pero mga ganghiyo gyapunta din no sa itong mga kaisunan. Basta na doon na pa ay makahatag o pang kaning dugang po si mong gikinanglan nga para masikaso na yun po ang imuhang namatay nga po, namatay nga anak ko. Subli no, condolence yun in, ta, in town din na po sa inyong pamilya no, na tining kamatayon si mong anak ka. Naayos sa kalibu ka pesos, ma'am, nga gikan sa Magnum Operation na tabang. Unsa itong ika-storya po ani, ma'am?
3: Salamat po ni anak, ma'am, na naanay ng pagsamuha. Nakatda ko na kainang tabang sa among ama, ma'am.
0: Sige. Ma'am, no, salamat din na po sa mong pagsalig sa Magnum Radio. Dugtong nini, kami po, na, ma'am, pasalamaton po na sa mga naghahatag po, nagtunol po nini. Pero sa di pa, balik sa punta ni Ma'am Mayan Sumampong. Ma'am Mayan, may hapon.
4: Hello, ma'am. May hapon.
0: Okay. Ma'am Mayan, na ay naghahatag po din sa kalibo ka pesos para pandugang no, sa inyong mga kinahanglan po na karon at imanon nga obligasyon sa hospital. Unsay mensahe na to, ani, ma'am, kinigikan sa Magnum Operation Tabang.
4: Nagang kayong salamat sa Magnum Operation Tapang. Ako na kayo na magsigat madugang-dugang na nito ang bill sa takong anak.
0: Okay. Salamat kayo sa inyo, ma'am. No? So, naitabang gikan sa Magnum Operation Tabang nga 2,000 pesos o dugtong nini. Atong pagpasalamat usab sa itong mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kawamanan, Padpaw o Divine Mercy Apostolate. Basin na doon na pa'y gusto nga mohimo no, sa paghapit, muhatag o ginabang. Mintras na pa sila karon din mga igala, pwede ginin yung hapitan kay luoy kay ilahang nga mga sitwasyon. Si Ma'am Mayan Sumampong, iyahang mag-amahan. Yang banaw gang iyang anak na karon din na sa may medic sa may barangay Kauswagan ng atong syudad na ibayro noon sa hospital. Kung makagawas ang iyang anak, ay kung ma-discharge na yun, mabayran na ang obligasyon na sa hospital sa iyang anak, at least may gala din na yun po siya mo sa mutog kabugatan no, kay naparabayang bana. Una man ma-discharge ang iyang bata nga 14 anyos na ibayro noon nga dako kaning dako-dako paghihapon, pero basin na matabangan ninyo sila po mga gala. So at least man lang, di na po ma-problema sa mut si Ma'am May kay habening kuan anak kong iyahang bana ang nakaroon din na sa polymedic. Dayon si Ma'am Marilyn, iya pong anak, iyang anak mga igala nga 30 anyos. Karoon na ba din ni mag, ano, mag-birthday yun ta, October. Wala na nakaabot, ito ba? Wala na gud inta nakaabot ang iya pong anak nga si Sir Paul Roger sa iyang birthday kay nakabsence kinabuhi mga igala, tuman giparilahan dito sa Divisoria. So, kining iyang anak inuglubong pero wa pa nalubong tungod kay do na pay obligasyon sa punerarya. Basin pwede niyo madungagan mientras naa pa dinhi si Ma'am Marilyn Dizon nga naghangyo no gikan pa intawon ni Shas Barangay Balubaling atong syudad nga inyo pa din pong kaluyan. Sa tuma kaigsoonan no pwede mo mohapit dinhi sa Magnum Radio dinhi sa ubos nga bahin na imo asikaso nato nga guardia pod para sa inyo pong paghimo no sa pagtuno sa inabang. O sa tuma kaigsoonan pod din ha nga nagmonitor karon nga do na pay problema ang susama pod no nga pinansyal pwede pod nga kuhan po ito, no? Paabot lang ta sa ito pong mga kahingawa, pinaagi po sa inyo pong mga pag-ampo. So, basin na din ha, sa inyong tabang nga pag-ampo, mas mapadali po ng pagsulbad po no, nila ni Ma'am Marilyn o ni Ma'am Mayan sa ilang mga problema ang giatubang ni mga panahuna. Oras, alas 5:35 sa hapon. Subli na salamat sa itong mga benefactors na mihimo sa pagtabang sa itong paglusad sa Magnum Operation Tabang nining adlaw nga Biyernes.
5: Magnum Operation Tabang.
0: Oras, alas 5:35.
5: Time check is brought to you by McDonald's.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yan nagkahatak o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundi in kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw. Pagkaputol sa imong tiil. Pagkaguba sa imong mga kidneys. O paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo. Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
2: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Oras alas 5:40 na sa hapon.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
8: Balik na mahigala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. So, dinhita ni Magnum Hunter 19. Balikan sa nato siya. Saya po rin po mga reports, mga higala, kay Gibutyag nga pag-change sa mga God Code program. So, gadugang pang prioritization alangan ini na mapoy gitinguha karon po da nila ni Kagawad Daba. Itong ni Kagawad Dahinon o sa GADA office. At ang paminahon mga igala ang mga detalye sa report ni Magnum Hunter 19, Mentro Kabakdulan.
11: Isgutan sa botan sa GADA program o GADA office na lagi ni Mr. Lambiano ng focal person ni si Remy Lambiano ang nasampit na propose sa ilahang kining mga programa. Pinasatugang kalambuan ini sa ilahang mga programa alang sa katawhan o sa komunidad. Kini sa bilahang nag-iskutan o nag-ipahayag sa ipagayon ng committee meeting o ba ni Kagawad Desiri Dahino kagalina si pa sa nasangpit lugar ng Committee on Women and Family Relations sa konseho din ang maong proposed gender analysis gikan sa nasangpit nga bagubya o sa mga departamento nag-ihisgot na kalabot sa mga dugang nga mga institutional practices na alang sa kining existing lugar nga kining mga pamalaot o gabayan. Inigabutyag ni Mr. Lambiano nga kini ang na dapat nga may patuman labi na sa mga dugang palisiya o mag-examine ang ilahang daan nga sistema o mapatagaan uga kalambuan labi na sa mga dugang programa niini. Ang pag-institutionalize sa mechanism uga pagpahingusog sa mga programa sa nasangpit gabuhatan natusap paminaw na si Mr. Remy Labiano, ang GAD Development Officer.
12: 6 or 9 years ago, it was authored by former City Councilor Inday Benigno. And then when I attempted to amend it, nagi kulang. So I would like to ask our OIC head, Sir Remy Labiano, to explain on say na and why is it important na makapasa na yung Tagad Code there sa Cagayan de Oro. Sir Remy, take it away.
13: Presiding Officer, Councilor Cahilo, Honorable Member Ibin Imano, distinguished colleagues, today I stand before you not merely to present another proposed ordinance, but to speak about people, their dignity, their rights, and the kind of city that we want for Cagayan de Oro to become. Behind every policy we enact is a human life that may be changed by it. A woman seeking equal opportunities, a person experiencing discrimination in silence, a family caring for a loved one, a vulnerable individual hoping that government will listen, protect, and respond. The comprehensive GAD Code is not merely a legislative document that we propose. It is an opportunity to make our commitment to these people real, lasting, and enforceable. Honorable members of the City Council and our distinguished colleagues here, gender and development is often misunderstood as something limited to women's activities, seminars, celebrations, and training programs. But GAD is much more than that. It is about examining our institutions, our policies, our budgets, and our public services to ensure that no one is unnecessarily disadvantaged or left behind. Because of equality is not achieved simply by declaring that everyone is equal, we must also address the barriers that prevent our people from experiencing that equality. This is why we need a comprehensive and institutionalized framework, one that strengthens gender mainstreaming, promotes accountability, improves the use of sex disaggregated data, and ensures that gender responsive governance becomes part of our everyday operations in the city government. Programs may change, priorities may shift, officials and administrations may come and go, but the protection of human dignity must remain. Rights must not be seasonal, equality must not be optional, and public service must not depend on how personal discretion alone. Through this proposed code, we seek to establish lasting institutional commitment that will guide our offices, strengthen our planning and budgeting, and make our programs more responsive to the actual needs of our constituents. Salient points of our proposed GAD Code, first, while our existing GAD Code lays the foundational framework, our proposed GAD Code will strengthen implementation, clarify responsibilities, and address institutional gaps. Second, from general policies to enforceable measures, our proposed GAD Code will translate gender equality principles into specific obligations, service standards, and accountability mechanisms. Third, stronger gender mainstreaming across all city departments and offices. GAD should not be merely treated as an annual activity or compliance requirement. It must be integrated into regular planning, budgeting, policy making, and service delivery. Fourth, institutionalization of sex disaggregated data. Upon assumption of being the city guard office, one of my top one priority was the institutionalization of sex segregated data. In fact, we made an executive order for this matter and is now pending before the city legal office for review. While pending for that, our aim is for the institutionalization of the use of sex segregated data. We will strengthen the systematic collection, maintenance, and utilization of SDD to support evidence-based policies and programs. And of course, clear accountability and responsibility.
11: So matutong na natin si Mr. Remy Labiano, ang office of the GAD Development Officer para sa Pita ga Buatan. At least nga nasulbat sa ang ilahang yung usas mga yung ungo nga magkabaton o kanang ilahang opisina. Ay wala lagi daw sila yung opisina magto ma-adji. At lumuna nga at kung nadumduman ako ang kining na sa ilahang reklamo nga wala sila yung opisina. Kato pang panahon nga na si Ma'am si Kagawad Dahino pa nga inahan ni Kagawad Des. So si Kagawad nalimot ko sa pangalan si kining si Kagawad inahan pa ni Des Dahino si ano
8: nang kalimot mo na Edna
11: o Kagawad Edna
8: Dahino. Engineer Edna Dahino.
11: So siya pa ang
8: engineer.
11: Kung sa kong nadugduman nga nag-report siya ani, siya pa ang akong nadunggan nga nag-report ani. No? So, karon nabatunan o kanang office. So, October 15, makabatun na sila o maplastaran na ginila ang nasangpit nga room. Magdumanji. Naragadapit doon sa City Tourism Hall ang lahang opisina. So, muna nga, siyempre nabati sa nato ang suporta sa DILG. Wala na sabi siya nagpa-pabunya, napa-ripkan siyang pangalan. Pero ato mang nabati ang suporta sa kalabot sa insidente. At sa gamay lang, atong bata na usa sa mga representante sa DILG kalabot sa ilang ipagayon nga TWG ang pagprospar sa Secretariat of Rules and Responsibility sa GAD program.
8: Itong siren mga gala. Okay.
14: 2017, so 9 years ago. So for the DILG, na ay specific nga time as to when siya dapat masulod sa or among i-consider as the MOB. So that's one. And aside from that, we don't have any objection for this proposed ordinance, Madam Chair. However, nalami recommendation for Chapter 3 of the proposed ordinance under Gender and Development Governance. It specifies here on the institutionalization of the GFPS, and it also includes no the executive committee composition. However, it does not state or include the GFPS, TWG, and also the secretariat. So for joint PCW, DILG, DBM, NEDA, Joint Memorandum Circular 2024-01, naka-specify diri who are the composition of the TWG and also the secretariat, including the roles and responsibilities. So if possible, we can include it in this chapter. Another one, under Chapter 5, Gender Responsive Planning and Budgeting, Sections 14 to 17, that's pages 5 to 6. Since our GAD plan and budget, there's a mandatory DILG review and endorsement. So if possible, we can also include it para makita or mahibawaan na to dito from the TWG, from the GFPS, ENSICOM, GFPS, GFPS, TWG, and Secretariat if makonsolidate na ang inyuhang plans, no, or the PPAs under GAD from the different or from all offices of the city, ma-endorse to siya to DILG Regional Office for review. So that is under the same.
11: Ano to si ang representante gikan sa Butan sa DILG Region 10, LCDO, din sa chapter, din sa to ang sila sa Kikatero Magdoma Anji. Tulad sa ipagayon nga committee meeting sa Committee on Women and Relations na opisina sa di kagawad des sa Dahido. Balot po itong inisyal ng report gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan sa palita o servisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan oras alas 5:53. Balikan sa nato itong kauban si Magnum Hunter 22 Feita Velas kay giingon nga dunay security guard may reklamo. Humalagi na suta ang yapong gibantayan nga tower mga higala, gikawata naman po deg mga kable. Ania si Magnum, Hunter 22, Faith Velez.
15: Naalarma ang usa ka gwardiya, nga si Alias Mike, 46 anyos. Security guard sa Osaka Tower, sa Lower Tambo, Tibasak, Barangay Makasandig, ni Siyudad. Human nakadawat og tawag, gikan sa ilang buhatan nga mitingog ang alarm. Tungod dini, dali kining miadto sa Mount Tower o gisusi kung unsa ang hinungdan sa pag-alarma. Sa inisyal na pagsusi, wala kini nakita ang kwersa nga dunay misulod. Apan nasuta niini, nga giputol ang dakong cable, nga ginaban ang 40 metros, nga DC cable wire. Gikawat sa wala mayaling suspitsado. Gikabutyag nga ikaduha na kining higayon, nga gikawatan ang Mount Tower. Sinyalis nga organisado o pamilyar na ang kaayo. Ang lugar ang responsable o posibleng gibalik-balikan pagyog kini og dili kani madali og tangop sa kapulisan. Inunggan niya dali kini nga patala sa Police Station 9 Nazareth aron maaksyonan og masuta kung kinsa ang responsable sa maong pagpangawat. Balita nahipos gikan sa Police Station 9 Nazareth kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez sinisita kay giingon pod ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa uy dunay nagatubang sa kasong pagpanlugos ang naaresto sa itong mga otoridad. Ania si Magnum Kia Belenosa.
16: Yes, so the match over karon sa binangguarang usa ka lalaki nga nagatubang matupa sa kasong arig kun mapanlugos sa mga gidinga naturan siya kawala to pares. Diya sa Mambato Street agora abrang ginapasan nga tawo sulat pinagi sa operatiba gikan sa Mayapo Police Station 3 agora giingon nga ang mga suspect nila sa pangalan nga si Louie usa ka lineman minyo 38 anyos ka resident diya sa San Pedro nga barangay giingon nga nagatubang matupa kini nga si Louie sa kasong arig kun na pagpanlugos nga gi-issue. So, nag-ipagawas ni an acting presiding judge, Juan de la Paz, at presiding judge sa RDC 10 Judicial Region, Branch 38. Kung nga rin, kinigipagawas ito pa nga Rivera 2019 sa totoong yung pagkakitigot-tago. Niini nga, so, fake mo dumaan siya pa na tungkol digi sa karing hugot mo, nga grabe na magpagitan, niini nga itong mga kapulisan, na wala na po niya siya, kung nga nakasibat o gana issue ka niya, ang iahapod nga kaning award of arrest kung nga diin kini sa kasong arrest nga wala matutpagir kumita nga piyan sa bunti po siya temporaryo nga kagawasan samtang so di ba nga gi-issue ang mga award of arrest nga to sa maong nga suspect gipaigipay wala po siya kalabot sa iyang mga katungod uga kaning nga wala po kini siya nga nagipasikitan uga ino na kaning nga suspect po na misunong naman po sa mga polis o wala naman po siya ngayon po nga misuhay sa pagsibat sa so, diahapod nga gi-issue o kung nag-serve ang award of arrest sa maong nga suspect ini nga tungura balog na sa barangguan gini nga si Louie o gagigaingon nga igitak na kanyang turnover gato sa korte alang sa tukmang disposition. Balita gikan sa Police Station 3 agora para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa din dinita ni Magnum Hunter 19. Balikan sa nato saya po din pong dugang balita kay giingong adunay babay na dakpan tungod sa kasong oral defamation o dili kita magpalabi no sa ato pong mga baba atong paminawon si Magnum Mencho kabaktula.
11: Nasikop sa kapulisan na ang usa ka babae kinumana sa nakatubag sa kaso nga oral defamation na kining usa ka babae karon ang naa sa kustodiya sa kapulisan sa station 4 Carmen ang usa kini ka 49 anyos nga nagpuyo usab diha sa resapit na lugar o ano sa Balulang area aning atong syudad kuno tungod sa grave oral defamation nga gipatong sa iyahat diputyag nga sa mahot sa kaso nga tungod sa resapit ka kaso panaposo nga nadakpan sa ipaykayon nga warrant of arrest sa Police Station 4 Carmen Operatives di na ang sangpit nga kaso nag-i-haor sa abli judge Anisa Armadudin Amanudin Umpa presiding officer 2010 Judicial Branch Region Branch 1 Iligan City di na napal na pahil na ito nga December 29, 2006 pa. Ug ang maong sa maong proseso din malapuson nga nadakpan ang nasampit nga babae ug posible nga ba siyempre sa pamakatubang sa maong kaso ug depende na sa iyang pag-file kung mo file kini o kanang kining iyang bill aron po nga ma temporary kining bakat mabatunan ang iyang kagawasan ug samtang naraman sa kustodiya sa barangay o sa police station for Carmen na nasampit nga babae sa iproseso ang iyang gatubang nga kaso. Parita gikan sa police station for Carmen kini sa Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa parita og serbisyo. Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 2019 Metro Kabaktulan dinhi tani Magnum Hunter 22 balikan sa nato kay giyong adunay duha ka mga managlahi pud nga kaso sa physical injury ang natala karon sa kapulisan ania si Magnum Faith Velez.
17: Duha ka managlahing kaso sa physical injury sa may police station Pugon ug police station for Carmen. Sa unang bahay ismayado ang usa ka 30 anyos nga lalaki human matud pa nga gibira sa buhok. Kukikalmot sa lawas sa usa ka wala mailing suspitsado dito sa may Bulunso River ang kaykawaman aning syudad. Gila ang biktima nga si alias Ronald Tritano sa barangay kaykawaman aning syudad. Samtang ang gitahong nanakit mao ang usa ka wala mailing lalaki. Gibutyag nga samtang naglakaw ang biktima kalit matod pa nga giataki sa suspect. Nga miyatang kaniya, gibira ang iyang buhok o gikalmot ang iyang lawas. Sinundan niya nakaangkuntiya o kasakit o samat. Hisayanan nga wala pa ang maupangitabo, di pa sa ilan pa ang tima nga nangaras o isa ka babae. Naugot nga gipahin sa maong biktima. Hinungdan nga gikulata matupa ang maong biktima. O gipahin sa tungod ato dali kining midangop sa police station to Fugon para makatapas. Samtang sa lahat midangop sa
8: okay, balikan na to si Magnum Hunter 22 Faith Velas. Dini po mga kaso po mga igalo na sa pagpandapa. At so sa ikaduhang insidente, atong paminawan po si Magnum Hunter 22, alang sa detalye po na ni ini kay mga ingunana, no, dapat makakitagbikil, pailob lang unta, din lang unta, no, mag-aabot pa sa pag-dinapatay. Kaya basin magresulta po mga igalo, no, sa mga pagka-aresto, worst mga igalo, no, mabilanggo ka tungod lamang ni Ana, magagmay-away. Ano yasas Magnum Faith Velas? Yes, Magnum Faith?
17: Samtang sa lahi, saling midango pusag, kining si Elias Marian, 26 anyos, residente sa Campi Bangalis sa Patag ding Siyudad. Iyan gaklamo, mga iyang kaugalingong iksoon ni si Elias Harald, nasa sa midango residente pusag sa maong lugar. Subay pa sa report, human matong pa ilang, sa ilang kahilit niya panaglalas, kalit niya gisukmod-tukmod sa nagkadayang nagka sa gunsong higayon, kini si Marian, sa iyang iksoon, niya sa walang igong nga rason. Hinungdan, nakaang kiniwag ang sakit sa iyang ulo. Samot man pa ang maong panaglalas sa dihang ang biktima dili na kiniuna gayon nga nahitabo mao nga nahitabo ang maong pagpangulata hinungdan nga iya kining gidangop sa kapulisan ang dili na usab ang maong mausab ang maong panghitabo ug sa pagkakaron ang mga ka managlaing kaso gi-refer na sa barangay alang sa posibleng pag-areglo basta naipos gikan sa police station Tukugon o police station for si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Balikan sa nato si Magnum Hunter 19 kay yung cashier mga higala gireklamo sa kaso ng pagpangawat. Nangunay po no ang usa ka cashier sa paghimo po sa pagpangawat sa iha po din pong kaninggi trabahuan nga tindahan. Ano yan si Magnum Mencho Kabaktulan?
11: Pasakahan o reklamo sa kaso nga pagpangawat usap kini ng usa ka kahira sa usa ka convenience store din sa kining area sa barangay Carmena digatong siyudad proseso ni usab ang nasampit lugar na gitubang ining usa ka babae which is usa ka kahira na nagpuyo usab sa Manolo Fortit subukin noon isiya ang native kining place pa na nagpuyo kini temporary dito sa Upper Carmen area ni ato siyudad kinsa nga gireklamo sa kaso nga pagpangawat sa iyang amo ang nasangpit nga cashier yung nga usa ka kandidat nga 168,000 ang nawala niya sa iyang kanang pagkakahira inagikabutiag nga sa iyang pagkarimita isa wala niya abot sa tukma kakining iyang remittance. Sa kantidad ini uga wala lugar na tukma sa kining pagtali sa kining ong amo dihang nasuta nga adunay dakong kantidad garawala sa dihang iyang gi remit ang nasampit lugar nga kining amount bata dan nga ang maubay nga gikabutiag pagpasakahan nga kasong pagpangawat sa maong kantidad in sa niyang miaging adlaw wala na kinibid duty sa nasangpit nga convenience store uga papailaluman sa maong tukmang kaso ang nasangpit nga babae uga sa atul usab sa maong investigasyon sa kapulisan labi na sa paginabi sa nasangpit nga pamilya niining babae mismo sa ma nasangpit nga kining kaso is doon na po'y problema na kasinatian ang nasangpit na suspitadong babae. Huwag sa gituhan nga basin na kahimo sa pagkuha sa baong nga amount ang nasangpit nga suspect tungkol sa iyang kika at bangsat nga problema. But kini, pabilin pa man nga giimbestigahan sa kapulisan karon nga mga panahon atol sa proseso sa dugang or kinatibukan nga investigation sa kapulisan sa Station 4 Carmen man nga wala pa nagpakita o patimaw nga sa ngagto sa kumpanya ang nasampit nga babae. Muna tunay po nga report gikan sa Station 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na oras alas 5 na may gala na pupusugin ang atong oras alam sa pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Report. So subli no, happy, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Happy birthday din ha. So taga upul, sabi sa rental. Then happy birthday din ha po kang Sir Samson na Villarde. Nga to po din po nga so nga gala po din na po na sa Bureau of Fire Protection din sa COFD nga naghimo po da sa iyang retirement honors kaganiha. So happy birthday and happy retirement day kang Fire Inspector Samson Velarde. Oras alas 5 o sa mga kaigsunan po nato no, nga nagsaulo po din na nga naghimo sa pagselebrar sa ilang pong adlaw na tawhan ma kuan man o na budget man or bongga no i-celebrate gid na ninyo mga igala no nga kana gid po nga fulfilled gid ang inyo pong kasing-kasing sa inyo po din po nga paghimo sa pag kaning sa ulog po ni anak kay lagi no kausarbay daw ng uban di naman mag-celebrate og birthday depende na sa inyo kung mag-celebrate mo or dili no kana may uban po no lain man ang mga pagtuo so respeto lang po din po sa ila dayon maying pagpaminaw din ni Sir Bonnie Ray Givia Salise, shout out din ha no sa yadok ng ugangan diya sa 929 Street no sila si Juvie ug si William Pabalulot wala man siguro pud sila na appeal sa sunog pud sir at least no kay wala may mga reported nga pangalan pud niya na salamat lang pud dina pud kang Beth Gars may hapon din na sa inyo kang Marifay Ahmad. Shout out din na sa mga taga Opol, Miss Amis Oriental, kang Merlin Taliktik, may hapon din na sa inyo kang Edmar Obraca, kang Aquino Adlao, kang Jeronimo Saldom. Shout out usab din na sa imo, dinado kuno sa Tagpaka, Quinco, Hingog City, Miss Amis Oriental. Kang Ma'am Dirama, happy weekend. Uga salamat din na sa imo daghan oh, kung water meter da kuno niya, ya, da kuno gipa. Oh, inana bitaw, amo sa una inana man mo kanang gibutangan siyang murag cage inana. Kanang gibutangan og kuan gyud kaning mga puthaw kay para gyud nga di gyud no ma hilabdan sa mga kawatan gawas na lang kung gabson gyud pud nila nya butag kandado ina na baka para di gyud lagi mahilabdan so oh, sayang kayo biya mga igala gasto pud baya no mataranta sige lang kay mataranta ka kawatan natong mo gyud no di na ka Ma'am Tiofreda Rama og kang kang Sir Makinili ko salamat din na sa imo ha may pagpaminaw usab din na kang Verns Edmilao o salamat pud din na pud sa imo Ma'am Verns din na kang Sir Joel De La Cruz may hapon din na sa imo ha may pagpaminaw usab din ha ni Mama kaning kuan Thea Arante, dina kang Abita Sumailo, kang Joseph Alon, dina kang Mary Grace Silvero, dina kang Rin Cartazar, kang Ralph Andag, shoutout dina kang Nenny Pasatiempo, dina pod kang Sir Erlindo Bagay or Edmar Robreca, shoutout to sa dina pod sa mga taga barangay kamaman aning atong syudad, dina kang salamat. Then dina pod no unta magpadayon ang imo pong pag-ayo kaganya nang uli sila. Salamat po sa sige. Dina po may pagpaminaw dinha kang sa mga taga barangay Bugo. Okay. Dina po kang Sir Jasper Daban, dina po din kang Sir Junjun na mayro mga suki na to dina sa may barangay Bugo ning atong syudad. Og sa itong mga kaigsunan nga nakatutok karon sa itong tulungan ng Magnum Reports, atong hatagag pagtagad po mga higala, ang inyuha po din po ng mga dugang papod, ng mga kaniya pagpanimbaya, no? Unya na po na sa programa ni Magnum Mencho kabaktulan kay siya man po mga igala, no? Iya po nang kinahampon ang inyuha po mga greetings po later. O labi na, kung inyuha pong sagulan mga igala na sa mga participar sa iya po mga trivia. Iya po din pong mga kaning patagna-tagna sa inyuha. So, unya mga igala, sa gabi si Magnum Mencho kabaktulan, inyuha nga makauban. Pero sa di pa, si Magnum Mencho ang balitang Magnum sa si Magnum Joel Acobo o Magnum Ching Interina Enriquez alang sa dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible nganyong masayran karong taon-taon. O gatang-atang ihapon mga igala ang mga Magnum News Alert matag oras. Gikan alas 8 hangtod sa alas 3 sa kadlawan. Unang inyong makauban, Magnum Ching Interina Enriquez, Magnum Mencho kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Balionosa, Magnum Hunter 22 Faith Velez. O unya po sa alas 10 hangtod sa alas 3 mga igala si Mag ng Melanie Delgado. O kinapupos na nga itong oras sa pagpanaguban sa tulungan ng Magnum Reports. O manasanta, alas 4 hangtod sa alas 5 o sa kaoras ng programa sa Magnum Reports, basta adlang Sabado. O timani ayaw kalimte, nga sa o sa kagawasnan ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Gapa na kit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout kina. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
8: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
9: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
10: Oras, alas sa 6:13.
11: Time check was brought to you by Globe.
12: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
13: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
12: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
14: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
12: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Το Balitang Magno to ganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12 set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
1: Balitang Magnum, 30 kagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Alas 6:15, gala kumusta mga kabayan ang karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras paglum lokal mga utang sa nakbayan gikonsidera sa WAPA ang gihimong pagduon sa proyektong pagtukod sa bagong City Hall. Sa Magnum National Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa mga supporters ug sa mga nagpakitang suporta kaniya sa kasong grave threats human na maoktaba ang arraignment sa City Quezon City Regional Trial Court sa atong Magnum International. 30 ka mga tao patay human gilusad ang airstrike sa Russia sa duha ka basa Kramatorsk sa city sa Ukraine sa atong Magnum Business. Inflation o paspas kapagsaka sa presyo sa mga produkto o serbisyo ang una nga nagpauyang sa balor sa peso. Sa atong Magnum Entertainment, Mike o Mikey Quintos, miyangkon nga usa sa inungdan niya nga nagbago ang sakit sa kasintian sa gugma. O sa atong Magnum Sports, kani World No. 9, Andrea Fitkovic, ang gidepensahan si Pinay Tenisar Alex Yala batok sa mga fans nga mingong makaula o mga kapilian ni Yala o mas mayong muritiro na.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Ikson, kumusta may gabi karong adlaw adlaw karong nga Beres, Oktubre, Jesto, 2026. Kini, ang inyong mga tig balita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum, chingin tarina, Enrique.
0: O karong sariteles to Magnum Lokal. Ibutiag ni Dr. Justini Babia, Presidente sa Cagindioro City College o Head sa Possibility Studies sa New CDO Government Complex sa ikusira nila ang mga utang sa nakbayan sa WAPA ang gimong pagtuon sa proyektong pagtukod sa bagong City Hall. Inunod sa bahayag sa mga minority sa City Council, kadagan pa mga utang nga wa mabayari ang dakbayan. Mato pa ni Babia nga sa gimong pagtuon na kasulod ang kapiga 8 bilyones pasos ng budget alang sa maong proyekto.
3: We're very glad nakadungog mi sa mga minority councilors no nga niingon nga gi-consider ba nato ang kadaghanan nga mga utang sa atong syudad no before taking this feasibility. Ang pinakadakong tubag is very yes. So that's really part no. Kay this is a very legitimate concern no for every Cagayanon because we're part of the Cagayanon community no. So tanaw nato kung insakto ba gyud kini. Ang feasibility's financial analysis Sir June gi-consider gyud niya ang yang existing debt obligation kay ngano man ato mang kung i-compute atong tanawon yun ang net debt service ceiling and of course ang borrowing capacity. No, si FS is atong giingon ganiha nga very comprehensive siya ga-encompass yun siya sa financial, legal, technical aspect. So balik to sa net debt service ceiling. Ang mga amortization sa mga existing nga mga utang ato na siyang i-minus sa tanan nga mga maximum debt capacity to pay. So pag human og minus, maokini ang mugawas nga net debt service ceiling. So gikan sa net debt service ceiling, gi-compute dayon ang borrowing capacity. And then sa 2026, mautong natin 12 billion. Ang ato lang i-round off, no? Ang amount, so sulod. So, me to say, sulod yun ang ato ang 8 billion pesos.
0: Ang payag ni Dr. Justini Babia, Presidente sa Cagindioro City College o Head sa Feasibility Studies sa New CDO Complex, kung Government Complex.
2: Ang mga kooperatiba nga suportahan ang mga programa nga Adolescent Health Teen Center nga sa mga tunghaan sa syudad. Matod ni Honorio Diputado Jr., Acting Department Manager sa CID, nga mao nga center dako nga tabang alang sa matinunan nga nakasilati sa depression o problema sa ilang pamilya.
4: Problema mga kabataan na makaadto sila og teen centers. Na peer educator nila ang kaida lang. Yan na po'y mga coordinator ng mga maestra nga po. Dito sila maka-isuri-suriya sila ilang mga problema.
5: Gani
4: na. Nya, kung gusto sila magpa-kwan og oras nga kwan, na sila'y madula-dulaan, na ito'y mga cheese, na ay mga scramble, na ito'y bula, na tanan. Nang mga materialis nga ipang donate, gikan sa koong. Kaya aron ang tibok ng mga kung sa eskulahan nga ko nato nga nay mga teen centers matagaan gyud nato sila og materialis matabangan nato sila kini nga programa kita pay una sa Cagindioro sa whole Philippines tanan nato giangkat lagi nato tanan katong wala pa nakakuan nga mga cooperative na makadoon mi sa inyo tabang ta anyway naman mo CDF Community Development Fund kuanta nato para atong kuan gyapon sa mga eskulahan nga wala pa.
2: Ang pamahayag ni Honorio Diputado Jr., Acting Department Manager sa Community Improvement Division.
0: Alas 6:29 sa dagdag ng balita lokal, nagpadayon pa karon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection kalabot sa duha ka biktimang na recover nga nalakip sa pagkasunog sa 19th Street, Nazareth. Ngayong arakbayan, matod pa ni Fire Inspector John Ray Donasco, investigador sa Cagayan Fire Station, nga parayon na panggisuta ang identity sa duha ka biktima nga pulo sa tinunan, kundi ang usan ini psychology student o galayang usa ka nursing student, girugang pa ni Donasco, nasubay sa porma sa mga biktima, misulay pa sila sa pag-ikya sa kalayo.
5: As of now, naatay na recover nga duha ka victims to be identified pagyod, kay dili man ta maka-conclude nga sila gitong gipangita po na ito nga duha ka missing. Only ang katorag yung naay capacity nga mo determine ana is pareha sa soko o sa uban pa sila rin maka-determine. Pero

0: sin ba siguro to or hard deflex nga na ilalom ato na apod si victim B.
1: Mm-hmm.
0: So more or less murara siya nakapatong bitaw sila sa each other.
1: Mm-hmm.
0: Naning kamot git siguro ni sila ma'am kay ang ilahang kwarto ani is nasa second floor.
1: Mm-hmm.
0: And nakita na sila dito na sa may tailan sa hagdanan na ito, indicating ni
2: Aga Payag ni Fire Inspector General Danasco, investigador sa Cagandero Fire District.
3: Gipasalig sa konseyo sa Barangay Nazareth ng siyudad nga moabag sa mga pamilyang namatyan sa sunog silang barangay. Kini humandua ka biktima na palgang nalakip sa pagkasunog sa Manimalay kaganiyang abuntag, matod ni punong barangay Regine Attorney Regina Rodriguez nga suportahan nila ang lakang sa mga pamilyang ipaubos sa otopsiya ang napalgang mga sunog nga patayng lawas.
4: Both families have opted for an autopsy. We support them ani nga autopsy. And ang barangay, we are to support them from here going sa ilang preferred funeral parlor. Mapasalamaton ni sa barangay council nga wala gyud ni gipasagdan sa mga ahensya sa gobyerno. Kakauban namo apil pod ang USAR dire ang syudad. Salamat kaayo and ilabi na sa tanan ang Bureau of Fire Protection.
3: Ang pamayag ni Kapitan Gina Rodriguez sa Barangay Nazareth ng siyudad. Una ni inidili mo minus lima kapanimalaya na sunog sa 929 Street Nazareth kinang buntag din gibanabanang anaa sa 800 mil pesos ang damyos.
2: Alas ay sabay detraso karon sa itong Magnum Road Hunter.
5: Magnum Road Hunter!
2: Binata si Magnum Faith Feliz sa Luna Street ng Dakbayan. Magnum Faith, kumusta na karon? Dagas trapiko. Magnum Faith Feliz.
6: Yes, Magnum Faith Feliz.
2: Sige.
6: Kino na pakinay sa dagan dali sa atong lokasyon kanon sa Microalis Luna Street ng siyudad. Ilabi na dali sa Microalis Street nga ubay-ubay ng mga sakyanan ang niyagi dali kanon mga panahon na. Medyo dun ay paglangan sa dagan. Samtang sa Luna Street usad, so far mobile naman sad kanon Magnum Jewel. Functioning naman sad ang traffic light dali kanon mga panahon na. Samtang sa lakad sa panahon, so far wala man sad tayo na sinatian niya pagpanaliti o pagulan dali sa atong lokasyon kanon. Ugmaw ka na itong natupog lagway sa dagat sa trapiko. Lakad sa panahon din sa Microalis Street ng siyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bile sa Balita o Surtisyo, Magnum Radio.
2: Alas ay sa 24 na para sa mga balita karon sa Magnum National. Nagpasalamat karon si Vice President Sara Duterte sa mga nagsuporta o nagtipok sa Quezon City Regional Trial Court o sa mga nagpakita o suporta kaniya sa social media. Kinaman na maoktaba sa ikaduang higayon ang iyang arraignment na kalabo sa kasong grave threats. Gawasin ni ang iyang mga abogado ang gihimo ang trabaho alang sa defensa kaniya. O pagdipinsa matul pa ni Duterte nga dako ang iyang kalipay sa gipakitang pagsalig sa publiko kaniya kalabo sa giatubang kaso.
7: Napapasalamat ako sa mga kaibigan at sa mga supporters sa kanilang patuloy na suporta sa akin at patuloy na pagtitiwala sa akin. Nagpapasalamat din ako sa aming mga lawyers sa defense team, particularly dito sa grave threats na kaso sa Quezon City Regional Trial Court sa kanilang masigasig na paggawa sa kanilang trabaho. Maraming salamat.
2: Aga payag ni Vice President Sara Duterte.
3: Subling giklaro ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro nga walay gidikta ang administrasyong Marcos Jr. sa mga senador. Gihimos ni Castro ang katinawan human malambigit ang Malacañang sa pagbali ni Senator Mark Villar sa Senate Majority Black ug nag ug ang katudloan ini isip chairperson sa Senate Committee on Public Works ug ingon man miyembro sa Commission on Appointment.
8: Hindi natin masasabi yan. Katulad ng aking sinabi, ang bawat senador ay magdidesisyon ng naaayon sa kanilang evaluation, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pakikipagkampihan. So, kahit marami ang sumama sa majority dito sa Senado, hindi nangangahulugan na hindi sila kakampi kay VP Sara Duterte. So, depende pa rin po yan sa kanilang magiging desisyon. Ang dasal lang natin, at marahil ito rin ang dasal ng lahat ng ating mga kababayan, mag-decide lang sila base sa ebidensya. Hindi base sa kaalyado nila o kakampi sila. So, dapat base lang sa ebidensya dahil ang magwawagi dito, hindi ang senado, hindi yung impeachment.

0: official, kundi ang taumayan.
1: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Alas 6:26 sa tagibutag ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera nga adunay kapig 800 million pesos nga undeclared asset o unexplained wealth sa magdayong Vice Presidente Duterte o si Attorney Manises Scarpio. Atol sa ika-37 kadlawng impeachment trial sa Vice Presidente, kini sa human na kini human na sa kung forensic report sa testing sa ni Cabrera. Mahadol pa sa trisigo nga gi-review niya ang tax bank AMLA corporate records sa mga kumpanyang gilambigitan sa magtiayon.
3: Assets po ng ating pong BP Presidente at ang kanyang butihing may asawa. Ang undeclared assets po, based on the declared assets in their sell-in, at ang undeclared income po, based on the comparison po with their declared income po sa kanilang income tax returns.
4: 37 ang report ni Attorney Alex Cabrera. Pasensya na po, medyo maliliit yata masyado mga numero. Pero,
3: Attorney Cabrera, pwede po malakihan po.
4: Ayan, baka pwede pong i-request natin.
5: Kindly blow it up. The tech is instructed to kindly blow it up. And simply focus on what the Honorable Jokno wants to focus on.
2: Okay. Ang payag, Referential Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera, House Prosecutor Chel Jokno, og Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero.
1: Gibot yan ni BIR Official Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez nga kapig gibot niya gana sa kapig 208 milyon sa pesos ang kinatibuk ang kita sa Cal 88 ala sa tuig 2021 hangtod tuig 2025. Kini human gipakutana ni Senator Judge Jarissa Hontiveros ang total sales sa nisgutang kumpanya kini atol sa ika-37 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte.
6: Base po sa records ng BIR, magkano po yung total sales ng Cal 88 mula 2021 hanggang 2025?
7: Ang total sales po ay, based po sa BIR records, may total sales po na 208,493,545 pesos po.
6: Okay, 208 million pesos plus.
1: Samtang gipaambit usab ni Hontiveros ang impormasyong nakuha sa iyang opisina nga adunay misulod nga salapi sa Cal 88 Corporation gikan sa Arkman LLC, usa ka kumpanyang nakabase sa Ukraine nga gingong nag-atubang sa mga reklamong money laundering o ingon man fraud. Gipangutana ni Hontiveros si Marquez kung adunay gahom ang ahensya sa pag-imbestigar sa mga kumpanyang midawat sa pundong lakip na ang mga suspicious o covert transaction reports nga giduso sa Anti-Money Laundering Council.
6: Kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkman LLC at saka Cal 88, tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Cal 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
7: Kung ito pa ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
1: Ang mga pamahayag ni Senator Judge Risa Hontiveros o BIR Official Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez.
2: Alas 6:29 na karon sa atong Magnum Health Alert.
8: Magnum Health Alert.
2: Nagbenumbro karon ang Department of Health of the US kaya ito sa publiko nga papahulayon ang mata o gampingan ang panglantaw. Mato sa US nga sa matag-adlaw nga paggamit sa gadgets, dilegod kalimtan nga hatagan sa panahon nga makapahulay ang mga mata. Hinoon, regular nga kabahin sa matag-adlaw ang routine sa pagkatiman sa panglantaw pinagi sa 20-20-20 rule. Nagpasabot kini nga 20 minutos nga pagpahulay o paglantaw sa gadgets. Mulantaw gilayan sa 20 katiil o i-focus ang mga mata sa bang anaa sa layong lugar aron na ma-relax ang eye muscles o 20 minutos aron na hingpit nga makapahulay o maka-readjust ang mata. Samtang kung makasinati sa paghalap o panglantaw dili o dili normal nga pagpanakit sa matag o sa matag dili kini ang ayang baliwalaon. Magpakonsulta rin sa eye care professional alang sa ustong pag-check-up o pag-atiman. Imuching, murag imong mata, murag iduot na nimo sa computer, sa iyang kwan, kini monitor.
1: Nagkisi-diprensya, Magnum Joel.
2: Ha?
1: Dere sabi, raya po na nakuha.
2: Tara mo nga antipara dere, ba? Mm. Linya na mong antipara. Kanya, gawa sana, murag iduot imong mata. Kung nga, masing matilapan mo ng kuhan sa...
1: Grabe sad.
2: Kung imong mata, daot na kitya.
1: Nanay, diferensya. Dira, di na ako kita kung daot. Nanay, diferensya.
2: Nanay, diferensya. So, halap na.
1: Medyo nanay, blurred.
2: Halap na, blurred na kitya, no? Mm. Ano na, so siguro sa sigig tutok, so, no? Kaya kasagara ko, no? Kung magsigig tutok, munang paspas kay madaot imong mata.
1: Mm,
2: oo, kaya sa inyo na, murag kamo diya, murag walay, walay yung antipara sa inyo, antipara tanan, di ba? Oo, gawas ni Magna Manji, kaya si Magna Manji, talagsa naman. Oo, so, ampingan ta itong mata, kaya huwag din na ta kita, na liso din na, Magna Manjing, hindi naman makita ang beauty sa kalibutan. So, dapat ampingan na ito itong mga mata, pag doon ay diferensya, sakto na, nga mo pa check up kita.
1: Pahulay gapon, Magna Joel.
2: Oo, pahulay gapon, madalag sa 2020. Alasay sa 33 seconds sa Magdalen International sa Ukraine. Patayan 30 ka mga tao human gilusad ang airstrike sa Russia sa duha ka bus sa Kramatorsk sa city sa Ukraine. Samtang adunay tulo ka tao ang namatay sa lungsod sa Belinki sa maonga sa maonga nasampit nga syudad. Sa maonga insidente adunay 18 nini ang nangasamdan. Samtang siguro ni Ukraine President Zelensky nga mabalo sila sa maong pag-atake.
1: Sa Fransya, gimando ni French Interior Minister Laurent Nunez ang pagdili sa paggamit sa Fransya sa stun grenade sa mga kapulisan kinihuman maputlan na og gamot ang usa ka 15 anyos nga tinun-an lakip sa nagpahigayon og protesta. Gingon tungod sa mga insidente, mas may grabe pa ang protesta sa nahigutang nasud tungod sa kasuko sa publiko. Hisayran nga maabot sa libuan ka mga tinun-an ang nagprotesta aron ipanawagan ang dako nga pundo alang sa mga tunghaan sa Pransya.
2: Alas sa 6:34 sa itong Magnum Beses, gibutag ron sa ekonomistang si Professor Emmanuel Lico nga ang inflation o paspas kapag saka sa presyo sa mga produkto o serbisyo ang unang nagpahuyang sa balor sa peso kinihuman sa pagkunod sa balor sa peso batok sa dolyar. O ganagtala sa 7.2% ng inflation rate niya itong Setyembre. Matupad ni Lico, nga bisan misaka ang interest rate sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa 5%, mas nakugyapon ang inflation rate niya itong milabaing bulan.
9: Lumalapit na po talagang sumampa na sa 63 pesos to a dollar. Malapit na. Marami na po ang nagsasabi na hindi lamang 63 ang aabuti ng palitan ng piso kontra dolyar. At ang unang-una po nating nakikita na nakakadagdag doon sa bigat ng piso, no, problema ng piso is napakataas na inflation rate sa Pilipinas, 7.2%. So, meron pong desisyon ang Bangko Sentral, tinaas nila ang interest rate 5%, pero kulang pa rin doon sa inflation rate. Ang ibig sabihin po, ang piso natin natatalo ng inflation na 7.2% versus 5% lang ang ibinabayad kung ikaw ay maglalagay ng pera sa mga investment.
2: Ang payag sa siya akong ekonomistang si Professor Emmanuel Lico. Samtang sa Forex Suite, ang usa ka US dollar, balor karon sa 67 pesos o 76 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 12 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 26 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 67 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 26 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 39 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni actress Mikey Kentos nga usa sa hinungdan niya nga mabag-o ang kasakit nga kasinatian sa gugma. Matod sa actress nga nagtuo siya kung unsa ang imong mapait nga kasinatian sa kinabuhi, mausab ang mag-umol kanimo ngadto sa pagbag-o kanimo.
10: Lain kasi ni Cherio, sinabi ni Barbie Forteza yun sa trailer.
11: This pain is changing.
10: Sobrang nakarelate ako sa kanya dun, sa character niya at least, na parang when you go through things in life, yun yung magmumold sa'yo sa buhay. And yung pain na pinagdaanan ko sa relationship, I think it slowly brought me to who I am today. Tapos gusto ko nang makita yun sa salamin, that you Mikey I'm feeling from within. So yun, upet.
1: Ang pamahayag sa actress nga si Mikey Kentos.
2: Alas 6:35 na sa itong Magnum Sports. Kinipinsahan ka rin ni Kanye World No. 9, Andrea Fitakovic, si Pinay Tenesa Alexiala. Batok sa ubang mga fans, kamingong makaulaw ang mga kapilian ni Ella. Huwag mas bayong muritiro na na. Bato pa ni Fitakovic, nga dili makaulaw ang kapilian. Batok sa mga professional athletes, labi na nga dili mo minus unom ka oras matag-adlaw nga nagbansay ang mga atleta. Kilugang pa nini nga dili angayang ikwestiyonon ang paningkamot tiara tungod kay makita ang gibuhat ni ini.
12: I read a tweet where I was so shocked by it, where somebody said the loss against Jovic at the US Open was already embarrassing, and now she's lost to somebody ranked 120. That's even more embarrassing. She should consider retiring. Maybe she's not deserving of being one of the best 20 players in the world. I'm like, girlfriend, please reread what you've written, then feel ashamed, and then delete what you did, you know? Because this is like, how is a loss against Iva Jovic, one of the best young talents we have on the tour, one of the stars of the W, how is that embarrassing? How is any loss on the tour against professional athletes embarrassing? That's train 6 hours a day and do exactly the same things as everybody else trying to become every day. It's not embarrassing. A loss is a loss and a win is a win, and then you move on. But nothing is embarrassing.
2: Agapayag, rekaning world number 9, Andrea Fitakovic. Anong mo resign? Dili siya magwa. Kanang mga lugar, gasaway sa iya, dili mo na mga Pilipino.
13: Oo, lainas.
2: O niya, kini sila, mga tagalaing nasod na sila, nga gusto nila nga mawala siya yala, kaya nga naman, banta man sa ilang mga, sa ilang mga player. So muna nga, ilag yung pirming, ayaw na, normal man na, di ba? Sa away, naging ang kapilihan. O niya, ikaduha, sa ilang andula, di ba na paras boxing mga kadatuig, kaisa lang, kaduha. Kini, murilaks ang kagduha ka daw, away na sab. So, maluyahan ka. Kaya kuha man ko sila, kini bang itawag, kuha ka, obligado sila. Pag na-WTA, so, asa nga lugar, kato mga, rank 1, 2, 3, paingon sa 20, o kato gusto mga appeal, kuha ka ito, obligado sila nga mo-appeal. O obligado, kung di ka mo-appeal, pinaltihan ka. O sumauna nga, usay, mapil di ka, niya usay mo daog, ano na gina siya, ate siya, sa iyang ranggo nga taas kayo, so dili na, ordinaryo mo na nga, ang uban, mingon nga,
13: retire na.
2: Iparetire na. Retire, bata pa kay 20 anos, iparetire ni mo.
13: Maugali.
2: So dili sila gusto nga magparayon siya, kaya kung naas siya, delikado ilang mga player. So doon na uban niya nga ilang agit-hagiton. O, so sakto po na nga naglaban niya nga, dili sa yon, ang pagtuon, ang pagpraktis mo, dili sa yon. Mga eksonyo na bati atong kompleto detalye sa atong balitang Magno Malacanang Adlawa, Biyernes, Oktubre 9, tuwing 2000, by the size, o garan sa itong headline review. Sa atong Magno Malacanang mga utang sa lakbayan, gikonsidera nga wapa ang gimong pagtuon sa proyektong pagtugon sa bagong City Hall. Sa Magno National Vice President Sara Duterte, nagpasalamat sa mga supporters o sa mga nagpakita sa suporta kaniya sa kasong Grave Dreads, human na maoktaba ang arraignment sa Quezon City Regional Trial Court. Sa atong Magno International, tayo ka mga tao patay o manggilusan ang airstrike sa Rusya sa doha kaba sa Kramatorsk sa city sa Ukraine. Sa atong Magnum Business Inflation o paspas kapagsaka sa presyo sa mga produkto at serbisyo, ang unang nagpahuyang sa balor sa peso. Sa atong Magnum Entertainment, Mikey Quintos, miangkol nga usas sa inungda niya nga magbago ang sakit nga kasintian sa gugma. O sa atong Magnum Sports, kani World number 9, Andrea Fitakovic sa Gripinsham, si Pinay Tensor Alex Yala batok sa ubang mga fans nga mingong makaulaw ang mga kapilian ni Yala o mas mayong muritiro na. Mga eksunti man lang sa kagawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan, managlay mga atong baruganan hukom sa katawan ng matuman, hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
13: O Magnum Chingindrina Enriquez.
2: O ba sa mga newswriters, Sadie Delgado o newsmanager Elena Corrine, din lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Balitang Magnum hangdurugma dinhilamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Oras, alas 6:39.
15: Time check is brought to you by McDonald's.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo!
6: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500!
7: Masalikan! DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kadunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atiyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga sugar sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa kaginurog Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
15: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
16: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
17: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
18: Mula sa pinakamataas na bundok.
19: Nak, kat kamusta nga?
18: O pinakamalayong isla man.
19: Nay, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
19: O pauli na ako ka!
18: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260214, series of 2026.
21: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

jazz bat like a beat. Bring that ass back like a boom, boom, boom.

there.

0: ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
1: Let's get ready to rumble.
2: Magnum Hit Sika
0: with Magnum Mento.
3: Alright, mayong gabi kaninyong tanan, mga Magnum friends na to din ang anaminaw. Mga kaigsunan, sa daya nga nakaroon sila matag sa tag sa kamang panimalay. Mga higala nga nakaroon sa ilahang gipang laagan. Mga Magnum friends nga nadya karoon sa lagyo nga dapit. Kasi naaka karoon sa pinakalayo nga dapit diri sa tong syudad sa Cagayan de Oro. Kugon.
2: Magnum.
3: Bitaw eh. So, asa man kakaroon gibutang, may lang untag maayo ang imuhang gigabot ngan. Basta kay walang yunta, giayo-ayo sa kapalaran, sa kadaot, o sa mga butang na dili maayo sa usa ka tao. Do ko makaagi manggaling ta mga kaigsunan, atong isipon nga kinilamang usa ka testing kanato mga igala. Sa ka-ang-ang nga kung asa kung imo ka nang mabarugan, mo abot ka na sa second level sa imong kinabuhi mga higala. So kung naamang galing tay problema karon, naamang galing tay atubang karon nga mga dako kayo nga mga pagsulay, sa world palang daan nga usa lamang kini kaspagsulay. Gitistingan ka lamang sa Ginoo kung asa kataman kung unsa gyud ang imuhang baruganan. Kay pag-abot sa panahon nga dili lamang kana ang dapat natong maagian o dili lamang kana ang atong masinatian. Kay ang Ginoo nagpasidaan nagyapon ka natong tanan mga kaigsuonan. Nga ang Ginoo muabot matod pa sa balaang kasulatan. Nga nag-ingon ang Ginoo nga adunay panahon nga kita pagalutuson, pagadakpon o pagabihagon. O di manggaling bihagon, pamatyon. Pero before kapatyon, pangutanon ka kung unsa ka, asa ka mo pa. Asa ka mo side sa kamaayo ka sa Diyos o dito ka sa kadautan. Maura na imuhang dapat piliyon pag mapili ka sa kadautan, dito ka ibutang sa usa ka lugar nga maayo daw. Pero mapili po muingon po ka sa maayo ka kinaka sa Ginoo, ikaw ang testingan o ikaw ang ibutang sa silo, ikaw ang ibutang sa usa ka lugar nga grabe kalisod, Bartolinaon o uban pa, Silutan o uban pa. Kung kana usa ka matang sa dili ng mga panghitabo. Na og diri palang daan sa atong kinabuhi nga bisag wa lang tay tingog mga kaigsunan, di ta mo tingog. Why? Pildita sa atong pagsulay. Kung diri palang daan sa atong kinabuhi nga bisag utangan lang kawa ka bayri o baka ha igibyaan ka sa imong asawa kay gipangitan na sa imo ha. Kung mo lang ka na ang imong problema lugar, aduna pa'y lain ka na siya nga pagkuhan, ka na siya nga panghitabo, is usa ka matang pagsulay kanimo. Kay doon na pa'y lain pang hitabo mga kaigsunan nga mas grabe pa ni ana. Salamat kini ka training or practice sa atong kinabuhi. Unsaon pag kinabuhi sa pag-abot sa tribulation o pag-abot sa grabe kapaitan. Na? O, walang ganit ta pansini sa atuang crush. Magkuan na, magbitay nung sa malinga. Walang gani kag isugot. Mambak na kastulay. So sad. Kuwa manggaling kang isugot. O di salamat kay makapanguyab pakaglain na pwede kang gwapa. Na. Na paila ida Sibir dagang kay Sibir panghulat lang kada sa gawas. Oh. Das Lisio. Hulat lang kada sa gawas naghaan gigag makita. Makaingon din ka nga sa malitoong gikabuangan dahil sa una di ay pangit binigayto kay. Oh, diba? Ayaw ka down kung wakag isugot. Charot lang. Mura man tag nagkuhan ani. Mura man tag nagano ani. Bahala na siguro. Yeah. Mura tag pare ani yun. Alam ba yung gabi sa inyong tanan? Sa tanan nga nagproblema. Sa tanan diha nga mga dunay gikasinati. Hinumdumi bitaw kung ikaw gisalikway ka, wala ka girespetuan sa imong ang pinakasakit nga mga butang mahitabo sa itong kinabuhi, ang mismo imong kaugalingong pamilya, walay respeto sa imo. Imo man ay sakit nga feeling. Misan sa imo ang suod nga higala, mo pa imo traitor sa imo. Mo na ay pinakasakit nga mababati so sa katao. Pero imo lang unaw-naon nga sa atong kinabuhi, ang kanatanan nga atong nasinatian, nasinatian na sa Ginoo. Unsa man ni mura manig ka nang mura manig padulongay manis Nobyembre, Nobyembre o no? Wa pa. Pero inani mga kigsuonan na kung kanato ang kasinatian nga kasakit, kanang kasakit nga gitraidor kag pinaka close tanaw gani si Hesus Kristo kung basahon nimo ang kuan ang kining Biblia, pinakasuod niya nga mga disipulo perminti niya kauban kada adlaw mo pay mo traidor sa iya, di ba? Usa ka matang sa painful ano memory mismo ang iyang sinaligan, usa sa sinaligan milimod pa kaniya unya ang kini pag yung mga tao nga iyang gipang alagar, iyang gipang ayo ang mga tao nga iyang gipangtagaan og gipakaon, ang 5,000 katao iyang gipakaon nangabusog ug ang katong iyang gipangmilagruhan nangaayo nga pag-abot sa panahon nga siya ilansang sa krus, ang tao ra gyapoy nag-ingon nga ilansang sa krus. Di ba usa ka matang kana sa pagtraidor o pag panamastamas sa usa ka tao nga gihimuan kag maayo, gibalusan ra kaog usa ka dili maayong butang. In unsa may lahim niyo natuplok dai. Ala sige sa ato nga panag-uban mga kigsunan. Patagwa na tay tingo kanira. Basta kay kita magtangna unya tatod sa tong pagbalik. Kauban ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mensyo kabaktulan. O nga to ang Magnum Knowledge is Power. Nagmay na to nga mahibaluan. Para sa tuang pag-uban-uban, karong gabi una, mayang gabi kaninyong tanan subli, mga kiksuna. Natura sa alas 7:04.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
5: Nandito na ang Mighty! Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas kansya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya. Laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Garbi, Acevedo, Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Arbe Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa Salag sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
7: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo, apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: First for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
9: Kada bulan problema na po nato ang mga bayronon, bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ang biyahe o linya sa mga payment centers. Mayo na lang, kaya ipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa mga bills. With G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilya OFWs i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-bills. Kasagara pagdawat og padala gikan sa abroad, adunay mga extra fees ug ubang merchants. Maong nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan sa abroad via cash-in. Sa GCash app, pwede na usab mag-cash-in ug libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa mga bills, di na kinahanglan mo pila bubiyahe pa. Libre pa yon ang cash-in. Maong nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
10: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
11: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
10: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
12: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
10: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: na sa atong pangutana. Ang sa tuwang panakuman may gala. Sige, sa tuwang tagna, unsa ba kay tagna na tuwa na karon? Muni ang atong pangutana karong gabi una.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Kalayo sa magtugatong bagyohon dili mapalong. Kalayo sa magtugatong bagyohon dili mapalong. Unsa man kini mga kaigsoonan, tawag 0917-716-1899, 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0917-169-1199. Larga mga kaigsoonan para sa tuwang tagna karong gabi una. Unsa ba yung tubag? Kaman sa napatay tingog. Tubag! Ang atong pangutana balikunta. Kalayo sa magtugatong bagyohon dili mapalong. Unsa man daw kuno ni be? Kalayo sa magtugatong bagyohon dili mapalong. Kana tuwa nga panag-uban karong gabi una. Standby kinsa baka ang makatubag ni ini. Ang maka ang milagroso, milagroso. Ang kanang makatag na yun. Ang makatumpak sa tubag. Doon ay 100 pesos nga load. Yan. Sa mga Magnum friends na to din ang naminaw. Tawag lang mo 0917-169-1199, 0917-716-1899. Ano nga mga numbers mga kiksunan? Basta kay tanaw na to, tama ba? Si Bebe. Bebe, may gabi, Bebe.
2: Yes, may gabi.
0: May gabi, eh. Taga-asa man si Bebe.
2: Sa Gusa.
0: Oh, sa Gusa. May gabi di ay sa Gusa. Wala, wala ba kaya na sinatian nga ulan-ulan di aron?
2: Wala, may ulan-ulan di rin
0: siya. Ah, wala yung kuhan di aron. Basig sa eleksyon pa siguro ba? Eleksyon pa siguro to ulan-ulan. Alam ka.
2: Oh, may ulan-ulan siya.
0: Wala pa
2: yan. Ano tayo ulan-ulan sa eleksyon, sir, no?
0: Na, may. Hindi, ginamalika yan. Naagin na yung ulan-ulan. Pero pinag mga barangay nga suukon. Bisan ganik sa mga diri. Bisan gisa diri sa Ciudad Centro. Ah, sus na agad na.
2: No, na lagi.
0: Murag
2: ang agad ta, sir.
0: Ang kamatuoran mangkod karon, inani mangkod o oh, inani ang kakakuan, ang kakakuan kay ana ang ano kay gabaligya, gabaligya nga lang ay murag kanang gapamalit, gapamalit ana palit na kuno. Pero ang kamatuoran namaligya napugos, nagpalit ang mga politiko.
2: Ah, lagi. May magulo, sir.
0: Muna'y kamatuoran karon. Oo.
2: Lagi.
0: So, paita.
2: Ayot niya kayo, sir. Lisod kayo panahon, sir.
0: Lisod panahon ba? Murag lain na kayo ba?
2: Lain na, sir.
0: Pero unsa man di imong tuba?
2: Si Sara Duterte, si Sara Duterte ramoy, gibanapa nila, sir.
0: Mo lagi po. Mo lagi uti.
2: Mabita wala sila kuana ati man na.
0: Mabita to nga kuan kanang murag kanang nakaingon ang uban ba mga DDS, ang mga DDS lugar ang ingon sila. Ah, si BP Sara gi impeach si Tatay Digong, si Tatay Digong tuan dito gilabay sa ICC. Si
2: Bot. Oh, asa nang ostisya na to na sir?
0: Ah, mo ambot lagi sa naron. Naon na to pangutan. Kinsa makay angin na to pangutan. Amot kinsa kay pangutan-on na to ani. Oo,
2: mga sir kay madamay ang
0: ta. Lagi salan man ni karon. But anyway, unsa man ang tubag ni Bibi?
2: Kuan sir, santil mo.
0: Santil mo.

0: Sentil mo po na imo de.
1: Alam na ako sa teacher.
0: Pero nakakita na ba ka? Nakakita, naka?
1: Nakakita ako na, sir.
0: Nakakita, nakaksentil mo?
1: Wala man po, sir. Pero may ilang sentil. May ilang ingon nga na isentil mo.
0: Oo, naalagay mo ingon-ingon nila sa mga tingin lang.
1: Mapalo.
0: Kalayong sa tugatong bagyuhon, dili mapalong.
1: Sige lang doon, basin di ay.
0: Sige, tanaan na to, imuhang tubag, santil mo. Santil mo. Yes!
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili, santil mo. Ayan. Sige, salamat kayo, ma'am. Nakay, shout out ni Mudiha.
1: Shout out lang ko sa announcer, sir. Okay. Opo, may akong pag-inter. Good honor, sir. Sige pa muna.
0: Okay. Salamat sige kayo.
1: Sige pa muna. Ang akong, katong isa unta, mudaog unta ko atong last nga, kuha niya. Wala man ko'y load.
0: Agoy ka, sayang. Sayaan na po, no?
1: Katong pang global, sir. Kamalog ko ato. Ay, nga minyo, nga nasa eskulahan, makita sa mga library, nga
0: So, saya na kayo.
1: Ay, nakawad-andred unta to, sir, no?
0: Yay, tumpak! Bitaw. Lagi, saan taman nga, kuhan mo yun. Pero, karo, tawag lang balik kung ngayon mga kuhan, may nakauna-una ka, ha?
1: Nakauna, dito, sir, kay, mogi pag-abot na ako, dumog din ko sa inyo ang kuhan nga. Ito to, tungatong. Pero, mali. Panalagma.
0: Okay. Sige, salamat kayo, Ma'am Bibi, ha?
1: Okay.
0: Salamat kayo. Bye-bye. Okay. Magnomencho, kabaktulan.
1: Mencho. Okay. Namay, Dicer nga, kabaktulan.
0: Dicer?
1: Sa taga-upol.
0: Lagi, tingalay ko, nagay matsudan, sir, nga kabaktulan na.
1: Taga-upol.
0: Taga-upol?
1: Masigay
0: ka ito. Masa dancer. Sahigay po, naik ka ng kawatan, kabaktulan. Maulaw sa tagkuan ba?
1: Ay, ayaw ang kuna ng kawatan, sir. Ang kuno ni mo, gato lang masa dancer.
0: Lagi. Ay, dami sir,
1: masa
0: dancer. Dami sir, masa dancer. Gato.
1: Pero ka ng kawatan, ayaw ang kuna ng imo parinite.
0: Madamay. Anyway, madamay nung tada.
1: Katulang
0: katulang bakso dancer, katong guapo. Katong nga lo. Lagi mo lagi. Attorney, doktor, ba?
1: Ayos sa
0: kay basig badakpan og apil na. Patay na kita ni. Sige. Salamat kayo, baby, ha.
1: Sige, sir. Thank
0: okay,
1: you.
0: Salamat kayo. Bye-bye!
3: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question!
0: On sa mangyoy tubag sa tong pangutana! Pangutana mo samtang napay tingong! Kay basig din ako katmag! Ala sige mga kaigsunan, tawag lang mo sa tuang number 0917-169-1199, 0917-716-1899. Katong uban kay medyo, paspas ba kayo di mo mabasa? Sige, ito inay na yun. 0917-169-1199, 0917-716-1899. Ana, inay na yun, pagod sili, kiniki. San isa mga kwartahan ni Des Aperperto? Elizabeth siguro ni Elizabeth. Elizabeth. Mamaya ko kwarta.
4: Magigali ko post nga ako'y kwarta
0: na ni. Mga ayon to kwarta na.
4: Magigali ko
0: kwarta.
4: Sige, magigali ko
0: post na. Magigali ko kwarta na. Nagitaan na lagi. Unsala naman gini so. Unsao maning kanang mga kwanta.
4: Wala, nalang kung datong bulay kwarta, basta wala lang utang ba?
0: Lagi tama-tama po, basta wala utang.
4: Happy ron ta kayo kuan, kanang bulay kwarta, basta wala lang utang.
0: Lagi. Makalabad sa ulo, murag magsakit kayo muna-una, ba?
4: Tanan mo manakit, basta utang, sabi na ding-ding, abot lang.
0: Apil ang mata, manakit ang mata. Kaya sige, pagtanaw niyo sa silingan niyo, tuwalit mo utang to. Ay, ito naman ingilay, ay, musakit lang kalit yung mata.
4: Tanangit manakit.
0: Magkinap-kinap na yun. Ingnon din ito nga. Ingnon nito nga paningil.
4: Makuha na siguro nato ni malagpasan na nato ni magmumincho.
0: Ingnon din itong tigpaningil. Uwa malay ko din magipansin lagi, sir. Ah, wala tika nakita. Panaanat na yun. Wala tika nakita. Medyo na ako. Nani ka dito ganina?
4: Nagtabo. Ay, okay lang. Mga botan. Minun ni ako mga linding dari, sir. Masabot naman. Magmumincho.
0: Malinder mga kuan masabot ra. Okay ra man ang nganang linder nga kuan nga kanang kolektor nga gakuan. Kanang dili bitaw.
4: Makalingkawat sa bata aning linding magmaninso.
0: Naglinding dai kadi ay.
4: Oo kay gi pulan ba sa tindahan ba kayo? Wa pa may nadawat og tire men sa akong banan ng linding ko gipunan sa tindahan.
0: Papaita gid kayo ba.
4: Naiman ang kwan, naiman ang palit na nagkakas, daghan kwan, mga tapad.
0: Pero at least na laki tindahan.
4: Uh-huh.
0: At least na laki tindahan mo.
4: Oo, oh, naiminoon. Pero sagla, makarecover agad ko ani, makalingkawas agad ko aning linding magnuminto.
0: Lagi. Makalingkawas na mahantod sa kantoran.
4: Dili
0: na gyud ko motor. Ay na ko to.
4: Dili na gyud bili mo kaloy ang sino o maka. Kuan na. Mabayaran na mi among isa ka balay diri kini ra ko isa ka balay ako ibaligya.
0: Ibaligya ni mo imong balay.
4: Oo. Pero mani ka balay dili. Ibaligya ko isa ka bayaran mo ning isa.
0: Ay nga na gyud mga dunya gyud ang kigbalay. Eh grabe si kayo.
4: Ito may dunya-dunyahan dire yo no naman dire. Magmumincho. Ako ni pabayad sa kabalay, pero makabayad ko blinding.
0: Oh, hindi mo man ang mga timailan sa mga dunya, mga gapamaligya na lang og balay.
4: Dunyahan diri basta sunsing.
0: Ang mga pobre, moingon man nga asa ba mi balay, wa mi balay ani, pero ang mga dunya, gapamaligya lang balay.
4: Ay, pabayaran ko ning isa kabalay kay. Mga rights ra man gi pamalit diri sa national highway.
0: Nga paita.
4: Ana ba may original nga balay gi dito sa Sulod, nga Sun Pipe babatang.
0: Sana all original ah. Pailabot tong rest house.
4: Ako may taga dito yun. Lumad mag ko dito sa Sun 5. Dari sa Sun 7, ako manimbana dari na. Namalit mo siya mga rights dari mo nang nakabalihin mo dari. Mga 6 years na mo dari magmuminso.
0: Okay, very good. It's good nga. No? Okay.
4: Makalingkawas na kita. Makalingkawas na kita.
0: Sige lang. Pag makalingkawas na, mga hindi kong kwarta ni mo ha. Sige, Elizabeth. Unsa man imong tubag, Elizabeth?
4: Nakuha na naman ito eh. Tubag naman itong santil mo.
0: Amo, daigya po ni mong kwan.
4: Ganahan kay ko itong santil mo ba?
0: Ganahan kay ka ito. Good. Man, di man mo.
4: Nakakita kay Dari. Kwan mo ni Dari. Agyanan mo nagsantil mo Dari sa mua. Kaya ganang disgrasya ho nun ba?
0: Noon sa baday nila eh. Unsa man santil mo. Unsa man kay dagway ng santil mo ha na?
4: Siya ka ng kalayong gadagan.
0: Ano, kalayong gadagan niya?
4: Okay. Bitaw ay, ingunin na sinala ka, santil mo nga na. Sigla may kakita dari kay tauan ng ginidiri ang kuan, dari sa, dapit sa mambatangan kay diha, sa kanang dapit to sa rehab magmuminsyo, tauan ng ginidiri nga kay. Baliti naman dayon ang bakanan ba sa mga adik, baliti naman na diha, kanang pangpang. Diha, diha, gadagan. Bata ka po sa una, ang kana laging kalayo, laging mudagan, laging magmuminsyo na tinuod.
0: Nadiligid na. Dagan na.
4: Mudagan naging ang kalayo, bitaw, ngalingin. Oo, tinuod din na. Tawaan din na diya sa umuada pitay, na magbibaliti din na. Likod ba sa rehabilitation, kay pangpang mana din na.
0: Sige, sunod-sunod, mangitatag al santil mo ha.
4: Karon kay kanang wala na na. Karon kay ang kuan, ang mga diliingon.
0: Nagdan na sila gasolina.
4: Adlok na sila sa tuwa kay isog po mga adik good ay sa kwan kanang mga dili mo nato madlok naman na sila sa mga tao diri magduminsyo madlok na
0: malay mo katong nagkalayo-kalayo nga nakita no adik dito nang sitit
4: ay dili oi lahi sa unang panahon magminsyo kay pila ka balay diha sa unang maihap lang murag lima ra may kabuok ba
0: lagi Uso bito na.
4: Mga dagko na kay kahoy. Karon kay isog naman kayo ang mga tao, labi naghubog, magising kita. Maana naman magnuming siya o nga. Kaong wak-wak, maana naman.
0: Ah, wag na.
4: O, ang hubog, magising kita. Maana man naman, kaong nakagsantil mo.
0: Labon bitaw makatagbo o wak-wak. Budagam na yung hubog na
4: eh. O, bitaw, budagam na yung naihubog ka ay. Tagbuan pa niya kay kanang rehab sa una. Kuan lang ginang babay na magpunang tao
0: inisug, niya. Isog-isog, inisug-isog na man ang hubog. Wa man ay
4: istorbyar na ka.
0: Basta sige. Elizabeth, basig mo abot na tag-asa ni. Unsa man imong tubag ani?
4: Kay kuan na lang kanang Bulakaw, Bulakaw, Bulalakaw.
0: Ah, oga kalayo gyapon ba Bulalakaw?
4: Oh, murag gyapon na siyang kalayo gyapon na siya.
0: Ah, sige, Bulalakaw. Bulalakaw, final answer.
4: O, final answer ng Bulalakaw. Sama sa imong gugma ba nga ay, nagbulalakaw?
0: Kalayo, kalayo.
4: Sama sa gugma ni Magnuminsyo nga nagkalayo.
0: Ay, kalayo.
4: Gugma ni Magnuminsyo sa iyang asawa nga gwapa.
0: Ay, kalayo.
4: Nagkalayo.
0: Ah, sige, ang imong tubag na Bulalakaw is...
2: Malikan yan! Malikan yan, kapatid!
0: Wa manggihapon ang Bulalakaw, Elizabeth.
4: Okay, kaya na nagnuminsyo. At least nga nakatagrutaw dres karaminan mo.
0: Lagi. Okay. Sige, sige, shout out. I-shout out na lang dayon.
4: Sige.
0: Antanan ng mga santil mo.
4: Oh, shout out lang po sa mga nanaminaw. Gansi kung wala nanaminaw, kaya dili tagid mo nga shout out. O nag-import ko niya ba? Kaya huwag yung kasunod sa tawagan niya. Ay, malusin ko karong gano'ng iba na kung tawag yung patatama na kung mag-minsyo, may manawag. May gabi, hindi ha, ma'am, di. Pabor kayo ganiha ang kwan diya, programa ganiha sa ato ang mga alas 3 sa mga mabili. Pabor ito sa ato ang mga diyo, may gabi diya. Ang lang. Wala ko ka FB Live, kasi sa kaya na akong mata, nandiy mo, nang di na panginima kita sa FB Live. Kita dira akong ginagamit. Daghan na lang salamat. Kung sa kaya itong extra magnuminsyo.
0: Nawa na, nalimot na.
4: Nalimot na. May ilan na gid nga na. Na depressed
0: sa utang
4: ba?
0: Okay,
4: resulta sa depressed sa utang. Huwag itong magmimintyo. Sige, padumdum ako. Sa balita o servisyo, magnum radyo.
0: Aha, salamat! Okay, bye-bye! Si Nonoy, Binonoy, may gabi, Nonoy!
5: Ay, gabi, Elia, sir.
0: May gabi, Tagasa, mas Nonoy.
5: Anara ng Kugman, sir.
0: Kugman area. Oh, asa dapit sa Kugman na?
5: Sunto.
0: Sunto. Ah, okay, Sunto. Di dapit sa Nay Market, di ba? Sunto man, no? Ang Nay Public Market.
5: Ibabaw sa market.
0: Ah, ibabaw. Ah, okay. Sige, unsa man ang tubag ni Nonoy.
5: Wala kong tubag, anak. Magnum. Minso ko. Bulkan nga nagkalayo.
0: Bulkan nga nagkalayo.
5: Oh.
0: Bulkan ga bulga kuan ang laba.
5: Oh.
0: Ah, sige, tanaw nato imong tubag ga bulkan nga gakalayo. Yes.
2: Mali kanyan. Mali kanyan.
0: Sorry no, hindi man.
5: Okay. Then, nato, ako ah. Shout out. Nung ganina sige. Akong gituan.
0: Ah.
5: Gitext na.
0: Oh, imong gitext?
5: Oh.
0: Gitext nimo asa man imong gitext sa akong number?
5: Yes, ani ko ani.
0: Oh,
5: number.
0: Pwede nimo i-ano na lang i-ano na lang shout out din unya basig mabasa na to unya kay wala sa ako.
5: Ah, kanang dili address ko na to.
0: Sige.
5: Shout out ko dia sa lugar sa Camiguin. Ah, naminaw man ako mga silingan ya, mga gagaw mga amigo. Nagakuan Bailong. Silang si Kuan Dudong Ababol. Si Uy, nakalimutan ko. Basta akong mga gagaw na siya mga kaila, mga Kuan Silingan. Salamat lang laan po.
0: Okay,
5: salamat sir.
0: Okay, salamat kay Nonoy. May gabi dia, bye-bye. Si Gina, B. Gina, may gabi, Gina.
6: Ay, may gabi, magnomin so.
0: Kumusta man di ang imong kuan sa El Salvador? El Salvador, ne?
6: Kuan.
0: Sa El Salvador? Init
6: Japon.
0: Sa El Salvador, maka, di ba?
6: Ah, El Salvador.
0: Okay, na may Gina po nga balubal na po yung Gina nga gusa. Gapanawag sa din. Anyway, El Salvador.
6: Tingan mo ni Magnum
0: ni
6: Kumba.
0: Lady M? Ari Kumba? Oh, okay, okay. Sige, si Randy Kumba. Okay. Unsa may tubag ni Gina?
6: Aninipot, Magnum, Minso.
0: Aninipot? Final answer?
6: Final.
0: Imong tubag na aninipot is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
0: Dili aninipot. Sorry. Ay, shout out ni mo, Ma'am Gina.
6: Shout out dili sa Mulugan, El Salvador. Mga silingan.
0: Oh, mga Marites daw.
6: Ay, na akong mga dalaga dili, oh.
0: Mga munang mga number one, Marites. Ano man? Mga Marites o Marisol. Sa pa man?
6: Maora, Magnum.
0: Okay. Sige, Ma'am Gina. Salamat kayo, ma'am, ha?
6: Salamat.
0: Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Ayan.
7: Huna-huna, inyong...
0: Suwa, patay! Winner!
7: Question! Tagna question!
0: Ay! Ay, sa ato oras. Sama ni. Mabalik tama lang. Pipila ka mga pahinom naman. Kinsa na natura sa alas 7:44.
7: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
8: We'll be back in a moment right after this station.
9: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
10: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag pre.
11: Sa Sigar de Oro, Mari, ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
7: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
12: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Cagendeor o Misamis Oriental. Paimutsi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendeoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Mari, ngano na ginuktok man ka?
14: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
13: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
14: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
13: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
15: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia, busa, tumara o Mighty C o sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, balik ta sa itong programa karon Magnum Hit Sika sa itong panag-uban mga kaigsunan. Ito sa tagna-tagna question.
2: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
3: Unsa may tubag sa atong pangutana karon? Ang atong pangutana mga kaigsuonan is kalayo sa magtugatong bagyohon, dili mapalong. Dabi ni nga. Akin eh kay daghan ni siya tugatoy dito sa kuan Coastal Road. Naon na tuog na may kalayo dito. Heidi Rons, may gabi Heidi Rons.
4: Hello. Hello, magnaming siya. Good evening.
3: Ikaw man daw Reyna sa mga tugatoy.
4: Tugatoy. Tugatoy, magnaming siya.
3: Ang kanang mga kahoy-kahoy, hindi mong pangano tambal-tambal.
4: Hello. Grabe na gigay. Kailan anak magmamintsa?
3: Wala di abi na ko. Sige. Unsa may kumusta man si Heidi Rons?
4: Si Aswal, Heidi
3: pa rin. Heidi pa rin. Unsa man na Miss Sexy paghihapon?
4: Chubby gihapon magmamintsa.
3: Chubby pero
4: sabi pero sexy.
3: Napi iya.
4: I love my own.
3: Love your own kay wa gilaing maglaban.
4: I love my own.
3: Lagi kay na. Kita oi. Sige Heidi Rons, sa man mo tubag.
4: Wa magmomensyo kana ang ila kay sampil mo og katong anang bulalakaw.
3: Sa man imo sunog na gyud.
4: Okay. Kuan kanang oh. Kuan na lang ako magmamintyo, rainbow na lang.
3: Rainbow.
4: Ayaw na ganito magmamintyo ang question.
3: Nagtubag na ka, mangutana na po ka sa question.
4: Madili. Kanang, wala ko nagkuan kung ma-budget na ang katong ako na dunggan. Pero ito lang na ako.
3: Ito man ito yung tubag niya. Prasa mo ito yung tubag.
4: Dili ang question ba? Ako lang i-clear.
3: I-clear na rin ba? Sige, ato i-clear ha. Ang kalayo sa magtugatong bagyohon dili mapalong.
4: Magmamintyo ang tugatong gani to?
3: Magtugatong.
4: Sa din na.
3: Mom sige wala.
4: Okay. Magsiga.
3: Murag amot sana mo na siya. Mo kahoy-kahoy mo siguro ni.
4: Ha? Kahoy-kahoy?
3: Magtugatong. Wala ko yung idea sa ning magtugatong ha. Mo sige na.
4: Magmamintyo oy kanang bulan na lang bulan ba?
3: Bulan.
4: Oo.
3: Final answer?
4: Yes, that's my final answer.
3: Imong tubag nga bulan is yes.
5: Mali ka niyan. Mali ka niyan.
3: Congratulations. Congratulations.
4: Kaya ito kaayo.
3: Sige, shout out na lang.
4: Kanaong pangkuan, magmamintyo ka ng kanyang sayon ba? Kanadali, ramansiran.
3: Na, huwag sayon po ito. Wapuntay lingaw. Wapuntay lingaw.
4: Dali na kayo.
3: Sige,
4: shout out. Shout out na lang ko sa mga friends. Alos maminaw ka ron. Sa imuhang program, magmamintyo ako i-mention. Kanang diana sa lapas, no? Kadaagi na ako at tukog agura. Kusog ka ilang magnam radio.
3: Wow.
4: Sa Three Kings Ettery. At bang sa Harvard Court sa Lapas Uno, happy listening sa inyo diha. Mga customer sa Tag-Iya, Freaking Store. Kanang sari-sari dito ang magmamintyo na sila yung maligi ang mga sadaan. Pero wala sila kaila sa kuha, pero galabay ko for me. Dayon hi po ko kang Ma'am Derama. Hi ma'am, good evening. Ma'am Celia Langakit, good evening. We always yun sila maminaw sila radio.
3: Wow.
4: Kang Ma'am Inda Valimor, kang Cecil Anhil Anok. Kay Isabel, hi Ma'am Bell, good evening. Kay Ramya Hanobas and Ma'am Preska Hanobas and family. Hi Daily Diane, kang June Villanueva. isang Rowena na kalaban, kang Vicky Antod ng Kabaktualan, to Alex Kanyati, Chris Ipis, at sa pag-una kong friend na si Ma'am Gina Diana sa El Salvador. Hi, Ma'am. Happy listening. Og sa imong co-pilot diha nga gwapo nga nakatubag sa ako karon magnuminsyo.
3: Oh, sana all.
4: Salamat.
3: Gwapo.
4: At sa kong tulingan din nga buutan si Big Girl Harjan.
3: Hmm.
4: Salamat. Dayon, especially na lang sa kong pithat, unang tabasan. Napaday akong friend na si Kylie Tor. Good evening, si Boyet Badumar. Og sa imong magnuminsyo. Sa tanang listener, happy listener.
3: Salamat po kayo. Bye-bye. You're so comedy. salamat kayo. Hi, Lebron. Hala, niya tatawad sa itong pagbalik, mga kaigsunan, ang atuang tagna question, mga kaigsunan. Dadris atas sa Magnum News Alert. Ang tuwang oras, alas 7.58.
6: Mga Magnum Friends, 76 days na lang. Paskong Magnum.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8.04 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Gipasalig ni retired Fire Inspector Samson Velarde nga dili matapos ang iyang pagkabumbero. Bisan pa man, hangtod lamang ang iyang uniforme karong adlawa alayo na siya mandatory retirement sa BFP ug usa na siya kasibilyan ug mga adlawa. Matod ni Velarde nga padayon ang iyang pagserbisyo sa katilingban human ang iyang kapig 30 katuig nga pagserbisyo sa gobyerno gikan sa usa ka traffic enforcer hangtod sa iyang pagkabumbero.
3: Uniforme karon ang katapusan ugma sibilyan na tabat ang ato commitment sa trabaho as firefighter magpabilin magkanasya hangtod sa kanturan mentras ibol pa kita pareho private property na ta dili na ta government property so budog mga adlawa but ano lang unsay tawag ng tungkulin lang ani pareho kuino kung kuan sa Bureau of Fire Protection 27 years kapin pero napamantay sa LGU sa kaniadto tungod kay mapasigarbuhon man kita nga moingon nga nagikan kita sa pagka traffic aid so nadugang man kato siya kay agi kaluyan sa Ginoo na
4: so 30 ka tuig ka nakapin
3: sa serbisyo.
2: Ang pamahayag ni retired Fire Inspector Samson Velarde. Samtang natapos na ang duha ka adlaw nga gipahigay ang First Metro Manila School Safety and Security Summit 2026 sa National Capital Region Police Office kun NCRPO. Mato ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano nga tumong sa mga summit nga dunay kahibalo ang nagadayang stakeholders aron malikayan ang bisan unsang kagubot ug bayolenteng mahitabo sa tunghaan. Gidugang pa ni Abrahano nga kinahanglan sa whole of government approach aron magpa bilin nga luwas ang mga tungha ang mga tinunan sa mga eskwelahan.
5: Ang goal nitong summit nga number one, yung awareness natin ano. Unang-una hindi lang ito police problem. So pinagkaisa natin yung DepEd, yung DILG, ang PNP, andyan din yung CHED at saka yung parents teachers organizations pati yung barangay nandyan din. Para may pakita natin na ang treatment dito sa school violence is to prevent it, kailangan ng whole of government approach. So multi-stakeholder. The first day, nagkaroon ng awareness, may mga sessions, topics on NVE, how to prevent it, and kung ongoing na yung attack, anong pwedeng gawin. With the end view of standardizing yung response, yung prevention at kung paano i-prepare yung ating mga schools.
2: Ang pamahayag ni NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano. Ugron sa tong Magnum News Hunter Employees Clinic sa City Hospital Lumbia mahimo nang mapahimudsan sa mga empleyado. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
6: Abli na matot pa ang Employees Clinic sa Cagayan de Oro City Hospital Lumia isip kamahin sa mga insyatibo sa pagpalambo sa kahimso kalawas ng kayuhan sa mga kawani sa mga ospital upos sa pag-iya ni Dr. Luella Razo Intu, Chief of Clinics, itutukan sa ospital ang kamay ng datang sa pagkatiman sa pangalawas sa mga healthcare worker na nagservisyo sa mga pasyente o komunidad pinagi sa mga pasilidad kaya tagad ng pagtagad. Ang panginangalan sa mga kawani sa pagkatiman sila kagalingon kahimso samtang nagpanayon sa paghatag o kalidad o matinabangong servisyo ng ato sa publiko. Ipas yung doon sa ospital ang importante mayong panglawas sa mga empleyado na mas mapanigod ang ilang kapasidad o paghatag og epektibo nga serbisyo medikal pinagin ni Giloman nga makatampo ang Employees Clinic sa pagtukod o masimsog ligon o matinimati na bagong grupo sa mga kawani sa Cagayan de Oro City Hospital Lumbia. Balita gikan sa Cagayan de Oro City Hospital Lumbia. Kini sa Magnum News Hunter 23 Kia Abellanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa o karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa Moresco 1 ang ilang mga konsumante kalabos sa paygayong scheduled power interruption ugmang adlaw Sabado Oktubre 10 tuiga sugod alas 7 sa buntag hangtod kini alas 7:30 sa buntag kaalang sa paghigayon nga load transfer gikan sa upol patag 69 kV line padulong sa upol lugait 69 kV line alang sa AGCP scheduled preventive maintenance. Apektado ni ini ang El Salvador City, particular na ang barangay Poblacion, Cogon, Bulisong, Kalabay-Labay, Hinigdaan, Dalayap, Bulubulo, Timbaling, Timmaling, Amparo Village, Kibunbon, Ingonman, ang Olaliman, Zone 4, Zone 5, portions sa Zone 3, o Zone 7, sa Sinalok. Lakip na usap ni ini ang Divine Mercy, Donau Carbon, Pearl Fresh Water System, Mega Best, WEL, Zizo, og ingon man ang portion usab sa lungsod sa lugait zone 5 zone 8 og ingon man sa barangay Talaba Kalatkat Tugason og ingon man ang pipila usab ka suna sa barangay Sampatulog. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Alright, balik ta sa ito ang programa karon sa itong Magnum Hit Sika.
0: Magnum Hit Sika.
2: Magnum tag na question sa nainta. May gala itong tabalikan ang pangutana. Ang atong pangutana mga higala is kalayo sa magtugatong bagyuhon dili mapalong. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede resab sa laing number 0917-716-1899. 0917-716-1899. Pwede pili lang mo anak ng number kung saan gusto mo taba, tawagan. Sa tuwa nga panag-uban. Standby lang dayon kay sa itong Magnum Knowledge is Power. Ato lang ipang pakita ang mga paghulagway sa mga sell-in o bank account. It's just tanaon lang nato. Labi na sa gipay gayon nga impeachment trial. Ika 35 nga impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sa Senate Impeachment Court dito nakita mga kiksunan ang mga kuan daw. Ang mga bank account in relation lugar sa ilahang gipagawa gibarugan nga or sa kuan nga articles about sa nga kining wealth no unexplained nga wealth sige tan-aw nato unya og kanang nasuportahan ba sa prosecution o sa nasangpit nga impeachment ang unexplained wealth. Nala, sige.

0: tawag ko ni Manuel Benso, Agipong Agihuyop.
1: Agipo.
0: Agipong Agihuyop.
1: Agipong Agihuyop.
0: Agipong Agihuyop.
1: Agipong Agihuyop-huyop.
0: Oh.
1: Final answer.
0: Final answer, Manuel Benso.
1: Imong tubag na Agipong Agihuyop-huyop is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan!
1: Agay! Agay! Kita sa... Sorry, dili Agipong Agihuyop-huyop. Sorry, Laki. Sige, Laki, shout out ni mo.
0: Shout out na ko akong amigo, si Paul o si Edwin. Ura!
1: Magipang Agipusan. Salamat kayo, Laki, ha!
0: Salamat,
1: pag-numin okay,
0: sa... May gabi,
1: nung tananda. Okay, salamat. May gabi, Isad. Bye-bye. Tanan mga gipang-agi po.
3: Inyong tubagon.
1: Mayong gabi.
3: Question. Tagna question.
1: Sige sa to nga mga Magnum friends na... Ano ba kay tubag? Ay, limot nung kung maghintay to ba? Siyempre, ano ni siya? Naasa hayop. Naasa hayop. Nga. Naasa hayop. Ang imo na lang ana unsa ni nga hayop? Unsa ni nga mananap? Sige ta na. Melay, Melay, may gabi Melay.
4: Gabi sir.
1: May gabi, taga-asa man si Melay.
4: Mulugan.
1: El Salvador. Uy, mayang gabi dia. Ala, sige, unsa may tubag ni Milay?
4: Mang tubag. Plus light na nagsiga.
1: Plus light, suga.
4: Nagsiga.
1: Nagsiga?
4: Oo.
1: Actually, bag-or ko naghuman nga, nag-inun nga hayop, ang hint.
4: Oo.
1: Na wala kay lain nga kuan, wala kay lain nga ano una-unaan sa hayop. Mananap.
4: Wow. Wala man.
1: Ah, wala. Ah, sige. Shout out na lang. Shout out na lang ka.
4: Dili na lang. Kana na lang.
1: Ah, imong tubag na flashlight.
4: Dili. Hay.
2: Mali ka niyan.
1: Dili, flashlight. Sige, salamat kay Ma'am Milay, ha.
4: Salamat.
1: Okay, salamat kayo sa pagtawag.
3: Punto na mo'y huna-huna.
1: Si...
3: Tagna.
1: Si, sanay, Juice.
3: Tagna question.
1: Juice.
5: Ay, yes, sir. Nagabili.
1: Muna yung ka lang makurat ka. Oh, Juice ko. Ano? Ito. Or maninda ka di Asquan Market. Ah, Juice ba na. Taksin ko. Bitay, Juice. Anyway, kumusta? Taka-asa man si Juice.
5: Sir?
1: Taga-asa man si Juice. Juice, imong pangalan? Juice nga, no?
5: Oh, Juice, sir.
1: Juice nga, kano laging soft drinks, ana?
5: Dili, Jules, J-U-L-Z.
1: Ah, Jules. Ah, pasensya na ka, bungol-bungol lang among mga teknisyan.
5: Bungol-bungol, mga sir.
1: Yaku, mga teknisyan, bungol-bungol. Si Jules, dili Jules. Jules, taga, unsa man imuhang tubag, Jules?
5: Lampara, sir.
1: Lampara. Final answer?
5: Lampara.
1: Imong tubag na lampara is...
2: Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid!
1: Sorry, dili lampara. Salamat kayo at pagtawag, Jules, ha?
5: Sige, sir.
1: Salamat. Okay, shout out lang. Unsa man, shout out.
5: Shout out ko sa ako ang bana dira sa ako ay napaliran balingasag.
1: Oh, napaliran?
5: Jerry Nakario.
1: Mm-mm.
5: Ito pa. Okay. Hala lang, sir. Salamat.
1: Salamat kayo, Jules. May gabi. Bye-bye.
5: Bye-bye.
3: Punto na mo'y huna-huna. Inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
1: Okay, so... Hulat-hulat takin sa'yo matubag, mga kiksunan. Tawag lang mo. Tawag lamang para sa atong... Okay. Tawag 0917-169-1199 0917-716-1899 Balik kunta 0917-169-1199 0917-716-1899 Ang akong hint ha, dili

0: bagay ha, hayop ni siya. Mananap ni siya, mananap. Okay? Well, siguro to naka ano ng mga bagong ano na to. Kay pagsulod lugar, pagsulod nila sa linya, hindi pa kay nila madunggan. Okay. Anyway, so ang akong hinta, hayop. Hayop or mananap. So asa ni nga, unsa ni nga mananap? Si Gina, be Gina. Gina, may gabi.
1: May gabi, sir.
0: Tawag kag balik.
1: Oo.
0: Sige, sa mani mong tubag, ma'am?
1: Dragon.
0: Final answer?
1: Final.
0: Okay, mong tubag na dragon is...
2: Mali ka niya.
1: Mali.
0: Sorry, sa dragon.
1: Mananap
0: man. Alam, mananap. Bigyan po ng ano. Salamat kayo, Ma'am Gina. Tawag lang balik, Ma'am Gina.
1: Mag-shout out.
0: Shout out.
1: Isabel.
0: Oh, Isabel.
1: Ay, iyara ba kong shout out, ganina?
0: Hmm.
1: O, sa mong pulog 5. Pulogan.
0: Mm-mm.
1: Mora.
0: Mora, okay. Salamat kayo, Ma'am Gina.
1: Salamat, Magdong. Magminto.
0: Okay, thank you so much. Bye-bye. Si Inting, Biinting, may kabiinting.
3: Eh.
0: Oh, taga asa man si Inting?
3: Taga Kamamanan.
0: Kamamanan. So, nagbiyahe ka, Ting?
3: Oo, nagbiyahe ko.
0: Ah, biyahe
3: ko. Taxi.
0: Ah, taxi. Walang yung magmahalata kayo nga na kay na yung makina nga gadagan. So, but anyway, salamat sa pagtawag, Ting ha. Dayon, unsa man imong tubag, Ting?
3: Kabadyo.
0: Kabadyo. Taga-bohol mo siya. Kabayo, final answer?
3: Final answer.
0: Imong tubag na kabayo is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Ah, dili kabayo, sorry. Nai-shout out. Nai-shout out ni Mau.
3: Shout out ko sa mga taxi driver o labi na ni Bernie Hamaka. Akong... Mamara na.
0: Oh, imong kuan, imong amo?
3: Hindi.
0: Oh, kuan?
3: Akong best friend.
0: Ah, okay. Binawang imong amo.
3: Bani Hamaka.
0: Mm-hmm.
3: Okay.
0: Mara. Salamat kayo, Inting. May gabi diya. Bye-bye. Yan. Salamat. So,
4: inyong tubago.
0: Ano ba niya? Katuuras ko. Ano man?
4: Tag na question.
0: Na. Madala pa ka ni... Balik ta? Next caller? Or ano ba? Ha? Balik lang ta. Sa ito ang pagbalik ko niya tatod, Magnum Knowledge is Power na lang dayon. Okay, sa itong pagbalik mga kiksunan, natura sa alas 8:31.
4: Sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas, nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inum matag-adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
0: Magnum Hits Sika
7: with Magnum Mental.

0: Ayan, balik na sa itong programa karon Magnum Hit si Kat. Sa itong panakuban may gala karon na sa tuwang tag na question of Magnum Knowledge is Power. Good evening sa inyong tanan mga Magnum friends. Okay, so... Naso, basig ka na yung tawag lang mo. Kung nahi mo tawag, gusto mo tubag sa tuwang pangutana. Kalayo sa magtugatong bagyuhon dili mapalong. So, kini siya, hint na to, mananap. So, unsa ni siya nga mananap? Standby sa kinsay mo gusto mo tubag. But there is a time may igala sa tuwang knowledge is power. Knowledge is power.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: So ang atong kining topic mga kaigsoonan natungos atong nisgutan kadyot ang kining mga nanggawas lugar sa impeachment trial niatong day 35. Which is sa impeachment trial mga kaigsoonan, nasuta ang tanan nga mga bank account ni Vice President Sara Duterte. Siyempre inubanan sad sa mga kuan lugar sa tuang mga bangko. Siyempre na nigawas dayon ang una-una ni ini to. Mabuabot o kanang matod pa daw 30 ka mga bank account. Which is ang total account nga na-examine sa prosecution na record nga 8 bank showing multiple active and closed deposit account. So na usanan ini ang Land Bank of the Philippines diin dunay active payroll account nga nag-end og kanang mga anak nga number dili na ko ni mention kay basic ano ni nga mga numbers dayon nakabutang sa pangalan lugar ni BP Sara. Then nuna po ay active account diha sa maong bangko. Doon na po ay na-close. Which is sa Bank of the Philippines o sa Bank of the Philippines kung BPI, 7 active deposit account o 34 ang close. So, doon ay mga individual accounts ubos sa ngalan ni BP Sara pero uban ini ang iyahang bana. Dayon, na po ay bank account nga ngalan na ngalan under ni BP Sara pero uban sab ni ini iyahang papa. So sa Metro Bank sa dunay tulo ka book na remain active pero joint ni siya with sa iba na ni kining BP Sara. Then doon na po mga credit cards yung uban pang, okay? Na sulod daw kuno ni ini niya to pang 2010 41.7 million. 41.7. Ang Metro Bank, na po yung Metro Bank na doon ay tulo ka book remaining active. Dayon na doon na po ay kining naingalan ni BP Sara pero account number, joint account number with sa iyang bana. Security Bank, nasad na gibot niya pagawas. No? Ang Philippine Savings Bank na inapulo ka book total account linked to Duterte o Carpio. Upat nini active, unom ang closed. So mga active mga account which is Duterte ang BP Sara nag-ending sa hindi na ko ni siguro iyan noning mga numbers aning so mga account no. Dayon syempre ana nga na ang Asia United Bank daghan no. Asia United Bank duha ka active, duha ka closed account. Security Bank has no account. Okay. Okay. So all in all, no, namay ka ng 34 close aning ko ano sa BPI. Pero pito ang active deposit sa BPI. So mo lugar ka na mga kaisunan ko. Yung muntanaon, sa mga bank account is na-i closed, na-i active. Na po'y account niya siyempre joint account. Which is ang joint account na kay kauban. Yeah, for example, ang imong mama o papa o imong asawa, uban mo sa usa ka account. So pag mag-withdraw, kinahanglan na ang pirma sab sa imong partner. Na po'y joint account nga isaray mo pirma sa ilaha. O, napoy joint account, isa lang ang pwede mo pirma. Basta kanay kasayuran ang imong kauban. Pero napoy joint account nga kinahanglan ang duha ang mo pirma. So, mo lugar na mga kisunod. Okay? So, unsa ba'y atong mahibal-an sa lugar nga nung ato maning gihisgutan din eh? Sige. Atong gihisgutan, kay ikumpara na to mga kiksunan, tutanaw na to ang sal-en ni VP Sara sa to ikaduha. Sa sal-en ni VP Sara, 2007 na ay 7.2 million. 2008 na ay 18 million. 2009 na ay same gihapon. 2010, 16 million. 2011, 14 million. 2012, 22 million. So nagkadako siya nga nagkadako. 2016, 34 million. 2017, 44 million. 2018, 49 million. Sa 2019, 55 million. Hangtod sa 2024, 88 million. Sumulugar na ang mga sulod sa iyang salin na ni VP Sara. So, kini ba nga mga kantidad? Makakurat ba ni siya nga kantidad ni million-million? Although kita nga mga ordinary Pilipino, wala man tayo million. Makuratan sa taan nga kantidad. Pero mas makurat ta mga kaigsunan kung atong ikumpara ni kang BBM. Ato itanawan kang BBM. Sa papa niya, si Rodrigo Duterte, kani sa itong unahon. Si Rodrigo Duterte, 2016 na siya 27 million. 2017, 28 million. 2018, 31 million. 2019, 33 million. 2020, 36 million. And so on, 3 digit lang, no? 2 digit lang na million nga itong makita. Di na ito ikumpara sa BBM. Siyempre, para ba, ano? Si BBM, 2022 ang sal-in ni BBM net worth to Marcos and Duterte 2022 371 million pero kang VP Sara 71.6 million pero kang BBM 371. Ala, kadako bre, so kana yung makakurat. Diba? Kay sobra pa, 3 digit na. Sa 2023, kang VP Sara, 77 million. Pero kang BBM, 381 million. Uy, murad ako kay gintang ba? 2024, kang VP Sara, 88 million o 88.5 million. Pero kang BBM, 389.3 million. Og kung imong ikumpara, ikumpara mas dako gyud kang BBM, no? 3 digit na gyud iha. Sobra na sa 3 digit. So nga na lugar. Tung tanaw na to 2025 ba? So to ipadayon ang isa. Apay labot 2025. Pila ka million ang gikan naa sal-in statement assets and liabilities and net worth ni President Ferdinand Marcos 2000 kung gikan 2005 79.2 million pag-abot sa 2024 1.3 billion sumulog na 2024 apay labot ang 2025 sumulog na 3 digits million ang kang BBM kung ikumpara sa kang VP Sara. So, kung kanaay mo tanahon, mas nako yun kang BBM. Kabalo mo, sa pinakakurat kayo? Ano niya, tataon sa itong pagbalik mga kiksunan. Ah, nabatay ko lang? Sorry kayo, pasensya. Ang atong caller de karon mga panahon na caller na to. Hello, may gabi.
2: May
0: gabi, si Marix.
2: Marix,
0: Marix, taga-asa man si Marix.
2: Zone 8
0: Kugman, magnumit siya. Okay, Zone 8 Kugman. Sa, sir, unsa man imong tubag sa itong pangutana?
2: Sa itong pangutana, magnumit siya?
0: Ang atong pangutana kay, kalayo sa magtugatong, bagyuhon dili mapalong.
2: Ang answer na, aninipot.
0: Aninipot? Final answer?
2: Final answer.
0: Imong tubag na aninipot is...
3: Mali ka niya!
0: Sorry, dili aninipot.
2: Shout out sa taga-Kugman.
0: Oo. Sige.
2: Ako na lang, magdumitso.
0: Okay, salamat kayo. Salamat kayo, Marix. May gabi, diha. Okay.
2: May gabi.
0: Okay. Si Alfred. Alfred, may gabi, Alfred. Oh, wala naman.
1: Tag na question.
0: Og sa to ang pagbalik, mga kaigsunan, natataon. Gamay lang yun, commercial. Itong oras, alas 8:48. Hindi na dito mabukuan dahil balik na natin dito sa mga kaigsunan.
1: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
0: Okay. So parayin mi sa tuwang Magnum Knowledge is Power, mga kaigsunan.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: So kini ang usa sa pinakakurat. Ang statement of assets, liabilities, kang katusa kang Soto bi. Atulay ikon bi. Kang Soto, tanaw na to si Soto. Maano ba nimo si Soto? Kana statement of assets, liabilities and net worth ni Vicente Tito Soto III. 465 million ang assets, ang liabilities 276 million. Net worth 188.6 million. Business interest and financial connections. Dagan kayo. Dunay po connection nga walo ka mga relatives. And that is Salen. So, tag 3 digit, ano? Karon dito napunta sa kang... Kuan? Dito napunta kang... isa tawag ani, kining Lacson. So, na yung mga kuan sa no? Kani mga salin lang ni atong gikuan na kani atong gipang presentar sad sa karon nga mga panahon na sa mato kong gikan send ni nga mga no. Kang Lacson 2022 58.7 million 2022 niya ang iyahang kuan dayon pag-abot sa 2025, 244.9 million. Nag-increase og 186 million sa tulo ka tuig. Kung ikumpara na to kang BP Sara, 2007, nalang siya 7.2 million. So, ni-abot din og 2025, na siya 98 million. So, 2 digits lang niya ang ano. Ni-increase lang siya og 91 million. Over 18 years, ang tagal. 91 million lang ang iyahang increase, ha? Sa, gikan sa 2007 million, pag-abot din sa 2025, 98 million. 91 million lang kung imong, imong tanahon ang increase, 91.4 million lang for 18 years. Pero kang Ping Lacson, gikan ta 2022, tulo lang ni katuig, ang iyang increase, 186.1 million. Sa tulo lang katuig, ang iyang increase kay 2022, ang gibasihan, 58 million. Pag-abot sa 2025, 244 million, na siya 186.1 million ang iyang increase. So, pareho ni sila nga madunay mga public records. Different nga timelines. Mas taas gani ang tuig nga atong gi-count kang BP Sara. Kay 18 years man, ang increase lang niya 91. Pero kang Ping Lacson, ang yang increase for 3 years, 186.1 million. So, mo lugar ka na mga kaigsunan. Ang comparison lang niya to, ah. So doon ay mga makita nato nga naitag 3 digit, naitag 2 digit, na apoy sulod sa tulo ka tuig dako ang ilahang increase. Sa ilahang sal, sa lang net worth or sal-en. Kung imong ikumpara, lugar kang bipisara, butang talugar 2 digit lang. Nga dili kayo ingana kadako ang increase sa sulod sa kanangihang pag for 18 years na kwan lang. So ingana lang lugar, butantag ka ng 40%, 30%, no? So ingana lang lugar. Pero kung medyo makuyawan, meron makuratan ta, big deal kaayo kung imong ibutang sa unwealth, unexplained wealth, which is kung imo deng ikumpara sa uban pang mga senador, mas maka-question sab ka kung asa pud tugikan lugar nga wealth nga naa sa uban pang senador kung sa uban pa, no? So medyo kuan gid kay siya si Alfred. Bi Alfred, mga bi Alfred.
3: Hindi, sir.
0: Taga-asa man si Alfred.
3: Walang maglapas doon.
0: Sa asa?
3: Walang maglapas doon. Silingan mo ni Kapitan o Senior.
0: Ako, silingan mo ni Kapitan. Ah, sa lapasan.
3: Oo.
0: Okay, okay, sa lapasan. Sige, Alfred. O suma, suma ni mong tubag sa itong pangutana?
3: Kalabaw.
0: Kalabaw? Final answer?
3: Final answer.
0: Ayan, mong tubag ka Kalabaw is...
4: Mali ka niyan!
0: Mali
3: kanyang kapatid. Mali. Shout out
0: lang, sir. Ah, sige, sige. Shout out lang. Go.
5: Shout out lang ko sa among kapitan, sir. Si Julito Litlitog Simer. Kana lang, sir. Sa ako mga best friend upat, sir.
0: Ah.
5: Si Toto, si Bernie, si Rito, Gilbert.
0: Okay.
5: Kana lang, sir. Dagang salamat,
0: sige,
5: sir.
0: Sige. Salamat kayo ninyo dia, sir. Salamat
5: sige, sir.
0: Sa pagtawag. Salamat. Bye-bye. Okay.
6: Punti na mo'y huna-huna inyong tubagon.
0: Si Mayo, B. Mayo. May gabi, Mayo.
7: Hello, sir. May gabi, sir.
0: Oh, may gabi. Tagasag is Mayo.
7: Bun-bun, sir.
0: Bun-bun. Okay. Sa may tubag ni Mayo sa itong pangutana.
7: Lion, sir. Lion.
0: Lion. Gabi, lion. Isugay gini mo. Pang-isugay, oh. Diba? Kaon gini sa gunusa. Imong tubag nga lion is...
4: Mali ka niyan. Mali ka
7: niyan. Sa mala, sir? Sa tubig na, sir? O sa mala?
0: Sa mala, mala.
7: Ha?
0: Sa mala.
7: Okay, ba si Maap?
0: Sa mala, gapon eh. So,
7: balik na, umapsan.
0: Oo, tawa. Sige, salamat kayo ha.
7: Yes, sir.
0: Sige, salamat kayo, Mayo. May gabi, dia. Okay.
6: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, question. Tagna, question.
0: Okay, so ana. Wala na dia. Oh, sige. Atong oras makiksunan na lasot so 56 na sa itong panag-uban. Salamat kaayo kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Nabisan pa man din ito ang tingog medyo murag na nanasakay na yung crisis. Wa na flood control mga kisunan. Apektado ang hapon eh. But anyway, bahalang apektado kung sa kayo makapresentar ta sa tuang nga mga hining at tuang nga mga hisgutanan gyapon. Okay, salamat kayo. Kinilang gyapon ng banggiita na buhi pa sa panahon na home sa pin. Magno Mencho, Kabaktulan, Liminho ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.
8: Mga Magnum friends, 76 days na lang. Paskong Magnum.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 9:02 sa kagabiyon. May galang balita karong orasa. Gipasabot ni Dr. Justoni Babia, presidente sa Cagayan de Oro City College, og head sa feasibility study sa new Cagayan de Oro Government Complex, nga dili automatic nga maloan sa banko ang proposed nga 8.5 million pesos alang sa naisgotang proyekto. Mato ni Babia nga ipaubos pa kini ang pundo sa approval gikan sa mga membro sa konseho sa syudad.
2: Credit line or loan ceiling sa ato ang syudad. In other words, ang giaprobahan nga loan ceiling, dili ni siya automatic nga pwede nga lagpasan. It has to make sure, no, kung naamang gano'y tayo mga gitawag na to, mga cost overrun or duga nga gasto, na mula pa sa 8.5 billion, again, dili kini automatic nga maloan sa banko. That's number one. Number two, kinahanglan nga mupaubos kini sa re-evaluation, no, to ensure, no, nga muagi kini og another technical financial re-evaluation, no, para ma-ensure, no, nga ang ato ang loan, no, ma-approve, no, extended loan will be approved. Kinahanglan sa ni siya og formal nga approval sa atong sanggunian. That's atong klaruhon, no, mga higala, mga suki natong tigpaminaw. Ang katong nahitabo nga session last time sa giingon pa ni Sir June is just the approval for the mayor to have dialogues, to have a negotiation with the banking agencies, no, as to the loan requirements. But then again, there will be series of discussions with the city council in terms of the approval with, of course, the actual lagid ng mga amounts, especially if you will already determine and identify the actual interest rates. Na
1: ang pamahayagan ni Dr. Justoni Babia, presidente sa Cagayan de Oro City College, og head sa feasibility study sa new Cagayan de Oro Government Complex. Samtang giduso sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Con o PAPRO, ang lokal nga WPS Best Practices Award aron ilhon ang mga lokal nga gamahalan nga adunay epektibong programa alang sa women, peace and security con WPS, mato ni OPAPRO Secretary Mel Sinian Sarmiento, nga upat ka-awardee ang ilhon matag tuig gikan sa barangay, munisipalidad, lungsod ug lalawigan alang sa ipagawa sa executive order sa localization sa WPS agenda. Gidugang pa sa opisyal nga kini ang closing session alang sa 2026 ASEAN Conference sa Women, Peace and Security nga nagtinguang paligunon ang papatuman sa WPS agenda.
3: Once the executive order on WPS localization, which I mentioned during the opening ceremony, is issued, we will push for the establishment of the local WPS Best Practices Awards. The program will recognize 4 awardees annually, 1 barangay, 1 municipality, 1 city, and 1 province. Through these awards, we hope to recognize local initiatives that are making a difference and share their experience so that other communities can learn from them.
1: Ang pamayag ni OPAPRO Secretary Mel Sinin Sarmiento. Ugron sa tong Magnum News Hunter Kugon PNP, andam na alang sa kalag-kalag, mga gideng dalon sa minteryo, gipahinumduman. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
0: Magnum News Hunter.
4: Pasalig ni Police Captain Emmanuel Gaming Mayor Jr., Deputy Station Commander sa Police Station Tukugot, nga andam og hapsay ang seguridad karong umaabot na November 1 o 2 atol sa pag-observer sa kalag-kalag. Dugang panini nga nagpahimang no mga ang opisyal sa katawhan nga sundon ang mga gipangbawal nga pangdad-on sulod sa sementeryo sa mga hait nga hinagiban ilim ng makahubog o guban pa. Aron malikayan ang gubot o padayon nga malinaw ang pagbisita sa mga minahan nga medyo wala na. Giawag usab niini nga ang publiko nga magtinabangay o isumbong dayon sa kapulisan kung adunay mga tikdan nga kadudaang lihok. Maminaon pa ang mga pamayag ni Police Captain Emmanuel Daming Mayro Jr.
5: Sir, sa Magnum Radio, sir. Sir, atong pangan, sir?
6: Police Captain Murillo, Deputy Station Commander sa Police Station 2, Pugod.
5: Sir, doon na ba mo ay security plan para sa karong umaabot nga November 1 o 3? O na ba mo ay mga police personnel nga naka-assign sa maong area?
6: Una sa tanan, no, manibayaw niya ako sa akong kuan, mga akong acknowledge sa akong kuan. Atong halamdong mayor, Rolando Clarix, uy, may gabi ikan mo mayor. Atong energetic o butan kayo nga city director, Police Colonel Dexter G. Pahay, sir, may gabi. O sa ato usab matikon nga station commander, Peter Il Tahor. Una sa tanan, no, wala pa gihatag nga mga plano nga gibuhat ang atong kuan, pero sa pagkakaroon, karon siguro nga semana, ato na lang mahibawan, mga two weeks before sa undas, ato na lang mahibawan ng schedule nga atong i-kuan, atong ipagawas sa umaabot ng undas.
5: So aside sa kanang cemetery, sir, nabamahilaing kuan nga inyuhang kanang atuan bitaw, like sa mga kalsada nga inyuhang deployan, mga busy nga mga kalsada.
6: Sa atong mga busy nga mga kalsada o sa mga daghang katawan nga moagi, no, natay mga pulis nga sure ko nga na yung mga pulis nga ma-deploy dia, even sa kanang dili nga busy nga mga kalsada, nagya po yung mga pulis nga na-assign dia. Gawa sa atong IPP sa kuan, natay mga pulis assistant desk sa before sa kuan, sa siguro sa closing, siguro na sa city cemetery na po ikay gayo na itong mga assistant desk. O sa katong kuan, mga busy streets na to, naagya po yung mga pulis na to, anak ng mga panahon.
5: Kanang nana, unsa may inyong mga buhatong mga lakang, sir, sa labi na sa adunay mga kasamok or para sa mga kahapsay sa panahon sa maong kalag-kalag?
6: Sa kahapsay sa kuan, o ato ng istoryahan ang peace and order sa atong kuan, maabot na undas. Nagpasalig kami, no, ang police station 2 kanang amo nang payugtan ang pagkuan, pagbawal sa kuan, sa pagdala og kanang mga mahait nga mga hinihiban o anytime ang kanang mga katawhan nga mabisita sa city cemetery, nanginaot lang kuno nga kuan, kanang atong likayan ang magdala og mahait nga butang, kaya kanang ginabawal gina sa kuan, ilimnong makahubog o labi na kanang mga lighter kanang makasunog sa atong kuan.
5: Then, last word, pang panawagan or pahimang, no, sa itong katawhan?
6: Panawagan ako sa mga katawhan nga mubisita sa atong city cemetery karong umabot nga pizza 1 o 2 sa Nobyembre. Ginadili yun sa pagdala anang mga mahait nga mga butang, mga lighter, isa pa yun kanang kwan, kanang ilim nung makahubog, ginabawal gina siya, kaya makumpiskate na siya amo nang i-custody yapon sa among kuhan, holding area. So, nanginaot lang ko nung atong mga kuhan, atong mga katawhan nga mubisita nga katong gibawal sa una, maurag yapon to ang kuhan, kanang sundon na kanang katong gibawal sa una, dili na kanang buhatan na magdadala o kanang labi na ka ng mga sunda, mga puro kay limpyo. Kaya itong city cemetery, wala na may sagbuk niya, wala na may kuwan.
5: Mm-hmm.
6: So, maulan to, no? Huwag may gabi.
5: Thank you, sir.
4: Hello ka to, mga pamahayag ni Police Captain Emmanuel Gaming Murillo Jr. Balita na hitos, gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Belez sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat, Magnum Hunter 22 Faith Belez. So, karon sa itong Magnum Power Advisory, gipaybol sa NGCP. Alang sa pagayon, scheduled power interruption. Karong adlaw nga Domingo, October 11 ning tuiga, mapiktuhan nini ang pipila ka bahin dinhi sa Cagayan de Oro, Visayas Oriental. Sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Apektado niini ang portion sa Morisco 1 kini alang sa pahigayon nga shutdown sa upol patag 69 kV line ug pagfacilitate sa maintenance activity high voltage equipment sa upol substation. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: istoria Nike Gugma Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika.
1: Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10 sa 2 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Nagapahimangno si Dr. Erica Joyce Alfonso sa Medical Officer 3 sa CHO nga dili baliwalaon kung makitaan og sintomas sa breast cancer aron kini matambalahan. Mato ni Dr. Alfonso nga lakip sa sintomas ang bukol sa suso irregular nga porma sa dughan ingon man adunay discharge nga mogawas ug uban pa. Higi agat usab ni ini nga gilayon nga mapakonsulta sa pinakaduol nga health center aron magiyahan sa buhaton.
3: I always tell my patient that to know what is normal for their breasts and to know and don't ignore the changes no, na kailangan makita. So these are the most common sinyales at sintomas ng breast cancer. So these includes the lump or there is a mass in the breast, but not only in the breast. You can also check sa imong underarm. No? There is also changes in breast size or asymmetry. There is skin dimpling or thickening, redness or changes in the skin, and if there is discharge, most especially ikan ng mga bloody nga discharge, no. So, but it doesn't mean na just because naakay lump, it means cancer na dayon. So we have to remember that not all lump means cancer, but all lump should be checked. Discharge, na yung manggawas ng fluid, which is not normal man good. Especially if bloody ang discharge, no? Sa totoy, dili man siya alarming, but we have to check it early.
2: Ang pamahayag ni Dr. Erica Joyce Alfonso, Medical Officer 3 sa CHO. Samtang gibutyag ni Senator Judge Rafi Tulpo nga posibleng ang posibleng kalapasan ni Vice President Sara Duterte sa usa ka provision sa konstitusyon nga nagdili sa usa ka opisyal sa gobyerno nga magbaton og trabaho samtang anaa sa katungdanan. Sa iyang interjection, gitumbok ni Senator Tulfo ang gingong pagdawat ni Vice President Sara Duterte sa compensation gikan sa City of Davao niadtong tuig 2023. Kundiin ang Vice President, Vice Presidente na kini gikonfirma usab ni Bureau of Internal Revenue Officer Attorney Ann Loren Garcia Marquez nga nalatid sa BIR form nga adunay kapig 82,000 nga gross compensation income ang Vice Presidente sa Davao City apan wala matumbok sa testigo kung unsa mismo ang tinupdan sa nisgutan nga bayad.
4: So, tumanggap siya ng sweldo sa City of Davao for legal fees niya as a lawyer.
5: Hindi ko po masasabi, Your Honor, kung ano po yung ano. Basta nakalagay lang po kasi dito, Your Honor, po ay gross compensation income. My recollection po, the President, Vice President, and certain officers of the government are not allowed to practice profession or participate in any government contracts or contracts with any government agency or GOCC or instrumentality po.
4: So in other words, di siya pwede makatanggap ng double compensation, something like that. Na bilang BP siya, hindi siya pwedeng tumanggap ng ibang trabaho outside of being BP. So di siya pwedeng tumanggap ng sweldo, in this case, for legal activities, parang ganoon.
5: Tama po.
2: Ang pamahayag ni Senator Judge Rafi Tulpo og BIR official og nagsilbing testigo Attorney Ann Loren Garcia Marquez. Og garon sa tong Maggie Miss Hunter, estudyante patay human madisgrasya sa Sulana Hasaan Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
1: Magnum News Hunter.
6: pasyente, kinabayo sa kabay, tiyan yung si sudyante, one month at pa kanina disgrasya. So, diya sa, samtang sa kayo siya, wala nagpanagas yung motosiklo, diya sa maya surana sa Misamay Surital, gingon nga mga biktima, na ilan sa makalan niya si Ivan Macalso, residente diya sa maya Dayawan, Villanueva, Misamay Surital, gingon nga gigan matod pa, kini nga naisulan nga biktima, diya sa Osaka Resort sa kuna, diya sa may Springview, sa maya sa Misamay Surital, akong din na samtang nagpanagan kini, siya nga motosiklo, gituhan nga kusog ang pagpanagan sa mga biktima, Wilson, nga na-overshoot kini, uga may bangga sa Osaka Toyota Wigo nga naka-parking sa kilid sa dalan na panang karing ang mga biktima isa na ipag nahulog pa kanil siya ng motosiklo samtang iyang ang motosiklo na parahin nga panaga na tungod po sa kusun sa panagan po magdumad siya ngayang motosiklo nakabangga po sa lain nga dump truck nga kasabay na po niini uga pagpanagan sa maong dalan so diya ang disgrasya ang mga biktima nagabihan matagpa ang ulo nga bahay niini mo irasod nga kaninga so diya ang nadala po din sa ospital ginikara kini nga patay sa itong sa attending nga kaya saan na public hospital. Inuwan ang mga insidente gingon nga gikonsidera usab sa municipal police station nga usa ka self-inflicted injury o gawala gid paingon nga lain pon kana angin sa maong nga disgrasya nini nga tong oras patay lawas sa mga biktima kasamtangan nang gipayron na siya nga pamilya o gawala nang paingon nga kani nga dual pa sa nakadisay magpasaka og kaso labi na kay nakinausab nila nga self-inflicted lang po na nito mga disgrasya sa maong nga biktima. Tunay po sa balita gikan sa maya saan municipal police station kini sa magyumi sa 23 Kiabilian o sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum 23 Kiabilian o sa ug karon sa tong Magnum Power Advisory gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante kalabot sa scheduled power interruption ug mang adlaw Sabado Oktubre jesting tuiga kini alang sa installation sa fault structure diha sa likuan puntod ning syudad kini magsugod alas 7 sa buntag hangtod ala 1:30 sa hapon apektado niini ang Hulyo ang apektado niini ang likuan na barangay puntod laing hugna alas 7 sa buntag hangtod alas 8:30 sa buntag alas 12 sa udto hangtod ala 1:30 sa hapon apektado niini ang portion sa barangay puntod o barangay Makabalan. Mga iga nabati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingenterina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipay mangnuan ni Police Captain Jerome Kampagnan, hepe sa Hasaan Municipal Police Station ang mga motorista nga magbinantayin sa ilang pagbiyahe. Mato ni Jerome nga kini kona ni Kampagnan nga kini labi na ang danlog ang kadalanan tungod sa mga nasitang pag-ulan o aron malikayan ang disgrasya.
2: Sa tanan no sa Angol Station kami gin nagpahimang no labi na kami nung kandak untik poet nga ang among mga ato mga motorista labi na katong nagamotor magbantay gyud labi na karon nagulan-ulan na diri sa ato ang lugar, so careful lang gyud, then apply gyud ang defensive driving.
1: Ang pamahayag ni Police Captain Jerome Kampagnan, hepe sa Hasaan Municipal Police Station. Samtang gisupak sa depensa ni Vice President Sara Duterte ang gigamit ni House Prosecutor Jill Ducno sa nga pulong tinikling sa pag-question ni sa financial forensic analyst nga si Attorney Alexander Cabrera. Giklaso sab ni Cabrera nga ang pagtawag nini nga tinikling sa issue sa joint account sa mag-amahang Duterte tungod wala malakip sa year-end balance ang kwarta nga permanente ko na perme nga wala sa year-end balance, samtang gitugutan usab ni Senator Presiding Officer Jesus Cordero ang paggamit sa maong pulong.
3: Dahil nga natitinikling yung pera, hindi siya lumalabas sa year-end balance ng inyong ng mga bank accounts na tiningnan ninyo.
4: Your Honor,
3: I haven't asked a question yet, Your Honor.
4: We are objecting, Your Honor, to the word tinikling, because as far as we know, as far as we have read the report, it doesn't appear in the report, Your Honor.
5: What do you mean by tinikling? Why is it? Where did the word tinikling come from, Attorney Alex?
6: Opo, because
5: we are only aware of the dance.
6: That's right po.
5: Cultural and folk dance.
6: Ang kaya ko po ginamit po yung word na tinikling is hindi po naiipit sa year-end yung pera. Lumalabas po siya at bumabalik. Lumalabas at bumabalik. Pero lagi pong wala siya sa year-end balances po.
5: The Honorable Soto, Senator Judge Soto, used that word as well. Is that a...
6: Ginagamit po namin to shortcut po yung... variation po ng kiting.
5: Attorney Christine, is that there's nothing technically wrong with the word tinikling, unlike the word scheme. It's descriptive of what he wrote in his report. The chair will allow it.
1: Ang pamahayag nila House Prosecutor Chil Ducno, Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, Senate Kona Presiding Officer Chis Escudero, o Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera. O karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka L300 van na sunog sa Zone 1 kinasangan ipunan ning syudad sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
0: Magnum News Hunter!
7: Sa Magnum Lani, usa ka exclusive karon na nga girespondihan sa ito ang kaubaan na team, no? Usa ka unit sa kining L300 van nga puti nga dinidapit sa Zone 1C sa kinasanghan na barangay Ipunan ning atong syudad. Dinggi sulod aning usa ka compound or kining usa ka construction na supply nga kining establishmento nga WR nga establishment nga construction materials lugar siya nga supply magmamalani. Din gamay lang siya lugar nga kanang area. Dali na kapsulod, nasulod na ka-standby na sampit ng L300 pan. O tungod kay siguro, wapay ka na nga, wapay po'y nasayod nga na pong ni Kalitong Dilaab. Pero wala po'y kuha lugar kung sa hinundan. Ni tingala na lamang kining usas sa mga biktima nga nagsila naman. Nga pagsila niya, ni Dilaab lugar padulong sa kanang ulo nga bahin sa L300 o hantod nga ni Lokop lugar padulong sa taas. Nga nasunog na yon ang kining yahang atop-atop. So muna nga damage lugar nga portion sa maong L300 van o maglumlani. Dayon ang nasuwan lang ani na ang ikatingatan nga ang kining L300 van while nga nasunog, nidagan daw siya padulong dito sa kining mga 2 kamitro o 3 kamitros. Tulok kami tros nga kining nga kalayon, nidagan siya padulong dito sa building nga ni Bangga, yun dinoon sa gate nga Putaw nga nakadamage sa kining gate kaputaw. So munang tingala sila nganong nidagan ang nasangpit nga sakinan nga naka-standby man siya. Iwalay driver o amang kayo mitulod o baka wala may kanang kuan lugar, rason nga nung mudagan. So, pero base sa initial nga investigasyon, kay kamulo pa man ang kininga kanang ang investigator na si Gianmarco F01 Gianmarco Barciliano nga dire sa ipunan nga fire station nga kamulo pa man siya og kanang investigasyon, but ang initial nga iyang gibutyag lugar nga kanang usa sa mga hinundan nga nung mudagan pa isa bas gituhan nga nakaingan sa or na, nakapansak pangyabi nga nakaon na dayon ang iyang kumbyada nakaingan sa pa nakasulod pa sa gear, so wala lugar siya na neutral. So sa dihang ni-react ang kining pag-spark, pag-umag-spark, ni-react dayon ang battery o butong nga nakatungod kinakaingan sa man siya, may himo sa na namutong nga ni persa sa pagpadagan ang masakinan nga nidagan lang iyaha, walay driver. So sa kamulong kalayo, butong nidagan na bangga sa gate, aning establishment, nga ang kining inner gate, na may inner gate nila, silbi ka ng gate nga, kanang asa nila yung murabag building, nga kung asa dito nila ipamutang o ilang storage sa ilahang kining mga gamit. So na may gamay nga building o gamay po nga gate. So dito lugar silbi nga nila ginabutang ang kining ilahang mga gamit magmamlani. Dayon ang hello.
1: Okay padayon magnom Lincho.
7: Okay kanang morning ilahang area dinhi. So gawas lugar aning main nga gate na abri man siya. Nga din nakasulod man ang sakinan naman sa tuwa-tunga. Then dito man siya naka kan lugar dito katubang anang building. Pagdakan niya nabanggaan, ibangga siya dito sa kanang lain pang gate nga murag gamay siya nga gate nga gate sa kining nga wasa atong gisugutan ka kanina nga silbi murag storage dayon building na dayon palipalay o kanang kuan no. So muna to ang nakita lugar diri sa kining nga area. So mutong nga gituuhan or initial nga kininginundan sa kanang sunog to be verify pa sa kining PFP kay posibleng katong nakaingal sa lugar siya, kung naka-on lugar ang iyang makina, dahil motong baka basig ni react or na nagka-cause of ignition doon baka sa banok kay wa mapunsab sila ay kung ano ni wa po sila ay rason wa po sila ay kaya sa sayuran kung sa puinundan nga doon mo sila ablag kalit. Kay kaganina pa daw din hapon naka-park ng nasangpit nga sakinan na motong gigamit nila o kanang din hapon. Ganina pa mga kwan, mga siguro mga oras lang ano? No mga gabi-gabi inagit po din noon. So naka-park lokal din hi pero naka-on ang nasangpit nga sakinan. Dayon na moto nawa sila wala masay di wa po sila kabantay nga nikalit lang tilaab lokar dayon. Pag kumag tilaab nidagan ng kalit, iya, nibangga dito sa kanang gamay nga gate, dito sa storage. So, sumuna, ang kining L300 van, doon na siya karga nga kining mga tubo, puthaw, o kanang mga pang materials, lugar nga kapang tukod o balay, nga naadari sa kining ang sulod nga bahin. So, wala makayo na damage, no? Wala kayo na unsa ang karga. Kinilang ang iyahang makina sa tubangan, ang mga bangko, dayon manubila, dayon ang mga wiring sa sulod sa makina, dayon kining iyahang uluhan, buhak po ng samin, dayon na sunok sa ang kining atop-atop sa L300. So ni connecta lo ka dayon sa kanang kalayo ang L300. So apil ning iyang atop-atop o kanang iyahang kwan, kanang iyahang sitaw kani, kining iyahang murag kanang insulator kanang tig pampawala sa init or pampapukong sa kanang kainiton. So nasunog kining yang atop-atop lokan niya. Mulang na ang damage. So munang ang uluhan o kining yang atop-atop munang na damage. Pero ang tibok lawas na dayon, ang uban nga lawas na part lugar sa maong sakinan, wala na kay naunsa. kay na-respondihan raman sabdayon sa kining Bureau of Fire ang maong among masunog man sila nakakontak kining tag-iya so na-respondihan, napasa o kanang na-appeal na ganyan gibasa ang kining building kung asa kipanggaan aning sakinan. So ginakapit-pit naman siya so gi-appeal o basa appeal ang kining mga tapat niya nga mga room nga puy ananan sa kining nga naadri lugar sa kining establishmento sa URW so kining sa pit nga establishment so mo lugar na nga tuwa nga nakita diri karon nga kamulo pa man og imbestigar magdumala ni although wala na siya kalayo do aso-aso naman lang may nabilin gani awa na magani kayo ni mo makita di kayo ni mo makita ng aso na so kuan lang ni kanang murag kanang init na lang sa sakinan ang imong mapil mabati dayon na basa-basa sa palibot ug ang damage no kadi niya ug tungod sa sunog ug apil gani ko ano ang kining ibabaw nga bahin sa establishment kung asa nakapitpit ang sakinan nga nakapitpit siya ang ibabaw nga bahin sa atop or atop-atop kung bahin aning establishment nga pitpiran sa kining sakinan nasunog o kapil. Okay, light materials naman siya, pero dili siya dako nga damage. Gamay rapot siya na porsyon, no? Dayon ang apil ang tapad niya nga light materials gapon nga building na kaon gamay sa kalayo porsyon sa nasangpita nga kining area. But wala kayo totally lugar nga nasunog tanan ang tibok nga building. Apil ang sakinan, so wala kayo na tibok tanan nga nasunog, porsyon lang mapod sa nasunog, pero posibleng doon ay dakong damage git sa binon ang dala sa maong pagkasunog sa kining sakinan. Dayon, to be verified pa man, kung unsa yun ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo, doon na ay initial ginagmay, pero so far pa man karon nagkamulo o kinag-investigar ang kining Bureau of Fire Protection labi na sa Ipunan Fire Station pag-investigar ni FO1 John Mark Barciliano. So, una siguro tontot magdoma kining lani kung basig mahuman ni si FO1 na John Mark Barciliano na makapadayag na siya o kanang initial or iyahang kinatibukan nga investigasyon kalabot sa insidente din sa kasakinan usbon ako sa kasakinan L300 van nga nagkarga og kana mga tubo putaw o kana mga construction materials ang nasunog din sa zone 1C kinasanghan Ipunan exclusive nga to nga na-respondihan o may lain yun kita raman po yung naka-report ani so exclusive nga naka-respond dita ukusak kagamay sunog din sa Ipunan area ning atong syudad samtang pabilin pa man nga naa dinhi ang Bureau of Fire na gani ang police nga naka-monitor sal sa mong area dayon ang mismo ang kinintag iya wa pagi hanaw wa pagi say kasayuran pasab ning mga panahon na unsa gyud inundan sa maong sunog then wala dapat sab siya nakahatak pa o kanang pahayag labi na nga na para sayod ang kinintag iya gyud mismo sa maong establishmento aning kining compound or umura ba ni o kanang storage sa o balik nang sitaw kani kining supply sa construction supply nga gamay lang siya nga construction supply nga building nga nadri lugar so muna nga tuwa nga nabat na suta na gamay sunok nga nitabo once again sa zone 1C kinasanghan barangay Ipunan ning atong syudad. Muna to ang report gikan sa tungo lokasyon kauban sa Maclum Hunter 18 Rudy Katapang kini sa Maclum Hunter 19 Mentso Kabaktulan sa Parita og Serbisyo Maclum Radio.
1: Nagang salamat Maclum Hunter 19 Mentso Kabaktulan. O kanang itong Magnum mga Power Advisory, gipay balo sa sipal kong ilang mga konsumante, nga doon ay schedule power interruption ng mga adlawa, Oktubre 6 ng tuiga Sabado, sugod sa lasyete sa buntag hangtod sa 1:30 sa hapon. Kiniaron na mapadali ang pagtaod sa kuna istruktura sa poste sa likuan na punto duguban pa nga kinahanglan ayuhon. Ang mga apektado sa pagkawala sa kurente mao ang Hulyo Pakana Street, portion sa barangay Puntod o Makabalan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: ang inyong kauban sa gugma ug musika.
1: This is Magnum Songs of the Heart. Good evening, mga Magnum friends, lovers, part-time lovers, sweethearts, ug mga darlings, sweet couple. Kamusta ang inyong evening karon? Well, padayon lang mo diha ha sa pag-fall in love with love. Fall in love with the music. Kini ang Magnum Songs of the Heart, kauban si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika. As usual, mga Magnum friends, loaded na pod kayo ta karong gabi'i sa inyong mga paboritong love songs. Napod tayo mga heart tickles, unya taod-taod nga siguradong mupagilok sa inyong kasing-kasing. Naiuban, kiligun, uguban pod, from sadness to happiness, makapahiyong. Napoy uban nga gamayng hugot ug mga makapahinumdum nato nga ang tinuod di ay nga gugma, dili lang kay gibati nimo na, kundili gipakita nimo pinaagi sa pagrespeto, pagatiman o pagka matinud-anon. Busa stay tuned lang mga Magnum friends kay diri sa Magnum Songs of the Heart on Magnum Radio 99.9. Dili lang ta ma-in love karon, pero makakat-on pud ta unsaon ang pag-love sa husto. Diba Magnum friends? In addition sa atong Magnum Songs of the Heart, panahon na usab para sa usa sa atong paboritong bahin sa programa. This is Song for Someone Special. Karong gabi, adunay usa ka special nga request gikan kang Jonas ug wala pa man siya makaila sa iyang forever Magnum friends. Pero dako iyang pagtuong nga one day naara gyud ang right person sa hustong panahon. Samtang naghulat si Jonas, gipili niya nga magpadayon sa pag-ampo, paglaom ug pag-andam sa iyang kaugalingon. Mga Magnum friends, aduna siya mubo pero sincere nga message para sa babae nga iyang gihulat. Sa akong future someone, basin wala pa ta nagkaila karon, pero hinaot nga maayo ang imong kahimtang. I'll keep praying that God will guide our paths at the right time. Until then, I'll continue becoming the person you deserve. I'll be here waiting for your love. Mo, future someone ni Jonas, kung asa man ka karon, hinaot nga sa hustong panahon, magkita ragyod mo. Aniya na ang awit nga iyang gipili mga Magnum friends? It is called Waiting for Your Love by Stevie B. Dini lamang sa Magnum Songs of the Heart ang inyong kauban sa gugma ug musika. Kini si Magnum Apple Pie. Thank you Jonas for your song for someone special you're waiting for, where every dedication comes straight from the heart. What you request is what we play here. Enjoy the music on Magnum Songs of the Heart.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabi-bion. May gala ng balita karong orasa. Bukas ang Community Improvement Division sa City Hall sa mga nanginahanglan ug tabang ilabi na sa mga kooperatiba, adolescent health ug uban pa. Mato ni Honorio Diputado Jr., Acting Department Manager sa Community Improvement Division nga pinagi usab sa tabang ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
3: Sa tanan mga lumulupyo sa Cagayan de Oro na basin doon ay mga concern about sa cooperatives, sa mga adolescent health, ug labi na kining sa mga livelihood sa mga community base. No, ang among opisina sa Community Improvement Division na open abrigyod sa tanan nga moduol mangutana kung unsay ilang makonsamo, no? Kinintanan sa suporta po ni sa atong buutan nga paghalandon nga mayor, no? Angay na itong mabuhat, angay itong matabang sa ila, munang gikonan ko, mayor nga, mayor, ang among buhatan, man na sa unsay among matabang yun, nga para yun sa kayuhan sa atong dakbayan.
2: Ang pamayag ni House of Prosecutor kung saan ako na ang pamayag ni Honorable Diputado Junior Acting Act Department Manager sa Community Improvement Division. Samtang i-question ni House of Prosecutor kung saan Jill Jokno, si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera kung anong gilakip ni Vice President Sara Duterte sa SALN na konang sa SALN ini ang GenCorp, matod ni Cabrera nga may nungdanon og dako ang value sa maong kampanya, rason na gilakip kini sa Vice Presidente base sa ilang pagsusi.
4: Nakalagay po sa SALN ni VP Sara na meron siyang... On the other hand, I would like to ask you, in your professional opinion, why did VP Sara include GenCorp in her SALN if it was not in the GIS?
5: Opo, kasi po na...
4: Professional opinion, why did VP Sara include GenCorp in her SALN?
5: Honorable Jokno, the reason why I think VP Sara included GenCorp in her SALN is napaka-alaga po kasi ng GenCorp. Malaki po ang value ng GenCorp.
4: Bakit nyo sinasabing malaki ang value ng GenCorp?
5: Kasi po sa loob po ng GenCorp, meron pong limang Jollibee branches po.
4: Ano po ang naging basehan ninyo para sabihin na merong limang Jollibee branches sa loob ng GenCorp Industries Inc.?
5: Kasama po sa mga nakuha po naming dokumento galing po sa prosecution ay official receipts po kung saan po ang official receipts po ito ay nagpapakita po purchases po sa Jollibee, iba't ibang branches ng Jollibee na pag-aari po ng GenCorp.
2: Ang pamahayag nila ni House Prosecutor Congressman Jill Jokno o Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera. O karon sa itong Magnum Night Hunter. BFP, parayong gibistigahan ang hinungdan sa pagkasunog sa usaka L300 van diya sa Zone 1 kinasanghan na Barangay Ipunan ning syudad. Sa balita ug serbisyo, aniya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
6: Pabiling gibistigahan ang unsang hinungdan sa pagkasunog sa usaka L300 van diya sa usaka establishment sa WRW nga ka establishment sa construction na site diya sa maong sa Zone 1C kinasanghan Ipunan ng itong syudad is maong initial nga investigasyon ni FO1 Janmark Barciliano nga moabot 80,000 pesos ang estimated structural damage o sakinan din gigabutyag nga almost 30 minutes ang ilahang nga pag respondi o pagpalong sa kalayo sa nasangpit nga sa kinana. Pan sa karon ginakuhaan pa o kanang tugang nga mga angulo kung unsa gyud ang tinugdanan sa kalayo, lakip na ang explanation nga nung midagan kini sa pagbangga padulong sa establishment. pinanabahin sa bahog sakinan. At sa paminaon si FO1 John Mark Barciliano.
7: Gabi, no? Kumusta yung mong ipag-investigar din karoon nga sa kasunog, sa usa ka sakinan, sir?
8: Maayong gabi, no? So, nag-respondit na din sa Regency Ipunan sa Osaka Vehicular Park. So, nag-respondit ang sinaglaya 3 sa Bulo Fire Station. Hmm. So, nakatawag sila, na-report sa amo mga 2208 hotel. Dahil nakarespond ta mga 2 minutes before sa tawag. Dahil nakaabot na din mga 10 alas G sa 3C sa gabi.
7: Okay.
8: More or less mga 5 minutes tan kaya nakaabot.
7: So, usa ka L300 van tala?
8: Yes, sir. L300 nga van gamit sa construction dari sa panag-iyahan ni Sir Roy Maputol.
7: Okay. Diyon, nabasa pa ninyo, sir, na pasiritan pa
8: rin? Sa pag-abot na mo, no, nag-progress na ang progressive na ang fire. So, ato gyud siyang nabumbahan. So, luckily, nakatawag na yun ang nakakita nga na ay sunog. So, wala ragin na damay po ang establishment balay na doon sa nasunog nga sakyanan.
7: So, pila ka minutes inyong concert?
8: More or less, ang unsa man, sir?
7: Inyong pag-operate.
8: So, pag-abot, no, alas 10:30 sa gabi, dari sa fire scene. So, na fire out na to siya mga alas 10:25 sa gabi.
7: Okay. So, pero ang damage ani maabot lang og
8: mga more or less siguro, sir, kay 80,000.
7: Ang mga na damage, sir, is gawa sa sakyanan na pay, no?
8: Wala man nooy na damage nga mga supply niya unless ay katong mga karga lang, katong mga tubo. Pero ang mismo nga mga stocks niya sa display niya sa iyang construction nga kuan, wala ra man noon. Masalamat po ta sa mga kuan, kaning mga residente diri nga nakakita sa sunog kay dayon nato na respondihan. So okay, muna ay pinakaimportante manawag dayon ta sa pinakaduol nga fire station in caso sa mga ingani nga mga panghitabo.
7: So sa inyong makitang analysis ani nganong inig sila ni dagan.
8: So sa ingon ana nga mga concern no, kaning cause of fire ngana. Under investigation pa kita, sir. Dili pa nato ikuan kung unsa gyud nahitabo.
7: Pero ang sagara mga ingani nga mga wirings, di ba? Sa sakinan.
8: I-consider nato na nga mga kuan, sir, possible. Tanan ang gulo sa mga possible nga nasunog, na pagkasunog, ato na siyang investigaran.
7: Pero kanang pagkadagan, normal ba na nga tungod kin na ay naigna na ay kuan naka on?
8: May possibility na, sir.
7: Kay naka on, nakaingan sa siya na.
8: Dili pa nato makuan kung nakaigan sa ba o sa. Pero may possibility nga mudagan kay namay ligid pod nga sa surface pod. So ato po na i-consider nganong idagan siya, nganong na-spook siya.
7: So sa karon is wala naman may control unsay kuan ni nay ano ang establishment ani unsa ba pwede na ba ni magamit or di pa pwede?
8: So kung pasabot nimo isang establishment, sir, wala man noon ta na kuan, wala man na kuan ang establishment. So dito ra ta mag-focus sa vehicular kay mo may mismo ang nasunog.
7: Okay.
8: So sa establishment wala man noon siya na unsa. Nalang siya mga partial nga mga suits sa kanang smoke, ito, smoke suits.
7: Kini sa kinan di na ni pwede maano pa maayo or sa
8: dili ko makatubag ana, sir, kay dili pud ko kuan sa mechanics.
7: Okay.
8: So ang makakuan na is mga expert pud sa ano mechanic ko ra pud. So ang ato ay focus is kung nganong nasunog siya.
7: Pero pinakaduol nga angulo is wiring, di ba?
8: I-consider na to tanan angle, sir, wiring unsa, battery or mechanical, ato nang tanawon tanan angulo kay para sakto ang atong pag
7: apil ang kainiton.
8: Okay, consider po na nato, sir.
7: Pero unsa oras ato nasunog do?
8: Natawag sa to, sir, alas 10 at
7: aso dili na kainit.
8: Alas 10 alas 10 utso. So nakaabot na rin alas 10:30
7: na. So dili na kainit
8: na. Dili na kainit ato nga panahon. Pero i-consider na to tanan ang gulo kung unsa yung nahitabo sa sunog. So under investigation na, sir, dili pa nako makuan unsa yun ang nahitabo.
7: Gilang. So nakaipauta na. Unsa ba? Sir, any invitation or baka pahimangno unsa tanan?
8: Okay. So May mangno sa tanan nga lumulupyo diri sa syudad or sa diri sa atohang syudad, no? Kung in kaso makakita tag kanang ini emergency, tawag dayon ta, especially kaning sunog. Tawag dayon ta sa pinakaduol nga fire station. Kay mas paspas ang inyong tawag, paspas ang responde namo. So dili na maingon pa nga mo dako pa ang kalayo kung makatawag dayon.
2: Yes, magdumensyo.
6: Pagod po magdumat, Lani, ang ato nga paginabi kang F1 na John Mark Marciliano, investigator sa Bulwa Fire Station na. Kini si Magdum Hunter 19 at mensyo kabaktulan sa palitawag servisyo Magdum Radio.
2: Dengan salamat Magdum Hunter 19 mensyo kabaktulan. O karon sa itong Magdum Power Advisory, gipay balo sa mulos ko uno ang ilamang konsumante nga doon ay scheduled power interruption karong adlawa, October 10 to Iga, Sabado, sugod sa alas 7 sa buntag, hantod sa alas 8 sa buntag. Kanyarang sa mapadali ang pagbalihin sa load, kung na-load gikan sa Upol Patag 69 KV line, nga doon sa Upol Lugait 69 KV line, ang mga apektado nga area sa pagkawala sa kuryente sulod sa usa ka oras, mao ang entire biking on ning syudad, El Salvador City, Mulugan, Amuros, Sambulawan, Taytay, Himaya, portion sa Zone 5 Binigdaan, Zone 5 Ulaliman, Upol Misamis Central, particular na sa Patag, Bagukbok, Awang, Tingalan, Nangkaon, Malanang, Luyong Bunbon, Bara, Igpit, Youngsville Subdivision. Mga igaling debate ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
10: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio ala una dos sa kadlawon. Mga igala ng balita karong oras sa agi siguro sa lukang pagamahanan nga gamiton sa sakto ang 8.5 billion pesos na taktang utangon sa syudad alang sa pagtukod sa new government complex. Kinahuman ni kwestiyona sa pipila ka konsehal sa Dakbayan ang pag-utang sa LGU. Mato ni John Gilmore Acto, tipi baba ni City Mayor Orlando Clark Sui nga ipaagi sa husto nga proseso ang paggasto ni ini.
2: Ini grant anak nga loan is brahon dadun sa atong finance nya kalingawan dayo ng gasto, so dili na pwede ang mahitabo ana unsay agi sa mga kaning government complex nato kay ilahang by face mangudni pura pud na ang pagating loan aya i-deduct sa atong loan.
1: Ang pamahayag niya ni John Gilmore Acto, tigpapaba ni City Mayor Orlando Clarix Uy. Samtang gi-question ni House Prosecution Counsel Attorney Erwin Matib ang kataas sa pangutana sa depensa kalabot sa sulod sa usa ka tax form ato sa ikatantay 7-37 nga adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kinitaliwala sa cross-examination ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kang BIR witness nga si Attorney Ana Lorena Garcia Marquez kung nahimong tutorial na ang hiskutanan kalabos sa hiskutang dokumento. Hisairan nga naitabo ang pagbiniluay samtang gisusi sa depensa ang mga dokumento kalabos sa buhis sa pagpangutana ni ini sa testigo sa prosecution.
3: Your Honor, just to manifest, are we having a tutorial on what the tax form contains, Your Honor? Just
4: actually, I'm learning, Attorney Erwin. But yes, Attorney Christine, you're going to a point, right?
5: Yes, Your Honor. Yes.
4: Please proceed. Yes. Kindly, if you can abbreviate it, yes. Kindly do so. But if not, well,
5: at least you're learning, Your Honor. Thank you.
3: Your Honor.
1: Ang pamahayag ni House of Prosecution Counsel Attorney Erwin Matiba, Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, uga Senator Presiding Officer Chis Escudero. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balo sa municipal ko ang ilang mga konsumante nga doon na schedule power interruption na karong adlaw October 16 tuiga Sabado. Sugod sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas sa kon ala 1:30 sa hapon. Kaniron mapadali ang pagtuon pagtaod sa istruktura sa poste sa likuan puntod o uban pa nga kinahanglan ayuhon. Ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mao ang Hulyo Pakana State portion sa Barangay Puntod ug Makabalan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: tapi
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Target sa TESDA Region 10 nga mahatagan sa oportunidad ang tanan nga gustong makatrabaho sa lalawigan sa Misamis Oriental. Mato ni TESDA Region 10 Regional Director Rafael Abrugar III nga nagtanik sila og mga technical skills nga dakong tabang alang sa mga katakon na mga gustong mutunga nga ilabi na usab sa suporta ni Governor Juliet Oy.
5: Ang rin sa testa, ang atong tuyo itong tikma. Tagalog po ang kanila na makatrabaho. Makapalita ka trabaho, employment, and other opportunities. And we are happy to see that it's not just technical skills na itong makatrabaho. Pati ang language. And at the same time, we are so much grateful for the coordination and the help of our provincial government of Misamis Oriental and our Governor Juliet Oy.
4: Ang pamahayag ni TESDA Region 10 Regional Director Rafael Abrugar III, samtang gitawag ni PCGUS sa Philippine Sea Spokesperson Rear Admiral J. Tariela nga barbaric behavior ang gihimo sa Chinese Coast Guard nga pagpanghasi samtang nagpahigayon sila sa medical evacuation. Mato ni Tariela nga susamang wala gihatagan og bili sa China ang kinabuhi og kaluwasan sa ubang mga tao ug nakatutok lamang sa ilang mga tinguang pag-angkon sa teritoryo sa Pilipinas.
6: This is another barbaric behavior of the Chinese government. Wala silang pakialam sa buhay. They never cared about the health and safety of our personnel on board BRP ship, Cielo Madre. What Chinese government is concerned only is their illegal claim and their imperialist position when it comes to the South China. So para sa akin, hindi mo naman kailangan dapat panawagan yan, di ba? Parang it's the moral obligation of everyone to provide assistance, especially when it comes to the health and safety ng kahit na sino man. This goes beyond geopolitics. This goes beyond the territorial claim. Pag ang pinag-usapan dito, yung kalusugan ng ating sundalo, kalusugan ng ating mga mainistang Pilipino, dapat lahat tayo nagtutulungan.
4: Ang pamahayag ni PCGUS Philippine Sea Spokesperson Rear Admiral J. Tariela. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at tingin duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas tres tres sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan niya si Kona Shakata Vauci, Secretary Attorney Venamaya Celeste, nga mihimo sila og pagsusi sa mga establishmento sa syudad ug kadaghanan kanila nakatuman sa gikinahanglan ng mga resikitos. Apan matod ni Celeste, nga doon na usab uban nga naisyuhan og violation naman makitaan og paglapas.
2: So we are happy na pipila sa ato ang mga establishments among natuyukan, no, particularly those mga establishments nato nga noted nga dili ga secure og business permit but operating, therefore they're making profit. So dunag yoy mga establishmento, especially inns somewhere in Lapasan nga naisuhan sa atong regulatory and compliance board og ordinance violation receipt. So ang process ana is with the regulatory and compliance board. Normally pinakataas nga issuance will be 3 times.
1: Ang pamahayag ni Shakata Vauci si Secretary at Attorney Venamaya Celeste. Samtang gi-question ni House of Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang pagsaka sa bahandi ni Vice kuna ang pagtaas sa paspas ng pagsaka sa bahandi ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Tolosa nga miabot sa 85.34 milyones pesos ang ginatibok ang kita sa Vice Presidente ug sa bandang si Attorney Mans Carpio sulod lamang sa 19 katuig.
3: Pinag-uusapan dito yung unexplained wealth. So tinitingnan natin yung yaman na dineklara ng Vice Presidente. Wasto ba to, no? Kaya binabangga natin siya sa BIR para makita magkano ba yung kinita niya from the same period. At so nung sinabi niyang wala nang iba pang non-taxable income, so insofar as BIR is concerned, ang kinita lang nung mag-asawa, 19 years, is 85.34 million. Tayo, sa SALN, nakalagay na total net worth as of end of 2025 is 98 million. But this is from 2007, 2025, no? So, of course, hindi naman nagsimula siya sa zero. So, kailangan natin tignan, noong 2027, magkano na ba yung net worth niya? Ang net worth na nakadeclare is 7 million, right? Mas malaki compared dun sa dineklara mong kinita mo during the same period.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. O karon sa itong Magnum Power Advisory, digipay walo sa Morisco o nang ilamang konsumante. Karon na scheduled power interruption na karong adlaw October 16 tuiga Sabado, sugod sa 7 sa buntag, hangtod sa lasusod sa buntag. Kiniyaro na mapadali ang pagbalin sa load gikan sa Upol Patag, 69 KV line, ngadto sa Upol Luga, 69 KV line. Ang apektado sa nga area, sa pagkawala sa kuryente sulod sa usa ka oras, mao ang entire Bikingon, Ning Ciudad, El Salvador City, Mulugan, Amuro, Sambulawan, Taytay, Himaya, portion sa Zone 5, Inigda, Zone 5 Ulaliman, Opol, Misamis Oriental, particular na sa Patag, Bagukbok, Awang Tingalan, Nangkaon, Malangkon Malanang, labi na sa May Pag-ibig City Homes, Luyong Bunbon, Bara, Igpit, Oga, Youngsville Subdivision. Samtang nung laing magdaman public service gipay balosab sa sipal kung ilang mga konsumante ngayon na scheduled power interruption karong adlawa ni Sabado sugod sa lasyete sa buntag hangtod sa launa 30 sa hapon, kini aron mapadali ang pagtukod sa istruktura sa poste sa likuan na puntod. Uguban pa ang kinahanglan ayuhon ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente mawang Julio Pacana Street, portion sa Barangay Puntod ug Makabalan. Mga igalay na nabati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas 13:59 ng atong oras, sigala maayong buntag sa ato tanan. Welcome kita magalan ng atong programa Buntag na Pilipinas. Alas sa tanan ato mga suki, alam na magala 80 ka barangay sa Dagbayan. Kero rami sa amin sa Oriental Bukinon Mohol. Kamigin kabatagan pagadian o dinote o sa amin sa Iligan. Tara po ito pagsibya sa Magnum Radio maayong buntag sa ato tanan. Welcome kita mga kalatari sa itong program ang buntag na Pilipinas. Sinaot kita na kamusmahin palawas. Diningan lang may lagas yung plano pagkakasa baka mo ato karon. Alam ang adlaw sa mga drivers na ito, mga taxi drivers, tala mga drivers karon. Sayo kayo may galing taon na rin kamot para may galang mabuhi ang pamilya. Mora magiging atong usas mga gobserbahan sa mga drivers, no? Na maning kamot para gid sa pamilya. Maning kamot magkapalit og bugas. Maning kamot nga mabuhi. Mamagiging may galang mga rason. Para saan ka bubabangon? Ha? Mamagiging na may gala. Buingon magiging sila nga para saan ka bubabangon? Oh, of course, bubabangon para sa pamilya. Dili para sa utang, mga higala, ha? Masiglahi, mga igsoon, ang inyo, mga galang, para saan kayo bumabangon? Dili para sa utang. Bumabangon kita, mga higala, para sa pamilya, mga higala. Mauna, mga igsoon, ang mga rasones. No, nga bumabangon para sa pamilya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Na may uban, mga higala, lahiman, mga igsoon, ang ilang tubong, mga higala, sa pagbangon, matagaroon ng unya. Oh, sige, normal, sab na lahi po ng ilang mga tirada, mga higala. No, ila po na magigsoon ng mga rasones ganong mubangon sila buntag sa iyo. Ala sa tanan nato mga OFWs nato, ha? Kumusta man mga OFWs nato sa abroad? Kumusta man ang atong kinabuhi mga OFWs nato karon? Ala bina may gala sa ato mga OFWs nato sa kidibang gawa sa nasod. Maayong adlaw sa atong tanan diha. Di ba? Maayong pamanikay-sikay sa ato mga OFWs nga grabing kayod in town. No, layo sa pamilya, mingaw sa pamilya may gala. Morning usas mga kuan nato mga butang lugar nga medyo kakinuklog atong mga mag ato mismo mga abroad no kay layo kay sila sa pamilya unya pag pamilya pag dinhi digid ba plaster pag ang ilang kwartang ipadala sumo nang lisod kayo busa paniguro gid mo mga OFWs no kay ang inyong trabaho di na bagid permanente no sa mga OFWs ginaminaw karon yung trabaho digid permanente so dapat yun nga paniguro gid ang atong mga kwarta diha plaster yun. Para in kaso og maog mo for good na ta. Aw na tay natigo mga igsoon nga pwede nato may gala magamit pag panahon sa atong ginagbayng negosyo. No, mao gina may gala sa atong mga OFWs nga naminaw karon. Maing adlaw sa tanang mga OFWs nato nga nagkayod naning kamot. Bisag sa kalisod may gala sa kaminga sa pamilya bating kamot yung Japan. No, atong mga OFWs abroad maayong adlaw maayong buntag sa inyong tanan diha. Kumbati lang gid karon na ato mga OFWs.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangay may gala sa ato panagupan sa ato burama karabutagan may gala buntag na Pilipinas ang magtalagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Kingon magigson nga duha patay sa retabong sunog kagapong adlawa labinas barangay Nazaret. Duha magigson itong estudyante may galang wain taon magagawas magigson sa nasangpit nga sunog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang disgrasya sulana saan may sami sa Oriental gingon may gala usa ka tao magigson patay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita ta may gala karong buntaga duga mga balita. Balita ta magigson balita may galang lokal. Gingon saan may gala nga usasab ka lalaki may gala. Laing patay saan may gala disgrasya sa motorsiklo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: O karon sa ito mga balita-balitang nasyonal, gigon sa may galang ang mga kongresista. Nihilak magkaigsoon sa pagpalabang magkaigsoon sa trilyones na ito nga pundo sunod tuig. Grabing hilak sa ito mga kongresista, may galaon sa katong hilak ato. Wa ko kasure kung anong naghilak ba ito sila magkaigsoon. Ba? Na kuan ko ba? Natingala ko may galing, ibulong ko magkaigsoon sa kagalingon. Nga nung nanghilak ba ito may galang mga kongresista? Oo, natingala ko nga nung hilak ato sila baon sa kairason ato anong hilak man sila. Hilak sila sa kalipay? Siyempre, di ba siguro dapat ihilak may gala ang pundo? No? Matingala po ito magigsoon mga nung maghilak man yun. So may naagid sa pundo nga nung hilakan man yun may gala ang pagpalabang sa trilyones ka pesos. Nga pundo, hilak ba? Mahilak ba ito sila? Di ba? Di na ko sure kung unsa kay mga rason ato, Tears of Joy siguro to no? Ha? Tears of Joy to kay Lipay. Siyempre, kasi may malipay may gala, mapalabang na magigsoon ang atong budget. Oh, so Tears of Joy to siya may gala. Lipay kay sila magigsoon. At least may gala nga na palabang na gid magigsoon ang nasampit may gala nga pundo. Oo, so dago-dago na bagid may gala. Trilyones mga sukit yung kaminaw. Pero ang pait lagi ana may gala kay moingon sa ta may gala nga ang pundo. Dapat gid may gala nga i-plaster gid unta dapat ha. Oo, mo nang atong iampo sa Ginoo nga ma-plaster unta atong budget atong pundo ma-plaster gid. Di gid mapaingon magigsoon sa gitawag may gala nga wala dinhi wala dito nga mga proyekto. No, mura itong yan po sa Ginoo nga ang kaninga proyekto mga higala, punta kaloyan nga maplastar, maoragida nga itong ampo sa Ginoo. Maplastar ang proyekto, di mahimong ghost project, ano ba? No, kay luis ang tao ng katauhan mga higala kung unsay dangatan mga higala sa maong proyekto.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang arraignment ni BPS Sara Duterte, kansila mga igsuno sa Quezon City RTC. Samtang sa itong mga balita, mga higala, balitang internasyonal. US gibamtangan kuno silot may gala ang International Criminal Court karon. Sige lang sila magalag silot, sige silot, wa may epekto magigsoon. Ba, di man maka-epekto sa kwan sa International Criminal Court padayon magyapon sila. Kung sanksyonan sila, padala na sa nila magigsoon arrest warrant. Di ba? Padala arrest warrant sa amo kay mo ha. Samtang sa tong balitang sports. Team 76ers na pildi na sad may gala sa ilang dula.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sunod-sunod ng kaparutan may gala. LeBron James, sunod ang pildi. Sige lang, basi magkabawi, sunod may galang arthritis ka player, mga igsoon sa 76ers. Samtando ka mga balita at balita-balitang sports. Gigon sad may gala nga Kevin Kiambao. Gikadlukan may gala nga kinibang lala ang injury. Kuman may gala si Andula, mga igsoon, nagmaton pa ha. Posibleng magka-injury may gala na sampit ka basketballista human may gala nga na disgrasya may gala sa dula. Nana magandulang basketball, say mahulog ta o say mapiangan ta, ana magyuna. Higit ay kalimod may gala basa dulang basketball na agyuna magilang yun ana. Madra kong uluan sa mga balita, kanabutaka sa rekaman sa tambura, mabuntag na Pilipinas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Magnum Lani Delgado sa TAC, kumusta sa natos Magnum Lani Delgado? Kumusta ba iya mismo may galang mga dagkong uluhan karon sa ato mga balita? Niyang detalye, dawato tagikan sa Magnum News Center, dawato tang report Magnum Hunter 20. Magnum Hunter sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Tapos Magnum First na ito mga top stories ni Buntaga karon nga pagkatangan sa itong suking tig paminaw. Dito karon sa itong Magnum National kay Palace Press Officer Andrew Secretary Attorney Claire Castro namugos nga dili apektado si President Ferdinand Marcos Jr. sa pinakaulahing survey sa social weather station kono SWS nga giyong miubos ang net satisfaction rating ni kono sa itong presidente. Samtang Attorney Man Scarpio nga bana ni Vice President Sara Duterte gihulagway ang kaugalingon nga collateral damage ang human lagi malaki pa sa impeachment trial bato ka sa Vice Presidente. O gikabot ka sa nini Magnum First Aid nga itugyan na lamang nila kini sa Ginoo ang ilahang gatubang karon nga mga issue. Sa itong Magnum International kay kanhi Venezuela na President Nicolas Maduro o kapikas nga si Cecilia Flores nagatubang sa bagong mga kaso karon Magnum First Aid. Naripunta sa line na itong Magnum International kay militanteng Houthi sa Yemen nagbahad nga tagiton ang mga energy facilities sa Saudi Arabia. Samtang itong Magnum Business kay Ruling Store nga magbaligya sa basic necessities and prime commodities ilusad sa DTI. Samtang laing ang Magnum Business, kaya ang DA karon gisiguro nga balanse ang ilang pagbantay sa presyo sa mga agricultural product sa nasul. Samtang nandito sa itong Magnum Sports, kaya Gilas Pilipinas gilauman ang mas ligon nga lineup sa FIFA window sa FIFA World Cup 2027 Asian Qualifiers sa Nobyembre. Samtang samahang weightlifting ng Pilipinas nga si President Monico Puentevilla nanawagan sa POC nga hunungo na ang panghilabot sa kalihukan sa National Sports Association. Mano magdumpres na itong mga nagunang balita karon nga ngay pagatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magdum News Center para sa Bundag na Pilipinas, kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, Bundag na Pilipinas!
2: Salamat Magdum Hunter Lani Delgado. Pag-asa sa tayo, importante kayong pag-asa karon mga higala. Biyato sa Liliyon, may galang pag-asa na to, standby lang. Standby, may gala sa update report, magaigsoon, something na hitabo, may galang sunog sa Nazaret. Sabi na magaigsoon kay kamatay sa bintaon, sa duha in town, may gala ka mga tinunan. Luoy sa bintaon, magaigsoon kagahapong adlawa. No, sumaugin yung pait, basta sunog, mga sukit, kuminaw kay usahay. Kung panik yun ta, pag kita'y mag-atubang sa kalayo, naagay pagka-panik na to. So, posible to sila, may gala na taranta, wanagin sila kabalo, may galaon sa angay, ginilang buhaton. Moto may galang naapil in town sila pagkasunog magigsoon, subok kay nga balita. Duha pagit in town sila kambuok, may galang mga estudyante pagit in town, mga igsoon, no? Susloo in town. Sakit palandungon, may galang inana in town ang ilang nadangatan, mga sukit yunaw sa duha in town ka mga tinunan. No? Nga nangamatay, may gala atol, may gala sa sunog, diya mismo sa barangay na sarit kagahapong adlawa. Standby sa update, ana may gala sa mga kauban, hindi may galang sayo sa Kabutagon. Sabi na magigsoon sa nitabo, may gala kanila kagahapong adlawa. Alas sa 4:10, may galang atong oras. Pag-asa sa tayo, importante kayong pag-asa. Dilis na may gala sa itong ulagway sa palibot. Magnum Hunter John Ramos, standby pag-asa. Unaon sa natos Magnum Hunter 15, kumustaon sa natong palibot sa itong gawas. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Sa Magnum Tercid, live kita karoon dito sa may Captain Vicente Roa Street Pagoway sa may Kuguna Public Market. Akong din, doon ay pag-upsize sa itong kawanangan na Magnum Tercid o walay angay kabalakan. O ganyan, doon na kita yung mga makita na pipila ka mga bituon ang nagasidlak-sidlak na din nga napita ang Magnum Tercid. Pamatuot ka na nga walang kinimitang walang yung mga gabon panganod nga posible kining makadaon sa itong panahon. Galing sa itong sub-dagal sabi ko din napita sa may Captain Vicente Roa Street. Doon ay pag-upsize, wala pagkayo mga sakinan ang panglabay din nga dapit at pipila pala mga itong makita din agar na yung pipila ka mga single motor o gano'n na po yung mga sikad at din mga sikad nga naman sa Aero Magnum Filsid din nga dapit at padulong dito sa may Kuguna Public Area pagawas padulong dito mismo sa may Agura Area Magnum Filsid. So far wala may angay kabalakan buglaw-buglaw pag ilang panahon o kakamulo na usab o tikaw-tikaw ang atong mga vendors din nga dapit at aron sa pagpalingkamot na usab ay matagpa ang Magnum Filsid nga basta sa iyo lagi makakuan, maka-display, dagko na kong ilikita pag-abot sa paghapon ng Magnum Filsid o madunay mauli sa ilang pamilya. So, sobrang po ka na ang pag-ulagway sa panahon dire sa itong namutanga dire sa may Captain Vicente Roa Street o dagadusab sa trafiko para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter number 15 John Ramos sa balita og servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum John Ramos din sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa. Dapat kasi niya si Justin Navarro, pag-asa weather forecaster. Justin, may buntag.
5: Ngayong buntag, sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Natay, agi-monitor nga tropical cyclone gawas sa itong Philippine Area of Responsibility as of alas dos ganina. Ang ihang lokasyon ay nasa 3,230 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang iyang kategory kay nasa typhoon o ang iyang international name kay nasa si Koguma. Base sa itong available nga tanan nga datos, ang iyang lakas ng hangin kay maabot sa 155 km per hour o paghoros kay maabot sa 190 km per hour. Nagdapataan siya nga nag-iwas sa west-northwestward nga direction sa tuling nga 25 km per hour. O as of karon, apatay usa nga low pressure area nga itong gibantayan gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Ang iyang lokasyon as of alas dos kay nasa 2,250 km east of southeastern Luzon. Diri naman sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility na atay na-monitor nga low pressure area as of alas dos kanina, ang iyang lokasyon kay nasa 420 km east of Cataraman, northern Samar. Karong buntag, apektado ta ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa tibuok sa Mindanao o makasinati ta sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katagatag nga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog tungod sa low pressure area o IPCC. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tunan sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Katong hangin naman kay hiningan to sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng kasadpang ngadto sa habagat ang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 31 degrees Celsius ug atong adlaw musubang unya nga alas 5:30 sa buntag ug musalot nang alas 5:29 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:14 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, Pagasa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Mao to magrang atong Pagasa. Pinagi ni Justin Navarro, alas 4:15. Bulyan atas report, magrang sa mga kauban sa gawas. Unahan tamagila magdamantan ang Jake kay napulo ka nagtala ko nung kon BPT nagtala ko nung lima ka fa grass fire matag adlaw. Grabe sab di ba? Bechek sa nato may report Magnum Hunter 20 kay matag adlaw ha matud pa may galang nga tag lima ko ka grass fire magalang matala init sa panahon sab. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alsaro.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Magdumapasin na nunot ni ini po nga badayon nga kainit sa panahon na dinis sa atuas sa nasud sa Pilipinas gikumpirma karon sa Bureau of Fire Protection na Region 10 nga aduna sila reported nga average nga lima ka mga sunog nga nga kinipod magdumapasin sa agad ini grass fire o forest fire dinis sa atuas sa northern na Mindanao tungod ini gipahibalo nila nga publiko nga dapat gyud mahimo gyud pud ta magdumapasin no nga magmatngon sa ato nga palibot ilabi na naaputa na ni Muyo sa daghang mga sagbot o galakip na ang LGU nga maghimo gyud pud magdumapasin sa fire break sa sayo nga panahon taliwala pa man nga duna na puy mga hugot nga koordinasyon pud nila pud magdumapasin sa LGU o galakip na sa Philippine Air Force kun PAF alang sa mga posibleng aerial fire suppression nga suporta kung adunay panginahanglan. Kini ang gibutyag karon sa Bureau of Fire Protection kung managtala sila magdumapasin gikan sa bulan sa Enero hangtod sa bulan na sa Hulyo ning tuiga ug kapig tunga sa bilyon ka pesos nga damyos di na duna nay napulo ka patay sa niagi ug adunay kaning kapig 20 pud magdumapasid nga nasamdan wa pay labot ang nakabsens kinabuhi kagahapon adlaw nga duha ka mga residente dinhi sa may barangay Nazareth ning atong syudad tungod ini naghimo karon sa pag-aghat ng atong buhatan sa Bureau of Fire Protection nga limit nila average nila magdumapasin no lima ka mga fire incidents matag adlaw so dapat yun ang ato matud pa nga mga LGUs muhimo gyud sila mga primary precaution na measure aron pud nga malikaya ang mga posibleng mga pagulbos kalayo ug malikayan gyud pud magdumapasin ang mga insidente nga adunay makabsan sa kinabuhi. Gani man naghimo na pud sila sa ilang hugot nga coordination pod sa RGRMC Region 10 kung diin gi-intensify karon ang interagency data consolidation og monitoring aron nga mapaligon pa ang public awareness ng mga inisyatibo pinaagi sa nagkaniyang platforms aron gyud nga masiguro nga taliwala pa man yan na kini nga El Nino magdumapasid masiguro nga naagid pod no ang atong mga awtoridad paspas makaresponde kung adunay panginahanglan ug makahatag din pod og nagkaniyang mga intervention kung adunay panginahanglan gihapon kay lagi di unsa sa ato sa dakwen sa pagendoro gud magdumapasid no daghang mga insidente gyud sa sunog nga nagresulta pod sa pagka ano sa mga pinianan sa atuwa po rin po mga kaisunan po na din eh. O ganang resulta po no, kagahapon lagi adlaw doon naging po yung nakabsan. So, atuwa po rin po mga taga Bureau of Fire Protection na mga personahe, naghimog ipot sa pagpasabot. Nga, taliwala po man nga sila magdumaproceed, nga doon na sila ay kaning po mga pagpalingkamot, mas mahigit nga doon naging po yung kooperasyon ang publiko, pinaagi sa pagsiguro nga sila po magdumaproceed no, naghimog sa pag-check sa ilapod rin po mga kaptagan samtang di po dugar sila makabiya pa sila mga Pinoyanan kumpalitan na doon na sila mga importanteng lakaw muhimo sa mga sa pag-check po magdumapasino sa ilapod rin po nga tugkaran kung ano na ba yung mga possibilidad na kinipon mahimong tinubdan po sa kalayo na mga grass fire magdumapasino kaya ganiman sa ilapod nga tala gikan na sa bulan sa kaning kun sa bulan lamang sa Agosto gani magduma first aduna sila 134 ka mga grass fires nga ilaha po nga gipang respondihan. So kani magduma first no inanglan ko og kooperasyon sa tumong katawhan ang pagrespond ni nga sunog ug ang paglikay sab nga do lagi puy mamugna nga sunog tungod lagi kay kini pud magduma first no posible man gihapon nga malikayan ang mga ani mga panghitabo kung aduna gyud puy mga pagmatngon himuon pud ang katawhan. So nang pinumdum lamang nga tuwa pud imong taga BFP region tan nga taliwala man nga aduna sila average nga lima ka mga insidente sa sunog ilagi pud po nga gi lantaw nga posible nga kini magduma persino ma zero pohon kung aduna gyud po ya pagtinabangay ang tanang mga buhatan sa ahensya sa gobyerno ug labi na ang katawhan dinhi sa tuwa sa rehiyon. Balita nga hipasgikan sa BFP region tan kini sa magduma 120 Angel sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Angel sa dinhi sa ta magala sa hitabo magala kagapong adlaw kay matud pa pipila sa barangay sa Cagayan de Oro nagpaabot sa ilabismong kasubo. Gatos pamilya may taong duwa kay estudyante namatay sa sunog kagabong adlaw. Pinawatos to sa Magnum John Ramos kay miadto mabot sa Spiro Fire. So pasay update may gala inoon garon. Wagid kagawas in taong ng duwa kay estudyante may gala kagabong adlaw na Nazaret. No, loisad mga gala mo gini basta sunog yun gani mga igsoon. Usagid may gala sa inoon kita sige na magkita pa kakuan. Last lang bago na sunog may gala. Diya sa adila kinibang din sa may kamamanan area. Katuo sa intawon may galakag, sulod intawag balik mga igsoon sa sunog, wala nakagawas. Tuwa sa CR intawon siya ni paingon mga igsoon. Una-una siguro niya ito, CR siya paingon ganay tubig. No, dito siguro siya may galas, CR, pero tungkol sa kainit yun may galas sa kalayo. Lisod yun din mo mga igsoon ma kinibang palong, bisang tuunog na ka sa CR tungkol kay nadi ang gripo. So, ula yun, lisod yun siya may gala. Now, karing duwa may gala kagahapong adlaw mga estudyante intawon, gaming hilak intawon sila mga classmates intawon kahapon. Naka-uniform pang uban mga igsoon no, sa usa ka tungaan. Sakit yun mga higala. Kay kaniwa man yun. Sunog bangun siya mga higala. No? Morning pait kayo basta hitabo gani nga sunog. Ang ato na ginana mga igsoon is ang pagluwas atong kaugalingon. No? Morgan na mga higala. Basta kinibang sunog. Wag yun. Ang ato ginana ang pagluwas gani sa kaugalingon. Nga makalingkawas na sunog. Bahala na masunog na mga gamit o uban pa. Basta kay luwas ta. No? Subo ka istanan yun mga higala. Huwag yun yung mag-igsoon ang atong balantayunon kaya rabi nagkaroon ng panahon, init kayo. No, ang pinggit na permanente mga kagigsunan. Nawato sa ito, report back to Hunter John Ramos. Update sa may galas na itabo ang sunog kagabong adlaw. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 15, John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nagpadayon na ang investigasyon ng Magnum Philippines sa kining hinungdan sa sunog kagahapong adlaw dito sa may 929 Street, Barangay Nazaret, Magnum Philippines, kung din ni Kabat Kini sa kailang duman nga third alarm ang naray sa itong kabumbiruan na kagahapong adlaw. Ganyan sunod-sunod yung mga fire trucks ang nirisponde aron nga mapalong yun ang kalayo o gamukabat kini sa kining lima kapanimalay, rimumino sa lima kapanimalay ang naugdaw sa sunog kagahapong adlaw o Y-Sweltic na Magnum Philippines. Kabsan yun sa kinabuhi. Human nga wag yun kagawas ang kining duha ka estudyante nga babae ang Magnum Philippines nga kining nga estudyante nga king nursing. So low in town kayo Magnum Philippines nga wag yun kagawas nga kinibitaw nga nasunog pa, na kuan pa, natabunan pa sa kinibitaw simento kagapong adlaw, kinibitaw na bungkag na simento Magnum Philippines. O kikataw nga mukabat busab sa kini nga 800,000 pesos ang bibarabanag inisyal nga damyo sa Magnum Philippines sa kini nga nasunog nga mga panimalay. Gani ato mang gisulayan usab o paginabi ang kini nga tungyo, kini nga kamanay, pamilya sa mga nga biktima apan na tungod sa kasubo Magnum Philippines. Wa gyud sila nakahatag og pahayag kay lagi lisod basod kaya pag masabot Magnum Philippines nga lisod magid kayo nga to nang isto mga labi na gyud magbaliban sila kay gani masabtan gyud nato tungod sa nagatubang pa sila og kasubaran. Pero sa Pumasin base nato tinato na itong mahinabi pa sa sunod ng mga adlaw para usap nga magpaabot sa ilang mga kasubo Magnum Philippines. Kaya kagahapon mga adlaw, mukabat sa kinibitong, mukabat sa tunga sa adlaw, ang pagkumbati sa itong Bureau of Fire Protection, gani, doon na pa ipipila ka mga nagingon Magnum Philippines nga na doon ay nag-responde lagi na o kining fire truck, nga kining taga Naza, kining mga doon sa area, Nazaret, ang nakaunang nakaresponde, Nazaret Fire Station, apan inay daw, ang kinibitong bugas sa kining tubig pa. O, muna ilang reklamo sa ila sa nang kanang atong nga mga na kuan pud mana inabi pod nga mga pipila ka katawan gala didto kay sila magita ang nakakita una magdumpilsit di man kita. So una karon ingon ko nga ina di kayo sir. Oh ina ka kuno kayo magdumpilsit mo na ngani. Isa pa man to ka panimalay pabilik. Pagabot didto ana nagdamay na gidang juding bikas ka panimalay nga kaoy nagya pud sa mga lay materials ug aduna sa gulya pud ni semento. So didto dayo na mga ang mga kining mga kining apartment tawag na nagasunog na sa kining likod ng bahay sumuto ang ilong dan nga may gani kini dali nga nag-responde ang pipila ka mga dagko ng mga fire trucks o dito na napalong gid ang kalayo silang pagkombati kay dugay man nila nakita ni Magnum Felicid ang kini bitaw nga duha ka
2: kining dugay basta kay unahon magipalong ang kalayo
4: dugay Magnum Felicid kay ano mabud kayo kinatabunan mo gani sila Magnum Felicid gani isa pa man tayo nakita primero katong pagka clearing operation na nila naka-declara na sila fire out isa pa nagrabi lang pagkalot-kalot dito na pitaw sa kinibitaw ang kinitinugdan sa sunog na panimalay o dito pipila pagid ka oras ang nilabay magnumpilis before adisil nga nakita itong pating lawas o nakasamot pagid kudugay na itong magnumpilisid ang itong sukudugay po ba kaya medyo ilay o distansya po munang iulatan kaya diliman po na basta-basta bukwa nga itong PNP o rescue team sa kining pating lawas if ever wala po ang presensya sa itong suko magnumpilisid. So muna mutang na itabong rapon yung medyo nadunggay gudu dalangan gud so muna nga padayon pagod ang investigasyon sa itong kining kabumbiluan sa so, itabong sunog kung aduna ba yung mga arson ang naitabo but so far wala pa masaya wala pa masiguan kaya yung kwa sir posible mga arson na batod pa rin nga padayon pa ang investigasyon na mo sir so di pa sila kabutyag magnumpilisid. So sa lain bahin nagpabuto sa kasubong pipila ka mga barangay ng siyudad sa Cagayan de Oro natural sa mga pamilya sa duha ka babaeng estudyante nga namatay sunog dito sa 929 Street Barangay Nazareth na kagapong adlaw magnumpilisid pinagi kung nakabantay ka magnumpilisid ng mga Facebook at sa tagsab ito ng mga Facebook page magnumpilisid sa kiling official ng Facebook sa barangay ipanayag sa mga barangay ang ilang kasubo sa ito pong sahib niya ugang ilang pakigubad o kasakit sa giyatubang sa mga pamilya sa mga big, di ba? Tungod din eh, nagpainumdum ang mga kabaranggayan sa syudad nga ilabi na sa ilang mga border kailangan magina, di maligyan malikayan magpumfilsid lagi mga borders o kinibitong mag-aapang sa ilang barangay. So kanunay nila nga dapat lagi matit pa nga siguron luwas ang mga koneksyon labi na yun kining kuryente o palungo ng mga gamit o dili magamit o malikayan ang posibleng sunog kung siguradun nga kabalo sila kung asa mo gawas pa naman kung adunay sunog wala nga matod pa magdumpilisid ibantayan kung kwan ba, mag-aabang ka ba? Asa na pit ang fire exit kibasin, kwan na magdumpilisid nagritso na ka ba? Ibrato na oh, wow, 1,000 lang daw ang kering bulan. Pero pag abot itong pilisid, wala magkakabalo, asa na pit ka buhagi in case of emergency. Siguro dun, kulong. So muna nga na tayo magdumpilisid sila nga tanahon nila dito, tumantik na pag mag-aabang, ano na eh, kwan sa balo ka, asa na pit ka buhagi? Naglaho mo sa pang barangay na dilong na may tabo sa ilang tagsa-tagsa na lugar sama sa ang naitabo sa samang trade ang naitabo kagapong adlaw dito sa may barangay Nazareth. O kuna, nagtanang na borders na magmagdulog mo sunod sa mga pamagis kaluwasan batok sa sunog aron nga mapanalipdan ng ilang kaugalingon o guban pang nagpuyo sa mga lugar magnotulog.
2: Ano ba nagagawas yun Magdum Jan Ramos pero ang bait yun ato sila yun duwa posible taranta sila sa sulod Magdum Jan Ramos?
4: Sa Rosalong Data, Magnum Felicid.
2: Ang tanaw sa uban nga posible gito, nagpanik sila, taranta sila, kay

0: na dito, babae. Ang babae mo'y nagbira sa kinibitawang jealousy o gano'n ay matagpagalin nito, may gani, matagpalagi nila, may gani, kaya wala ka tubitawang putaw sa jealousy, magkampresid ba? Ano ba itong arang? Sana putaw, sumutong nga nakaluwas sila, sumuna nga. Pinabiyo na ito na ito, walang iyo sila nga dili, yun sila magpahinabi, magnumfilsid, o nakaangkon po sila mga samad-samad, mga galas-galas sa kining kakuan ba. Daw ka ito daw matagpakiling nga, makiling nga, naiskutang babae, magnumfilsid nga na ang mga babae, nga nakabusan sa kinabuhi. Wala dito kung nakabantay, magnumfilsid, nakasakit pa daw ito. O, wala masagungan sila, nakasakit pa daw ito. O, dito nila nakuan nga, naagit na, kontirma dito nila, nga dinakit. Nabilin dito nga ilang kauban.
1: So karon mga patayang lawa, sikuha na doon na sila mga tagsatag sa kapamilya, Magnum John Ramos.
0: Sa Rosa Landata, Magnum Philsid, na nasa ilang tagsatag sa mga pamilya, o ga ulat na lang ta kung usabay pa idugang mga kalambuan, o ga nagpasabot po sa ng city government sa Cagayan de Oro, nga naandam po matabang ang city government aron nga sa pag-plastar sa mga kining duwa ka estudyanteng namatay sa sunog.
1: So ulat na sila yung samran, duha ragyod ang na kuan gyud na duha ragyod ang casualties. Ani, Magnum John.
0: Sa regulat ta mo pala ang kumpirmado kagahapon adlaw
1: ato. Ano ba 'tong report mo? Tulungan nata to ang ilang una gi-report, Magnum John.
0: So, Magnum ba Felicity dam ta dito, matupang tulo lagi matupang kining nakuan but so far duwa man ang kumpirmado sa tong DC og oro receipt.
1: Sige.
0: Mga to ang mga dugang update o dugang kalambuhan sa retabong sunog sa may 929 seat dito sa may barangay Lazaret kagapon adlaw para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balitaw, Servicio Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum John Ramos, mao to may galagagapong adlaw. Medyo sakit palandungon mga igsoo, no? Duha ka estudyante may gala. Sus, ginoo ko pastilan. Luoy sa 20 taon sila, no? Sakit palang dungon, may gala. Kay ang sunog, mga igala, mo nang giingon, mga igala, nga, kuan yun, kinibang amping yun ta, permanente. No, muna nga, pangtanggalon, tagid na itong mga appliances diya while matulog. Bawal gid mag-charge ta, or baka, posibleng kurente, ana ba, no? Ato yun tanawin, pero saan taman, hitabo naman yun ang disgrasya. Mga kaigsunan, so sakit mga igala, no? Paminawon nga sa mga sunog nga ingon ini na ay kakakalas nga kinabuhi mga kaigsuunan. Di ta gusto nga naingunana nga itabo sunog lang unta balag unsa kagdaghan ka ng balay na sunog. Sakit mga igala pandungon kay na magiduha pagid kabuok. Paita, no? Di na to matukib mga igala ang pamilya nga magbangutan karon condolence diha sa pamilya in taon. Kit kay may galang mahitabo ingon ani no sunog pagit bang igsoon. Alas 4:31 ang atong oras may gala sa atong paraguban sa atong programa Karabutaga Buntag na Pilipinas. GSIS CDO may suporta cross national mental health month. Dito ta report Magnum Hunter 22 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Dili lang pinansyal nga seguridad ang gipakabana sa Government Service Insurance System kung GSIS CDO. Apil na usab ang kahimsog sa pangisip sa ilang mga miyembro, pensioner o ampliyado. Subay sa pagsaulog sa National Mental Health Month, kamang bulana, hugot nga may suporta ang GSIS sa kampanyang Your Mental Health Matters. Gipahinumduman sa ahensya nga taliwala sa kakapoy o hagit sa kinabuhi, importante nga mupahulay o dili mawalaan o pag-asa. Matud pa nga dili kinahanglan mahimong ligon sa tanang panahon o dili kinahanglan ang tubangon ng tanan nga maginusara. Wagan usab sila nga magmaluloyon sa isigkataw kay ang yano nga pagpaminaw og sinsiyero nga pagpangutana nga kamusta dako na kaayo og tabang. Pinaagi niini naglaom ang GSIS CDO nga madasig ang tanan sa pagatiman sa kaugalingong mental well-being. Balita gikan sa GSIS CDO para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Velas. Alas 4:32 sa itong oras din may galang sa iyo sa kabuntagan. Ay, katawala pa na bata na mata na muna kay buntag na ha. Standby lang mo sa inyo mga minsayo niya tuntukot kay tagara na pagtagan may galaning adlaw nga Sabado. Happy tagin matapos mag-exoon ang atong bulan may gala sa Oktubre. Lupad na puntas Nobyembre na po may gala adlaw sa mga Santos o kag na po rin taman. Nagkot na po rin tas ng mga minyal sa kinabuhi, no? Ato na po rin sila mag-igsoon nga sunungon. Ang ila mismo may galang kuan. Kinibang mga minahaltas kinabuhi.

0: malapit na mangigsoon, pila lang kasi mana, kag-kag na. Adlaw na may gala sa mga santos o kag, no? So, usan sa mga ato na sang pag-agtuan sementeryo. Dagkot na sa tas ng mami nalas kinabuhi, normal yun na, no? Dagkot yun ta kay... Salamat yun po ta sa ilang, ha? Na-part sila sa tong kinabuhi. Natay uban gani mangigsoon nga... Muatugid siya may gala sa lugar kung asa ang iya mismo minyal sa kinabuhi. Talagsaon mga igala nga ka kinabuhi sa tao. Nga naman, muatugid siya sa Cebu. Kay Tua Gilubong, kagayon de oro siya, pero iyang ex kay Gilubong dito sa Cebu, namatay to siya nga time nga uyab pa sila. Muatugid siya kalag-kalag dito Cebu, anto dagkutan dyan niya dito. O, pero pabilyado na gaya siya karon. Diba ina na ang kinabuhi mga igala na yung mga butang pasalamatan nato ang mga tao nga may parang nasa laing kalibutan nga dako kay bili mga na-contribute sa itong kinabuhi, no? Hindi pa nato sila hinkalimtan. Na-purpose na ang Ginoo, mao na makaingon ta mga sukit mo nga antaran-taran nga kinabuhi, pag dili ato, di gina ato, no? Naibutang ay hatag sa Ginoo sa ato, pero wa maato, dili na ato ah. Ina na ara mga igala, dawat kita sa kamatuuran. Morning purpose sa kinabuhi para sa kasayuran sa tanan. Pag mawala ang tao sa atong kinabuhi, buta sabot nga dili gid siya para sa ato, di ba? Di gid siya gitagana, na gitagana para sa imulain. Ana ra siya. Magiuban mga ison, siyempre, sakit gid pa landongon, no? Kung mawala ang usa ka tao sa atong kinabuhi. Wa ta kabalo nga napay mas kuan pa gyud ana nga maabotay, no? Ihatag gid sa Ginoo kay nani ang mga purpose ang tanan. Basta kalag-kalag na. Ano yung man managkot na bisag tuas layo kaya ilang mina, mga minahalay nila kinabuhi kani Anto ni paano sila yung kalimutan. Mutrabil yun na sila dito at tuon yun nila, no? Ilag yung dagkutan kay dako og kuan ba? Dako og bili sa ilang kinabuhi. Bisan tuon sila karoog na sa lain ng mga kinabuhi. Pero o dako katabang may gala sa diyang buhi pa sila ng kalibutan. Sala pa salamat na lang, bitaw. Kani ora ba uban may gala mo ingon nga kinibang magpadamgo, magpadumdum. Tinood niya po dyan sa kong kalag, no? Na may uban, ikatong kalag. Kami siya na nga, pagpatay ng tao, wala na, patay na kita. Pero may uban, maingon, mga isyong, kaya padamgo man, nagay kalag ang tao. Agoy, naman ko'y nakita nga marag parehas ng dagway, nagpadumdum siguro. Diba? Na yung mga inana, may galang nga mga butang nga magkaulaw na sa tagas, tinood yun siguro. No, posible siguro, Jod. At tinood yun siguro nga mauni. Tinood yun siguro na ikalag, diba? So, anak, mga lalain tao, kwan. Prinsipyo na lang pagtuo mga higala, no?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Sa imong mga pagtuo, imo na sab na. Ana ra, di ba? Para magkasinabot ha. Maumali akong pagtuo, apasagdi ko, kaya ako mali pagtuo. Pero ba mo na imong pagtuo nga, pag mamatay ang tawa, na ginatanan, wala na gina, bisag gamay, wala na, imo sab ng pagtuo. Irinispituhay sa ato mga pagtuo, di ba? O ana, mo'y pitsada para malinaon, tas kalibutan. Imong pagtuo nga mauni, na ikalag ang tao, aw imo sab nang pagtuo pero pagtuo sa uban nga wa gid ha aw iya sab na ato-ato ni mga higala di ba atong respetuhon ang tagsa-tagsa nato nga mga pagtuo
1: Magnum buntag na Pilipinas
0: dinhi sa ta mga sa report ni Magnum Hunter Angie Alzado kay matod pa mga higala sa iyang report na minor de edad samdan kinabanggaan og motorsiklo nga gamaniyo sa lain pong minor de edad Nagpakuso kay magpanagan karon ng mga minor de edad makabalog motor ay. Gapalupad lagi. O na basta na mo hulam nga call, hulam ko motor call be. Dito ra kunahan ko lang kay paliton kay magbaklay. Kuan ba kayo usyoso ba kay ninyo? Magbaklay. Doon lagay na maghulam pa yo baklay. Kailan ng minor de edad kay pagbakatilaw kay ning motorsiklo. Paharabas og panagan kuy Ginoo. Check sa ito report, Magnum Hunter 20 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pagpapasin na ako sa gilintahan sa Bataon ang nakaangkon o sa maada siya po daw ang ilong. Bata po yung kanisya po daw magdumapasin na ang nabihikima po daw ni ini. Na pa lamang sa mga 7 anyo sa paubos ang panginduron, nini po nga maupong batang lalaki nga na lambigit sa kadisura siya. Dini sa barangay kugmaning atong syudad, ibutyag sa inahan ni Limual nga maumatod pa yahan lang na dawatan nga report magdumapasin nga ang yading anak sa matang pauli naglambigit kini sa usa ka insidente sa pagbangga nini po nga naka-motorsiklo nga lain na po gihapon po nga minor de edad. Ganiman, niisibat ang nakabangga po magdumaparsid diha nga kini naka-disgrasya nini po nga usa ka kaning batan o nga lalaki nga si Timwell siya magduma proceed ang maunga kaning biktima kun pagid no kinahanglan pagyud og guidance sa mga kaning hingkod diyang kini siya gawas pud sa kaning ilahap din pong eskwelahan timing gyud magduma proceed manggod nga dihang nigawas kini siya ano siya mga kauban pero wala iyang inahan kina pud lagi pud importante pong lakawang duma proceed na pud trabaho so kani siya naman pud rin yung mga hingkod na sa gawas pud sa eskwelahan magduma proceed dungan nga mihimo sa pagabiya lagi para mo pauli na po sa ila pong pinoyanan. Timing lang yun, nga kayo pong usa, ka nakamotorosiklo nga matanon, mo po yung pag-agi magdumapasin ng gingong kusog do kung kayo nakatadagan. Kaya yun na nga nabanggaan yun din taang kininahisitan nga biktima na minor de edad nga si Lemal o gagibutyag nga ang maong driver ni inipong nga motorosiklo mo kining anak sa kaning pamilyang haklad. Nga dali po nga misibat magdumapasin, siguro po siyang kabalaka tungod lagi kay siya minor de edad po niya. Wa pa gid niya naka-helmet na nag-iwa po sa pagmaneho sa iya friend po motor siklo nga gigamit mong lumakoy po. Dali siya nga may iwa po sa pagpalayo dito sa insidente na naitabuan na dali ma nag-iwa din po sa pag-pangayog asabang ang pamilya po din tao na inipong nga maunga biktima na si Lumwal o gangiha pong inahan mong lumakoy po. Target po na sa itong mga otoridad. Kaninga si Mama Rosalie, sa iya pong paghiwa kung malumakasin na sa pagdukiduki, ang maupong minor de edad nga nakahimo lagi sa pagbangga sa iyang anak, may himo man daw kuno sa pagtahan po din sa itong kapulisan sa police station natin kung manding ato pong gisusi po malumakasin na itong ipaluag, gireper ta sa batan din sa traffic enforcement unit o gagihon lagi nga minor de edad manggod ang nalabigit na niini po nga maunga pang hitabo. Ngayon undan niya doon na po yung pagpalampas investigasyon o gadi man hinon po din siya magdumapasin nung haog yun po niya. Priso na din sa may police station Tan Kugman. So ano na yun po yung pagkikoordinar din sa iyo mga members pamilya o lakip na sa members pamilya po na doon pong laing bata nga na biktima kay kini manggod na pong sa kaning kung magdumapasin na siya te anyas po ang maunga biktima. So ngayon undan na kini po na sila nag-iwa po na sa pagkikoordinar yun gihapon sa pamilya ni ini po nga biktima o sa pamilya po ni ini po nga nakabangga. Kaya puros man mga minor ang involved magdumapasin. Pero kaninga as a driver, teenager na gitpo siya po magdumapasin no, nga mao po nakabangga. Ang samad yun din tayo nga naangkon ini po nga mao minor di edad nga biktima magdumapasin nagit siya iyang ilong. So ngayon nung kagahapon, naakurat na lang yung tao ng si, ang ihapong inahan nga si Mama Rosalie, kay nabulit naman sa dugo, ang ihapong dagway, ug ang ihapong din tao nga puti, nga uniforme. Kay lagi, ang iyang ilong magdumapersid, dako yun kayo po ang samad, din yun sa bridge yun magdumapersid, nga murag, nantawo ni mo nung, murag naputol, inana, tanawo ng ihapong nga ilong, may lang gani, inaa din po yung mga naka-assist din po magdumapersid, ug gidala din po siya sa Balaytambalana, din sa sentro kabahin sa atong asyudad, ug ang mahinungdan nga na alibyuhan po magdumapersid no, ang katupong iyahang samad nga iya pong kasakit kay gibatit. Alam wala po man ini magdumapasin pa dahil pa man nagpaalim ang mga minor de edad. E kagahapon mag na itabo, diya nga ni gawas na nung pauli sa eskwelahan pag after sa klase, pagkahapon sa hapon, mo to naghimo na din sa pag sugod sa pagbaklay ang mga pong minor de edad. Pero timing yun, nalambigit kinis disgrasya. So sa pag magdumapasin, magdepende pa kung ano na ba ay mahitabo yun nga may kabuhos sa ito na talipod sa pamilya ni inipong nga biktima o ni inipong driver po nga minor de edad yung magduma proceed kaya lagi kikinanglan man nga matago po sa itong mga person nagika sa traffic enforcement unit ang magirikanan ini kaya pareho man yung mga minor de edad ang involved ni nga maong disgrasya. Tungod ni inipong magduma proceed no, nag-inon po nga tuha po din po nga mga otoridad niya sa magirikanan lika yan yun ang paghatag panugot sa inyo po din po mga anak na buhimo sa pag-drive o mga sakyanan ilabi na kung mga minor de edad po yung magduma proceed o wala pa yun po na paagi sa gusto nga pag kaning lo nini po nga mga territory kani po din po nga kwan po ba pa sino kani nga sa theoretical driving course nga giya panghimus din po karon sa butan sa LTO kay dapat lang yun ato mga drivers karon magigit sa theoretical driving course kay para yun makahibalo maski sa basics magduma proceed sa mga balaod o gagani man wala pa yun nga helmet ang maura mo pong minor de edad. So risk go yapon po daw sa iya pong apart kay gawas nga nakadisgrasya siya siya po magduma proceed no apil yun po siya posible nga makaangkod po doon sa mad kung datong iyang reckless nga pagmaneho sa motorsiklo nga iyang gidala dihang nga nahitabo ang maunga incident na dinas may barangay Kugmaning atong Dakbayan. Maka na itong nahipos nga update, kika din eh, sa mga police station Tan Kugman, kinis mag 220 Angel Star, sa balita og servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Angel Star, kika magrasa lokasyon din ng magrasa report ni Magnum Hunter John Ramos. Kaya matod pa may gala sa iyang report karong buntaga. Mga ambulant vendor sa Gogon Public Market gipanawagan sa mga street sweeper nga mahimo kunong responsable. Na. Kon problema karon mga igala. Ang gitawag ni Las Canta, mga igsoon nga, itapon yung ang basura ko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dapat gin-responsabilita sa ito mga basura. Kung kuan yun, kita mga vendor, dapat yun natay silig o naapon tay daspan, dahil natay trash bag. Muna ipatsada nga pag lakaw na ito niya, op, silig sa tax, silig. Sulod trash bag, o, ibutang nini tapok sa kanto para agian sa da kuan, kinibang garbage truck. O, di, haway, kuan kayo, hawan kayo. Dumatong na report, Magnum Hunter John Ramos. Alas 4:43, sa balita og service na si Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Panawagan natin sa pipila ka mga street sweepers sa kung public market ni Ciudad na Magnanfilsid ang labi na yun ang mga ambulance vendors na mahimong responsable sa paglabay sila mga basura ng mga panayon ang kalimpyo sa palibot sa merkado. Sumatod pa sa itong nainabi kagahapon na adlawa Magnanfilsid niya kini si Sir Richard de Gaspi, street sweeper niya sa may kugo ng public market na taga Barangay Consolacion nga matod pa niya na importante nga ang mga namaligya mutabang sa pagmintinar sa kalimpyo pinagi sa ustong paglabay silang mga basura. E ganyan, doon na pipila ka mga ambulan vendors dili tanan Magnum Philsid. Ano lagi mga pipila ka mga ambulan vendors ring the pita. Ito itong mga lata nga mga prutas itong ipangbaligyan nila Magnum Philsid. Hindi lang ibutang gapon sa kining ilang gitambayan Magnum Philsid o gabiyaan. Kaya gali ka gapong adlaw ato mga yung nakita nga nagkuhan maging sa nagkakala mga lansunis uban pa nga mga prutas ang naakilin sa dalan nga mugid ang iyang kasagaran. Di ba ninyo niya reklamo nga yung panawagan nga unta na sila isudlanan kaling sako nga kanyang sudlanan before sila muhawa hinlo ang kining kuhan hinlo ang palibot para nga di po masawayan matugpalag yun sa kining pipila ka mga kuhan ba pipila ka mga lugar yung mabisita mo palit din sa may kugo na public market o din sa pipila ka mga kamerkaduan din sa syudad. Matod pa niya nga kining dili lamang matod pa ang mga street sweeper ang responsable kining mga kisila matod pa Magnum Philsid kundi kinahanglan usab ang kooperasyon sa mga vendors subang tao nga nagnegosyo og labi na gyud ang mamalitan sa merkado kay aduna may gauban gyapon Magnum Philsid nga galabay diri ug sa pipila ka dalanan nga labi taw mga kining water bottle Magnum Philsid. Ilabay lang basta-basta ba din kanang ilang mga junk foods, pangkaon nila diha, mga kanang mga quick-quick na ilang gagakaunon, pag-uban na lang katong baso-baso ng plastic disposable, ilabay na dahil diha basta-basta. Busang giyawag ang mga ambulance vendors na o galabi na yun ang mga maglaway o sa basura diri sa kining kugon ng public park. Ilabay kini sa tumusra, naroon malikayan ang pagkatag sa basura o magpanayin ang kausay sa kugon public market. Naglaong nga hunta nga matuman kini sa kanagahan ng katawan ng muanin sa kamerkaduan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan salamat yung battery report, pinag-asab ni Magnum Hunter John Ramos. Alas 4:46 ta. Duga mga balita sa Tamay Gala. Nangalipay pag-ayo ang mga kongresista. Human mag-igsoon na palabang May Gala ang muabot ngadto sa ila mismo mag-igsoon nga 7.2 trillion budget. Sa 2027 ni siyang May Gala nga budget. Now, gani makita ang mga hulagway sa mga kongresista. Nga grabe ilang kalipay na uban mihilak pa. Atol magigsoon sa pag-aproba nila sa 7.2 trillion nga budget sa 2027 sunod tuig pohon. Usa May Gala nga dagko magigsoon pahat sa budget. Muabot magigsoon nga to May Gala sa 976 billiones. Of course, number one nga budget May Gala ang dakog pahat kung bahin mao magigsoon ang Department of Education tungod kini May Gala sa mga sunod-sunod nga pagpamusil sa mga tunguan sa ato mismong nasod Pilipinas. Mao nang moabot 976 billiones ang giallocate nga pundo sa DepEd mga igsoon niining atong budget next year. Na usa May Gala sa gisunod mga igsoon nga mga project o kini mga pahat. Dako mga igsoon moabot ngadto 644 billiones. Nga pundo sunod tuig May Galang gigahinan mao ang Department of Public Works sa Naibis kon DPWS nga imong kontrobersyal pag-ayo karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Muabot sa 644 billion ang giallocate gigahin mga igsoon sa Department of Public Works and Highways. Human may gala sa grabing kontrobersyal nga opisina sa atong nasod Pilipinas tungod lagi sa gitawag kontrobersyal nga ghost project. Nga hangtod karon mga igsoon, wa pagid mahuman padayon pagigyapon magila ang pagtuki pagtanaw sa mga lugar may gala nga duna matod pa'y nakalukit na kwarta pan wildlife project. Misunod mga igsoon ang ilang gialukaran. Ang Department of Health. Ang Department of Health maabot mga igsoon sa pundo 353.8 bilyones ka pesos. Na matod pa may gala kini sa panglawas sa katawhan sa atong nasod na lang sa ikatulo ang panglawas. Ikaapat nga pundo mao manggaigsoon ng Department of Interior and Local Government muabot 332.5 bilyones ang gigahin may gala sa DILG na uman lagi mga sukit ni Kaminaw aduna sila may gala igipang paningkabutan karon ng mga kuha ng mga gamit sama sa atong kapulisan o sa Bureau of Fire Protection. Sunod may gala ang DND. Ang atong depensa may gala moabot 328.8 bilyones ka pesos. Ikaunom may gala nga dako nga gialokar ang atong transportasyon DOTR. Matod pa may gala 302.2 bilyones. Pero nganong naman sa ikapito ang atong agrikultura? Kanimoy pangutana. Ang atong DA naalang sa ikapito nga priority karon. 261.7 bilyones ka pesos. Why? Gamay ra kay magigsoon ang atong agrikultura. Ikapito lang magigsoon sa priority. Ikawalo magigsoon ang DSWD. Gamay ang atong DSWD mga sugit ni gumanaw ang inyong mga uplift diha og mga unsa pa na nga programa may gala. Pero at least naa gyapon sa top magigsoong top 10. DSWD 241.6 bilyones ka pesos. Dako na gyapon kay ni. Ikasiyam magigsoon ang atong higher education 276.1 bilyones. Ikanapulo ang judiciary 86.3 bilyon. Namao ni pangutana karon may gala. Na atas ikapito ra magigsoon ni taw lang di pero dako na gyapon nga pundo. Kaya nga ato bagong Department of Agriculture dako kaing possibility may gala nga kining atong init mulas pa ni next year. So 2027. So dako kay ni magigsoon gyapon nga problema na to. No? Hinoon di ta maglalis may gala sa DepEd. Ngano man? Mao gyud ang problema magigsoon ato ang DepEd. Di ba? Tungod lagi magigsoon sa itabo ng mga pagpamusil. Kinahanglan gyud og budget ang DepEd mga higala. No, dako gyud dapat punduhan ginato ang DepEd mao ni mga igsoon. Wala na nabutang din ni mga igsoon no ang ato mga lakay kani magud ang panghitabo lagi nga mga pagsunod-sunod nga pagpamusil. Di ba nga simbag ko din naunta mautro, no? Di ta gustog nanay maingunani pa may gala. Dapat gyud nga i-upgrade gyud pagay mga tungaan. Butangan gyud tanan mga igsoon no kining gitawag nato may gala nga mga scanner. Butangan gyud mga laghingpit mga igsoon dapat na mga eskwelahan taglima nagabok ang gwardiya diha. Di ba? Magkuha ta katong mga well-trained gyud nga mga security guard. No? Katong yung mga well-trained gyud nga security guard dapat inanayon sigurong DepEd. Butangan mga igsoon katong mga well-trained gyud bitaw nga mga security guard. Kaya may mga security guard yung mga abtik pa kayo, mga retired mga army, retired police, kana ba? Mao siguro ipambutang das wilduhan gyud sakto para mahimog yung luwas ang atong mga estudyante. No? Kay rekisa gyud pa, importante gyud na mga igala. Nagit yung mga abtik yung kayo nga mga kinibang security personnel da mismo sa mga eskwelahan. Butangan na bisag isa lang ka pulis. Di ba? Tulo na yun ka mga security guard. Sakto-sakto na eh. Total, dili man ang mga igsoon. Terrorista ilang kalaban. Di ba? Kanara mga estudyante nga. Handlock man ang estudyante mga igalag. Makitag pulis. So inana siguro, rekisa rin mga igala para nga digid makasulod pa ini mga armas na sa eskwelahan. O sana may galang ilang yung ginakaan magigsoon og budget tungod para gid ma-improve gid, ma-approve gid, ma-improve gid pag-ayaw ng atong mga kinibang security di mismo sa atong mga tungaan. Hinaot nga sa 2020, mag-huwat pa 2370, karoon na. Di ba? Dapat may galang muna ibuhaton, dili lang ganing ato mismong DepEd secretary nga sige lang pagwapo-gwapo. Di ba? Papaloy-paloy ba? Ang kapait ani mga igsoon nga makasaway sa mga katawhan kay puros ramudya mga picture taking di mismo sa asa mga tungaan nga mga pusilan. Maurag inyong buhat. Pag naay mapusilan, bisita dito, pa-picture-picture. Wala ay mahimo. Wala ay mga statement nga mga pamaagi nga. Kinanglan nga mag-hire tag mga Mag-trintag nga security guard, dapat magbutang taog security agency, yung DepEd security agency. Nga mauni magtutukid may gala sa mga tungaan nga agency, o kani DepEd security agency, ano ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Magtukod taog kanibang agency yun nga kanina ni panghayron mga elite yun nga mga kwan yun, well-trained yun ba? Mga ex-army, retired police, kana ba? Mga retired army, maunang panghayron. Ano ba? May kwan siguro tumong may gala sa kwan, eskwilahan. DepEd security agency, o diya, pambutang di ato mga retirado na, mga veterano na sa mag-seguridad, ba? Kaya mo ay pangbutang dito sa mga eskwilahan. Para gyan ba, sigurado gyan mga igala nga, di gyan makalugsot, mga egzoning ato mga nadadalag mga pusil. Dago kay budget na, di ba? Number one sa budget karon, so hire ta. Natay, kuan, DepEd security agency nga tukuron, mauni magbantay di sa mga eskwilahan, di? Pansit kay may gala, di ba? So, DepEd secretary po nato, mga egzoon, makasaway lang ba, puresaway lang. Katarong anon ba mo nga mag-picture taking mo di mismo sa mga nangapusilan, mag-bisita nyo, picture taking din mo? Ba mag-ihinungdan mga egzoon?
1: Magnum, buntag diba? Na Pilipinas!
0: Paspas na kayo bisita, may gala, asa tunay na nga matyan, paspas na kayo agto, bisita din dito, para asa ba nyo pag-bisita? Di ba, wama kayo pipulos sa inyo pag-bisita kayo, picture-picture, naman mo dito. Ulat na sa taaning eskula, nanasay, simba ko palayo na sam. Mali mga egala, why, kuan, wala bitaw sila yung mga egzoon mo, istorya dito, wala lang. Kundi na lang, maura na inyong tuyo dito sa eskwilahan ng mapusilan, kundi na ramo. Unyawa kayo mo himuon yung mga lakang nga, mauni at tumuhaton, koordinitas polis, kinahanglan ng mga polis din, mabutang tagdaduha, lima-lima, unso ba diha? Huwag yun mga egzoon, DepEd secretary, magala, balak yun kayo mga egzoon.
1: Buntag na Pilipinas!
0: Diba? Tanawa na kung sa tanan mga eskwilahan, may galang nga napusilan, ngayon pagagtuan, mura ilang buwang pag-picture taking lang sa mga eskwilahan. Di ops, picture taking, pangisingisi pa. Ikaw ginikanan ganahan gagana mo ana na sila diyan na magpicture taking na magising-isi. Pa picture picture sa mga principal og mga kuan mga maestra. Di ba dili maayo paminahon ba dili pa tan-aon magigsuon nga nalipay sila kay nagdawal og godo ilang picture nila di sa mga eskwelahan. Nakulo sila programa dito pa istorya ang DepEd secretary. Mao ra gyud gikondinaran niya mao ra yang istorya. Wala gyud siya plano bitaw nga mao ni atong plano. Sa sunod mao ni atong plano para gyud nga siguro gyud magbutang tag 50 ka tanod. Wag yun diya, may gala, wag yun. Plano, hantod ka ron, maurag yapon. Bantay siguro, kung ano ta, bantay sa lakay, ragit permanente. Why mga plano, mga isoon, di ba? Wala, nabagay na istorya sa DepEd nga, namuli akong plano, kinahanglan nga, magbutang tadini o, kuan, kinibang mag-train ta ang eskwilahan, mag-train, mag-swildo ang DepEd, mag-train o security yun. Kanang will-train yun nga mga tao nga, ibutang yun nga security sa eskwilahan. Waman. Maestro na mahinoy, gabarog-barog, mag-exon, nabis mo gate, magala sa eskulan, may ibabantay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Agyod, mga exon, manangingon, may galang nga, wala agyod, dago na bang pundos, dipe, no? Unia, maurag yapon ni, atong sekretary, payapo-yapo lang yapon, patisoy-tisoy ilang pag-agto dito sa mga napusilan. Wagi pulos yapon, mga exon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba, istorya, kung sa iyang, iyang plano, sa iyang nahimo, sa atong sekretary, dipe, nabay ang nahimo, wala. Wala yapon yung nahimo. Nga naman, daghan gyapon kay backlog may galang nga mga tunghaan. Daghan gyapon kay guba nga mga eskwilahan, mga classroom. Wa gyapon. Di ba? Wa gyapon magigsoon man nagiingon may galang nga sa kani nga budget nga dako kay nga budget unsay mahimo ani? Maka kwa na ba kani? Makahimo na ba kani magigsoon og moabot may galang ngadto sa 50 mil ka mga classroom? Dako kay may galang classroom mga backlog daghan kayo. Mga classroom guba-guba daghan kayo. Pero na ba ang DepEd magigsoon? Loti mo, may gala, electric pan, may gala, amot-amotan pa sa mga ginikanan para mag-exoon nga makapahanginan ilang mga anak.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba? So, loti mo, mga CR, mga gala sa eskwilahan, amot-amotan pa sa mga ginikanan kay para may gala, nga ilang anak mag-exoon, maka-CR rito sa sakto, may gala nga pamaagi. Nabay DepEd, mga gala, amot lang, kung naba kay DepEd gaha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: DTI Misamis Oriental, may paigayon kuno sa 2026 product clinic and consultation sa mga MSME. Yari tali na ba ito talipon, Magnum Hunter 19. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Mincho Karaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ipay gayon ang 2026 Product Clinic Assessment Consultation and Triage sa Buatana sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental diha sa Northern Mindanao Food Innovation Center Building, University of Science and Technology of Southern Philippines din sa itong syudad ang aktibidad nga nagtumong sa pag-evaluate o pagpalambo sa quality sa branding, packaging and overall market value sa mga local product pinaagi sa mga giya sa maong Buatana ang kalihukan gagipay gayon inubanan sa mga eksperto nagikan sa mga industriya nga may pasiugda sa mga discussion or session sa mga micro, small and medium enterprises kung MSME labi na sa pagpalambo sila mga produkto pagkabot sa mga standard niini ug pag-navigate sa mga market demands kani nag-focus usab sa one-on-one consultation kalabot sa product packaging design NMFIC expert uban sa NMFIC facilitators sa ilang ipaygayon nga intellectual property registration tumong nga mas mapalambo ang ilahang mga produkto ug mapataas ang standard niini ug mapakabot ang market competitiveness sa nasudnon nga mga produkto ug makabaton sa long-term solution sa pagtubo sa negosyo alang sa tuang mga MSME balita gikan sa DTI Misamis Oriental kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magnum Radio
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Alas 5:00 may galang at 2 oras. May buntag sa tanan to mga higala. Nagmonitor karon ha. Sa tanan magalang ni kay Sikay. May buntag sa tanan. May buntag rin ni Sergeant Hawk. Pumbati gyapon Sergeant Hawk ko. Follow, like, and share lang gyapon. Tirada gyapon. Abi na kung mag one-on-one sila ni Carlo Paalam. Wadi ay. Purma rin ito. Ah, porma rin ito silang dua. Abi na kung mag one-on-one gito sila. Match up para magin sila. Pari-pariha sa magin sila timbang o oh. Height. Pari-pariha sab. Kung mag one-on-one sila, basta kay sigurado yun. Ah, sige, may buntag niya ni Sergeant Hawk. Ayong pagbabi daw niya, pamanikay si Kai. Kung bati na sab guno, karoon siya sa kabuntagon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Wa ko'y tulog, magdawibi, kay saba kaya kong silingan, nagbidyukiya, nagbuntaga. Agoy, na mauna na karon. May gani, wa matingala nga nahilom, nag-iimong silingan, pre. Nga nagbidyuki man to, pre. Ah, nanawag kong pulis, pre, oy, akong ipabadlong.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ayaw, saan mo palabi, sab, kay, kay ginoo ko pa silan. Huwag ko sila nga, sabado man, karon na yun, sir, mo na nga, bidyuki, give me, wad-wad, give me. Ayaw, sab, kaya itong mga silingan, pang kwadro ba, sab? No, wa ko na siya ito logo. Okay, video key daw ko, no? Nah, mauna ni problema karon magsigig video key mong silingan. Di ba, mga singer gani mong silingan, nah. Mauna ni problema gin magigsoon, kaya magsigig rin silang video key. Buntag o to hapon, video key. Labi na karon kay Sabado, ah. Taman pa ni Ugma sa hapon, mangundang. Alingugnog magsigit sa kaayo, no? Oo nga, sugod karon buntag sa'yo, video key na, Sabado. Ugma na mangundang sa Domingo pagkahapon. Pastilan. Bisag may okasyon. Video key is life. Madamay. Magbalik ta. Standby doon ka mga report. Standby ni Magda Manter Angie Alzado. Kay matod pa siyang report. Ngana ko nung mga egzoy. Kini bang babae ganyan na notadong kini bang scammer gireklamo sa otoridad? Agoy. Pabutan si report ni Magda Manter Angie. Standby sa report ni Magda Manter John Ramos. Kay matod pa magkala ni Magda Manter John Ramos. Na ako may galay, 19 anos ka lalaki, kulata ko sa may lang suspicado niya sa dasarit. Pabuta mga report sa mga kauban, may galang tataon ha. Sa dugang mga igsoon ng mga report, hindi may galang sayo sa Kabon Tagon. Oras na ito may galang mga nanay, mga tatay, labi na hindi may galang sayo sa Kabon Tagon. Sa ito paraguban, sa ito kaburama, kanabutag-kabutag na Pilipinas. Oras, alas 5:01 sa butag. Oras, hatod ka na ito sa Jugs Commercial.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agu, Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
7: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
8: Inom na og mighty C!
6: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
6: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
6: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magdom Radio.
10: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
11: pabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
13: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdom Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdom Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdom Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdom Express.

0: ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500. Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik sa mga lasata para kuban sa mga buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas. Balik na may gala. Atong oras alas 5:09 na mag-igsoon. Balik doga mga reports sa mga kauban. May buntag na Esbarangay Tablon. May buntag ni Kapitan Rumbak siya. Rumiyo Bakaro niya. Karoon na ikunod niya mismo sa iyang barangay kunong KSB. Habi na kung susog sapatos kay para mag-basketball na sa isbuntag. Mag-prepare niya kay nari may gala KSB na ikaroon niya. No, di ako doon sa iyang barangay karoon sa Barangay Tablon. Napabuntag na sa Barangay Tablon niya. Sa tarang mga tablon niyan siya, mayong pagkaminaw. Labi na ni Agila. Krabi po ni si Agila po. Bisag-asag ni si Agila yun. Matawag na kunig kagawad Agila. Pulba, kaya pong kayo ni. Mutirada, kaya pong bisag-asa. Ha, baras-baras kaya po ni. Basta kay serbisyo publiko. Ay, sus, kumbati kaya po ni si Agila ba?
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balikan to sa Magnum Agila. Kanama ko rin na ilad, may gala na scam. Koy, ginugo, dagang yun ma-scam, no? Kung di kita mag-amping bitaw, ma-scam yun. Tapos sa amping mo diya. Kay ang mga scam, bisag-asag yun ang mahita mo. Niyan ni Talida Wato tang report. Magnum Agila 20, kanay babae may gala. Nga giingong notado kuno magigsoon sa Airbnb scammer. Gireklamo kuno sa otoridad. Nah, maugin yung problema basta maiskaman tanong. Maghilak lang kita sa labi na kanyang mga GCash. Agin mo kumpiyan sanang magpa-cash-in ko. O niya, karoon ng taon-taon ang bayad ha. Ayaw sa bayad. Kaya pag masend na na, awala na. Di na nimo mabalik, mudaga na na, awala na. Di na nimo na makuwag balik. Pag masend na gani magigsoon ng kwarta, babay na yun na siya. Di na gina magigsoon na balik kung iskamer na. Labi na o batanon ng tindira. Magkuhan ko na ibida isa, kaya nakatawagan sa kunay. Pila may ipakasin. Ah, sige na, i-type sa daday. I-type sa daday. 09 at 5,000 lang. 5,000. 5,000. Ah, sige, sige. Ah, sige, sige. Magkuhan ko sa kong, magkuhan sa kong bulsa. Isin na, isin na, isin. Isahan na. Let's check sa report. Magnum Auto 20 sa Marita Ox Servicio na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ato sa balika, may gala, plus na sa natos, Magnum Angie, bigyan na putol yung linya, may gala. Oo, na putol, mga kaysyon. Stand by lang, Magnum Angie, kabalikan na ng karatutaon, may gala, si Magnum Hunter Angie Alzado, mga gala. Stand by sa ni Magnum John Ramos, kay matod pa ni Magnum Hunter John Ramos. Di ako rin sa Nazaret, na ako nagi kulata pag ayo. Kuy, ginoon ko ayo, saan mo pag inana? Ayo sa inyo kulata, ha? Kaya kung mangulata ta, daw bi, mga gala, o magrabihan. Ma-hospital, agoy, ginoon ko pastilan. Oo mo na, delikado kay may gala, basta dagan may gala sa papangulata. No? 19 anyos pag yun. Pastilan, ginoon ko kaloy, basta kay may gala kumamagaling na. Oo. Diba? So, ayaw kay muna pinakakuya o may gala, basta kulata ka, di muna ang ingon nga. Mangulata ta, bira-bira. Daw, bikaroon magigsoog na po ito yung kutsilyo. Mabalos po ito, mudunggan po. Ah, na isa, naging ninoon ta, may inong pagkadunggaban.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ano isa na magkabalikan talaga na kaudaw-daw may kala sa Magnum Angie. Direta sa ni Magnum John Ramos. Paplastar sa nato yung linya. 17 anos na laki kulata ko ng mga sumabay lang suspitsaro des Barangay Nazaret. Sa balita og serbisyo na si Magnum Under 15, John Ramos.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Nagpakitabang sa kapulisan sa police station na Nazaret, tango sa kanyang Serbian News lalaki, human siya ginong kikulata sa wala mailing lalaki at all sa Osaka Celebration sa DTL School Zone to sa May Tomas Naco Street. Barangay Nazaret na isulad kagayan di oro na itabok ini alas 3 sa kadlaon. Masi matupan sa report sa kapulisan niya nagreklamo nga mao si Alias Ritz, residente sa Purok 2, Taguanao, Indag. Di kaingon niya samtang nagatambong siya sa mao Celebration na Magnum Cuisine. Idugulan siya sa wala mailing lalaki niya gingong mitawag sa iyang atensyon o gamiapak kriyal sa ulo. Latungod nini nakahangko ng biktima sa dagagbunog sa naong o gibati sa angkal sakit magagpa sa iyang ulo. Madugaw diyang isap niya sa reklamante nga ang kapulisan nga sisiyo na mga kuha sa CCTV camera doon sa lugar aron niya madagpan diyon ang ginong lalaki niya may atatik kaniya. Sa pagkakaroon na dofilsid, nagparayon ang kapulisan Police Station 9 Nazaret ron nga panu masuta kung kinsa gyud ang suspitsado sa pagpangbunog nga sa usa ka biktima lalaki nga nagtambong lamang dito sa kining kalingawan sa Barangay Nazaret. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Alas 5:14 ang atong oras ni Maygalan sa iyo sa kabuntagon. Layo kayo ang akong giabtan mag-joyride, mag-dumibbe. Ta, grabe sa ding uban pa, bisag mahal kang gasolina, ga-joyride lang yapon. Di ba? Ga-joyride lang yapon, no? Abot lang yapon, guwao. Sus, grabe sabi na mag-joyride, abot o guwao. Oy, grabe naman sa hawoy naman sa itong kamot na ginawilas, manubilas, motor. Joyride lang ba? O ilingaw. Pinabot og wao. Sos daw bi ang problema di agabot og wao, ang problema di og ang gasolina. Pastilan ka mahal na bas gasolina ra ba. Ibalik sa tus magdaman transit kay nako di babay kay ingon magila nus darong scammer kay reklamo sa otoridad. I-check ta magala sa balita og serbisyo na si Magnum 120 Angel Sado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Guys, maluwa pa si Nosobli yung gireklamo din sa police station 2 Cugon. Ang usa ka babae, yung dotado ng scammer, dito sa may police station 2 Cugon nga area, o dinipot sa may police station 3 Agora nga area. Nagibutyag, yung kining nag-iskutan yung babae maluwa pa si Mihimo Matod pa sa Park Pangila, dito pong mga kaisunan po natin nga gusto na makahimo lugar sa pagkaling stay o mga nindot po kayo po magduwa pa si mga Airbnb ng mga accommodation facilities din sa tuwa sa Dakpan sa Cagayan de Oro. Kining nahiskutan nga gireklamo mo kini si Rachel Andupan nga hingkod ang pangiduron o di ba tataw kung ahag yun siya nagpuyo magduwa pa si din sa tuwa sa CDO. Apa na matod pa ni Ma'am Rachel o ni Ma'am kining Julia nga reklamante po nini po nga maong suspitsado nga si Rachel nga siya magduwa pa si na siya mga units daw din sa Centurio Towers of Mesa Verde o naipulong na lang ang na lamang kinisiya ang iya matod pa mga pictures ipang kawat na nini po nahisgitan nga suspitsado o iyang ipang post po sa iyong kagalingan po nga account nga nagresulta po no, sa pipila ka mga transaksyon nga mihimo po sa pagpadala o sarapin nga cash ang iya po nga mga nahimo nga biktima giingon sa nahisgitan nga complainant nga ang iya manggun ani magduma proceed makadaot po sa dungog tungod kang iya harapang mga unit ang ipang post nini po nahisgitan nga suspitsado nga si Ms. Rachel Ann o kini magduma proceed nagresulta nga doon nagit po ipipila mag mga presidong nga gaadto dito sa iha pa din po mga units din sa may Centurio Towers o sa may Mesa Verde nga nimutang din sa may barangay 26 ng atong syudad o barangay 24 ng atong dakbayan. Gani man, naghimo po din siya pag magduma presid sa pagduki-duki ang complainant nga si Mama Julia tungod kay aduna na lagi po yagi pang offer ang kanipong suspitsado nga mas lower pa sa kaning ihagid pong regular nga pagpangayo po magduma presid sa mga units lugar po niya nga abangan. Kay gani man, kumintag din sa may Corrales Avenue man inahimutang kaning Centurio Towers Condominium, nag-kandidat na lamang magduma presidyo sa kaning 1,500 pesos per night ang pangayo nini pong nahisgitan ng suspitsado silbihan gipa barato, aron lamang yun na ay mga tao nga mabiktima po da niya tanglit dili man unta kini ang tinuod pud nga presyo sa nahisgitan pong reklamante magduma presidyo nga tinuod nga tagiya nini pong nahisgitan mga units gani man napipila na ka mga nag-interest yun magduma presidyo nga mohimo sa pag-abang sa iya pong mga unit dinhi sa may Centurio Towers sa may Corrales area ng atong syudad sa may Barangay 24 samtang dinhi po sa may Mesa Verde pod magduma presidyo na ana po yung mga nag-interest po no dinhi sa may Barangay 26 pero wala gyud na paingon ngadto sa nahisita nga reklamante nga si Ma'am Julia ang kinitaan tungod kay si Ma'am Rachel ra ang nakahimo matudpa sa pagpahimulo sa inibot magduma per si Moinugan nga ubay-ubay na pud mga reklamo ang ila pong nadawatan nga nabiktima lagi sila niini pong pagpang-scam ini nahisita nga babae tungod kay sila pud magduma per si nga nagka-interes unta nga mo huyo temporaryo niini pong mga unit ni Ma'am Julia wa gyud pud intawon sila na after magduma per si kay dili pud pud nga sila pa higdaon lugar pa sundon lugar niini mga unit sa ni Ma'am Julia nga mo pud siya nadawatan nga bayad tungod kay ang transaction man ni ato po nga mga nabiktima ni Rachel eh kani magyud po nga nahisit ang scammer pud magduma per si so gibot yag nga kani si Miss Rachel an nagrefer na karon ang yapo dayon po nga gipanghimo nga pagpangilad magduma per si dinhi sa Raco region tan kaya giingon niya nga dunay kani nga mga pa down payment din niya magduma per si aron yun nga kani po nga yaha mga subject lugar sa iya po nga pagpamiktima magduma per si di na gyud po dinoon nga makabaliban pa nga ilang kwaon ang unit lugar kay mas barato biya po ang iyang tanyag niya magduma per si nga presyo mataga kwarto so giingon nga daghan na ang mga nagreklamo o gagani man na nagpaabot na po sa ilang mga reklamo nga tuyo po sa tinuod nga tagiya nini po mga unit dinis sa Century Towers o sa Mesa Verde alon nini si Ma'am Julia karon magduma per si nagplano nga muhimo sa pag kaning pasaka o reklamo yung legal nga to po nini nahisgitan nga suspensado aron nga di nakini makapamiktima pa ni ato nga buot no nga muhimo sa pag staycation dinhi sa tuwa sa Cagayan de Oro o dinhi sa tuwa pud magduma per si muhimo pud sa temporaryo lamang no nga pagpangitag mapuy-an tungod kay adunay mga importante lakaw nga gikan lugar sa mga kasigbit pud nga probinsya o lalawigan na o magduma per si bisa no ni ato po nga gusto nga muhimo lamang sa pag ani dinhi sa tuwa sa CDO tungod kay adunay mga kaning negosyo nya temporaryo mo puyo lugar sa mga units so mahinundan na siya po mo naman pasit po at kanong mahinluan po ang dungog sa iyang mga units mahinundan niya kini nga gipabot po ang mga reklamo nga tupod sa botan sa atong nga kapulisan o girefer po ni Dinis Mayrako Region 10 aron ma-identify kung kinsa kini nahisgutan nga babae nga sige uga o gamit sa iyang mga hulagway sa iyang mga units alang lamang sa iyang pong kagawlingon nga interes o ginansya. Makalitan na hipos ka balita gikan sa may police station kaya Gorak, kinis Magnum 120 Angel Sadas, balita o sa Rapisyo Magnum Radio.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Gikan may gala siyang lokasyon. Oy, alas 5.20 na ha. Balikat mas Magnum John Ramos, kana ko no'y 16 anyos nga lalaki o bunog ko no'y may gala kay giayo ko no'y may gala kulata sa iyang classmate. Na, di maayo puning bully mga higala, no? Kay nasa sulod o gawa sa eskwelahan, nagin na yung mga bully. Di gina na ikalibod nga nagin mga inana, mga higala, nga klase, mga higsoon nga mga estudyante, nga ganahan po gudpod sila nga hilabdan ilang mga classmate. Bad kain na siya, ha? Oy, relax man karon na to mga estudyante, kaya wala may klase. Kumusta man mo di, ha? Mapalupa na saan magtabanog na sab? Uy, Ginoo, ayaw mo pagpainit-init, mga estudyante. Ay mo lakaw-lakaw kay tustabang mo sa mga tarbaho ng sabalay. Awatan nyo kung kauban ka ni Antos, Magnum Sigfried, nga pagwaal ka na iklase, nagre sa sabalay ka pondo, hinlog. Hinlo sa mga classroom, kanibang room, hinlo sa CR, mo na yung trabaho. Awatan nyo na dapat yun gang kamo mga estudyante, pagwaal klase, tabang mo sa ginikanan. Ayaw mo paglaroy-laroy, Antos Barkada, sos pastilan. Oo, so dapat mo na yung buhatan niyo mga estudyante nga tabangi po rin yung mga ginikanan sa trabahoon sa balay pag waan mo yung klase. Kay kusog na ba kayo mga ayog balon? Di ba? Pag mo eskwila mo, may ina, ma, pa, balon pa, ma, balon, ma. Kusog na ba kayo mga ayog balon?
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Unya, pag trabahoon sa balay, dili mo manabang tabang po mo pag may time. Ah, tabang po mo, ayaw mo pag ingunana ba? Nawato sa natos Magdam John Ramos. Kay matod pa, 16 anyos kuro laki, nagkaangkod bunog mga ilata, pangangkod ng kulatas classmate. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Magnum Hunter John Ramos.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pagkaangkod ng kabunog sa kalawasan ng usaka 16 anyos ng laki ng estudyante, hindi man kini, ikataong kita banganong kulata sa iyang mga classmates mismo sa usaka classroom, sa usaka tunghan, din sa barangay Nazareth. So wala sa report sa police station 9 na ito ang incident yung man hihuli matod pa sa biktima. Ang usaka kining iPhone niyang iyang nakitan nga to sa iyang classmate nga mo'y nag-claim nga iyamatod pa ang kining iPhone nga cellphone sa iyang classmate mo nang hihuli niya Magnum Pilsid. Apa naman sa paghuli, kasabot matod pa ang iyang mga classmate na tabangan ang biktima o galit kining gingong kikulata. dito nga na doon na pa'y nag-video sa Rekabo na kumusyon samtang ang ilang advice teacher nga huwag naging nakapugong Marlon Pilsen tungod lagi sa kining pagtabang na huwag naging kakon, ikaw na lamang ang kining advice teacher nga pagpuyon na mo undong na mo, unong na mo muna nga nakuha naman na ito Marlon Pilsen na pug na ang kining panaglali so kining panagbunog tuhod na ini nagpatala sa upulsan kining inahan sa biktima ni 6 anyos nga si alias Jennifer aron nga mupaubos ubilikan sa mission ng iyang anak og formal nga magpasaka og sumbong patok sa mga nikulata sa iyang anak sa pagkaroon padayon ang aksyonan sa upulsan ang pakitabo para sa tukmang disposasyon para sa Buntag na Pilipinas kini si Marco Martin number 15 John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Gikan may gala sa iyang lokasyon karong butaga. Wala naman tayo kong oras may gala eh. Apiki man tayo sa oras may gala sa ato panag-uban ini may galang sayo sa kabutagon. Salamat ha. Sa tanan na itong mga nanikaisikay, salamat kayo. Sa tanan na itong mga viewers, listeners, salamat yung guys tanan ninyo. Oo, sa tanan may gala ng monitor sa atong programa. Salamat, salamat sa tanan na itong mga nag-monitor. Amping takaruna ay mga sukit kami nao. Ah, amping kanunay kay kamalo na ka may gala sa panahon karon iwas may gala sa mga ubog-ubog sipon ay magkupyansa yun pinata importante ay magpaulan-ulan ay magpaulan-ulan kay delikado kay magpaulan-ulan karon mga panahon na mga higala no ay ipaulan-ulan may buntag na ikonodya nagmonitor sa kinibang area may gala sa kinibang kuan barangay Kabulawan puro 4 kuno diya mismo sa kang Edgar Kokamaw lamay buntag diya sa Kabulawan Lagunglong lamay buntag yung tanan niya may pagkaminaw sa Lagunglong ha Lagunglong Misamis Oriental mayo ang pagkaminaw sa inyong tanan diya sa tanan taga Lagunglong mayo ang pagkaminaw pati sa Los Bindelo di sa kong paulahi isa nga ako kay permente ko aminaw sa Magnum kasi may buntag na ni Bindelo sige na sa maminaw na ako no kada buntag ko na sa maminaw oh gani kaya isa di minaw dito sa iya kung saan niya kakababayan nga sige sa diyang paminaw sa kada adlaw sa iyang paminaw pikas ngayon kababayan niya kabis Bindelo sa boy dili na na importante magdumibi ang importante na atay makaon nabala o gagawad na budget lugar basta kay importante buhi lang ni makaon buhi tanak pero niwang pastilan pandamay maton ba din ni magdumibi mayong buntag minaw ko ni mo ay buntag Dani Abanador kuno karon maton na birthday ko na siyang pagkumangkon sa Matik Laberia Misamis Oriental oy sana nag birthday di ah happy birthday ninyo More birthdays to come sa tanang mga nag-birthday. More birthdays to come ninyo na. Ampo mo si Ginoo. Pasalamat mo nga na tagaan mo dugang pang kinabuhi. Diba? Oo, mayong buntag sa tanang mga nag-birthday. Good morning! Shout out ang ko on duty guard karon Arnel Duran. May buntag na Anil. Good morning, Magnum MB. Sir Serbal's Vlog. Morning, kamas-kamas na ta kunuway, ane. Sige, kamas yun. Ayun ang kunuway, kamas yun, tininood. Always watching your program, it's coffee time. Sige, mabuntag na sa manag coffee time diya karon. Magnum MB, watching you, Manuel Gargar. Good morning. Kamas-kamas ang pobre, sayong kabuntagon, abayan ng kape. Sinanlag, sulbad na. Uy, pagkasanaol ba kay sinanlag, batol pang jewel kape no? Well, birawel. Good morning, Magnum MB. There is a bye-bye relocation. Shout out, Leo Pax. Sayo kayo ko nag-duty, sayo kayo nag-duyan-duyan. Yahay ba? Edgar Rubrica, may muntag niya. Kapi-kapi tabos. Sana all. Adonis Sanaga Amplayo. Good morning, Magnum MB. Salamat kayo na. Bib Sibilia, diya sa Bulwa. Minaw siya ko na siya karon. RB Carlstad, may muntag niya. Joy Martinez, may muntag niya. May muntag sab ni Kinibang Wilfrido Sibunga. YHM CDOC, good morning. Ogne John Kabingki, minaw ko na siya karon sa Kabingki family. Good morning. Si Loren Salo, good morning. Da in Paul Spolinar. Di ako na sa First Balibang Carmen. Minaw ko na mga guard di karon nga mga aptik. Mga chuyans kuno kay gwardiya. Kana mo ipatsada aptik unya mga chuyans pagyod. Kana mo ipatsada. Happy birthday to Joey Takastakas, si Puson from Mama Uncle Aper Hasaan. Uy, birthday din sila karon, oh. Alejandra Dora, Minda Siguria, si Sagarino, si Carmen, minaw ko no karon. Rick Doms, nakaulit na si Rick Doms, gikagbohol, oh. Ambot, nagdala ba ganing kalamay nga usa ka sako si Rick Doms? Ipangatag siyang mga sakop diya sa Indahag. Ah, may buntag diya mga sakop na Rick Doms sa Indahag RBR. May buntag diya Rick Doms. Gikan siyang Bohol, uli siyang Bohol, kaya gibingaw ko na siyang Bohol. Gusto ko sa matanag barko. Bita, may buntag diya ni Boss Rick Doms sa atong Migo. Gikag Bohol. Oo, kapanimaho pang kalamay. Good morning, Magdabi.

0: Sa tayo magbiko ba galag-galag? Biko gyapon oi. Basta kay kading kakalag-galag karon buinas ni kalag-galag ano ting lansones. Daghan ta makaog lansones ani sa cemeteryo. Di ba? Daghan ting lansones karon basta kay kana lagi mga pansyon lagi matingala ka usbon nga. Tos dagko kay basket jaw pambutang dito sa pansyon. Kay mao ba ang atong mga kuanan mga totoos Pilipino nga ang kalag mukaon pa na. Pinagi sa pagsimot dili pag anak kang ala. Nawala lagi lansones sa agi kaon natos kalag. Wala po rin nga buhi may nikaon.
1: Magnum, buntag na
0: diba? Pilipinas! Ilim na makahubog, mga biskit niya, nagkatag may gala, mga soft drinks, uban pa, naas mga materyo kakatag. Katong mga hilig mga gala mo ka, total, wala naman din ang kaon ng patay. Patay naman na, musimhot naman kuno, matod pa, wala man sa'y kapamatuod may gala, kasimhot lang. So pag-ana ni mo nga, oy, ransunis oh! Wala na, pagkataw-taw, wala na. Oh, basi kikaon na skalag. Diba, tinglan sunis karon. Mo nang ingon may kailangan kini, kay tinglan sunis sigurado magbaha lan sunis anis mga pantyon karong pitsaon og dos mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Magnum versus Blanca yung kauban sa kainan sa gawas nung katirin mga katawa labing gamanan. Maglamang barugan ako sa katawa ng matuman. Salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:29.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, o katul-katul,
6: i-DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul.
5: DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Luya na ba si Manoy? Kuwanay ka na! Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na fight to chemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar ug musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko ug ugana sa kama ibong 6th life panggaan. Sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kag indoro ug bisamis hospital labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Capes Street, Kagene University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede samsonan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio, Member KBP.

0: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nahuluan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Lokal, usaga 20 anyos nga IT student patay. Human, madisgrasya. Sa gamon yung motorsiklo sa Sulana, San Luis Oriental. Magnum Nasional, Malacanang, ipabugos, gadili apiktado ni si President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-ubos sa net satisfaction rating sa pinakaulaing survey sa SWS. Magnum International, kani Venezuelan President Nicolas Maduro o kapikas nga si Celia Flores nagatubang sa bagong kaso. Magnum Business, Rolling Store, nagbaligya sa basic necessities and prime commodities ilusan sa DTI. Magnum Entertainment, Gabby Garcia, may paambit na reject sa mga audition kaniya to. Magnum Sports, Gilas Pilipinas, mas dig-on ang lineup sa fifth window sa FIBA World Cup sa 2027 Asian Qualifiers.
0: Magnum Morning News.
1: Bison, kumusta man yung bunta? Garugad lawa-adlaw nga Sabado, Jess ang Petsa, bulan Oktubre, 2026. Gini mga tigbalita, Magnum for Sid Blanca.
2: Og Magnum, Angie Alsado.
1: Og karon sa to Magnum Radio, History Today.
0: Magnum Radio.
2: History Today.
1: Oktubre, Jess, 1915, digad lawa, natao si Francisco Coco Trinidad, kinsagilang abahan sa Philippine Radio, tungod sa imismong contribution sa education sa mga media. Practitioner sa nasud si Trinidad. Mo'y pioneer sa distance learning method o ang naggamit usab og radio broadcast alang sa education. Gigamit ni Trinidad ang iyang institution aron i-broadcast ang instructional program sa mga lawak sa ringan sa nasud idabagan sa Bureau of Public School. Nakatutok sa mga programa sa radio si Trinidad sa serbisyong publiko o educational shows din mo'y iyang inspirasyon ang British Broadcasting Corporation con BBC.
0: Magnum Radio.
2: History Today.
1: O karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Patay ang 20 anyos nga IT student humaan madisgrasya ang kabanyang motorsiklo diya sa Sulana sa Anbi sa Amis Oriental. May biktimang si Ivan Bacalso lumulupyo sa Dayawan Villanueva sa baong lalabingan. Matoy Police Captain Jerome Kapagnan hipi sa Asaan Municipal Police Station nagituang na overshoot ang biktima. Hinundan niya nabanggaan ini ang nakaparada nga auto samtang nabulag niya kaniya ang motorsiklo og napadulong sa dump truck kundiin. Padulong din sa syudad ang direksyon samtang samad sa ulo ang nagrabihan sa biktima nga mo hinungdan sa iyang kamatayon.
3: So ang naitabo ato gikan ang motorcycle gikan siya dito sa Springview Resort. So duha kani sila kakuan going sila sa Cagayan de Oro City. Nasa inner lane ang dump truck siya nasa outer lane. And then pag-abot dito sa lugar nga sa nahitabuan sa disgrasya, mong tanaw na overshoot siya, nakabangga siya atong nakapark sa right side, no? Right most side sa Maungdalan, sa National Highway. So dito taon natagak siya and then ang iyang motor ni padayon og dagan din nakabangga din sa Isuzu dump truck na going pod sa Cagayan. So na-declared siya, no? Respondian na to sa atong kapulisan din sa Asahan Police Station o na-declared siya 12:05 AM sa attending physician na si Dr. Alqui Salas sa Asahan Community sa Springview Resort, Sulana, Asahan. Yes, siya Raisa. So, kanalan din na ito pa dito pa, no? Kay wala magin na sa kwan kay kailangan magin na huwag ka ng mga liquor test na mga kwan. So, dili na ito ma-identify kung nakainom ba o katulgon. Ay, naka-inflict sa injury note sa dapit sa iyang lawas na nakapatal gin sa iya. So, sa head. Tanan.
1: Pamahayag ka to ni Police Captain Jerome Kapagnan, hipi sa Saan Municipal Police Station.
2: Please
4: Siguro ni Dr. Justani Babia ang College President sa City College of Cagayan the Org Technical Working Group had ng Mimuga Feasibility Study sa proposed new City Hall and Integrated Government Center ang Dakbayan di na dunay kapasidad sa pagbayad sa pangatuang syudad kung galing maaprobahan nga makahula mo igong pundo gikan sa mga bangko o financial institutions. Samtang gipasabot ni Dr. Babia nga dili makompromeso ang budget sa syudad o pagpatuman sa nagunang mga serbisyo sa gobyerno sa mas panlawas, edukasyon, social services o guban pa sumay sa assessment sa mga feasibility study.
5: Ang atong study clearly emphasizes fiscal capacity, that's number one. Fiscal capacity, number two, nga wala gyud gi-highlight is the phased implementation. Again, ako Osbon, fiscal capacity and at the same time, phased implementation. Therefore, ang financing should be structured and managed. Let me just repeat the term. Ang financing should be structured and at the same time managed in such a way nga ang debt service remains with the city's legal and fiscal or even financial capacity and does not even compromise no sa mga essential nato nga mga government operations. Kay part sa na sa among study, we wanted to see nga pag once na ani nga loan, dili ma-sacrifice sa uban nga mga services, no? It is there, no? It's very detailed in that particular study. Nalagtay other services nga we have to limit, no? But not does not necessarily mean that we have to stop, Sir Jun.
4: Ang pamahayag ni Dr. Justani Babia, College President sa City College of Cagayan de Oro, Technical Working Group Head sa research section.
1: Alas 5:40 na, serbisyo, panarbaho o skills development sa Misamis Oriental. Maski pakusgan pa sa mga peso manager sa balita o serbisyo na si Magdo Hunter, John Ramos.
6: Maski pakusgan pa karon sa peso manager sa Misamis Oriental ang ilang programa aron matubag ang panginanglanon sa mga ordinaryong katawan nga nangitaog ng sinting trabaho sa panginabuyan. Pinagi sa mas mayang korelasyon sa matag lungsod, ihatod sa piso, ang giplano nila nga pagpakusog sa mga musunod nga mga tabang ngadto sa mismo sa mga komunidad. Una nilang gipakusgan mao ang job fair para sa mas paspas nga pagpahibalo sa mga bakanteng trabaho lokal nga sa lokal o gawas sa lasod. Ikaduha ang libreng training o mga seminar sa lunga mapataas ng kaalam o skills sa mga aplikante labi na ang mga kabatanunan. Ikatulo, ang pagpakusog sa panganabuyan aron ang pagpagiya sa katawan niya tuwa sa mga life care programs aron niya makasunod o makasugod o negosyo ang pamilya. Kini nalakang suportado sa gobernador sa Misamis Oriental na nagbando ng paspasan ang serbisyo aron masiguro na walang Misamis noon ang abiyan o mas dali na para sa tanan ang pagpangitag trabaho. Para sa Magdo Morning News, kini si Magdo Morning Number 15, John Ramos sa balita o serbisyo, Magdo Radio.
1: Nagasalamat Magdo man dyan, John Ramos. Mas luwas nga Bugo, Barangay o BP nagkayusa lang sa fire safety inspection sa mga apartments. Sa balita og serbisyo na si Magdo Hata 22, Faith Velas.
7: Gipahibalo ni Barangay Captain Spencer Kailing ang tanang tag-iya og nagdumala sa apartment og boarding house sa Barangay Bugo nga mag-andam og makikooperar sa ipahigayong special fire safety inspection. Kinigipanguluhan sa BP Bugo Fire Substation og BDRRMO subay sa Republic Act No. 9514 isip proaktibong lakang aron masiguro nga luwas og subay sa balaod ang tanang Pinoyanan. Tumong niini mao ang pagluwas og kinabuhi nga ang matag borders og nangabang mabati og luwas sa ilang Pinoyanan. Aron mahimong hapsay ang proseso, nagtudlo na ang barangay og mga lideres sa matagsuna nga muase sa BEP team sa pagila sa mga apartment o pagiya sa ilang pagbisita. Gihangyo ang tanan nga i-check o giandamdaan ang lima ka-importanteng butang, maong fire hydrant, fire extinguisher, smoke detector o fire exit. Gipahinumduman usab nga hugot nga dili magbara o magparking duol sa hydrant. Aron dili mahimong mamultahan o 5,000 pesos hangtod sa 50,000 pesos subay sa balaod. Matod pa ang kaluwasan dili makahulat, busa ang team anda mo bisita bisan unsang orasa. Balita para sa Morning News, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Nagpadayon matod pa ang
4: gibot yag ni Fire Superintendent John Ray Donasco, Special Rescue Force Team Leader sa Cagayan de Oro Fire District, nga nagdumili ang pamilya nga ipaubos sa autopsiya ang patayang lawas o sa duha ka biktima nga nalakip sa pagkasunog sa 9th 29th Street sa Barangay Nazareth ning Dakbayan. Mato ni Donasco nga posibleng na suffocate ang duha nga hinungdan nga wala sila makagawa sa pagkakaroon ng pwede ng investigasyon sa maong nga sunog.
8: Pero katong duha ka family, ang isa ato is ni willing mag-autopsy, ang isa is murag dili na niya ipahilabtan tong ang victim nga ikaduha, ma'am, kay murag na adaw katong pustiso iyang gibasihan. Kuan gid sila, totally burned gid sila. Yes, ma'am. So isa to sa atong katong gi-istorya nato ganina, ma'am, ang possibility nga na ni try sila gawas but na suffocate na sila. But mo lagi kamulo pa man ang atong investigation sa pagkakaron. Dili pa nato pwede i-rule out tong uban nga pwede possibility sa rason. Ang isa ka victim is gidala sa Green Hills Divisoria. Ang isa is dito sa St. Peter Lumbia.
4: Ang pamahayag ni Fire Superintendent John Rayla Dunasco, Special Rescue Force Team Leader sa CUFD. Una nini, dili mo minus lima kapanimalayang nasunog, kundi ang iba na ba ng 800 mil pesos ang damyo sa maunga insidente.
1: Alas 5.44 ng oras, City Vet Office nagpamangno sa mga hog raisers nga magpatuman sa hugot nga biosecurity measure. Aron malikayan nga matakdan sa ISF ang mga binuhing baboy. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abillanosa.
7: Nagpadayon matud pa ang pagpahimangno sa City Veterinary Office pinaagi sa City Veterinarian Dr. Helen Antacando ngadto sa mga hog raisers kung gabuhi og mga baboy nga kanunay magpatuman sa hugot nga biosecurity measures sa ilang mga tangkal aron malikayan nga mataptan sa sakit nga ISF ang mga binuhing baboy. Matud ni Dr. Antacando nga sundon lamang ang ilang gitudlo nga biosecurity measures sama sa pagmintinala sa kahinlog dili basta-basta nga pagpasurol sa bisan kinsa sa mga tangkal. Ug anda matud pa kanunay ang ilang buhatan sa pagtudlo sa mga hog raisers sa insaktong pagatiman sa mga binuhing baboy aron dili kini makabaton sa maong sakit.
9: But ang ISF manggod is considered na is endemic na gid siya anywhere in the Philippines. So, bantayan gid gyapon nato, especially ato ang mga hog raisers. So, ang amua, nahimo na namo ang part, nagpasabot sa kanang mga hog raisers nga samtang wala pa yung effective na bakuna against ISF, ang biosecurity regyon ang protekta sa ilahang mga baboy. So, practice yun na strict biosecurity measures sa inyong mga tangkal. Kinahanglan ang inyong tangkal, inyong oralon, dili magpasulod o pasinulisa sa inyong tangkal. Everyday, manglimpyo o magdisinfect. Ang gamiton ninyo ng tsinela sa gawas, dapat dili na maoing isulod sa inyong tangkal. So, kana, willing po ni sa mga hog raisers na gusto makabalo unsa ang biosecurity. Ato lang kamo sa ating opisina o sa ato ang mga barangay biosecurity officers sa mga kabarangayan. Aron makarepress kamo sa seminar regarding biosecurity.
7: Ang tipik sa pamayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong. Balita gikan sa City Veterinary Office. Kini sa Magdum Hunter 23 kay Abillanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Alas 5:46 information drive sa libreng bakuna batok rabies gipakusgan sa PVAP Misamis Oriental. Sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter 15, Magnum Hunter John Ramos.
6: Ipakusgan sa Provincial Veterinary Office o PIVET sa Misamis Oriental ang kampanya patok sa rabies grabe sa parang information drive o libreng pagbakuna sa mga bilhing mananap sa nagkarayang lugar sa probinsya. Subay sa parayong pagpakusog, nagpaygayon ang PIVET sa Kalyukan niya doon na adlaw sa barangay Corales sa saan din sa 67 ka bilhing mananap ang nabakuna patok sa rabies. 54 kayo o 36 kailing mukha ba ito sabi sa kabin 31 kapit orders ang nagrawat sa mga silbisyo. Patol sa PIVET Misamis Oriental, magpanayon pa ang ilang vaccination o information drive sa nagkarayang lugar sa probinsya aron nga mas daggan mga binuhi ang mabakunahan o gamit owners ang may lukapan paglikay sa rabies. Narawagan usab ang PIVET Misamis Oriental sa mga pet owners nga ipabakuna kanunay ang ilang mga iring o giro o himong responsable sa katiban nini aron malikayan ang rabies o mapanalipdan ang tibuok pamilya o komunidad. Para sa Magnum Morning News, kaya si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Mukabat sa 80 mil pesos ang estimated damage na pagkasunog sa usa ka L300 van sa Zone 1C, Kinasangan, Barangay Puna ning siyudad. Mato ni FO1 John Mark Barcelano sa Bulua Fire Station nga tanang angulo ilang gikonsidera sa gihimong imbestigasyon aron masutang hinungdan sa pagulbos sa kalayo. Hinunwalay na damay ang mga patigayon atol sa maong sunog.
10: Mga more or less siguro sir kay 80,000. Wala man nooy na damage nga mga supply niya unless ay katong mga karga lang, katong mga tubo. Pero ang mismo nga mga stocks niya sa display niya sa iyang construction nga kuan, wala raman noon. Masalamat po ta sa mga kuan no, kaning mga residente diri nga nakakita sa sunog kay dayon nato na respondihan. So okay, munay pinaka-importante manawag dayon ta sa pinakaduol nga fire station in caso sa mga ingani nga mga panghitabo. Wala man na kuan ang establishment. So dito ra ta mag-focus sa vehicular kay mo may mismo ang nasunog. Okay. So sa establishment wala man noon siya naunsa. Wala siya mga partial nga mga suits sa kanang smoke, you know, smoke suits. So kay dili pud ko kuan sa mechanics. Okay. So ang makakuan na is mga expert pud sa kanang mechanic ko ra pud. So ang ato ay focus is kung nganong nasunog siya. I-consider na to tanan angle sir, wiring unsa, battery or mechanical, ato nang tanawon tanan angulo kay para sakto ang atong
11: ang pamahayag ni F1 John Mark Barcelano sa Bulwa Fire Station.
1: God office mapatugyanan na sa ilang mismong bagong building sa kadugay nga panahon sa balita og service na si Magdoba Hunter Mincho Kabakturan.
12: Gibutyag nga napahigayon ang realignment sa budget at 20 million pesos nga kantidad alang sa bagong building sa opisina sa Gender and Equality Development Kungad Department sa City Hall. Kini ang gibutyag ni Remy Labiano, ang GAD Development Officer, sa gipahigayon nga committee meeting ini sa pagpanguna ni Kagawad Des Dahino sa Committee on Women and Family Relations din sa kadugay-dugay nga mga panahon nga walay opisina ang nasangpit nga buhatana, mabuksan ng matukod ang nasampit nga building alang sa maong buhatana.
13: Madam Chair, actually, itong 20 million na building, dito ta itukot sa ng taraan nga kasurahan.
14: Oh, okay.
13: So, dili mo sugot ang atong engineering office because it will take time para mahilis daw itong mga gases sa ilalo.
14: Okay.
13: So, ang gihimo ni engineering was to realign the budget para ipahimo ang atong child-minding, multi-purpose building, child-minding facility sa Ubos. Second floor, ang atong canteen. Third floor, ang GAD office. And unfortunately, na wala yung nag-bid itong last time, pero karong October 15, ma-re-bid siya ito ang project.
12: Ang pamahayag ni Remy Labiano, ang GAD Development Officer sa City Hall. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabakdulan na sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: O karon sa atong Magnum Operation Tabang.
15: Magnum Operation Tabang.
1: Mapasalamaton sila Marilyn Dizon nga taga SM Civil Edge Balubal Nisunan og Mayan Sumampong sa Purok City Pangasihan hingog siri. Huwag natabangan sa gilusan ng Magnum Operation Tabang na dawat nila ang tag 1,000 pesos para sa burial assistance sa anak ni Dizon og Dr. Fee sa anak usab ni Sumampong.
16: Salamat po ni Anok Ma'am na naanay ni pagsamuha o nakatdako na kayo ng tabang sa aming ama.
17: Nasaan kayong salamong sa Magnum Operation Tabang. Ako na tayo na matipat madugang-dugang na nipil at ako anak.
1: Pamahayag ni Marilyn Dizon og Mayan Sumampong. Dugto nini, among pasalamat sa benefactor sa mani Madam Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamamanan, Padpaw og Divine Mercy Apostolate.
11: Og karon sa itong barangay news update. Gipahibalo ni Bugo Purong Barangay Spencer Kailing sa publiko sa tanang apartment owners and boarding house nga dunay special inspection sa inyuhang mga apartment. Matod ni Kailing nga dunay gisugo nga mga leader sa pag-identify sa area ug aron mas mapadali ug paspas ang pagbisita sa mga apartment boarding house, gikinahanglan ang kooperasyon sa ilahang mga residente. Gihangyo usab sa opisyal nga dili ang inspection kay alang kini sa kaluwasan batok sa sunog aron masunod ang Republic Act
4: 9514 o Fire Code of the Philippines, ang Barangay Bugo BDRMO, kauban ng Bureau of Fire Protection, BFP, magahimo og dili ipabalik ang inspeksyon sa tanang apartment ug ang mga tinukod nga daghang units sugod da karon na dayon. Ug maoy mga susihon kung duna ba migan ang mga fire hydrant. Sakto ang pagkabutang dali makitaan way sa gabalog na tubig, mga fire extinguisher kompleto dili dili expire ug naa sa matag andana. Dayon na smoke detector kung kini nigana sa matag unit ug agianan. Agianan sa pag-ikyas, limpyo dili nakalak kulay sakinan o sa gabal nga nagbara. Mga hagdanan ug agianan nga wala bisan unsang nakababag ug gipahinom naman nga diadtong walay mga fire hydrant sa o ang mga building nga gikinanglan apan wala niini natagan og notice of violation ang katong mga walay fire hydrants adunay paglapas balaod dayon ang mga nagharang sa fire hydrant dunay multa nga 5,000 pesos hangtod sa 50,000 pesos diin dili pwedeng parkingan sulod sa usa ka metro gikan sa diini. Ug karon sa tung Magnum Haze update, gipahibalo sa buhatan sa DRAMB nga dunay pag-usab na usab ni ini nga ilaha nga gipahigayon nga continuous monitoring sa air quality index dinhi sa tua sa Dakbans Cagadoro sa Taguluan ug lakip na sa may Iligana City. Subay sa pinakabago nga update, ang Dakbayan nagtala sa fair nga status human na anaa sa 59 PM 2.5 ang air quality index. Ang Taguluan station nagtala sa good status human na anaa sa 37 PM 2.5 ang AQI ug ang Iligan City anaa sa fair human na mitala og 84 PM 2.5 AQI. Tungod dinhi nagpahimang Yapon ng City Health Office ngadto sa publiko nga mag-amping ug muhimo sa gikinahanglan mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug di maayong kalidad sa hangin. Likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, labi na kumakita ang haze ug limitahan ang paggamit sa o paggawas sa panahon sa utog hangtod sa kahaponon. Inanglan usab nga mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, labi na mga bata at igulang mabdos na dunay asthma, allergies sa mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Musulubog husto nga mask nga mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sirad ang mga bintana o pultahan kung dili maayong kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Mugamit og electric fan o air purifier kung adunay makatabang sa sirkulasyon sa hangin sulod sa balay. Pag-inom og igo nga tubig o pagkaon nga sa mga masustansya aron mapaligon ang panlawas sa respiratory system. Ug magpabiling updated sa mga opisyal nga mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNRMB ug uban pang mga hintungdang ahensya sa gobyerno ug bisan sa Magnum Radio.
1: Og karon sa atong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
15: Magnum Weather Alert.
1: Justin Navarro, good morning.
14: Mayong buntag sa itong mga sukinting paminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Natay to look the weather disturbance na itong magibantayan. Duha sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility o gusto sa tulog. Ang usa ka itong si Typhoon with international name si Poguma basi sa itong available ng tanan niya dato sa alas 2 sa buntag ang iyahang lokasyon kaya nasa 3,230 km east of extreme northern Luzon. Ang ikaduha ka itong low pressure area gawa sa itong Philippine Area of Responsibility o ang iyahang lokasyon kaya nasa 2,250 km east of southeastern Luzon. Sa sulod naman sa itong Philippine Area of Responsibility na atay low pressure area karon nga itong i-monitor nga nasa 420 km east of Cataraman, Northern Samar ug nakapekto karon diri sa tibuok sa Mindanao. Karong buntag, ang tibuok dapat sa Mindanao kung makasinatita sa mga pangaluron nga kalangitan, ibabanan sa katag-katag nga pagulan, kilatog pagpanalugtog tungod sa ITCZ o LPA. Posible mga pagbaha o dahili sa yuta tungod sa sarangan ngayon na sa usahay kusog ng mga pagulan. Ang hangin naman nato kay hinay nga to sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng kasadpang nga to sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nga to karong adlaw nagre-range ng 26 to 31 degrees Celsius o ang atong adlaw musubang sa 5:30 sa buntag kung masalo po niyang 5:28 sa hapon. Philippine Standard Time 5:57 sa buntag. Mauni atong latest weather update gikan sa buwan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Ini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat, Justin Amaro, Pag-asa Weather Forecaster.
15: Magnum Weather Alert.
1: Oras, alas 5:57.
18: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa mong BP? Pag Mighty C ka na adlaw, ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mo pa-luag sa agianan, sa dugo, o mo pa-ubo sa imong blood pressure. Kini, dili acidic o kampiyon imnon bisag wapay kaon eh. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duol lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, Temutang sa Market City. Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-118 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Magnum, opinion. Si City Councilor Jaime Moreno, kalabot sa tingua na mangutang og 8 billion pesos ang Cagayan de Oro aron ibalhin ang City Hall.
6: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan. I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid. I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
5: Magnum Morning News.
7: Alas 6:01 na para inta may gala sa ito mga balita market news sa tabi. Ato sa tanahon si Magnum Hunter 15, John Ramos. Kumusta on ta may gala diya karoon sa Kugon? Ang ato kong sa kalibubog at magkapagawas na ito sa Kugon. Niyang detalye daw ato tayo ang report sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, John Ramos.
8: Sa Magnum 15, lagi na dili sa Maya Kugon na public market doon din. At usap-saro ng mga presyo sa mga nagunang palitunon na dili sa kining merkado. O gako din atong gisahilan na kining atong presyo sa kining karning baka na muabot o 440 ang kilo ang kining atong karning baka. O kining atong manok usab na sa 200 ang kilo kining ditsap mga wings sa pitso. O guban pa nga mga ditsap 200 ang kilo. Ado na po yung 195 kining buo na itong manok mo ng kilo niya. Oga tay patikulon 210, oga til 100, liog 135, liog sa manok na Magnum Magnum Tilsid. Oga atong karning baboy na pabilin gyapon sa 320 ang kilo sa atong unod. Oga labi na gyud ko sa paadapit dagay 310 ang kilo. Oga kining loyaw na pabilin gyapon sa 220 ang kilo. Ang atong sa mabugas sa atong pagatanaw diri Magnum Tilsid sa may Kugon public market, do na gyapon wala pa magyapon pagsaka sa atong bugas na dinhi nga pabilin gyapon nga tag 50 kapin ang kilo, gano'n na po yung mutong-tong nga 50 kapin ang kilo, labi na gano'n mga imported rice na to, na mara gyapon na pabilin gyapon nga price sa magagahapong adlawa. Ang atong sa panakot, kining atong ahos, o kining atong ahos, 140 ang kilo, Bombay 100 to 120, dipindi sa klase, dipindi sa kagwapa, sa atong Bombay, kapatid 65 ang kilo, asal 140, luya 120, patata 680 ang kilo, karot 60, siri labuyo, 100 ang kilo, sibuyas daunan 100, limon 40, kalabasa 30, talong 60, sayote 30, patong 120, pipino 40, ang palayan 90. Subukan na ang mga presos, magkaroon ang palitunan, dili mismo sulod sa may Kugon na public market para sa Magnum
7: Money. Magnum John Ramos, ang atong makita diya, no, atong mga presyo sa paraliton karon na Magnum John, nagsaka ba o barato gyapo kada gamayon nga karon tinginit, mahal gyud ang atong bugas kay siyempre lisod ang supply kay di man kay makatanom ang mga tao Magnum John, labi na sa mga utanon nato kay dias mga bukid man gud mo atong number one nga supplier. So, both sampton init bukid, wala kayo mga talam nun. Dili kayo maka-supply. So, minus ang supply, ang demand nagbabilin gyud gapon. So, mahal gyud. Magnum John, kumusta mga presyo ni mahal mo o di barato?
8: Sa Magnum Filsid, sa itong pagaling, labi na gil sa itong bugas bitaw Magnum Filsid na pabilin ng mga Japon, stipot ng mga Japon, na kaya nga, kapanayin mga Japon ang
7: pagpulito. Wala pang mahal sa bugas?
8: O, panayon mag-iapon ang atong pag-monitor sa atong Department of Agriculture sa kining presyo sa kining bukas at kining rabita sa kung public market. So, sama nag-iapon kag-iapon at lawa mag-long filsit. Kaya doon nag-iapon sa muabot sa kining 56, 55 ang kilo, matang kilo sa atong imported o kining local rice sa mag-long filsit ang kasagana ato nga makita dining dapita. So, sa ato sa bisda, doon nagpagsaka gamay mag-long filsit.
7: Okay, saka na isda eh.
8: Lagi sa kilibitaw nga pag-asaka usap sa kilibang pito sa kilibang petrolyo kaling ka-preso sa produkong petrolyo nisaka po sila gamay ba't dili halata mag-long filsid kay ginagmay man o ginagmay pati sa buhutan mag-long filsid di gapon halata nga nisaka gapon sila sa kilibitaw nga presyo pero gamay pero dili halata mag-long filsid. So muna itong nakasagara, agit nga itong mga nakita din ng dapita kay kagahapon na doon ay kilo nga. Kaya po, example, kaling atong kwatong filsit, kaling atong maya-maya, nga dati 400 tel-telani, karoon eh, abot na 450 ang kilo. So di ba, doon ay mga 15 pesos o 20 pesos ang pagsaka, ba't na di lang nagyan na tamang ng filsit, sila na ang pagsaka sa presyo, ba't na apod po, nga may laman po ang pagsaka kay magsabot po, kay mahal po ang kinibitang presyo sa produktong pito.
7: So maulog na nun, number one anak, magdumjan Ramos, mura og natugma pod kay number one ting init, magdumjan. So wala kay makatanong ato mga kaigsunan dahil sa bukid, o ikaduwa pod, mahal ang petrolyo, labi na kay kaning mananagat, gamit anak mga pambot, uban pa diha, mga makina sakayan, gasolina mangyod, magdumjan.
8: Yes, correct, magdumjan, Pilsit, muna nga ilang kasagara, laging rason ka na. Kana imong istorya bitaw nga init o gasolina mahal ang kining gasolina sa ilang mga kay transport pa mong ni maglong bersit kay ganun mga utan ikan pare sa kabukiran sa mga mga pinalanggang maguma ipadulong pa sa kining kwan na magagamit sa gasolina. So sipe magpatong usab sila maglong bersit but lagi so far di man sila kapataas kay gayo maglong bersit gumikan kay ang atong gobyerno padayon sa price monitoring para nga mapugnan ang pagbuot-buot sa pagsaka sa presyo labi na gyud kung halata lagi
7: tayo mag-dumpil sit. So at least, gumawalo gani ang itong sitwasyon niya. Sige, mag-dum, John Ramos.
8: So mga tora itong monitor sa kinang presyo sa mga kinang presyo sa mga nagunang palitulong din sa may Google Public Market para sa mag-dum morning news. Kini si mag-dum Hunter 15, John Ramos sa mag-dum servisyo, mag-dum radio.
7: Daga salamat mag-dum Hunter John Ramos, alas 6:06 sa buntag.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number, FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
16: Iksoon, pagpagabana.
5: Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
16: Magnum Morning News.
7: Alas 6, just na nga itong oras. Para yung tamagala sa mga balita o karon sa itong Magnum National. Gipamugos karon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga dili apektado si President Ferdinand Marcos Jr. sa pinakalauling survey sa social weather station kung SWS nga giingon. Miubos ang net satisfaction rating ni ini. Kini ang iklaro ni Castro sa pagkunho sa satisfaction rating sa presidente og third kon ning third quarter. Matri Castro nga padayon gyapon ang trabaho sa presidente og wala nakaapekto ang survey pagayon sa survey firm. Nirugang pa ni Castro nga wala magbakasyon ang presidente. Samtang kwestiyon usab ni Castro ang timing sa pagpagawa sa survey kundi in daghan iyang gilambigitan sa vice presidente.
17: Kahit kailan, kahit ano pang survey firm, tumaas, bumaba, hindi naapektuhan ang Pangulo. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho. Hindi nagbabakasyon, nagtatrabaho.
7: Pamahayag gato ni Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
18: Giklaro ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga tutukan sa kampo sa depensa ang gitak ng cross-examination sa katapusang expert witness sa prosecution sa umaabot ng Lunes. Matod ni Poa, magpadayon ang trabaho sa ilahang legal team ug wala sila pahulay aron pangandaman ang pagdungog. Magpresentar usab sila sa kaugalingong expert witness kung oras na sa depensa ang pagpresentar sa mga ebidensya.
19: So ang trabaho na lang namin is we will confront him with all of these figures na nilabas niya through cross-examination on Monday. So, and in fact, na-announced naman that he will be the last witness for the prosecution. So, tayo will just focus this weekend. Wala pa rin tayong pahinga because the team will definitely have to work on our cross-examination on Monday. Well, sa Monday pa kasi po, cross-examination pa lang namin. And then, syempre, pagdating ng turn naman ng depensa para mag-present ng aming evidence in chief, we will also have our own expert for that.
18: Ang pamahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
7: Alas 6:12 na pinal na og opisyal ang Congre Cumbermar usab sa House Prosecution Panel nga dili na nila ipresenta pa ang allegation sa bribery sa Senate Impeachment Court. Madre House Prosecutor Jonathan Kieth Flores nga nagduso na sila sa manifestation sa Impeachment Court gadtong Martes. Aron opisyal nga ipahibaw nga pag-drop sa Article 3 sa Article of Impeachment. Sa pagkakaroon, nagatutok ang panel sa pagtapos sa presentation sa Article 2 o unexplained wealth.
20: Yeah, thank you. No, I think we already filed our manifestation last Tuesday pa that we will be dropping bribery. So it's already filed with, yes, I think Tuesday pa sa manifestation namin. Nandun na. So the team already came to a decision na we will end with Article 2.
7: Pamahayag gato ni House Prosecution kung Prosecutor Jonathan Kieth Flores.
18: Nagtuo si Deputy Speaker Paulo Ortega IV, nga imposibleng dili apektado o walay pagbati sa kabalaka si Vice President Sara Duterte sa kadagang kaso og nagpadayon ng impeachment trial nga giatubang nini. Kini ang reaksyon sa House Leader kalabot sa sneak peek nga photoshoot sa Vice Presidente sa social media. Matod ni Ortega nga posibleng ang manghulagway teaser lamang para sa umaabot ini nga libro.
21: Baka nga may book launching, pero siyempre, usually naman yan, may PR sa kapackaging yan. Siyempre, Grabe birada nitong sunod-sunod dito sa articles na to eh. So maybe they're just projecting that they're unbothered. Pero I doubt if they're not thinking about this. It's probably libre renta nito sa utak nila, araw-araw nilang iniisip to.
18: Ang pamahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
7: Walang punto, walang direksyon. Kini ang pamahayag sa House Prosecution Panel sa Osaka. So samang lecture lamang ang National Intercon, National Internal Revenue Code, ang istilo sa cross-examination sa panig sa depensa. Cambio of Internal Revenue BIR Official Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Mato di Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Walay klarong direksyon o pabalik-balik ang pangutana ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrar sa opisyal sa BIR. Gipamugos ni Kapunan nga inay nga tutukan sa depensa ang paghatag katinawan sa isyu sa probisyon sa Salen na lansang sa teknikal aron makuha ang atensyon sa publiko palayo sa mga bugat nga ebidensya.
0: To me, ito sa lecture. Sabi nga namin ng mga lawyers doon, kung alam namin tutorial to, pwede sana kumuhan na lang kami ng MCLE credits. Because it was a whole lecture on the revenue code and portions of the corporation code. As a matter of fact, tataka kami kasi some provisions amended na lumang law na. And then kinorek pa siya ng presiding officer on some of the questions. The point is, number one, hindi klaro yung explanation nila bakit may discrepancy. Hindi ba? Pinopoint out nila, may deduction. But it's not clear. Why is there a difference between the SALN and the BIR filings? Yun lang naman ang question eh. Number two, bakit tumatanggap pa siya ng salary? It's mayor, eh vice president pa siya. Di ba? Number three, bakit yung KL88 na ang may-ari ay asawa niya na hindi naman pinakita na may transfers, may valid transfer, eh, hindi dineclare, di ba? At nagbayad ba ng taxes? Because pag nag-transfer ka ng shares to another company, eh, dapat merong binabayaran ng taxes.
7: Pamahayag gato ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
18: Napasalamat si Education Secretary Sonny Angara sa Commission on Higher Education Kunsyad, kung particular na sa programang Lingap o Learning Initiatives for Nurturing Guidance Associates and Counselors. Matod ni Angara nga pinaagi dinhi na kung matabang sa pinabuhian o panginahanglan sa igong gidaghanon sa mental health professionals sa mga tunghaan sa tibuok nasud.
1: School counselors sa ating schools and to really focus on the mental health of our learners. So yung Lingap is a over 800 scholarships provided by the Commission of Higher Education led by Chair Agrupi for DepEd personnel. Talagang for the schools dito. I think counselors are trained to spot yung mga problematic mga students na may problema. So although matagal na tong even before the school shootings na budgetan na to. So dahil EDCOM finding to if I was still in the Senate eh. May finding ang EDCOM na we lack over 4,000 school counselors. I think okay naman, tumaas na rin. So we're also asking DBM kung pwedeng i-upgrade yung items. So.
22: Yes, yun yung isang difficulty historically kasi kailangan ng master's degree to be a registered guidance counselor. Kaya ngayon po may bagong batas na mental health in basic education law na hindi naman kailangan may master's degree para maging school counselor. Pwedeng may unit sa psychology and other behavioral science.
18: Ang pamahayag ni Education Secretary Sonny Angara. O karon sa Magnum Health Alert.
23: Magnum Health Alert!
18: Gipaduol na sa Department of Health kundi DOH o PhilHealth ang yakap services sa mga tunghaan sa nasud. Kinisubay sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod ni DOH Secretary Edwin Mercado nga tumong sa yakap services nga mapadali ang screening o pagpatambal sa mga mental o physical nga panawas sa estudyante.
24: Mga estudyante, dahil in most cases dito yung mas malimit silang lumalagi more than the, di ba, sa labas ng kanilang mga bahay. Kasi hindi nga ito pangminsanan dahil pag nakita na natin at na-assess natin yung estudyante, may care coordination na maganda rin dahil may clinic tayo dito sa PSI.
18: Ang pamahayag ng Department of Health, Secretary Edwin Mercado.
7: O karon sa Tumagdom International sa Venezuela, nagatubang karon sa bagong kaso sila kanhi Venezuelan President Nicolas Maduro o kapikas nga Cecilia Flores matod sa korte sa New York nga kaso nagsubikat kini sa pagtorture sa mga Amerikano o guban pa nga giaresto sa gobyerno sa Venezuela. Gikasuhan usab ang matag-usa sa conspiracy sa commit torture base sa investigation sa mga prosecutor. Si Maduro kinsa nahimong presidente niya atong 2013 nagmando sa paggamit sa pagtorture ni atong mga misupak sa iya mismong pagdumala. Samtang gipangimakag-usab sa kampo ni Maduro ang nasambit nga allegation apan gipamugos ni US Attorney Jimmy McDonald nga gibuhat kini ni Maduro sulod sa 25 na ka mga tuig sa iyang liderato.
18: Sa Iran, gitayog sa kusog ng pagtayog sa linog ang Northern Strategic Area sa Strait of Hormuz human ang pag-itsa sa naval mine sa pipila ka oil tanker nga moagi sa nasangpit nga kadagatan. Subay sa report ng gikan sa militar nga posibleng na trigger sa mga barko ang mga nakatago nga underwater explosive tungod sa pamaagi sa mga dili autorisadong maritime corridor. Samtang kanunay ang pagpahimangno sa Iran batok sa mga sakinang pandagat nga mugamit sa mga rutang walay pagtugot gikan sa Tehran nga mas grabe pa ang tensyon o kabalaka sa seguridad, negosyo o trading sa lana sa narrow waterway ni ini.
7: O karon sa Tumagdom Business, nagparayon ang pagtabang sa Department of Trade and Industry ko DTI sa kaayuhan sa mga consumer na tutusab sa bahad sa El Nino o inflation. Matood the Department of Trade and Industry ko DTI Secretary Cristina Roque sama sa gihimong inisyatiba sa Department of Agriculture pinag-usab sa kadiwa ng Pangulo naghahatag kini sa opsyon sa mga palaliton sa DTI. Ginugang pa ni Roque nga ilusan usab ang rolling store sa DTI nga magbaligya sa basic necessities and prime commodities sa mas barato kayo ng mga presyo.
2: Nag-pilot kami ng rolling stores ngayon. We have one in Parañaque. Tapos kung we will start to put more of these rolling stores nationwide para mas mura po ito. And ito po ay magbebenta rin ng mga basic necessities and prime commodities. So mas mura po ito. So again, i-inform namin sa public once naka-roll out na to nationwide.
7: Pamahayag ni ay Secretary Cristina Roque. Samtang sa itong forex rate sa kasdalag Balor Kron, 60 pesos, 76 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, 67 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 99 centavos. Australian dollar, 43 pesos, 67 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 96 centavos. Korean won, 4 centavos. Euro, 70 pesos, 39 centavos. Samtang tungod sa gira sa Iran, kapadayong kagubot sa tunga-tunga ng sidlakan, ang kasabtangan ng preso sa Dubai crude oil na karon sa $105.30 per barrel, kini miubos sa 1.7%. Kwintan din na daan ng presyo na naa sa $105 per barrel.
18: O karon sa Magnum Entertainment. Giyang ko ni Gabby Garcia nga pangandun niya kaniya itong mahimong housemate sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother. Gawas nini, nag-audition ng aktres sa reality talent competition show kung din parihong wala madawat sa maong kompetisyon. Apan wala niya dama nga sa maong kapakyasan mao'y magdala kaniya karon sa mga kalampusan sa karera sa showbiz industry.
3: TV Bay also auditioned and I was rejected as well. Starstruck Kids, I got rejected at a bunch of other contests also. And looking back ngayon, it's such a full circle moment. Imagine, I auditioned for PBB, I became the host. I auditioned for Starstruck Kids, and now I'm in GMA. So right. Talagang things are just really meant for you in the future. Parang kailangan mo lang maging patient. Such an important role. And I'm blessed to be able to share my own experiences with RKD talents also.
4: You know, your child is not living whatever failed dreams.
3: You know, that's what I'm thankful for my parents. When I was younger, when I used to audition to these kinds of contests, they never really forced me.
4: Yeah.
3: Nothing was ever forced. Lahat ng mga sinalihan ko, ako yung nagsabi na gusto kong sumali sa mga made friends.
4: Right.
3: I always viewed it like that, na parang ang dami mong nakuha ang dami mong nakuhang good things out of it, like good experiences, good friendships. So it made me even parang wanna join more.
18: Ang pumahayag sa aktres na si Gabby Garcia.
7: O karon may gala sa Magnum Sports. Mas ligong line-up karon sa Gilas Pilipinas ang gilauman ng makita sa fifth window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifier sa bulan sa Nobyembre. Mato ni Gilas sa Pilipinas Head Coach Tim Cone nga naa sa FIBA calendar ang qualifier sinungdan nga tugutan ang mga Gilas players nga modula sa ilang tagsa-tagsa ka national team. Kadaghanan sa Gilas Paul modula sa Japan B League sa Korean Basketball League. Naglaumusab ang SBP nga magdula sa naturalized player si Benny Boatwright sa Gilas. Sa pagkaroon, naas number 5 spot ang Gilas Pilipinas sa 4 o kung 4 kadaog o 4 ang pildi. Naguna ang Australia nga doon ang kini 8 kadaog o walay pildi. Gisundan sa New Zealand, gaunom ang daog 2 ang pildi o ang Iran, 5 ang daog, 3 ang pildi o ang Jordan, 5 ang daog, 3 ang pildi. Inyo nabati atong Magnum Morning News o karoon sa itong headline review. Una sa itong Magnum Lokal, usa ka 20 anyos nga IT student patay Juan Maris Gracia ang gibanyang motorsiklo sa Solana sa Anmisa Mesa Oriental. Magnum National Malacanang gibabugos nga dili apektado si President Ferdinand Marcos Jr. sa pag-ubos sa net satisfaction rating sa pinakaulayang survey sa SWS Magnum International. Kani Venezuelan President Nicolas Maduro o kapikas nga si Cecilia Flores nagatubang sa bagong kaso. Magnum Business Rolling Store nga namaligya sa basic necessities and prime commodities. Ilusan sa DTI, Magnum Entertainment Gabby Garcia may pambit na reject sa mga audition ganyado. Magnum Sports, Gilas Pilipinas mas ligo ng lineup sa fifth window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Hantruma alang sa atong Magnum Morinus, kini si Magnum Persid Blanca.
18: Og Magnum Angie Alzado.
7: Sa usa ka wasto nga dinhi mang katawo labing gamahanan, naglahi man barugan ko sa katawan ang matuman sa balita og serbisyo.
18: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Alas 6:27.
8: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka pananaw,
10: ug pagpaminod sa mga tin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa ka butika.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand.

0: Live, mapalit sa mga butika.
1: Para sa inyo mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlawa, ang health condition nga itong isgutan, kaning colorectal cancer, o unsa na sa role aning vitamin D3 sa aning kondisyon na. Unsa di ay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps, mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post ning Department of Health o DOH, ang colon cancer pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, na aray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
1: Dinhi natasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CD and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran,

So taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anong uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local Council, Roger Abaday namugos nga kinalan nang magbaton og bagong City Hall ang Kaginduro aron maminusan ang kaot sa trapiko sa atong dakbayan. Samtang Duke Babia namugos usab nga gipabos sa makuting pagtuon ang naiskutang proyekto aron di mausik ang pundong pagagamito nini. Engineer Al Marco Brito nang hinaot nga di masagulan sa politika ang gitanong new government complex sa Kaginduro. Sa Tamagdom National, Malacanang, nang himakak sa legasyon nga gidiktahan ng mga sendor narot sa pagbali ni Senator Mark Villar sa mayuriya sa Senado. Sa Tamagdom International, militanteng Houthi sa Yemen subing nagbahan nga takiw ng mga energy facilities sa Saudi Arabia. Sa Magdom Business, DA may pasalig nga balansi ang ilang pagbantay sa presyo sa mga produktong agrikultura sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, samahang weightlifting ng Pilipinas, President Monico Puentevilla nanawagan sa POC nga unung-una ang pagpanghilabot sa kalihukan sa National Sports Associations.
0: Magnum 45.
1: Mga eksyon, kumusta may buntag kini si Magnum June Albino.
2: Ug Magnum Aileen ako rin.
1: Karong adlaw, adlawng Sabado, October 10.
0: Magnum Red Alert. Alerto sa balita. Alerto sa serbisyo.
1: Announcer na magsoon ang kaimtang sa panahon sa gawas. Karong panahon si Magnum John Ramos nagkapimutang sa Corrales, Luna ng atong syudad. Magnum John.
3: Sa Magnum June, nakita libre sa Maya Corrales Avenue, Luna Street. Kung hindi natong matanawan ang kining dagal sa kining panahon din ng Pita, madagumon ang kanong panahon na ang kining kawanangan na itong makita. Gikan sa Eastern Bahin, padulong din sa Western Bahin, Magnum June. Grabe ka kining madagumon nga kawanangan na itong makita. Karoon, ang possible, nga doon ang mga pagtulong sa lang sa pipila ka mga oras. Gikan na karoon na Magnum June. Kung din, bugnaw ang itong mabati karoon sa itong mga katawan. Labi na sa mga nagri sa syudad sa Kaginan de Oro o ang gagalasap sa trapiko din napita sa may Luna Street o gagri sa may Corrales Avenue hapsay o may naon walay angay kabalakan natitila pa lamang ang panglabay karon gumikan kini kay walay klase karong nga panahon na kay adlaw Sabado o labi na gyud walay trabaho sa titila ka mga panggobyerno nato nga mga opisina magdumadyo labi na gyud kini dole sa provincial capital kapitulo sa Misamis Oriental walay duty karon so super walay angay kabalakan sa dagat nga dapita karon na Magnum June o gaw din na hilo sa pagpalibot karong panahon na kaya ito makita din nga wala may basura ang ato nga makita nga kagaliha sa kinang katlaw na pamani so gikuha naman sa ito nga mga garbage collector sa mga basura din dapita so far walay aray kabalakan hindi ang kadalanan karong nga panahon na gikan sa kinang kadalanan Magnum June kung din ang titila usap kabukilan ay hindi na ito makita kay Juan Gapon managumon Gapon dito Magnum June sa kabukilan nga bahin ang nasinatihan na karong nga panahon na sumuka ang pagpapay natin din mismo sa may Corrales Avenue sa Luna Street nisunod sa Cagayan de Oro para sa Magnum 45 kaya si Magnum Radio No. 15 John Ramos sa Balitaong Servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum John dito sa mga aksyon sa monitoring sa air quality index dito sa atong dakbayan o sa Luwigan sa Misamis Oriental. Magnum Magnum Aileen. So good.

0: Okay, salamat Magnum Ali na Corin. Maigsoon sa tawag pa rin karong buntaga. Kunsal Roger Abari na mugos nga kinanglanang magbaton o bagong City Hall ang kaginoy. Pero sa nipa niya mga igsoon, ay sa tas pag, sa kining kunisgutan nato ang pag-asa weather forecast karong panahon na. Naspikas din niya karon si Catherine Asunto ang pag-asa weather forecaster. Catherine, may buntag.
1: Yes, maayong buntag, sir. Maayong buntag sa mga suking, tigpaminaw. Sa karon natin yung monitor na low pressure area, yung latest location nasa 410 kilometers east sa Katarman, Northern Samar. Naka-embed or nakapasulod ni Center Tropical Convergence Zone or IPCZ na naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas, Apildiri, Sato sa Mindanao. Sibok dapit sa Mindanao, makasinati isa mapanganurong nga kalangitan. Lubanan sa katag-katag ng mga pag-ulan. Kila itong pagpanalugdog tungod sa low pressure area o sa IPCZ. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa Utah, 11 Akman. Masinati ang kasarangan nga ito sa usay tubig ng mga pag-ulan. Hinay nga ito sa kasarangan nga hangin magagikan sa amin ng kasadpan nga ito na sa habagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan hapsay nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na ito, 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise kaganina, 5:30 sa buntag. Sa Philippine Standard Time, 6:41 sa buntag. Yun si Catherine Asunto sa DOST Pag-asam Lugan, maayong buntag.
0: Catherine, dako magpuruhan na mahimong bagyo, CLPA?
1: So far, sir, kining low pressure area nga na sa sulod sa PAR, less yung chances na ma-develop into a tropical depression within the next 24 hours. Pero close monitoring lang ta, sir. Then, maskin hinoon nga dili siya ma-develop, pero dako ang chances sa mga pag-ulan niya, sir.
0: Okay, Catherine Asunto ang pag-asa weather forecaster. Salamat kayo.
1: Dagan salamat, sir. Maayong buntag.
2: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
0: Mga isyon sa itong nagilakbitan, Consul Roger Abad ay namugos nga kinanglan ng magbatunog bangon City Hall ang Cagayan de Oro aron mabinusan ang kaot sa trapiko sa itong nakbayan, labi na dapit sa Divisoria area. Niaspikas din niya karon si Consul Roger Abad ay siya mga chairman sa Committee on Public Safety and Order diya sa Konseho. Consul, may buntag.
3: May buntag sa manager of Pagwajun o magnumailin o sa tanang suki ng Muntag Paminaw sa anong talamanon. May buntag.
0: May buntag, kuya. Kining una, lingkod ko ng mga baruganan nga angay na magbatulog bagong City Hall nga itong dakpayan para masulbad na kining problema sa trapiko sa atong syudad o tipik lang na lugar sa target nga masulbad na ang nasugutan nga problema. Paki-expound ko no siya mong argumento kalabutan eh. Kaya doon na may mga nag-supak, labi na gyud ang minoriya. Marag sila mantanan sa minoriya, nag-supak. Adili, uyon sila nga magbatunag bagong City Hall ang atong nagbayan. Pero ang pamaagi sa pagkapot sa mga very ambitious nga proyekto magdumainin, kining wala sila makauyon. Og doon na sila pagsupak. Kunjal, kuya.
3: Sa panan na kuya Jono, ang among kong istansyo na nganong among isuportahan ang plano sa atong Landong Mayor, no? Mag-focus na mo ang kanyang urban expansion o kanyang long-term na gamit sa atong mga resources. Kaya atong una-unaon nga usagin sa problema sa atong nakbayan sa Cagayan de Oro karon. Karon atong kahuot na saturated na kaya atong lugar. Problema kita sa atong tatiko. Labi na gyud diya sa Capistrano Heights nga din na diya ang atong city hall compound, no? Dako gyud ang problema. Muna nga usab ka naka kapaagap nun sa atong mayor nga kung mahimo ato na gyud ma-relocate ang atong city hall compound ngadto dito sa plano sa Upper Carmen o sa Zayas sa area kuya June. Now ang kwan god ang una-una god ang ang nasabtan ako nga ang kikabalatan sa atong mga kaubano diya sa konsiyo guban sa katawan ang kini man ang ilang kabalatan nga kanang natong mga dili ta makabayad nya ang maglisod bayad ang siyudad dako nga kantidad unya ilang giunauna ang napay mga proyekto nga wala na human wag kuan ba kining pukos sila diya sa problema nga to ang among gipagagyagpas ang kuan man ang ugma man nga ang siyudad sa Cagayan de Oro ma maluwas po sa mga problema labi na gid sa atong tapiko no so muna kuya John ato gyud gisuportahan ang tano sa mayor kay tungod kay dako magin atong problema karon diha sa dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro so imagine nga everyday diha sa atong sitio ng transaksyon muna libo-libo ka tao magana diha magbisita o magtransak na dili kay nato magaga ate man tungod sa kahuot ang atong City Hall.
0: Mm-hmm.
3: So mauna nga atong gisuportahan kini Kuya John kay kung mabalhin na kani nga mga ano ang dunay maluwas ta sa problema.
0: Mm-hmm.
3: O ikaduwa John, Kuya John, kini nga pagplano na maka-create sa gani o dakusab kayo ng economic advantage sa nato kay aside from nato kanang mahimo magana natong usa sa extension sa atong dakbayan
0: kasi
3: mm-hmm. labi na kining kanang lugar niya may mo magkanaang usap ka modern na facilities oh labi na kay ang sa plano niya sa sumala sa pagtuo nato sa plano may mo kanang one stop government center so tanan niya mga national o regional offices ato na mag-taker niya sa usap ka lugar no na 22 hectares nga lugar.
0: Mm-hmm.
3: So may mga kanang usa ka asset sa atong dakbayan, mapalit na ka na o magamit ka na sa atong dakbayan nga may mong usa ka lugar no, na income generating. Na
0: income generating. Uh-huh. Mm-hmm. Nga naman, ato siyang iparinta kining maong nga mga butang mga regional nga mga buhatan diya mismo sa nasgutan nga government complex.
3: Kanya, it will attract kung nana na diyan ang atong city hall, nana diyan ang compound, it will attract atong mga investors, mga establishment, nana may mutang diyan. Kay, so, sama ko rin na itabo diyan sa atong uptown.
0: Uh-oh.
3: So, maka attract og mga dagko ng mga negosyo.
0: Uh-oh.
3: So, madalahig na paingon dito sa gikan sa Carmen, Ipunan, Bulo, Tapag, o paingon dito sa kanang area.
0: Uh-oh.
3: So, diyan na rin mo maka invest ang mga negosyante diya sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. So dili lang nga maluwas ta sa atong problema karon sa dakbayan sa Cagayan de Oro kundi dili maka generate sa book income ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Kundi parinta ni man nato ni mga national nga mga buhatan gamay ra kay na kun atong i tandi unya sa lugar economic growth nga ma-create diya unya sa presensya sa nasgutan nga balay lungsod diya sa mga area kini nga konjal
3: dili lang inon nga magrenta ko ya juno diya nato pamutang ang mga extension sa mga opisina sama sa kanang mga diya naman dahil mga ang mga tao mo ano mo diya naman ang mga investor mga atong mga katawhan diya sa dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So maka-attract og economic development ang atong dakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Kunaan na nang unya ang nasgutan nga government complex daghan na unya nga motuybo nga mga patigayon negosyo palibot at bang palibot pantog palibot likod kilid at bang
3: unya
0: diba
3: kada usa ba mo usa sa epekto ga region kung ma-relocate ta ato nga sector rather than kung magpabilin lang gyapon nga lugar nga dili ma-develop na na sayang kayo lugar nga dili ka sa makakita karon kanang nga area sama na dili sa Cagayan ra ni nana nga ang kaluaga Kuya John.
0: Okay, now gi-consider ba sabten utod ninyo ang katakos sa syudad sa pagbayad unya sa maong dakong utang kay karon panahon gakadunggan ta nga daghang mga bayronon ang syudad nga langit kay pagbayad tinuig ano ba ayaw pa magkabayad magkabayad magaling portion lang ano ba no nga mga nga mga gakadunggan na to ba no
3: mo na lagi ka balakan Kuya John nga usa sa lagi ka balakan sa atong mga kauban diha sa konsehyo sa mga katawhan nga makabayad ba daw ang syudad. Kuya John, kani nga kantidad kani atong nga 8.5 billion dili may gamiton para sa ubang nga mga programa o proyekto sa Cagayan de Oro. Para ra gyud kini dili sa government complex center kani nga area kay na kani nga atong income na naman ay na naman gigahin na ng mga ano sa atong annual budget nato. Kaya nga atong mga regular nga mga programa, budgeted rin sa kaninga utangon na ito, itong gailon nga 8.5 billion, para rin pag-develop din nga area, sama sa pagpalit din nga yuta, pag-develop sa mga facilities. So, para rin hindi sa atong kwan, dili ni hilabta, dili ni gamiton para sa uban na ito, nga regular na ito nga programa sa atong nagbayan sa Cagayan de Oro. Muna yung kabanakan nga dili ta dili kuno ta makabayad. Dili kani sa mga lending institution Kuya John ning bangko dili sa lisi mo magpa utang kung kita nila ang Cagayan de Oro dili maka gahum pagbayad kay before kani sila mo release sa kaning kantidad ilan ang gitun-an ang kahimtang sa atong panudalan. Labi na kani atong gitawag nato nga atong kay ini bureau of kuno ining BLC pa mo ila kaning tunan ang kahimtang sa atong financial na kuno to income tunan kani sa Bureau of Local Government Finance o BLGF under the Department of Finance. Nga dili ni sila mo release kung wala yung certification gikan na ning departamento. Gani sa before the release of that one, before the grant of that loan, wagi pa kana unapay certification sa Bangko Sentral or kining Monetary Board kung anay ba tagaan o release kaning klaseng application sa atong loan. So taas kini nga proseso. So muna nga ang atong mga kauban kabalak kay abi nila og basta lang nga matag ang kini nga release kini bangko kung wala imiagi pa wagi sa ilang pag evaluate o pag-assess sa atong financial status.
0: Gilakbitan ko na una magdumaili no kadtong gilakbitan ko nga 2023 pa ang guarantee letter nga gi-issue sa syudad, pinagis sa CSWD, ang feedback is that nabayaran na nito maging simana. In fairness, sa nakbaya, no? After 3 years, 2023, 24, 25, 26, after 3 years, nabayaran na. In fairness, sa syudad, ha? Nabayaran na. Ito naging simana, magdabayin.
4: After 3 years.
0: After 3 years, nabayaran na kalos Ginoo. 15,000 pesos na to. Unod sa guarantee letter. Nabayaran na after 13, after 3 years, ha? Anyway, ang impression magin kong siya, mao nga, di ganing kabayrang dali o insakto ang mga nautangan sa syudad din sa ato nagbayan sawa pa ng 8.5 billion pesos unsa pagkakunaan na ng madugang nga utang 8.5 billion pesos basig mo samot kuno kadaghan ang di mabayran pa sa syudad nga mga kontraktor uban pa basig mo samot kuno nga magakalangan ang allowance ug ubantong nga mga binanako pa ilitukon patanan kay maurot pa tong oras nga matod pa di magaka tak lugar di magaka eksakto og atiman sa ato nagbayan sa hustong panahon kining konsyal.
3: Kuya John, kanang ato mga proyekto karon, kanang mga igingon nila ng mga project nga wala pa mga human. Budgeted na siya, Kuya John.
0: Budgeted.
3: But nanay budget para ang kulang lang, ang completion sa project o ang mga requisitos lang sa mga ini mga kontraktor. Wala nga, wala pa ma-comply. Dili man mo bayad atong sitio. Kung wala maka-comply sa mga...
0: Pagmingin ta konsyal, Kuya, o budgeted, wala na magpasabot nga naan ang kwarta daan. Kaya ang impresyon naman, budgeted na may kwarta na. Pero ang kwarta, kuliktahon pa ng kwarta na. Konsyal, di ba, Kuya? Pamintag budgeted ba? Sa dokumento, sa records, budgeted na.
3: Ano na
0: yung pondo?
3: Ang kulang lang, ang pag-release, kaya na may mga engineering requirements, na may mga...
0: But pasabot nga, nakulik, kining maunga, budgeted na, that project nga budgeted na, naanay kwarta, nga ang release na lang maoy kulang.
3: Na, ang release sa mga dyan, kaya dili pa nang basa ang kwarta, kanang budget ba release, kung dili mo, dili maka-comply sa mga requirements.
0: Kano sa ba ni siya gibudget eh, Kuya? Last year pa siguro na.
3: Nalay pundo na. Kaya dili mo na siya ipa-bidding. Dili mo na ipa-sugod ang kanang mga proyekto. Kung wala'y pundo na gigahin, para na ng mga proyekto. Makakalangan lang tungkol lagi sa mga engineering requirement o mga unsay mga dokumento na kinangalan sa atong syudad nga para nga ma-release ang kanang pundo.
0: So,
3: pwede nga dili ka na mabayaran kay statutory obligation ka na sa syudad. Pero kaning pining korta, kaning 8.5 billion nga kwan, intended ni para dia ka na lang nga proyekto. Dili ni magamit sa uban pang proyekto kay kini nga korta, naaman ni sa bangko. Ang bangko, dili man ni mo-release kung dili na makita nga compliant ang syudad pagpa-implemento sa mga proyekto. Kay ang release na ni Kuya John by phase, man, dili man ni 8.5 billion, it's so called that, no? It is the bank that will kining mag-control na ni nga kwarta. Depende sa compliance sa kining syudad pagpa-implementar sa mga proyekto. Sama na nang naitabok itong gilo ni kani Mayor Moreno, katong 1 billion. Katong loan ni kani Mayor Emano, 2 billion. So, wala lagi kuha din. So, kundi dipindi sa assessment or evaluation sa bangko, pag-gubra sa syuda, dipindi kung ang proyekto na humana. So, muna yung kakadlo kanila kay basin ko, no, o kaning 8 billion, gamiton sa lain kuhan, gamiton sa lain proyekto niya, ingon pag yun lang ako, nakoto na sa ibulsa na sa, dili na pwede kailangan ka na sa bangko, kaya assist ka na, kaya audit na nila before the release of that money. Wala na sa panudanan sa syudad, naapa na sa bangko.
0: Kining nga mga utang sa ning aging mga administrasyon, kang panahon ni Imano, panahon ni Moreno, kuha na ni karon, halos na magkakauman og bayad, Kuya?
3: Sumala sa report sa kuha during our evaluation meeting. 500 million ang balance sa katong kang gilo ni Kanemior Moreno sa bangko. Malang na muna na balance. So
0: katong kang Imano kani Adto hurot na, meaning
3: hurot na,
0: paid na. Na ang nabili na lang kini na lang kang Moreno nga 500 million lang ko lang.
3: Kabayran karon na sa atong nagbayan sa Cagayan de Oro.
0: Sabton nga ko naa may madugang nga utang nga 8.5 billion pesos unya dayon na paning 500 million pesos sumurag babot nag 9 million pesos ang atimanon unya sa ato mismong dakbayan sa pagbayad once ma-realize da kanang ngingon nga planong 8.5 billion pesos nga loan, Kuya.
3: Kuya John, ang term sa bangko na ni, ang magsugod pagbayad, upon release ha, kung ang matuman ni kanyang plano, loan, ang pagbayad sa syudad, 3 years after pa, aya pa siya musugod pag bayad sa monthly amortization.
0: Sumurag so, na yung grace period.
3: Sa pag-utang, bayad rin. So, no, 3 years after, aya pa magsugod ang syudad pagbayad sa iyang monthly
0: amortization. Sumurag makapanukad pa ang syudad sa pagpangitang ibayad.
3: Magkapanukan pa, Kuya John, no? Magkapanukan na Wala, makahuman na ang itong proyekto. So, nanatay ka ka, kung ano, mag-develop na ang kanang area diha. So, daga na sa mga investor, daga na sa mga negosyo, manubo diha. Kaya natural, nana ang center na itong government center na ito diha. So, dagan kayo ang benepisyo yun diha makuha, Kuya John, sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, labi na in terms of economic development or expansion na ito. Mahiluwas sa ta sa atong problema labi na kay saturated na kay atong syudad karon labi na sa ano huot na kayo ang atong sentro sa syudad labi na diha sa atong karon di sa downtown. So wala lain nga pamaagi kundi ang atong pag relocate Kuya John nya kanang daan ato nga mga facilities diha sa atong old kan City Hall, magamit sa kana sa other purposes. Sama na itong gidamgong City College. Karoon itong City College, dapat sa kugman agusan, atas pa sa itong sa deped nga mga facilities. So, mabalin na niya. O kana sa itong karaan nga City Hall, nga 85 years ago pa na nagbarog niya, ma-improve sa kana, mayin mo ka na itong cultural center ato, ato tourism or heritage cultural heritage o uban pa nga pagwagi nga dili ba masayang ang iyang kana nga facility.
0: Okay, klaron sa nato kuya. Ang gipalabang ninyong ordinansa pagtugot pa una sa mayor nga mangitag pamaagi, mag-negotiate nga pagkapangutang, di ba?
3: Kuya, mao man ako ya Jun.
0: Dili kay ingon nga gi-approve nang gi-approve ng mangutang og 8.5 billion pesos kundili panugot pa lang ang inyong gihatag sa mayor. As to the question whether gitugta na bang mayor nga mangutang 8.5 billion pesos, wala pa na.
3: Wala pa. Kuya John, mabalik pa na sa konsiyo, discussan pa lang muna.
0: Okay.
3: Kala yung mong gipasa karon, Kuya John, resolution na na authorizing the city mayor to negotiate sa mga banking institution kung pwede, kung makautag ba, maka-loan ba ta, tungkol sa itong plano. Pag humana na, Kuya John, na mo-okay lugar kalinding institusyon, mabalik ka sana sa amo, kaya na naman na yung memorandum agreement na sa ikan sa siyudad o sa bangko mga paundan, apo na saan ng tukiyon diya sa komite ba o sa konsiho. So, napaya mo mga diskusyon na muna, karon resolusyon pa na, authorizing pa itong city mayor, kakabalakan na itong mga kauban diya, o ba mga tao, kaya apin nila o utang na, wagi pa ni sa taas pa ni nga posisyon mo ya John.
0: Ang so, plano
3: ang kabalakan.
0: Kanang 8.5 billion pesos nga migawas nga figure naa sa tinguha pa sa mayor. Udili na iya sa city council. Plano og paninguha na sa mayor nga mangutang og 8.5 billion pesos. Whether or not giaprubahan na ba na sa city council, wala pa na uyone sa city council, kuya.
3: Wala pa, Kuya John. Preliminary stage pa lang ta. Kung ba na mong kauban, kakabalaka na. Kasi may tabo. Dili mo man, di makabayad, ibulsa, dagan kayo mga hula-hula sa mga ato mga
0: kalaban. Okay, nagharapang kawatan sa gobyerno. Ang ubansap mo ingon nga di mangawat, pero pangawat gan.
3: Ang national government, ang atong utang karon is 19 point something trillion.
0: Hapit na mag-20.
3: Pero nganong mangutang ba man ang atong presidente, atong gobyerno para lang sa atong mga programa, dugang sa atong programa? So, dili man ang banking institution, dili magpa-hulam, dili magpa-utang. Kung ang usa ka nasod, kung usa ka LGU, dili makapot pagbayad. Kaya ilang, muna nga, tunan mo nagbayo sa ilinding institusyon kung makabayad ba yung usa ka syudad o LGU sa pangutang.
0: Okay, so but pasabot, kung ikaw pangutanon, takos ang syudad mangutang og 8.5 billion pesos, Kujal?
3: In terms of income and asset, Kuya John, sobra pa gani, masugot, maka-afford ang syudad sa Cagayan de Oro.
0: Okay.
3: Kay na may garantiya na ni Kuya John. Dili man lang kana atong income na atong mga property sa mga i-garantiya sa kini para nga dunay kasiguruhan sa lending institution. Muna sa wagi pa sa Department of Finance na to dito may baon nila ang status sa atong
4: atong financial stability, atong fluid ba ang atong dakbayan. Nga maabot pa ni sa dagan pang departamento nga mo tuon na ni aya nila nga inon ang bangko. Sige, pautakan na kay kaya nila guano. So muna Kuya John, so
0: ang inyong
4: 1.5 billion plano pa lang na basin gani og magamay pa or mataas pa. Depende ka na sa lending institution kung nakita nila ang fluidity or katakos sa siyudad na pagbayad na lang ang kandidat.
0: Pero ikaw siya mong bahin, bisan pa og paninyo uyuni ang tingwa sa mayor nga mangutang og 8.5 billion pesos para magtukod og government complex, apilang pagbalin sa City Hall. Pero para ni mo, kumbinsido ka nga dunay katakos ang siyudad, kaya sa siyudad, ang pagbayad kung ugaling man mangutang og 8.5 billion pesos. Kaya.
4: Kuya, kaya.
0: Okay.
4: Atong financial status og atong mga assets, atong mga kaptangan, kaya i-garantiya sa lending institution, Kuya John. Gani, sa una, panahon ni kanil Mayor Moreno, nangutang kita 1 billion, nangingon pa ganyang bangko nga kaya na to up to 7-8 billion nga mautang ang bayan sa Caliro, pero ang iutang 1 billion lang. Panahon sa ni Mayor Imano, nga gamay pa gani kayo atong income na itong panahon na, ipautang tag 2 billion. Kaya karoon na noon nga gatubo ang siyudad sa Caliro, how much more nga ang kumpiyansa sa lending institution, nakita na nila nga ang fluidity or katakos sa atong dakbayan nga makabayad yun sa maong kantidad.
0: Kagahapon sa programa ni sa City Hall, nga may take yun sila duha ka oras, no? Nga katasa na sigutan programa, 1 hour mo tato, 1 hour niha, pero may abot yung mga duha ka oras ang nasigutan programa. Milapas pa ganyan alas 12, may abot pang alas 12, yes man siguro, ay ilang programa kini nga konsyal gito ako na sabtan gito nga mura og mauto ang kataas sa ilang oras para nga ma-explain jud ang feasibility study nga gi-conduct sa ako na sabtan nga mura ang TWG man talent technical working group ang nagapahigayon ani na sinasgutan nga pagtuon. Nagkalakbito ang head daw sa maong feasibility study nga si Doc Babya nga sobra pa gani sa 8.5 billion ang kayang hulamon sa siyudad, nga pasabot kayang pagabayaran sa siyudad. Napresentar na ba na doon sa nagkandak sa baong feasibility study? Nga imbes nga 8.5 billion pesos, ingon ani kadako, mas dako pa ani ang kaya sa siyudad nga paghulaman kining og pagabayaran. Kining ko siya, napresentar ba na doon?
4: Dito, Kuya John, before na nag-dala sa plenary kana nga katong resolution nga mong aprobahan, nag-meeting kami dito sa, there was a joint meeting, tanan, no, City Council, kana membro sa TWG, to dito, tanan, ipresentar nila ang ilang ang feasibility study, mataas-taas kayo. Muna ganyan nga, nag-request ko nga, pwede ba, mangayo kami na naog kopya para nga mo imong basis pag tukion niya kung abot ng para sa itong among na sibutan para nga doon na kami idea, doon na kami magiyahan kami nga
0: natagaan mong kopya
4: nga, plano
0: natagaan mong kopya
4: wala pa may tagay ko yun kahit more than 200 pages aga ang feasibility study so muna nga wala nila pa matulod sa wala pa kinila masabti ba kay wala pa man sila nakabalog, wala pa nila nakuha kita na natuhog ta nan ang unsa gi ang resulta.
0: Basig mao na siguro mao na rason nganong ang minorya nga medyo gaduhi ra us kangit-git mga marami taw dili konbinsido sa mao nga lakang kay wa pa man kamo ganis mayori wa pa mo kopya. How much more sa minorya?
4: Kuya John, during the presentation ng uban absent uban sa
0: pero kamo mismo sa mayoriya kamo tanan sa City Council na mo kopya sa feasibility study o wala pa?
4: Wala pa, Kuya Jing. Kapangayon kami, soft copy na lang. Kay, imagine 200 pages copy. Tagsa-tagsaon pila kami. Sobrang may 20 lang sa City Council lang. So,
0: pero sa kadaghang kwarta sa syudad, di makaya ng 200 pages.
4: Kaya, time lang dyan ba?
0: Ang pagproduce.
4: Ang preparation lang, Kuya Jing. So, mintras tanto, Kuya Jing, nakuha naman na mo. No. Bisan pag di na mo basahon kanang feasibility study, nakuha naman na mo ang explanation sa TWG.
0: Diyon siya ninyo pagkuha. Considering nga sometimes gani ang kadyot lang ha. Kining ang dokumento gani dili pa kayo makapakonbinsi. How much more og kamulay mo ingon nga nakuha naman na mo og mao ni among gibasihan sa amo mismong baruganan, kuya. Kay ang kabalo ta sa minoriya di na basta-basta konbinsyon ninyo ang minoriya kining kochel, kuya.
4: Pwede dyan para ba sa balaod, di ba niyo kailangan memorize ng balaod, word for word, period to comma. Wow, mo na niyo ang substance. Ang
0: okay.
4: Substance lang ba, unsa ka na nga. Parang sa, so kami, nasabta na namo ang katuyuan.
0: Okay.
4: Nasabta na namo ang epekto. Sa atong layman's understanding lang, Kuya John, nasabta na namo. Number one, kung nasabtan, makasulbad sa atong problema sa atong trapiko. Kung ipagin ka ng, kanang atong city hall compound. Yeah. So, ato na mapasan na nato daan sa atong kamay nga pagsabot kaya yun. Economic development. So, tuntuan na nito ang tanang mga ahensya, national o regional offices, tuwa dito atong i-cater sa compound. Natural, dito tanan ang mga tao, dito tanan ang mga investor, mga to. So, naraba kaya yun ba nga, imo nang ma-intercept ba nga, kung sa'yo may tabo kung i-relocate ang dakbayan sa siyudad.
0: Can I no question as to whether on sa'yo may tabo kung palitan ma-realize na nang naisgutan ng proyekto? Ang question is that mao ang katakos sa siyudad sa paglugar bayan o niya anang naisgutan ng utang o ang pagbayad aning mga utang sa siyudad karon nga wa pa mo bayre sa taas-taas ng panahon ang uban ng mga utang. Kuya, so ang epekto, murag wala ga question ang minoriya. In fact, sila mismo, bisan si Consul Agaswan magdumailin nga kwan kayo to, medyo mugat gin siya kada pagbusupak na gani, magdumailin. Kining, siya nga, that, in fact, that is my vision. Uyun kay ko, ganahan kay ko ng proyekto. Ang mga pamaagi lang ko, no, mao ila mismo gisupak. Mausap ni murag, silang tulo ka mga sakop sa minoriya, mausay ilang mga baruganan. Uyon silang nga magbaton og complex, mag-ibalin ang city hall, magbaton og bagong city hall, uyon sila. Ang pamaagi lamang, nga murag, di kay murag, nga wala sila makauyon. Kining kuya. So, as to the effect, unya, kung naanan ang nasigot ang proyekto, no question about that. Basta the question whether ang katakos sa syudad, nga matod pa nila, nga naapay mga proyekto nga, kutubra sa groundbreaking, ang uban, naka-groundbreaking, nakasugod na, pero wak pagin mahuman. Ang uban, napay mga utang daw, wak pagin mabayri. Unsay madangatan o niya, kumpalitan, madugang ang 8.5 billion pesos ang utang sa syudad pag-abot na sa panahon, kuya.
4: Kuya John, mao nang naka-problema. Dili, uyon sila, Kuya John. Pero ilang problema, ang atong problema karon nga naay mga proyekto wala mga mahuman, dili ta makabayad. Mao na ilang kabalakan ang fiscal prudence sa atong dakbayan sa kaganyo. Dili nila kabalakan na kay kana siya banditid man na siya diyon kanang mga kwarta. Gusto natong sa dili bayran gyud kana sa syudad, kaya that is statutory obligation sa syudad. Malangan lang tungod sa mga requirements, mga requisitos nga gikinahanglan sa para compliant ba ang contractor ang syudad sa nga dili lang mobayad nga wala makakomply ang mga contractor. Kining atong utang, kining atong loan, Kuya John, dili kini magamit sa lain nga purpose, ko dili para lagi kini nga programa.
0: Kuya, doon ay nagpadang atong reaction matod pa niya. Total repetition naman ang imong gilakbitan karon, Kuya, no? Matod pa niya. Pag-release lagi ang problema sa City Hall, walay contractor nga maglangan-langan sa mga requirements. Kini ang complaints, usa, duha, tulo, okay lang. Pero massive na kaning payables sa mga contractor. Nakuha mo, Kuya?
4: Kuya John.
0: Yes, Kuya.
4: I-explain naman na, Kuya John, sa itong mga nagkadakuan sa departamento. No? Ilan na nag-explain kung sa inundan na Kuya John, kung magmuna-una lang kita og problema, muna na ito muna-una, hindi na ito mo plano in advance para sa kayuan sa syudad, economic development or atong problema labi sa trapiko na, hindi kita mo sinsin na Kuya John, kung mag-concentrate lang tayo sa kanang problema atong ito bang karoon, ang amo, we are concentrating, focus me sa urban expansion o sa long-term utility sa atong mga property sa atong resources dili sa syudad. Ang ila, kauna-una sila nga, dili mohuman, dili mabayaran, kawaton, muna man na ilang negative kayo, Kuya John. So kami, advance sa among futuristic, Kuya John, ya, kaning property nga atong, kaning improvement karon. Dili man ni para sa amo, para ni sa atong mga umabot ng 30 to 50 years from now, famous lang gani sa atong mga katawan.
0: Kita sa dakbayan sa kanyo. Kita sa atong bay, mga tiguang naman ta. So, pagkabot na parang, wala na tas kalibutan na para ni mga sumusunod na to, kunsyal, di ba?
4: Gani ka na doon, last term year naman ko. Magani ko, mahumani, tinigin ko magka-pimulo sa day. Huwag na, ato na mga magsumusunod sa ato. So, wala kami manlantaw, Kuya John, para sa mong kugalingon.
0: Doon na pinagpanangat sa...
4: Hindi para sa mong kugalingon, Kuya John, para ni sa umabot. Kayuan sa dakbayan, sa Kalihan Euro.
0: Doon na siya nagpanangat o reaction matod pa niya. Nga naman lagi, delayed ang mga sweldo sa JO, job order siguro. Ug mga allowances kung daghan pang kwarta ang syudad. Ug mag-loan ang city, ang future officials naman ang magsunod ni ana ang pagbayad ug mga mag-anto sa utang. Moreno na itabo karon ni Mayor Clark oi nga ang nabiling utang sa panahon ni Moreno, nabiling karon may nag-agwanto pud pagbayad karon karong panahon na. So naa na lugar nga mga purhan ug lugar kini ba nga proyekto tuod kuya? Assuming ang mayor mari-elect sa katapusan ng termino, mahuman ka ni sa katapusan di, before mag-end ang iya mismong ikatulo o niya nga termino, kanya man sa second term karon. Napasay last term, di ba, kuya? Mahuman ka ni nasgutan nga proyekto? Kaya doon na expression sa kahinga mga pag-abot sa panahon ang mag-agwanta ni bayan na sabkan to mga musunod na unya nga magdumala sa syudad, kuya? Na by timetable ani nga in 10 years time or 5 years time ma-realize na nisgot ang proyekto, magkabayad na sa itong utang. Pero ang utang kung nasabtan, murag more than 10 million man siguro, 10 years, mga 15 years man siguro, murag 15 years to nalakbitan ba ito? Kining kuya?
4: Sa according sa atong feasibility study, umang kini siya, Kuya John, 3 to completely gina, 3 years to mula pa 3 to 5 years, complete na ang kanang government center na ito, Kuya John.
0: Okay.
4: So,
0: ang pagbayad? Ang pagbayad sa utang, pinakatuig?
4: Mabayaran. Mula gina, Kuya John, dili lagi mo pa utang ang kanyang lending institution kung ang syudad dili maka-afford pagbayad.
0: Correct. Ang akong question is that, pinakatuig ang pagbayad sa utang ng kanang 8.5 billion pesos? Nabay gisitar sa feasibility study nga kaning mabayaran ato nini nga gidugayon nini nga gidaganos mga katuigan na ba
4: dili ko certain no pila ka toy ko yon na basta ka ko nibawan 3 years after sa release
0: complete ang project
4: after sa release ayaw pa magsugod ang syudad pagbayad og
0: okay
4: decision. So i divide na to nang 8.5 billion plus interest. So inana ang kadugayon kuya John, kailan man tri ato nang bayon ay diha nato may bawan dayon.
0: Okay.
4: So, dili ko certain sa monthly amortization ko John, how many years.
0: Okay.
4: Pero ako na bawan nga 3 years after ayaw pa ta magsugod og bayad mao ning kantidad.
0: So sa feasibility study ang city government complex mahuman in 5 years time.
4: 3 to 5 years.
0: 3 to 5 years. Maximum. So maximum.
4: 3 years ko yung John, ma-occupyan na ang kwan. Magamit na sa nakbayan sa Cagayan de Oro. Nanan din atong tanang mga facilities, no? Mga centers ka usan, nabutang dyan sa...
0: So maximum of 5 years. Gikan sa pagsugod, sa pag-develop sa nasgutan ng area, hangtod nga makumplito tanan.
4: Yes, John.
0: Okay. Pero of course, kanang 3 to 5 years, magsugod dito sa makautang na ang syudad. Dili kay karon dayon. Magbiyapta sa 3 years pag dumalin. Ang question lang, ano sa man makautang unya ang syudad?
4: Pag manalitan, ma-release, for example, ma-release sa, di man gina siguro karong tuwing, mga next year ba?
0: Parang,
4: So, Diya na magsugod na rin. Kaya ang, ang mga gibayin-bayin may dyan, ang kering 2.7 para paliton ka na, bayran ka ng kanang yuta diya, kanang area. I think 22, something more than 22 hectares. Paliton sa siyudad. Ang sobra na na kanang i-develop sa mga buildings and ubang pang mga facilities niya. O kana na din sa improvement to by pace man ni Kuya Jo, no? So, muna nga, muna nang gi-project na Kuya Jo, giunsa ang pag-baybayin kini nga.
0: So, siguro, Kuya, kung ato i-estimate, ang earth moving siguro, magsugo na mga mid of 2007. Mid of 2007, earth moving na.
4: Kung ma-release, karong tuwig, hallelujah, mas bayo.
0: Okay, mawintang ma-release na ganyan na, napay na ka mga documentation, ana. Ato pa ka dito mismo, stagya syuta, paliton pa to. Ato, nagkapang mga kuskus balungos ba, no? So, managana kung nga basin o pinakasayo, magsugun ang earth moving niya, pag-develop sa mga area, bulos-bulos na dito yun, ana, dito sa mga tunga-tunga sa 2007.
4: Diri na maglisod ang siyudad, Kuya Jun, kung na ng kwarta, mag-negotiate sa Entagya kay Gising. Nag-negotiate naman na nila. Na may negosisyon daan.
0: So, ang, mga katapusan aning tuiga, masog dyan na? Ba't pasabot niyo?
4: Kung depende sa nakaw sa kining negosisyon ni Mayor.
0: Oh, kay karon less than 3 months na lang.
4: Approval sa kay Tasa lending institution.
0: Oh, less than 3 months na lang mag-end ng 2026.
4: Depende sa kapaspason sa proseso pag sa atong loan, pag-tasa loan.
0: Kuya, salamat kayo. Thank you sa mong panahon nga gi-Google para nga mahatag ang katinawan ng automatic paminaw kalabutan. Salamat, Kuya.
4: Salamat kayo, Kuya John, magdumaylin o sa tanang di pagkinautunta nga ang kagpayan sa kanyang katawan makasabot sila sa maong katuyuan sa atong nagbayan sa kagayan niyo o sa atong mayor. So, naanay naman din na kung sa purpose din eh. So, ampul lang ta, Kuya John, nga unta nga ma-realize kining atong damgo, no, kining plano sa atong nagbayan sa kagayan niyo. Para ni sa katawan, dili ni para sa mga para karamo karon nga naglingko diya.
0: Okay.
4: So, mayang buntag pag-usap. God bless us all.
0: Salamat inyo labat mga aksyon ang kining chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho, Consul Roger Abaday, sakop sa mayoriya. Tuluro man na silang sakop sa minoriya niya. The rest mayoriya. Siguro mga more than 15, mga 15 siguro, mga 15. Kaya mga 18 man talagang sila tanan diyan. Kaya mga sakop sa mayoriya sa Konseho. Apila niya ang kanang representante sa mga, kanang sa, kay automatic man na. Dito man sila mapayos mayoriya, di ba? Yes, kaya, napay IPs, no? Sa atong pagbalik, kaman si Panam, atong minabi ang nangulog yun sa feasibility study nga si Doc Justoni Babya, ang presidente sa City College, o siya may head sa maong feasibility study. Ano nung siya ba sa automatic may nangulo sa Technical Working Group o TWG? Okay, standby sa mga pagbalik. Penom na muna. Oras, alas 7:23 sa buntag.
5: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw ug Genotox Plus ubang kapsul. Ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
13: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bii maigmata sa bumtan.
17: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
19: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
20: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
19: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
20: Wise jud ka, Mari.
19: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
20: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
21: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
22: TJX 500.
23: Ako sa Jubilin.
24: Sobra kataas akong blood sugar.
23: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
24: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
23: Sunod sa isa ka bulan.
24: Normal na jud akong blood sugar.
23: 95 na lang.
22: TJX 500.
25: Mabali sa mga butika.
22: TJX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado. Gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
27: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang paghahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguwa sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro sa 0985-0132-198 o sa 0-

0: Mind with Uritex.
1: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
2: Ay, wala ko'y sisilyo.
1: Ay, wala ko'y sukli.
3: Walang sukli.
4: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Save. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
5: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier tigwagtang sa toxin sa lamas o sa Ka-Natural Remedy tigwagtang sa mabalatian puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs aron makaangkon may palawas inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Magnum 45.
9: Welcome action sa itong pagparaguman. Oras alas 7:31. Sa gilakbitan ko ng marami tayong kalabuntag mo si Dr. Gestoni, Doc Babia. Usa siya ka siya may pinakauna nga presidente mga igsoon sa City College of Cagayan de Oro. Nagsugod siya pagdingko ni si presidente sa mong kuliyo sa syudad niya itong Disyembre 2024. Pero dito na siya nagpalapad og bayo sa iya mismong career dito sa Cebu. At then, nakaservisyo sa Bisya, isip Dean of the School of Education, an Assistant Vice President sa Academic and Research sa University of San Jose, Recolitos. And then, niyatong panahon na tundo po ni siya sa Malacanang, isip Visayas Representative sa Teacher Education Council, nakaservisyo isip consultant sa UNESCO National Commission of the Philippines nga nagatutok sa Education for Sustainable Development. And then migraduar kini siya isip magna cum laude sa Bachelor in Elementary Education sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Sawa pa siya makumpleto sa iyang Master's Degree dito sa Cebu Normal University o sa iyang Doctor of Education sa USGR. Sa mga igsoon, sa ako nasabtan, nangulo sa Feasibility Study sa Technical Working Group o TWG. Anyway, naspikas niya ka, may dami ta si Dr. Doc Babia. Doc, may buntag. Under kas Magnum Radio, imong kauban si Magnum John Albino o Magnum Elena Corin. May buntag, Doc. Dr. Yes, Tony Babia. Nataas-taas na kung ito yung kristero na putol yung linya. Bi ko no, balik. Kaya ito gusto may rabi siya. Unya, dayon, ang technical working group daw, gitasan sa pag-evaluate sa planong pagbalhin sa ato mismong City Hall. Apansani pa, gikinahanglan una ang pagpahigayon o feasibility study

0: alang sa gisugyot nga 8.5 billion pesos nga Cagayandoro City Government Complex. Nga maunang, may taganig City Government Complex, di kay ang City Hall rang naadya. Kodili sa kanako, imagine 22 batong kaigtarya.
1: Yes, so actually Magnum John, ang TWG naglangkob siya sa 14 ka mga personahe.
0: Sa atong dakbayan.
1: Yes, Magnum John.
0: Okay.
1: Na ay duha ka city councilor, doon ay sa mga department heads, dayon ang uban Magnum John.
0: Okay. Atong balikan si Dr. Babia. Doc, narakaspikas din niya, may buntag sir. Wala pada, wala paghihapon. Anyway, ato siyang paminawon itong para pag-refresh lang ang mga sort of reaction, opinion nila ni Kunsyal Ibi Imano, Kunsyal Aimee Moreno, and then Kunsyal Agasuan. Kunsyal Agasuan. Bato ready dia? Kung wala pa, wala pa maplastar si Doc Babia. Na siya? Okay na? Wala pa? Oh, balik ka na ito kung totoon. Taminaon siya na ito gani, ang nagsunod-sunod ng mga pamahayag nila. Kaya di ang magkasentro, ako magod, tsaka pikis padahon, dito lang natin patutok ang mga lugar, mga pamahayag unya ni Dr. Gestory Babia sa mga opinion, reaksyon, ning tulog ka mga kunsyal nga sakop sa minoriya. Kaya naging man sila dito, na ay mga kuhan pa na, apay dapat unahon, dali-dali-dalion, financial condition sa atong syudad, nga marabot pasabot, negative ang financial condition sa atong syudad. Unya, magkaka-recall sa mga ko itong ngayon, kaya ito ni katong ilang city information officer?
1: Jada
0: Desir nga, nakalakbit siya word budgetary deficit. O nga, murang mawirason kung gano'n nga na mga allowances sa syudad, nga dili magkaka-
1: Di
0: magaka-release on time.
1: Mm-mm.
0: Sa hustong panahon. Muna na yung mga gapang-reklamo. Nga na-speakas din niya? Okay na? Dr. Gestory Babia, sir, may buntag.
2: Yes, Sir June, may buntag. Madunggan ba ko?
0: Madunggan na.
2: Okay.
0: Imong kaupan yes. Karon, Doc. Si kaupan mo karon, Doc, si Magnum yes. June Albino o Magnum Allen Ocorin. May buntag pa usap, Doc.
2: Yes, may buntag Magnum John, Magnum Aileen. Finally, nakita na gindi ka Magnum John, no? Perminti na gindi ka madunggan sa radyo. Kamang doang Magnum Aileen.
0: Nakita, karon, kay, baya Google. Oh, Google Meet na karon. Gwapo man di ay, no?
2: Yes, yes. Idol kay kasakong mama o papa Magnum John, no? Mo lang ganahan, gindi ko magpa-interview.
0: Arang na lang, kadili, lolo.
2: Lolo.
0: Kay, pagmin nga mama papa Magnum Aileen, labi naglolo o lola. Sus, ba't pasabot ka tiguwang na yan? Anyway, Sir Kining Una, ang TWG o Technical Working Group, gilangkuban
2: yes.
0: sa daghang mga personalidad, o sana dayon ka, o ikaw ang nangulo sa feasibility nga study?
2: Yes, Magnum John. Atong turuhon, Magnum John, no?
0: Yes, please.
2: Doon na kita yung Technical Working Group na nasa City Hall Guild, Magnum John, no? And then, ang kaning feasibility studies, another Technical Working Group para mo feed sa information ngadto sa main Technical Working Group, no?
0: Okay.
2: So, ako ang nangulo sa atong feasibility study. So, kaning feasibility study, Magnum John, gilangkuban kini, of course, number one, no, sa atong mga experts sa City College of Cagayan de Oro. Number two is naakita yung mga kauban from both government, non-government organization and agencies, or Chamber of Commerce, other universities, Magnum John, atong gi-invite Magnum John, no? Atong mga experts from University of the Philippines, from Xavier, from USTP, from MSUIIT, tungod ug usab kay among gi-suggest, no, that when we will conduct this feasibility study, kinahanglan nga dapat this is collaborative, this is encompassing, no, inclusive. Apil po diri Magnum John sa atong working group, ang mga youth sector, senior citizens, especially those, no, katong mga nag-work sa City Hall, no, tanan gid Magnum John ato kiningilang kuban sa nagkalain-lain ng mga representante o mga ahensya sa gobyerno.
0: So that answers the question, Doc Babia, sa pangutanang, matod pa sa nangutana, o sa kasangkop gabos media, karaan na sa media, mas karaan pa na ako, matod pa niya, wow, they're full. Kay Doctors of ADI ang nag-FS, ana, I think marag ikaw ang itumbang. Why plano ang syudad nga magtap og financial experts to do same study? Diya mismo sa maong pagtuon, doon na mo'y financial experts sab nga nagalangkob.
2: Naagyod kayo, Dr. Jun. Di magod na po yun. Ang feasibility study will talk about finances. Magod, no? So, ang ato ang statistician is also a financial analyst. Ang ato ang dean sa College of Business and Management is also a financial analyst, Dr. Jun. Ang ato ang feasibility study, Magnum Jun, naani siya 15 ka-chapters. Ang usaan is the financial analysis, no? So, okay. Atong giklaro nga, feasibility study is not only that. Usa man lang siya ka-chapter. So, naatay political, economic, social, technological, legal, environmental chapters niya mo. Tutuksan sa uban ng mga issues and concerns sa atong city, no? So, naagyod taan na. Dili na siya pwede Magnum Jun nga. Wala, no? Kasi sila ang actually nag-compute sa tanan ng mga financial obligations. Kati mong gimension ganiha before kita nagsugod Magnum Jun.
0: Okay. Doc, considering sa kapikis panahon, although kagahapon duha ka oras mo nga nagabat-bat, minaw ko eh, kagahapon sa imong lugar sa pag-guest ni mo's programa sa atong meron sa Dagbayan, din na tamo tutok sa reaction o opinion sa mga sakop sa minoriya para mapunto, por punto matagaan mo katinawan. Unahon ta, ang pamahayag ni Consul Ebi Imano, yung pamahayag, yung reaksyon, nagalakbit siya may tungod sa financial conditions sa guban pa. Paminan siya na to.
3: Matingala ka, what's the basis of the threefold increase? Nga, it's the same property. Same raman gihapon ang feature sa property. 3% nga buildable nga flat, almost 90% steep slope. It's the same. But why all of a sudden so big? As of right now, it may be a good idea, but I do not think it is practical, again, with the current financial situation of our city. Ugali klaro nga rason, hilabi na sa kadako, Madam Chair, sa utang from 2.7 to 8.4 out of how long? Less than a year? Threefold. Unahon siguro sa nato humanon ang mga proyekto nga atong gipangsaad, atong giaprubahan from 2022 to 2026 nga mga projects nga atong groundbreak nga atong giapprove sa budget deliberation on certain times at certain situation. Unahon sa siguro nato ang atong mga obligations o promises that we have made. I always believe that if you can trust someone with the smaller things, you can trust them with the bigger things. But how can you entrust bigger things when the smaller things are compromised? Wala pa nang human. I have pa lugar pa maguna-huna. Dugang na pudni nga weight on our constituent.
0: Dok, kini bang nga gilakbita ni Consul Imano nga mga nga situation? Apil na daw ang financial situation sa ato nagbayan. Ang mga nasugda ng mga proyekto, wa pa mahuman, o matod pa niya. Dapat tiwason sa ni nga mga proyekto.
2: Yes.
0: Apil ba nis gi-consider ninyo diya sa inyong pagtuon? Whether o ang syudad capable ba sa pagpangutang o capable ba sa pagbayad o niya sa mga utang?
2: Yes. Sir. Yes. Actually, Magnum Jun, no? Ako, I'm very thankful na no, i-open up na ni Councilor Evie, no, kay tungod kay that's a very legitimate concern. Una sa tanan, Magnum Jun, sa atong feasibility study, no? Feasibility study determines the projection, no? So an annual projection or actual projection. Atong iklaruhon Magnum Jun, ako naman yung present gahapon, no? Ang feasibility study Magnum Jun, nag-recommend ni siya of phase implementation. Katong gingon ni Councilor EB, which is, I think, need lang yun siguro of further clarification, na nga nung niabot og 8.4 billion, or ato na lang i-roughly estimate, no? 8.5 billion, kay this is 8.49 billion pesos from 2.7 billion pesos. Ngunong usab Magnum Jun, ang ato ang 2.7 billion Magnum Jun is for the land acquisition. Maumagin to sa una. And then ang 8.49 billion Magnum Jun, ang remaining ana from the 8.5 billion Magnum Jun is the building development. So karon Magnum Jun, ato sang klaruhon, during the deliberation sa City Council, ang katong maong discussion Magnum Jun is just giving the mayor the authority to negotiate, no? Wala pa ta nagkuan nga nag-loan na gidayon. This is just to negotiate Magnum Jun. Og at the same time, ato sang klaruhon sa ato ang publiko na the negotiation Magnum Jun dito na din mahibaw-an ang final interest rate. That's the first answer. The second answer Magnum Jun is maukini katong concern, no, about sa concern sa atong minority Magnum Jun, no, nga ang existing unfinished project and financial obligation. Para nako, that is a very legitimate concern, no. I somehow agree with them, no, because but let's remember Magnum Jun, no, ang feasibility study ng financial analysis gi-consider gyud na siya ang existing debt obligation mo tong nindot imong pangutan na kung nabatay financial analyst na gyud kayo no motong from University of the Philippines. In fact, ang atong statistician nga na City College is really a graduate from University of the Philippines also ug iyang kauban nga atong gipaapil. When computing Magnum June sa ato ang gitawag og net debt service ceiling. Ako na usbon Magnum June para maibawan sa atong katawan. That's the net debt service ceiling and the borrowing capacity. You cannot determine Manggood Sir June, Magnum June sa atong net debt service ceiling og borrowing capacity kung dili nimo apilon ang tanan ng mga existing debt obligation. Mm. So ang sa among model Magnum June nagdeducta sa existing annual loan payments before determining the city's available debt service capacity. However, ato sa na, dapat nga i-distinguish Magnum June ang existing financial debt obligation gikan sa status of individual unfinished infrastructure project. So therefore, ang FS Magnum June should not be represented nga as saying that every unfinished project in the city nga has already been fully incorporated sa 8.5 billion financial model. Unsay pasabot ani Magnum June? Ang mga amortization sa mga existing utang gi-minus tanan sa maximum debt capacity sa city because that's how a feasibility study works. Kuman og minus mao kini ang magawas nga net debt service ceiling og gikan sa net debt service ceiling Magnum June gi-compute dayon ang borrowing capacity. For instance, Magnum June sa 2026 Magnum June ang atong computation ani gikan gini sa atong mga financial experts, this around 12 billion ang amount, so sulod yun ang 8 billion pesos ang gigamit na interest ani kay 5% kay nasa tay gitawag Magnum June. Ako ni gi-explain gapon natay gitawag Magnum June og stress test. For example, pag negotiate na dayon sa mga banking institutions ang interest rate is at 5%, among gi-compute ang amo na siyang gi-compute nga mao ni ang bayaran sa syudad. Pero nasad mi stress test nga among giinat nga what if for example 8% ang interest rate, amo sa na siyang gi-compute, among gitestingan. Ug ato sa gitestingan sa pag-abot sa 8%, ang net debt service ceiling kay niabot og 10 billion which is sulod gihapon sa 8.5 billion. But again, Magnum June, ang katong approval o ang feasibility study does not mean nga kinahanglan mag-loan ka na. No, it's not like that. Mm. It's a recommendation for a phased implementation. Wala nakuha ang kwarta. This is still under negotiation. This is still under approval, Magnum June, no, sa uban pa nga mga requirements ni Mayor sa BGLF, uban pa nga mga banking institutions, Magnum June. Mm.
0: Subot pa sabot, Doc, nga gamay ra gani ng 8.5 billion pesos nga kaya nga lugar i-loan sa syudad o kaya pagabayaran sa syudad, mas bigger pa na. Pilag yun, Doc, sa inyong study. Ang maximum.
2: Ang maximum Magnum June is 8.5 magyud, but naman ang interest rates. No, i-compute mo na nimo ang interest rates.
0: Ganang giplano nga pagawala man.
2: Kasagaran, usually 2% ang ubang banks, ang uban mohatag og 5%. But atong study nag-ano tawag stress test which is 8%, no. So especially magud Magnum June, dagko kayo ang mga figures nga ato ang gina-identify niini. But ato siyang gi-project sa study Magnum June, no. Nga mo ni siya ang mahitabo kung inani ang interest rates at this particular point in time because of, number one, ang concern na ito, Magnum June, inflation. What if, of course, ang inflation gataas man. Number two, Magnum June, is what if there are some calamities, there are some simbako mahitabo in the future, no? At this, that's why we need to compute the stress test, no? Atong tanawon ang stress test. And at the same time, Magnum June, ato na nag-i-project because again, feasibility is just a projection, no? So projection siya, Magnum June.
0: Okay, mga eksyon ng kaoban takarabuntaga mao si Doc Gestory Babia, kinsa mao'y head sa feasibility study sa Technical Working Group. Ngayon itukod para magtuon, may tungod sa planong magtukod o bagong city government complex apil ang pagbalhin sa atong Balaylungsod City Hall. Niya sa pamahayag, paminaon sa atong pamahayag o reaksyon, opinion ni Kunsyal Amy Moreno. Sakop gyapon sa Mineria. Paminawon siya nato.
4: But it was only done during one committee meeting. Kini nga 8.5 billion loan. I don't think one committee meeting is sufficient. And I hope that, you know, there are so many questions. Ang akoa is, if we are capable, maura na, if we are capable, I would love to have a new city hall. Develop progressive Cagayan de Oro. Who would not want that? But then again, I am afraid I am not afraid of development. I am not afraid of progress. What I am afraid of is pag muabot ang panahon na matangtang og samot ang mga serbisyo because we will be paying for this 8.5 billion loan for 15 years. Mao nang kinahadlukan na ako, Madam Chair. And that is why I am very adamant. I am willing to consider this. But again, I wish to have a more detailed committee meeting to talk about.
0: Okay. Doc, substantial na ba ang inyong pag-present sa resulta sa inyong feasibility study? Earlier, si Kunsyal Abada, naging siyang nagpangayos sa kopya sa nasgutan ng study, but until nawa, pa kuno siya magkabaton ng kopya. But natupan niya nga, bisang pagwala na, nabauna sila nga kaya sa sunan o maayo ang epekto sa nasgutan ng plano para sa ato nagbayan. Yes. But sa inyong bahin tuod na, napasabot na ninyong bayo nga ito sa mga sakop sa kunsyal kay masabot sa blatos pamayag ni Kunsyal Moreno nga mura og kulang pa ang ila mismong buot masairan gikan mismo sa mga pagtuon nga mao'y pagabasyan unya niya sa iyang pagmatupad niya pwede pa gani kung i-consider niya iyang baruganan i-consider niya iyang baruganan, sir.
2: Yes, that's also a very legitimate concern, Magnum Juno. Ang kaning concern ni Councilor Amy, una sa tanan, the feasibility study has no control with the schedule of the City Council. No, so, ipatawag me, we can always present. I do not a copy, which is a 264 pages nga kopya ni ini atong feasibility study. Because again, the study has been conducted a year ago pa man Magnum June. No? Mm-hmm. So last year pa man siya nahatag. And of course, this is submitted already to the legal team. So karon Magnum June, sa akong interview yesterday, niingon ko nga, we're very much willing to sit down from the team of experts. We're very much willing to sit down with the other councilors no, sa uban pa no, to really further discuss this. Kaya wala ang akong giingon Magnum June, when we do a feasibility study, dili man ni siya pwede bakakan, that's number one. That's really against our policy because we have a data ethics review center. Ang mag-review, ang mag-validate ano yung mga tools. By the way, Magnum June, we have used 11 different validated tools. Ang mag-validate ano yung tool is dili kami sa City College, but katong akong ipang-mention ng mga experts, they have to validate it, unsa ka maayo ang mga questions, how reflective, how relevant are these questions as to reflect the need no of the city. So kana, that's number one. Ikalawa, Magnum June, is ang ato ang results sa study was also again further validated by other experts in the field, Magnum June. Gitanaw nato kung unsa gyud ka technical o feasible ang ato ang mga results o ato ang mga analysis. Now, in terms of the presentation, we were very glad, Magnum June, no, gi-invite mi ato nga City Council na ang kompleto man ang budget, ang finance, ang accounting, no? Among gipasabot ngadto nga ang kami sa technical working group for the feasibility study are only utilizing the data that are available in the city from the COA, no, o sa tanan nga mga data needed data for the study itself. So in other words, dili nato pwede mugnaan og data ang feasibility study kay naato. In fact, Magnum John, naglisod mi at first, no, kay na uban nga gitan-aw pagikay-kay pa ang mga data na ay mga certain sections nga blank at first, no, atong sa una ba before ni present og dugay law ta kay ni present, but kami mismo, no, wala mi ni recommend nga i-present not unless ma-complete na mo ang entire data results, Magnum John.
0: Okay, kining natong pamahayag to ni Kunsyal Suwan para mausa na nato parihog. Kang Kunsyal Suwan, paminaw siya nato, Dok, ha? Kini kang Kunsyal Suwan.
2: Yes, Magnum.
5: Para sa ako, gwapo kayo ng project. Even ako, mauna akong vision para sa Cagayan de Oro. Chada, yung kayo, kinahanglan ma-improve ang atong infrastructures, including the City Hall. But the way we execute that, dili dapat reckless, dili dapat daliun, dili dapat rush. Kaya para dili ta masakitan, especially sa mga interests o sa mga services nga dili ma-prioritize because nangutang man taog dako ka.
0: Batong pamayag sab ni Kunsyal Agaswan, no? Atol ako actually atol to sa interview kay katong kang Kunsyal Moreno, kang Kunsyal Imano dito gito sa hawanan sa konseho magmailin, di ba? Katong kang Kunsyal Suwan sa ato paginabi niya the other day. Anyway, sir, kining matod pa niya, dali-dali on. Kinagyan nga tunan ng maayo, ginana. Sa tanaw ninyo, hinog na ba ang nasgutan nga plano nga kung makautang na yun mismo diya sa bangko, dapat pagasugda na? Wanay dapat, wanay lain pang mga i-consider nga lugar, sitwasyon sa ato nagbayan diya sa pagkabot sa nasgutan ng proyekto?
2: Yes. Magnum June, ang ato ang klarohon, Magnum June, the feasibility study only provides recommendations na dili man kita ang mag-implement nini.
0: Yes.
2: This is why naasad nato ang careful nga analysis with this when it comes to the recommendations sa team to have really a phased implementation. Mo ni atong ito ang phased implementation. Uh-huh. The city should not simply commit to the entire project without ensuring na ang kada phase no has the necessary authorization, funding, procurement, technical preparation, construction and monitoring, o mo nang gitaw na to Magnum June, accountability mechanisms. Klaro ka isad ni siya sa project milestones and financial reporting. So para sa public, no, may important assurance and especially sa atong study, should not simply be as promised na dapat mahumalagid ni, dapat inana. No? The assurance should come from, of course, number one, there should be proper government mechanisms which is included in the suggestion in the feasibility study. What are some of these recommendations to ensure that there's proper governance mechanism, to ensure that there should be timely procurement rules, na auditing reporting, project monitoring, kanang mga contractual safeguards, o dapat sa mga phase authorization. Ang kaya Magnum June nga mapakita no sa feasibility study kaya ang mga projections lamang mangyud, that's really the limitation of the projection of the feasibility study, not kami after mag-implement kami magtan-aw dito no, dili mi makahatag og inana nga report no, kay that is of course based on the administration's prerogative, pero gi-appeal nato sa feasibility study ang mga plano no, the plans and actions that the government must have to do so that number one, makasave daw kwarta in the next coming years, especially that inflation will happen. Now, sa visibility ang savings na mahitabo kung matukod na ang new city hall, na usab kita'y saving sa electricity tungod kay mo gamit man ang new city hall og solar panels. So every year kung makuha nato ning solar panels, we will be saving more or less 68.9 million ato na lang i-round off 69 million savings for our electricity no, tungod sa bag-o nga city hall. Gi-compute nato ni kauban pero ato ang aside sa engineering sa atong city, naabot tay gi-contract nga other members of the TWG outside the city no, ang mga members sa atong universities nga atong gipang-mention na sa savings no sa kabahin ni ini sa iyang maintenance no, maintenance requirement compare sa existing city hall karon Magnum June nga dako na kaayo nga 90 years old na no, or 85 years old to be exact no, so kanita lang nga savings kung mainsakto gyud ang implementation dako og makadugang kini nga kwarta nga pwede ibayad sa loan mo nang if they thoroughly study the feasibility study, naa dito tanan recommendations, technical recommendations, no? Naa dito tanan ang legal, ang political, economic recommendations Magnum June. Para gyud nga mas maayo gyud nga mapatuk ma-implementar, no, by phase, no, ang ato ang new city hall government complex Magnum June.
0: Sir, nalipat lang ko, kanus agani mo nagsugod sa inyong feasibility study?
2: Yes, that's a very good question. Magnum June, actually gamay lang ni nga background Magnum June. No? Actually, ang City College of Cagayan de Oro Magnum June Manggood is 3 years. Mention ka no, that we operated in 2024 na I was the president. Second year of its operation, ang City College of Cagayan de Oro has already been recognized in the world rank. No? One of the world rank universities, in fact, college pa na, no? But we are already called a world rank university in the Times Higher Education Impact Rankings, so World University Rankings for Innovation, og sa Green UI Metrics. So nakalangkob kita, og tulog ka world recognition, ranking all institutions across the globe. Across the globe ni Magnum June. No? So, punang pangatana, what was the purpose of, what was the reason why a city college, the only rank in Visayas and the number one local college in the country in terms of the ranking, is because of the researches that we conduct. Our researches that we conduct, Magnum June, reflects policy development. In other words, we don't just provide recommendations without researches. So, inana. So, usa sa mga nastadihan nato tato Magnum June is because we are a world rank institution, we are really aiming to create a smart campus no, smart city no, so pag ang kinahanglan mag sa smart campus no is either should be a smart city no, and the smart city a part of the smart city is to upgrade all facilities, especially that sa age of technology right now, the growing digital age of technology, the services needs more efficiency and effectiveness of the services, particularly in the government. We need need to have a more dynamic safeguards when it comes to our facilities, equipment in the government. So usan ni sa mong nasadihan, no? Niabot dayon sa point ka, why don't we have niabot din sa point ka, we study the efficiency and effectiveness of the services of the city government, particularly the city hall, no? Okay, since naana din ni sang plan before with the former mayors to have the new city hall, ato siyang gi-consider, no? Atong gipa-appeal, gipalapad na to sa atong study ang consideration of having city government complex which could form part with the smart city directions, no, of Cagayan de Oro, Magnum June. So mo nang last year pag yun ni nasugdan, no, actually the other year pagani, no, kay nana ni mga face by face studies, and we have presented this event to international, local, national and international research conference and conversations, Magnum June.
0: So gisugdan ninyo unsa gyud nga tuig, gisugdan ninyo ang feasibility study?
2: Last year, particularly sa atong City Hall. Last year, that was August, if I may not mistaken. August last year.
0: Okay. Nahuman ninyo ang inyong study?
2: Nahuman siya, mag-ulang ba yung Magnum June? Actually, nahuman siya mga September. August. August po. Marag mahug siya 1 year.
0: Uh-huh.
2: August of this year.
0: Pero sige, consider ninyo ang finding sa CUA report nga marag doon ang mga negative observations as to the status sa mga proyekto sa syudad, apila ang financial condition sa Dakbayan. Kining Doc Bob. Dugbabya.
2: Mauna Magnum June, no, nga wala pa kay supposedly mahuman na ni ang study Magnum June. Kuan pa, no? Because usually feasibility study would end 6 to 8 months ba magina siya, but ato siyang gi-extend gamay because we considered now the computation for existing debt obligations. Uh-huh. Atong gitan-aw sa time saha ka nang ato sa ni i-compute kay what if mga alanganin taani, no? So ang existing financial obligations, ang status food sa mga individual infrastructure projects, mo tong gi-explain na ko ganiya Magnum June, ang katong mga amortization sa mga existing nga utang gi-minus na tututanan sa atong maximum debt capacity sa city. Mo na siya, no? O kani nga computation, dili ini kami ang nag-compute niini, no? Natay mga financial experts, no? Motong, I'm very much willing also to present to them. Pag human, og minus, maukini, no? Ang mugawas nga net debt service ceiling. So, motong i-compute ganiya, Sir Magnum June, no? So, sa tanan nga mga utang, nakita na to ang unsa ang net debt service ceiling. Apanapaid ako nga pangutan na Magnum June, ako na lang ipangutan na kay nag-concern, naman sa concern ani sa some experts, no? Nga niingon nga, dili ba nga 20% naman ang allowed for debt service, dili ba kini delikado, no? Kay part ni siya sa atong gistudihan po, no? Kay sa atong study Magnum June, atay mga frequently asked questions, og naa sa dito asa nga page number ni mo pwede siya maansira, no? So ang 20% figure Magnum June is na atong gitawag Magnum June og statutory debt service ceiling, no? And it is an important safeguard, no? Kay under man siya sa section 324 of the local government code, but we should clarify na ang 20% Magnum June does not mean that the city is required to borrow up to 20%. So, base sa Section 324B of the Local Government Code, ang maximum debt service capacity sa city is computed as 20% of the ARI or the annual regular income sa syudad. So, pasabot ni Magnum June na maukini ang maximum amount na pwede mabayad sa mga amortization, sa mga utang sa usa ka LGU, na dili ma-compromise ang uban aspects sa operation sa LGU. For example, at compute ang katong utang sa COA. Protection sad kini sa LGU nga dili gid mahurot ang kwarta kada tuig para lamang ibayad sa mga amortization. Say kami mismo Magnum June, ingon mi nga mayor, whatever the study is, whether it's a good or a bad study, we really have to present it. Okay, that's an honest to goodness study. Mo na mong giingon. So pag kung imong tan-aw sa 2031 Magnum June, ang projected na magamit aning 8.5 billion loan sa net debt service ceiling sa city kay 39.74% lamang. So, subot ani, aning tuiga, magsugod na ang principal payment sa land building na loan, pero wala paghihapon siya makatunga nga nakuha sa ato ang net debt service ceiling sa atong syudad, Magnum June. So we really carefully studied this, Magnum June.
0: Okay, mga igsoon. Ang atong kinabi mo si Dr. Justuni Babia, ang head sa feasibility study sa technical working group nga nagatuon para sa gitinguha nga magbaton kita og city government complex sa pinang pagbalin sa City Hall. Sir, katapusan na lang, sa pagkandak og feasibility study, pinabay gigasto sa syudad?
2: Ang gigasto sa syudad, o sa man, ang actual nga gigasto or kanang kuan, actually Magnum John, gamay ra kaayo. I'll give you a figure, Magnum John, no. We conduct feasibility studies in international organizations, no. Naana sa mga profile. We conduct ang feasibility study for national government ng mga concerns. Actually ilang gabayaran sa mo, usually more than 1 to 2 to 3 to 4 million. In fact, we have a new project right now with the Teacher Education Council. Ang nangulo ni ana ang City College of Cagayan de Oro, gifundingan kami mismo sa national government og 4.5 million pesos kami.